0: 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigpong adugo
1: nga sa masami
0: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga energy
1: DTX 500
0: masalikan DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante agud yung magpapili nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix mga pinata
1: DTX Coffee Mix mga butika DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mabasa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot na akong menstruation na nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C mabasa sa mga butika
6: masakit ang dyan masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka by fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya
7: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan Spore Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae confident ka sa Klinika Spore Biotics
6: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy
1: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap magaspang nga panit DTX Beauty Soap galaong magputi DTX Beauty Soap puro katul katul DTX Beauty Soap
6: DTX Beauty Soap all natural antimicrobial nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases himo sa guava leaf extract madre di cacao leaf extract papaya fruit extract kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
7: bakal na sa mga butika
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinlo nga dugo
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay
11: mas tagtinlo ang atay
10: happy kanunay
11: DTX 500
10: masaligan
11: epektibo
10: DTX 500
11: Mataas pala ang imo blood sugar
10: DTX 500
11: Ikaw pala ang may diabetes
10: DTX 500
11: Ang DTX 500
10: Ang may powerful compounds
11: Nga nagapanupo
10: Kagakontrolar
11: Sang imo blood sugar
10: DTX 500
11: Masalikan
10: Epektibo
11: DTX 500
10: D3 Bio
13: Ako si Kenneth Isa ka ESL online teacher Diagnose ako may kidney stone Una po gid ang nabulig Sang D3 Bio sa akon Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar Natunaw gid ang bato
10: D3 Bio
11: Ang D3 Bio
10: Yung may PCO
11: Ang PCO
10: Yung may D3
11: Mabakas mga butka
10: D3 Bio
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
10: Yung may D3!
11: Mabakas mga butka! D3 Bio with PCO!
15: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regular, is agalabot, itatlo kabulan.

0: Marcos ang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
1: Yung may D3!
2: Makabot ka!
1: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kuma na gin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
2: Yung may D3!
1: Makabot ka!
4: My family history ba na kamuus ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Kanagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na!
5: DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Kanagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan mo man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
8: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras, alas 8:11 sa aga. Oras, kinatulong sang Kali Pop. Akali para everybody, every bubbly.
16: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly.
17: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, nag-iapon kaupod ninyo, Ted Aujero, Francia.
18: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Sa mga constipated, magtumar Klinika Spore Biotics. My ladies, parang way blasang odor under. Iban pag labay nyo may gapabilin. May lang tani kon humot la. Hindi man sa pag-offend ah, pero mas marami kayong maming conscious kita sa aton nga personal hygiene. Gamit ka sang Clinica Sporebiotics, nus na si pag-ibla ka DTX Beauty Soap. Lang taon ta ko nini ka mag humot. Las 8:12 sa aga. Bao mighty sea morning kay Kap Panggol. Kapitan Panggol Palabrica, Orlando Palabrica sa Barangay Monpon, Duanyas, Iloilo. Pamati ka na galantaw si Kapanggolo. Isa sa mapisan nga kapitan sa Duanyas. Balik-balik permi sa Capitol. Follow-up sa mga projekto sa office ni Board Member Rolly Distura, sa office ni Board Member Dominic Paul Oso. Takod ka solar. Ya kinawatay ta na to sa Duanyas. Sige ha. Munang amba ni Kapanggol Palabrica. Matakod ituro ng mga ng CCTV. May mga buyong sa akwan sa pandan. May mga pato. Tungangudto ha? Tungangudto. Ginakawat mo. Kapon istorya, nag-istoryan kami ni Kapanggol. Ambal ko, Kapti, why kayagak ya ko? Ano mga pato? Why? Alas dos hapon ha? Alas dos kahapon. Pamilya ka ito, si Biling Kabayaw to ang ginkawatan. Tapos, bayaw pagidsang pulis man sa Duanyas, ha? Kinawatan man sa pandan Duanyas. Ang pangawat nila, ya, hindi nga gabi, bakat gabi ko ni Adlaw. Eh, atensyon sa mga pulis, atensyon man sa mga tanod, sang Duanyas, Barangay Pandante, lugar ni Kapitan Onofre Palmares.
19: Foro de los Pueblos.
15: Lasoso 13 na sa aga, konsumong konsumisyon ng mga taga Barangay Punong Duanyas. Taga Tipulo, taga Monpon, hasta to sa Katipan, hasta sa poblasyon di. Mamaka mo insahaw. Yalangaw, halin sa Manukan, ka mga retirado, dyan sa Punong Duanyas, Punong Grande. No? Kahit iduang punong dyan sa Duanyas mo, Punong Grande, amuneng dako nga punong, kag punong pikenyo. Di may boundary na da. Ang langaw galupad tiway matrit no ang ginatuwag balanga ng pest control anong ginahimo dira sang Duanyas local government unit sang committee on health sa unang bayan kag sang sanitary inspector Mr. Noel Padilla ha ano gusto nyo nga magdaple ang mga tao diyan sa pila ka barangay sa Duanyas ka langaw sa gasas gabi. Gusto nyo kung mag-mahaw sanda, mag-igma, mag-yapon, masulod sanda sa moskitiro? Kining health hazard bala? Man ka man, kamuans nga hindi gani air condition ng isa ka Manukan, ang igko ay sana, ang langaw, ga-plagyon asa. So ang ginhimo sina, ang mga kawi sa palibot, amo nang gina-sprehan para matreat kay diraina nagapanago ang mga langaw. Pari mo pala sa natabo na sa may barangay Igbong, Barotac Nuevo, nagdigad la. Nga hasta sa Soton, hasta sa Patag, hasta sa Bagongbong, haga pamahaw, igma, yapon yung mga tao, kapuro langaw, kayway nila matrit. Di kay sino ngayon limoon, iya niya, sang tag-iya, kag-coordination, sang banwa. Ipanawagan ta kay Mayor Robert Martin, pama sa Duanyas, Mayor, abi patirawas handa ka kamumuo mo. Ano nga kamumuo? Inomol. Inomol nga bakal. Hindi nga tapungulon mo. Dugay na. Ha? Kapila kagatpos katao ang affected. Elver kahilig. Bukay fat. Ha? Bangot sining langaw ng ini. Nga ang langaw, bisan din na magtungtong na pagtungtong niya sa pagkaon mo. Sana, makadulot na sang kagaw. Makadulot na sang balatian.
19: Foro de los Pueblos.
15: Yan o ni nga, balita nga, tawuan pa itatlog adlaw para nga mahimos na. Ay, daw kamo pa nagapaayon sa tag-iya ka Manukan yan sa Punong Grande Duanyas. Buhay doon nga ginambalan. Why makamugpate? Ang aton dari is, again klarohon ko, why ko nisang vested interest dari ha? Kundi gapalawagan kagapangabay ang mga pumuluyo nga maaksunan na ini sang mga opisal sa barangay kagmang sang mga opisyal sa Banwa, Cadueñas, Iloilo.
20: Foro de los Pueblos.
15: Pasarado, pasarado, Mayor Bobeta. Adlock timo nga. Yung aton, welcome na ito mga investor. Mga investor friendly man kita. Pero kung ga-concern na ini sa health ng tao, hindi naman nami. That's also just a 7.
21: K5 News FM Flash Report.
15: Subong lang gid, oh. Salamat kita sa aton na informant. Adik magpitik sang iyang cellphone ba? So, salamat gid. May tawo binungguan sang nakamotor sa tubang sang Robinson's Place sa Pavia kag GT Mall ba? Picture out mo Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo Kapa Panggol Orlando Palabrica Ma'am Lele Pilali sa tubang blak ni mag kuanin mo Robinson Pavia ining kon magpakadto ka sa Pavia sa right side stabok kasi ng GT Mall may motor may tawo nga binungguan di ba lang taning latest nga weather bulletin kadin sa nga hospital gindala. Iban sinaga ni Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito Barreta. Kamay lang nga bunggo. Isa ba na nga may mga internal hemorrhage bala? Anong alansang victim? Kag din niya hospital gindala? Salamat kid sa aton na informant ha. Dasig magpitik ka iyang cellphone. Rosmaria Gramon, Tabski Diaz, Richard Campbell Cabillon, Noven Herosa, Rosa Estares. Pisanga, tulog, kao, gasunodya, langaw. O hasta to sa poblasyon di sa Ruenyasa. Labot do na. Pero ang manukan sa nalocate sa punong Grande Ruenyas kay marapit sa Pandan. Ti labot ya Pandan, ya ti Pulo, ya Agmun, ya Agutayan. Hasta to sa Katipan, hasta sa poblasyon di. Para sa pumuloyo, Ted, was eh. Yes, ang aton dari Ma'am Rosmaria Gramon, we have nothing against sa tag-iya and sa mga investor, kaya na-welcome ka din na, pero dapat nga matreatment. Kaya basta gani mag-harvest sila, ang langaw mangitag iniya sa iyang lagyan. So dapat silang air-conditioned. Yabot kung paano nila na-treat na. Hindi kita interesado, mabangay, ano mabulig sa media? May mabulig ng media eh. Ma-ventilate ang problema ng ini palabota sa Iloilo Provincial Government eh. Department of Health eh. Kunin nyo matagan na aksyon da sa barangay. Last also just in webinar na sa aga sa Pilipinas.
21: Foro de los Pueblos.
15: Check ita dugay-dugay kay kahapon. It was a sad afternoon. Pagkita tanay, please. Sa Purok, Kalobihan, Barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental, last 3:40 sang hapon, si Corporal Robert Dador. Robert Dador, ikahandig. 48 anyos ang edad. Taga Saraga, Iloilo. Siya ang Assistant Detachment Commander sang Delta Company sang Philippine Army. Taga Saraga, gininisa. Upod kay John Ray Moncatar. Ipernal, John Raymond Catar Ipernal, lalaki, single, taga Sitio Huevesan, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz City, Negros Occidental. Alin sila ilang army detachment kagpadulong sa Barangay Bato sa Cadiz City. Sangin ambush sang mga suspect nga nagasakay man sa motor. No, daw kun sa tondo set up na nga daan bala. Planado. Now, ano ang mga suspect na naghimo sini? Mga rebelde? Considering nga army ang victim? Ano ining si John Raymond Catar nga ini?
21: Foro de los Pueblos.
15: Sali pang pliega, baw, ara, pagid, nagakaon, kao kagdamo lang ha, wala ka na gana magkaon. Habali ma'am sali pang pliega, Criselda Buico Almohen, kay Pastor Sharon May Berdejo Baikin, Sir Mark Baikin, kay Sir Sonric Berdejo dira sa Bones Eatery sa Barotac Nuevo Iloilo sa kilid sang Pure Gold. Kung gatubak ka mo sa Pure Gold sa right side, no? Pastor Sharon, kay Sir Sonric, kay Sir Mark Baikin, Mighty C Morning.
21: Foro de los Pueblos.
15: Ginatry itang malapot, Sir Paul, atong investigator on case before kita magkuha sang report sang K5 News FM Sagay. Kung bala na-identify ng mga suspect, Buton na laton ang pamilya ni Corporal Robert Dador. He's from Zaraga. Ibalong ta, kundi nga barangay sa Zaraga. Robert Dador i Kahandig, 48 anyos, married. Assistant Detachment Commander sang Delta Company, patayid. Matapos nga gin ambush. Ano ini, may mga threat na gadaan. May intelligence monitoring na. And ano ini, nang work-related or personal? Ang natabo nga sa diin, ginpatay ining Corporal Robert Dador kag si John Ray Moncatar. Sinong target? Si Dador Ginman or si Moncatar?
21: Foro de los Pueblos.
15: Las 8.22 na sa aga sa Pilipinas. Sa pagkibalota, balikan tatublang statement kay na ni former 5th District Congressman Neil Causing Tupas Jr. ni Kong Junjun. Parte sa mangindalagan sang trial sa Senate. Ambal ni Kong Junjun nga hindi na gani hindi na may mo gani nga hindi na maubos ang apat ka articles of impeachment. Mga rason bala ng ang unexplained nga kwarta nga nagsulod sa bank transaction or sa bank account ni Sara Duterte kasang banan niya nga si Attorney Manesa Escarpio. Kung may bugat na suno sa congressman, bisan isa lang, pwede na nga maka-decide ang mga senador. Considering ang leaning nila subong is for Duterte after nga nag-change of leadership, ginbosla ni Alan Cayetano si Vicente Soto, possibly man nga they will go for acquittal of Sara Duterte. Pero hamba ni Kong Junjun, may dakong impluensya ang Malacanang. Ang pamangkot na Mami Asun Pineda, Sir Steven Aradino, sinong sa Malacanang? Of course, ang presidente. Kay, he has all the power. He has all the bargaining powers. Di blagin pamangkot ganin naton kay na kay Kong Junjun. Nabako kong ang iba niya mga senador da nga nagboto nga aras sa Lucky 13, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar, kay iban pa, may mga kaso ina sila. Di karon kung may mga emisaryo da kag may bargaining abi backdoor kag mag hambal nga ti ano inyo Jingoy, ano imo Joel, maboto pa kamo para sa kwital ni Sara or gusto nyo kamong makasuhan. Jamal ni Congressman Junjun, that's very possible nga may mga bargaining kay banya basa sa politika, may bargaining gid nya matabo.
21: Foro de los Pueblos.
15: Diri naman kita sa kay bato. As tasobong si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ginatawag sa unang stone headed nga tawo, stone, it's like a stone, tam-an katig-ah, ha, nagkwansa, nagpiyok. Subong, he is seeking sanctuary sa Senado. Kag kun ang iya pagani nga kalyado nga si Robin Hood Padilla naghambal. Hambal niya hindi siya kriminal. May pinaglalabang prinsipyo ang taong ito, si Bato. Pero the former Senate President Franklin Magtunaw Drilon, our very own, naghambal kapon sangit pamangkot. May arablas ang protective custody right ang Senate sa isa ka akusado. Ang banidit ni Drilon, wala kagwala gid.
21: Foro de los Pueblos.
15: Kasi ito blangin share naton sa inyo, may 50 cents share sa ato nga paglantaw, pag-analyze ang sitwasyon. Ha? Because ang charge kay De La Rosa is crimes against humanity or multiple murder, pagpatay sang tao before ICC. Ma-effect ang arrest bisan diin pwede masulod sang arresting officers from the ICC ang building sang Senate mana. That is why nga kun pamatian ninyo ang iyang tingog nagapakitlo o isa kay Presidente Marcos Jr. nga indi sa pagdakpon kag prison nga dalon dito sa Daigne Netherlands. Kay nakita niya nga si Marcos Jr. na lang ang presidente na lang, amo ang liabe
0: nga makaprino or makapugo nga wait lang, hindi lang anay pag-i-effect. Di balantaya na, no? Saman ang makahambal nga dakpon insigida or gani magtumansang Senate protocol or inter-office courtesy nga hindi pagdakpon sa sulod sang Senado si Bato kagpatapuson ang or hasta nga mag-recess sila sa Hunyo. Hindi ko matabo asa sa Hunyo dyan si Bato sa Senado. Hindi sa magwa-gawa. Last 8:27 na sa aga. No one is above the law. In the end, the truth will always prevail. Base ko ng spray sila para sa langaw. Sharon May, Berdeho, Baykin, Bawara, Pagid, nga nagkakaon, kaw damo langaw, wala ka na gana magkaon. Para sa mga pumuluyo, Ted Waswasi. Happy Fiesta, Barangay Punong. Punong pa si Sir Tab Diaz, no? Richard Campbell Cabillo, Novin Herosa, Rosie Sares, base kinasuhulan man, Ted, para sa mapabulag-bulag. Elver Kahilig, Selfa Garvillas, kapamahopod kay Sir Jesse James, Orlando Palabarka, Andre Seven, ex-komunikado, pamulitika na ya ang pag-impeach kay Inday Sara. Dugangan pagid sa media ng mga bias man. Oh, ambal ni ex-komunikado, Marie Chris Castroverde Vlog, Rampark Mendoza, Congressman Junjun, good morning sa imo. Ambal ni Sir Rampark Mendoza sa Sara, RNV Itiri, Fanny Batsoyan and Karim Derya sa Sara Public Market, si Mami Punyang Donggor, bao sa Kabatuan, no? Ano ganing barangay, Ma'am Ningning? Bawi ima ka mo dyan ni Mami Punyang Sabong. Mami! Good morning! 8:28 na sa aga sa Pilipinas.
21: Puro de los Pueblos.
0: At pagbalik tayo, feature naton si Marohas, Marohas! Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Mr. Palingke, bla? Kay balo ka mo kung sino yung trusted nga broadcaster, kilala nga broadcaster. Ginaserbihan mismo ni Marohas ang sudan sa balay ni Marito sa Baybay Rojas City. Jan Sapium. Sir Jan, dugangan ko lang sarsa. Sarsaran, sarsahan tatutudo. Respetado, kilala sa mga strong and mighty, politiko, negosyante. Only Jan Sapium. Anong istorya ni Marohas kang ni Jan Sapium? O, istoryan, takamabi nyo. Amo na sila ka-close kid. Very close na sila. No? Habal ni Marohas. Nya, mayong aga sa aton mga pumuluyo sa nasod ngay ni. Habal ni Sir Jansap niya, Sir, hindi nga nasod. Sa aton nga pungsod. O, kita mo ga pamati si Marohas. Pag habal ni Marohas niya dyan, ari ko sa Rojas. Kadtudi. Sinobla makabalibad nga former senator, former DTI secretary, former DILG secretary, former presidential candidate, naga-text sa imo. Tagkagahon mo. Only Jan Sap, you can do it. Sir Jan, surusarsahan tapagida. Ti kita nga mga tagpalamatis ng K5, malipay kita kay ti ang aton angkor sa 11 Mbps. Amo na yaka bigatin sa mga strong and mighty mo. Pero si Marohas, birthday niya subong adlaw. I-feature naton sa anong inyo nga wala pa may waluan kay Marohas. 8:30, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: E3 Bio.
22: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang
4: ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mighty
5: C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mighty
5: C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
7: Babaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
27: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Kadaragsa nga punggod,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Dala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katul-katul,
29: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
28: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
28: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
30: Naplanta na!
31: Ganito ako!
30: Tigasi!
31: Tigalapa!
30: Tigasay!
31: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi!
30: Ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
31: Supplement for men!
30: Gortez!
31: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matino nga dugo.
30: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
31: ang DTX 500
30: ang may mataas ka antioxidant
31: nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
31: Basta tino ang atay,
30: happy kanunay.
31: DTX 500
30: masaligan,
31: epektibo.
30: DTX 500 Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
30: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
30: DTX 500.
1: Ang DTX 500
30: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
30: Kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
30: DTX 500.
1: Asal rikan.
30: Epic tipo.
1: DTX 500.
2: Gapanupala ka mo gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yan gina-target sini ang aton iris.
8: Lymphoma.
2: Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas.
8: Mostly sa mga tigulan
2: o sa mga tao
8: nga ara sa HIV o AIDS.
2: Retinoblastoma.
8: Cancer.
2: Nga halin sa retina
8: na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
2: Protektahan ang aton mata.
8: Mag-Eye Care Gold
2: Capsule adlaw-adlaw.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
2: Para sa manami na eye health.
8: Mag-inom sang
2: Eye Care Gold Capsule.
8: Kaupod.
2: Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
30: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
30: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
30: Yung may D3.
1: Mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
30: D3 Bio!
0: Oras, alas 8.38 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500, Gagmighty C.
13: Babaglitang Spores!
0: Padayon sa Foro de los Pueblos, shift kita sa update sa sports. Ang series ng Oklahoma City Thunder nga mga defending champion sa NBA kag Los Angeles Lakers sweep gid 4-0. Waagid kabalos ang team ni LeBron James. Kapin pa ay makampang si Luka Doncic bangod sa injury 4-0. So bangod sa ni sulod na sa Western Conference Finals ang Oklahoma City Thunder team ni Shai Gilgeous-Alexander. Ulato nila ang magadaog sa series sang Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards kag San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama. Sa karon naghampang first quarter Spurs kag Wolves game 5 patas ang series 2-2. Ang score subong 28-22. Anong kapuntos ang abanses ang San Antonio Spurs? Samtang sa Eastern Conference, nagahulat na para sa best of 7 Eastern Conference Finals ang team ni Jalen Bronson nga New York Knicks. Kontrahon sang New York ang magadaog sa series sa tunga sang Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers nga kahapon sa game number 4 napatas sang Cavaliers ang series sa 2-2. Pagsugod sang June, amo ang NBA Finals, best of 7. Kapahuway-way ang Knicks. Subong kay ginulat pa nila ang kagadaog sa Cavaliers kag Pistons. Race to 4 ini. Alas 8:40 na sa aga, oras tulong sang Mighty C kag D3 Bio.
13: Foro de los Pueblos.
0: Congratulations kay Mamuela Jane Cordova, isa sa mga nakapasar sa licensure examination for professional teachers taga Barangay Plandico, Concepcion, Iloilo. Sa Barangay Plandico, Concepcion, Alona, kay balo kita katunog sang K5 News FM Sara subong dira sa Northern Iloilo. Apat gid ang manakapasar, bag-o naman nga mga professional sa ilang lugar. So we'll try to connect with Ma'am Manuela Jane Cordova nga at least ma-interview man natin anong mga struggle niya man before niya nga nakuha ang kadalagan bilang isa sa mga nakapasar sa licensure examination for professional teachers.
13: Foro de los Pueblos.
0: Halog lang sinyas kung ari sila sa linyata. 8:41 sa aga, our featured personality subong adlaw is Mr. Palengke. Marohas, marohas! Marohas, marohas! Si Manuel Araneta Rojas. Pakita ta please, Marohas. Amo na nga MAR. That's his initial, Mar. Manuel Araneta Rojas, in short, Mar. Manuel Mar Rojas II, Filipino politician, kag former senator, nabunag sa May 13, 1957, or ika-69 katuig nga kadlawan ni Mar Rojas, 69th birthday ni Mar. Nabunag sa Manila, kag sa ang grandson, apo, ni anay Philippine President Manuel Rojas, kag anak sang anay Senador Gerardo Jerry Rojas. Aya nga iloy, amo si Jar Judy Araneta Rojas. Matapos mag-graduate sa degree in economics sa University of Pennsylvania, si Mar Rojas nagtrabaho bilang investment banker sa New York, USA, antes nagsunod sa politika diri sa Pilipinas. Nag-service siya as representative sang First District sang Province of Capiz from 1993 to 2000. And then, nangin Tiglicom sang Department of Trade and Industry kon DTI sa idalom ni Presidente Joseph Estrada kag Gloria Arroyo. Siya nangin DTI Secretary sa duwagi ka mga presidente kay ERAP kag kay Gloria. During his time sa DTI, siya ang ginkilala nga Mr. Palengke, galibot sa mga barangga, sa mga merkado, ang daan sa unang Central Market, basta nga rin sa Iloilo si Mar Rojas, ginalibot sa gina. Nag-promote siya sa consumer welfare kag market reforms. He was also credited for helping grow sa Philippine Business Process Outsourcing Industry o kon BPO or call center. Actually, he is the brain child. Siya ang utokid kunya ang napasulod ang call center or ang natawag na BPO industry diri sa Pilipinas. That is Mar Rojas legacy. Sa 2004, si Rojas ang napilian bilang senador. Number one siya, record-breaking number of votes. Siya ang nag-author sa mga kasuguan na nag-sentro sa education, small businesses, anti-smuggling efforts, tax reforms, transparency sa gobyerno. In 2010, initially, nagplano siya magdalagan sa pagka-presidente. Pero nagpa-iway, agod nga suportaran ang iyang abyan nga si Benigno Ninoy Aquino III. Hatobla ko ni Dumdumanyo na patay ito si former President Cory Aquino. So may clamor nga si Noynoy madalagan. At that time, si Noynoy Jongjong Caballero, Sir Samuel Fentes, dara sa Rizal Oton, kay Molmol, kay Mamayo Samad, malagaan na ito si Noynoy, naway siya ganiya, gana maglagan. But, namati siya sa panawagan sang tao nga magdalagan as president. That is why, nga si Mar Rojas ng slide down, kag nagpadalagan vice president. Kwanto bla ng Noynoy Mar nga tandem? Ginkontra ni Mar sa pagka-vice president si former Makati City Mayor Jejo Mar Kabawatan Binay, si Jojo Binay. Grabe na gitong clamor sang tao, gindayaw si Mar. Bangod nga nag-giveaway sa iyang personal interest for the greater good sang tao, kag sa clamor sang tao, nga si Noynoy ang mag-lead sa pungsod bagi sa pagka-presidente. So nag-slide down siya sa pagka-vice president, pero na-perde siya sa sadto very popular nga Makati City Mayor Jejomar Jojo Binay.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sa idalom sang Aquino administration, nag-service siya as secretary sang transportation and communication. And later, nanging Tiglicom sang Department of the Interior and Local Government kasunod sa kamatayon ni Secretary Jesse Robredo nga napatay sa plane crash.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sang 2016, naglalagan siya as candidate sang Liberal Party sa pagka-presidente. But nagpangaduwa siya sa sadto mayor sang Davao, Rodrigo Duterte. Sang 2019, nag-attempt siya sang Senate comeback pero nangin unsuccessful.
3: Foro de los Pueblos.
0: Nagpangasawa siya kay Corina Sanchez. Kag maiduwa sila ka mga anak kapid. Sanday Pepe kag Pilar.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang ila sila nga love story. Suno kay Corina. Kung si Corina pa magsugid. Ha? Don't take me wrong sa tinaga ko, ha? Hindi mo pagmalisahan, ha? Kundi at that time, si Corina, kwansa mo ng ang news anchor at the same time, nag-field man sa ABS-CBN, himugasa gito sa ABS-CBN mo, Noli de Castro, and though may Paris pagina sila, gin-set niya for interview, si Marohas. And then, nag-kwan sila, nag-exchange numbers. Kag mag-ananay buot. Di si Mar, magulang-gulang niya kay Corignati, sang amotong at siyempo, Papa Teten, Sherwin Marco, Ma'am Jocelyn Paras Flores, Ma'am Ros Kabangalimbagi, himugasa gito sang karir ni gini kwan ni Balitang K. Handa na ba kayo? The rest was history. And the rest is history. Nag-asaway sila in October 27, 2009. Dumduman ko ginaman. Hindi ko na malipatan gid. That was the death anniversary of my lola, Villa Lakion Awero. Kay si lola ko amo tong last woman standing sa mon nga pamilya mo nga sa mga katigulangan ko bala nga nagkalamatay bala. She died at age 92 bala si lola Villa mo. That was October 27. Ang lula ko, Sir Polga, kuhaan ka propanilik sa idalom sang langka nga kahoy sa amon balay sa poblasyon B. Duanyas. Ti, diri ako sa Iloilo, ang tiyo ko, disabled man, tapos may kuhaan lang kami to, may houseboy nga ginasugo. No? Si lula, ka propanilik, natumba. Pagkatumba niya, ginpigda sa sopa, agato do mga last days. Pero sa ngindala sa Santo Savior Hospital pa sa buong Medical City, hapon na. So she was declared dead. Pero the good thing was, ay sorry yasin eh, ang ambulansya kaduenyas, hindi available. Ti ang ginimo ta, at that time ang mayor sang Pasay City, Nonoy Elizer Chavez. Hamag ko mayor, pwede ko katawag. Habang niya, dead, text lang. Nya di ako sa kasal ni Mar kag ni Corina. Na ano to? Bako mayor iling nga gawon gid. Ya duin nya sana doro patandat na mga ginapangayo para nga magpahuram ka ambulansya da. Nako pili ko kuram ka ambulansya mga ambulansya mga spase. Oh, na sige sige padaraan ko. Why gani 5 minutes? Ga siguro bot ya ambulansya pase. Wapat bayad. Tapos dala si lula sa ospital diringin tabo ko lang but of course, she died because sang katigulangon naman. Kaya, di, nagdugayan po mo, ginpigda pa sa sopa. Tapos, ang timbang to, naglakat pabi sa merkado. So, doon ulihin na. It was our neighbor, Ma'am Nangnang Lanistosa. Ito na waganoy. Lula mo, blabay, dugulag. So, there is his story. So, ang kasal niya, October 27, 2009. Anong istorya ni Marohas? Kag ni K5 Dansap? Si Marohas, every time that he is here sa Iloilo City or province, haya talawgon nga media personality is K5 John Sapio. Naman, he is very close to Sir John Sap because of the respect, because of the honesty and transparency nga na pundar man ni Sir John Sap. Di magambal si Marga John, Ariko Sarohas, apas di. Endumduman ko gina sa nagpahuway nako sa radyo that was 2019 may elections to mo. Si Marohas aga pa nakabot dalin sa Manila nagagi via kwan ng Iloilo Airport. It was Sir John Sapio, K5 John ang nagsugat sa iya. Sino nakasulod sa tarmac sang Iloilo Airport nga nagsugat kay Marohas? John Sapio. Di mapagkatel, friends na din ka? Di wala tako sa kane? Manamang hindi ka invited, ma. Dot-dot mo yung lingon mo. Di, ang plano naman sa to ni Sir John, duwa kami sa salakyan, tapos mag-convoy lang kami kay Mar. Pero ang bal ni Mar niya, John, dali di, dali ka sa tupad ko. Kay nagkwansa mo, nag-campaign sorte sa halin sa Pasay, nag-stop over to sa Jollibee lang daan sang una sa Kilil Blas ng K5 nga subong ginsarado na sa to sa mga banwasang kapis sa Sarawak City. Ha? Ti si Jansap, arag iya sa Kilid di Mar? Mamaka mo ti Ted, ikaw din? Ti YA? Only Jansap can do it. Sir Jan, sarusarsahan ko lang niya. Kusubang adlaw, 69th birthday of Mr. Palengke Mar Rojas. Sang ginapamangkot sa doon, lagan sa politik daw hindi. Kaya yung mga suglanon nga daw, pasi isang itugpo ni Bongbong. Pero daw malaganan na si Mar. Hamba niya, dre, na kuya kay Pepe, kay Pilar. Namin ni mga bata ni kay Pinglison, mag-English man. Kung pahiligay nonon mo, tigda man. Good morning from Sir Dennis Delphine Edgar Badbadon, Jocelyn Paras Flores Teten, sa kay Margie Socaldito, Teten Store. Nanay Margie Socaldito. Mami, dyan sa Blugon, Pasig City, naka-Mighty C ka doon. Last 8:52 na saga, ang update party ni Sagin Patay ng Army, Corporal Robert Dador, sa taga-Saraga, Iloilo, dito sa Purok, Kalubihan, Barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental. Bantayan ini sa 11 Mbps ang dugang update sa sininga balita matapos ngayon ang ginaratrat sang mga wala pa matumod bala mga rebelde ini nga may kaakig sa soldado.

0: Kesha, huwag ko yalabot sa nakaligad mo.
1: Mahal kita, kailan pa man.
0: Alira, huwag ko yalabot sa nakaligad mo. Igugmaon ko ikaw sang lubos-lubos. Miss Lakadon.
1: Mga paliwanag mo.
2: Amo na mabatian yung adway, hindi ka mo magpinto. Sabi niyo, wagas.

0: Darrell Parconforte, Bombing Kasir. Everybody sing. Kita pagkat mahal bugas.
1: Iniisip nila
0: hindi mahalaga. Mahal gidya ang bugas sa merkado. Ang oras, alas 8:54 sa aga. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matatak sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Matatak sa mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihit!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX coffee mix.
5: Mabaka mga butika.
8: DTX coffee mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod akon chan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
8: DTX coffee mix.
5: DTX coffee mix.
8: Mabaka mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
5: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si baby, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan?
8: Mag-Spore Biotics!
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Mag-Spore Biotics!
13: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan,
8: Mag-Klinika
13: Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
5: Good news!
13: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
13: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio.
19: Ang D3
18: ng may Physio.
19: Ang Physio
18: ng may D3.
19: Mabakal sa mga butik.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay panainom nyo na ang inyong DTX 500. Kag nainom nyo naman ang inyong Mighty C alkaline ng vitamin C as well as ang iban pa naton nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, especially ang Klinika D3 Bio. Subong nga aga, istoryahan ta ang epekto sang kulang sa tulog sa aton nga health, no? Ang kakulang sang tulog will cause some abnormality sa lawas. Kag ang hindi pa ni manami nga resulta niya is ang sa imong heart, no? We were told halin sang guess ko ila pa kita sa high school and elementary. Nga ang pag-repair sang lawas happens when you sleep. So ang
1: K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics.
4: Kag syempre, ang Klinika Sport Biotics ang ginpabakod nga probiotics.
5: Good morning Sir JP, good morning Sir Kevin, mayong aga man sa aton suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ni yung sekreto. Sekreto ang hubin ka permi, biskan bisyuhan ka, biskan palapulaw ka, even if you're diabetic, kung gusto kang makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 nga well, labot sa super antioxidant ka unod sini, nga gapahubin sa silula, may ginatawag nga ampalaya extract. Extremely good for diabetics, kay ginamimik din sa ampalaya extract ang insulin, that's why it lowers your blood sugar. So din ka pa, hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ginatawag ng mga anomalia like mga cancer forming cells, mahimos dayon sang ginatawag ng mga immune system cells para layo ka na sa cancer, no? So diin ka pa, no? If you wanna boost your immune system, gamat-amat ka pa puti, gamis ka, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero kung gamasakit ka na, problema mo na ang natawag na trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, syempre ang sabat na, mag D3 Bio. And before, ipasa ko kay Sir JP, no? If you want optimum

0: care, no, mag I care capsule, uy, may capsule na, yung tawag nga I care, no, namin sa mata, may lutein, may vitamin E, and of course, contains minerals and vitamins good for your eyes. May dalaman na yapon nga eye care drops, no? So if you want a total package in taking care of your eyes, mag eye care capsule and mag eye care drops.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, ang perminyo na bala nga pag uyat sang cellphone kadagab e, the blue light nga makita mo sa imong screen will make you awake. Make you awake. Daw budlay nga mag-catch sleep, no? Kung bulok ka sang una, ang temptasyon lang sa tulog is kung may mga fiesta sa tupad yung barangay na tigahod, di katulog.
3: May disco.
2: Oo, disco. Tis una, may man TV. Ang drama, kapatuyo man. Ang music sa radyo nga abigon, kapatuyo man.
3: Hindi ka man kabasa sa una, comics.
2: Why man?
3: Why ka kinky?
2: Oh, kag sa una, iwat man ang comics bukid. So hindi problema sa una ang pagtulog, subong damot na distractions. May Netflix ka, may Google TV ka, may cellphone ka, may internet ka. So kung kaisa kulang nas tulog, kag subong Sir Boy, Sir Kevin, uso abi ang graveyard nga trabaho, graveyard shift. Bangod sa call centers, which is amo na subong
3: na to, no?
2: BPO amo na subong ang uso. Now kalabanan sa aton kulang sa tulog. Ano bala ang delikado nga mahatag sang kulang sa tulog? Well again, silingta na. Ang repairs ng lawas happens when you sleep. Isa diri ka agreed nung effect sang kulang sa tulog is your heart health issues. Ang kulang sa tulog will increase your risk for heart disease, Sir Kevin.
3: Mm-hmm.
2: Ang hypertension. Tingala ka nga ang gin high blood kuhaw. Sir Kevin, give me a quick example. A quick explanation why nga kun kulang ka sa tulog pag aga kataas BP mo.
3: Ah,
2: usually gamba sila, no?
3: Reason why, Sir GP, so amon yung brief explanation, clear. Explanation, because kung kulang ka sa tulog, no, ang imong sympathetic nervous system is affected.
2: Oh.
3: So amon yung control sa aton fight or flight. No? So kung ikaw kulang sa tulog, our body, no, ang aton lawas, kinakonsider na siya as stress condition.
2: Oh.
3: So ang
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: E3 Bio!
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! Para sa matino nga dugo! DTX-500! Para sa healthy nga tay! DTX-500! Ang DTX-500! Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay! Mas tagtinlo ang atay! Happy kanunay! DTX-500! Masaligan! Epektibo! DTX-500!
3: Consider na siya as stress condition.
2: Oh.
3: So, ang tendency sang aton lawa,
2: Ben, ang kakulang gali sa tulog will influence weight gain. Nga, tsaktong hambal ni Sir Kevin. Your cortisol will now
3: alter
2: ang imong satiety hormones. Ang hunger hormone, which is ghrelin, and your leptin, which is fullness hormone.
3: Satiety is reduced, naganubo na siya.
2: So, but silingo na, kung nakapulaw ka, pirmi ka gutom, ito ka namit, gidya ka haon, kag hindi ka mabusog. So, ining resulta sang kulang sa tulog na nagdamo kaon mo, may sometimes result to diabetes. Magka-problema ka naman sa imong metabolic process, like metabolic disorder, diabetes type 2. Ano pa? Chronic pain and inflammation. Namutambal mo, Sir Kevin, kay ang insufficient sleep, nag-trigger ini sang inflammatory chemicals. Kag amuni ga worsen ang imo nga mga pains, nga nag back pain ka na, gaplalakit na tuhod mo, kag ari pa reduce physical performance, Sir Kevin.
3: Sakto na sa Sir JP, no, may ara pagid sa Sir duha Sir JP, no. Is ang ginatawag naton nga insulin sensitivity, so nagapigaw ang imong insulin because sige ka gani kaon, no. So gataas imo blood sugar, so prone ikaw sa development of diabetes. And as well as at the cellular level, may ginatawag na mitochondrial dysfunction. Magambalta mitochondrial dysfunction, overreactive imo mitochondria nagaproduce ng damo-damo nga reactive oxygen species, which will result sa imo lawas to undergo sa ginatawag nga oxidative stress. So according sa mga inflammations nga ginatawag kagang isa pagit Sir JP is ang imo nga amygdala,
2: okay,
3: no, sa part sa imo nga brain affected ina siya, so naganubo ang imo nga mga happy hormones ta nga isang GABA.
2: Amo galini nga guringot sa Kevin.
3: Yes, that's why ang imo nga mga emotional aspects
2: apektado.
3: Reactive.
2: Oh, hindi ka and hindi then, ka passive, no.
3: Impulsive ka. Impulsive dasig ka mag-decide sa mga risk, no? Oh. High risk nga mga bagay, and then prone ka sa pag-develop sang anxiety, depression. No? So muna siya.
2: That's why Sir Kevin nga galala pagigali kung may anxiety ka. Hindi ka katulog. Mas naging nga nagalala pag hindi mo anxiety.
3: So sila na mga ginatawag nga mga nocturnal person, Sir JP, no? Or mga owl. No? Do bukaw ba? Bugtaw kung gabi.
2: So ini nga mga bagay makahatag sang hindi manami nga epekto sa imo nga lawas kag ang long-term serious conditions nga mahatag sang lack of sleep, kapin ko prolong amo na ini ang eventually cancer, tumors nga matubo sa imulawas, type 2 diabetes, and among other nga mga damo nga mga problema nga mahatag sa lawas mo. So anong nami? Dapat kung kulang kas tulog, may DTX 500 ka nga idugang. Because DTX 500 will calm yourself, kanami isang imong mood, ga-enhance ang imong happy hormones, kalmado ka eh, no? And of course, makounter niya ang effects ng oxidative stress kapin pagapulaw ka. So, ang namigin siguro, i-cut down mo ang mga sabad-sabad before ka magtulog, and then prepare yourself sa kanami nga hindi man kinang may foam kagid. Bugnaw lang nga man, hindi man manami nga ginot mo, no? Ngita ka dabi, kung may kagid level electric pan, ngita ka na sa portion sa balay mo nga gahuyop ang hangin, and then set your bed space nga comfortable sa poor sleeping. Kuhao mo ng mga lights, kung hindi ka namian nga may sanag, patyo ng suga. And then kung noisy ang environment,
8: ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina energy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigko nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy DTX 500 masalika DTX
3: 500 DTX 500 sa D3 Bio tunanta ko ano bala mabulig ni D3 Bio when it comes to your health during summer. Uy, ano ba lang problema sa summer? Damo, no? Heat stroke. Ano pagid? Ang ginatawag ng mga amoeba. Ano pagid? Ang ginatawag ng loss of electrolytes. So, sumungad lang itong anta kung paano bala makabulig ang ginatawag ng super supplement called the D3 Bio. Eh, siyempre, no? Kakita tapang sa terminal, sagi lang niya pamaypay. Sagi lang ginatawag nga ilis ang bayo o guputang sibin sa likod cause we are perspiring. Gabalhas kita. Kay ang lawas ta, gariak sa ginatawag nga sobra kainit. No, lalo na subong galalabot 40 to 45. 45 kung sa itong gigaraw, huwag lang na lang ito yaman. Di ano nga katabo, no? When you perspire, of course, that is your body's way of cooling itself. Remember, your skin and your perspiration is your personal air condition. That is the natural effect of your body when your body is overheating. But wait, you're not only losing water when you perspire. Hindi na kung gabalas ka, you're not only losing water. You're losing vital minerals, no? That are really important, no? So, ano ang kaladula? Way labot sa pagbalhas mo, way labot sa pag-ihi mo during summer, potassium and sodium. Those two are vital electrolytes for muscles, no? Importante ni sila nga ang aton mga maskulo magandal. Remember, your heart is also a muscle, no? That's why importante gid mag-rehydrate not only water but also electrolytes. Ang nagkanan nang buga na sa electrolytes ang ginatawag mo
0: nga rehydration. So dapat may potassium and sodium, no? That's why mga energy drinks are really popular, no? Like sa may gabigin na sa G, no? Nga giniinom ta na magtapos na basket or tapos ka inom, no? Mag-inom ka, you're also losing electrolytes. Lalo nang matamaan ka, ha? Masuka ka, sodium ang
3: bigwa. Pinaka-common, Sir Boy, nga source natin sang electrolytes, no? Masami ito na yung mabatian, isang orisol, no?
0: Mm-hmm.
3: Or ang oral hydrating solution.
0: Oo, pidit ka ni kay mo na sa balay.
3: Pidit kay mo, no?
0: Oo, amlang gid na kabutangan mo medyo tay nga kalamay kay kasi no? Okay na, no? Pero no, during severe dehydration, no, kinanlan iputiktahan mo gid ang imo lawas ta, sa imo electrolyte loss, no? Not only dehydration will kill you, of course it will kill you, but ang electrolyte loss mo amo na ang ginahalinan gid sa ginatawag nga kamatayon or heat stroke, no? So kinanlan kabalo ta sa mga pagkaon that are rich in sodium and potassium. Of course, kung sodium lang, hapos asin, no? Asin ginay number one, no? Jutay nga asin, no? Kung gapainit ka pero may butangan mo ang imo watermelon, jutay nga asin. Anong watermelon? Ano nga na siya? Besides its 90 to 95% water, it also rich in potassium. So kung ginputangan mo dang imo watermelon, jutay nga asin, ha? Nami na na sa imo pangbawi sa imo lawas regarding rehydration and electrolyte loss. Bawi-bawi ka na da. Pwede ka mo sa banana, rich in potassium man na, no? And important things like that. Ano mo lang ginaobra ni D3 Bio? D3 Bio, when you take your watermelon and a little bit of salt with it, will basically help absorb those minerals needed by your cells, no? Ang muna yung effects ng medium chain fatty acids nga lang sa D3 Bio. It helps your body absorb those vital minerals lost during sa sobrang pagbalhas o sa ginatawag nga sobrang perspiration during hot seasons, no? Like this summer, no? So amuna makabawi ka na da. Ang naming pagin sa D3 Bio, it protects you from ginatawag natong mga summer diseases. Ano na da? Ay, of course, number one na da, ang ginatawag nga diarrhea, no? Diarrhea, siyempre kung summer, palmita sa beach, kadto sa beach. Uy, ma-excursion ta, mapabaybay ta, masaka ta sa buhay.

0: Bukid. Ah, man, ta. Basically has the ability to basically help fight diarrhea, no? By fighting it through its source. Ginapatay gito ang mikrobyo that causes ginatawag na itong diarrhea. Amuna kabaskog sang medium chain fatty acids kag siya mga monoglyceride derivatives nga mga monoloading nga makuha mo sa D3 bio. So sa summertime, do essential gina D3 bio lalo na sa mga iban nga gasaka sa bukid or tam-an ginatawag nga mga food allergies. You could also use D3 bio topically. Uy, kabalo ka mo na nga mausar niyo yung D3 bio sa inyo skin, among putang niyo sa panit niyo. Ang main ingredients ng D3 Bio is cold pressed extra virgin coconut oil. Ang pinaka-premiado klase nga VCO. And do you know that ang VCO is guaranteed as safe for usage, no? Even for topical use. Ang iya ginatawag ni mga anti-allergy properties, no? Kag iya mga specialist ng antioxidant like phenolic acid. Phenolic acid, isa ka antioxidant niya nga makita mo sa D3 Bio, but it specialized on skin care. It basically does not only protect your skin from overexposure sa ginatawag nga UV rays of the sun, kay pan mikagapainit ka pa beach ka, it also helps your skin recover, no? And of course, the antimicrobial properties of medium chain fatty acids from D3 Bio will help fight those skin diseases brought up by summer. Ito, usugid an-an, mga buni, mga ano na Sir Kevin, mga ginatawag
1: mga fungal infection.
0: Mga fungal infection. Kaya man na gapon sa ginatawag nga antimicrobial properties ang ginatawag nga D3 Bio. So, it's summertime. Of course, we need to enjoy. I-enjoy tang time ta with our family. I-enjoy tang time ta going to the
1: enjoy yung bakasyon samtang wala pa school, no?
0: Kaya enjoy ta. Pero dapat, protektado kita kag ang aton pamilya. Magbalon sa ginatawag nga D3 Bio. Ang isa ka kapsula nga, isa man ka palmasya, no? So, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, and you like your summer, and you like to enjoy your summer, mag D3 Bio.
1: Siyempre, Sir Boy, no? And naka D3 Bio na kita. Hindi kita malipat, no nga? Before kita magahalin sa aton balay, maligo gid gamit ang aton healthy nga sabon, no? Wala na sang iban, DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap amuni ang sabon nga beauty soap na antimicrobial soap, pa protektado na imo panit against skin diseases, nagahamis kag nagaputi pa ang imo nga kutis. So mag DTX Beauty Soap, kag syempre partneran na lang naton ina Sir Boy sang klinika Dio Fresh for 48 hours of freshness to keep you fresh all day long, no? For 48 hours para wala sang body odor, kay ginapatay gid ang kagaw nga nagapabaho sang imo nga kilikili. Sa klinika Dio Fresh bangod may ara ini sang antimicrobial property ang solusyon sa nagabaho nga kilikili.
0: Oy, kung gusto mo nga hamis kag mumot ang imo kilikili, magklinika Dio Fresh. And of course, early in the morning, no, ang aton gid batasan niya mangape, no? And what is the best way to basically have your coffee? Kung ang coffee mo bugana sa ginatawag nga health benefits. It's also in the morning nga pinakataas ang imo oxidative stress level. So kung gusto mo isahon ang solusyon sini, mangape. Mangape sang DTX coffee mix, ang kape nga bugana sa pinakakusog nga antioxidant. Iway lang nga gina-enjoy mo ang imo kape, gay may gatinlo pa, may ga-detox pa sa imo lawas habang gahigop ka sang manami gamit ka sa bolsang DTX coffee mix. May chia seeds man ini, Sir Kevin, nga gatinlo sa aton colon para layo ka man sa colorectal cancer. So may colon detox ka pa. So if you want nga gapakape ka na, ga-detox ka pa, mag DTX coffee mix ka na.
1: Siyempre, Sir Boy, may ara man kita DTX premium coffee, no? Bangod premium ini, bangod ang sweetener, stevia, no? Wow. Natural sweetener. So sa mga nagaproblema dira sa mga mataas ang blood sugar level, pero gusto nyo ya ma-enjoy liwat ang pag-inom sang kape, diri na kamo sa DTX premium coffee. Hindi gid kamo magkabalaka kay hindi ya magtaas ang inyong blood sugar level, no?
2: Yes. damo gitsang akon hair fall like, hindi man nami
3: akon kutis.
2: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Ay, probiotics nagabulig sa inyo sa paghimo sang vitamin B12 kag happy hormones na kinanglanon sang inyo nga brain sa pagmanage sang stress. So, kung everyday pero may kagayo home, amo na yung sekreto, Pre-Bio Coffee.
0: Sa mga buringot na taga-aga ha, amo na pala Sir Kevin, Pre-Bio Coffee.
1: Pero kung gapangita sila Sir Boy, sang dekalidad, kag mas ginpabakod nga klase sang probiotic food supplement, Clinicas Probiotics, no? Wala na sang iban. 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula ginupdan pa sang prebiotics, no? Sigurado gidya Sir Boy nga buhi ang ilagi na tumar nga probiotics. Kay mapuslan lang sang aton lawas ang probiotics kung buhi ini nga nagasulod sa aton lawas, no? So maski mainitan ang Clinicas Probiotics, buhi japon ang probiotics nga ari diri, no? So anong ginahimo sang probiotics sa aton nga lawas? Ginapabakod aton immune system, ginapanami ang nutrient absorption, nagabulig sa pagdigest sang aton nga mga pagkaon, no, sa aton lawas. Gina-harvest ang antioxidant para nami absorption sa aton lawas, kag syempre gina-prevent ang pagdevelop sang colorectal cancer pinaagi sa pagpanubo sang mga carcinogenic agent nga aton ginakaon, no. Ginakaon ina sa mga probiotics para hindi magsulod sa aton lawas, kag syempre gina-prevent man ang pagbalik-balik sang urinary tract infection, no. Gina-prevent kag ang pagdevelop kag ang pagbalik-balik sang urinary tract infection sa Clinicas Probiotics.
0: Uy, no, kampyon ni Sir Kevin, no. Gusto mo pala bright ang imo life? Ay, kanan kampyon ang imo eye health, no. Kampyon ang ginatawag nga ang imo vision.
1: Eye care gold.
0: Ha? Ginatawag nga eye care, no. Ang eye care capsule, kampyon gini siya kay eye care capsules ni may ginatawag ni mga vitamins and minerals needed by your eyes. Do you use your eyes regularly? Permi ka bala sa cellphone mo, tablet, computer? Remember those things, those UVs na linda sa mga gadget ngayon na, including na sa ginatawag ng mga bright lights, no, will basically destroy your eyes. So, kailangan makabawi ang imo mata, dapat naka-eye care capsule ka. Ining eye care capsule ni will basically provide all those minerals and nutrients needed by your eyes to recover and rest. No, kailangan man bala rest ang mata ta. That's why ginapiyong na ni kung magtulog ta, no? And of course, kung gusto ka gapaway ka na, gusto mo relaxing mo mata, kailangan may eye care drops ka, no? So, if you want optimum eye care, no, amuning combo ang sagbago sa Clinica di Alternativo, eye care capsule and eye care drops. And of course, kay sanag ng mata mo, pwede ka naka-extend. Mag-extend food supplement ka na, no? Ang extend sa mga lalaki ni mga medyo nagnubo ang gana, medyo pigaw na ang libido, amuning sabat.
1: Mga kulang ang oras kay misis. Dapat i-extend, no? Extend ang oras. So mag-extend food supplement. May mga may aray ni Peruvian herbs, Sir Boy. Maka klabo waska. Nga makabulig sa pag pukaw sang inyo nagakatulog na dugo, no?
0: Pukaw.
1: Pukaw.
0: Kagmumukaw ka. Kung naka-extend food supplement. And of course, Sir Kevin, kung nami magusto mo, nami manimo blood flow, magpamasahe. Kay misis, kay girlfriend, kung kasino pa na, or sa para ang sekreto sa masahe kisa wala man sa masista. Ara, sa ginatawag nga Balanyos, dapat mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon ang hagod, kag-init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, mga kasukasuan mo na, mga anginangin mo na habang ginahimas, ginamat-amat na, ginamasahe, ginakuha na na ang ginatawag ng mga kumbaga mga lamig-lamig sa imulikod with DTX liniment oil. Ang aromatherapy sini Kampyon, by simply sniffing it, ga-relax ang imo brain, galayo ka pa sa biyahe hilo. So tandaan, kung Balanyos malang ginapangita, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
1: So Sir Boy, wala na kita time, no? Pero before kita mag-end, gusto ko lang i-congratulate ang tanan nga mga nakapasar nga licensed teacher.
0: Uy, congratulations.
1: No, especially sa aton gidi mismo mayara, no, si Miss Camille Kizaya.
0: Wow,
1: no?
4: D3 Bayo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bayo. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga buti ka.
0: And in behalf sang amon CEO, si Doc Ramil Uy, ang amon regular anchor na si Jean Paul Hineroso, ang amon nagyatawag station manager si Rod Spalma, and our Vice President for Operations sa K5 News FM, Eljan Castanio. Ako si Boy Salueta nga mag good morning, God bless, and stay healthy.
4: Sa ikaayong lawas.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: balita na may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Oo, man. Kag may classmate man tang mga good influencer.
3: Ha? Classmate ta man na sa Sunday school?
2: Uy, kag mga buot, kidbalaw, buot-buot, kinabla sila. Kanami na sila kay may influensyan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
3: Ha? Nila? Kanday sinun how?
2: Si Kulatoy kag Bongkoy?
3: Hala, kalaola git eh. Ha, sadya-sadya ina.
2: Wow.
4: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang

0: paalam ng bitong.
1: Amo na sinagali ang gakatabo, Boy Ramon.
2: Oo, bala, boss.
1: Magamuna, kagamu na gidgali eh.
2: Amo na ya, boss, sa politika. Abyan mo subong, kontra mo, boss. Bisan pa pamilyahanay ka mo, kagun partihanay na sa kwarta ang istoryahan, may away ginaya, boss.
1: At iba silan si hanay eh.
2: Amo ginaguro na tabo, boss. Base hindi parehas ang tungaay, ano pa, nagpiangak?
1: Ay, hindi bala, magpakaisa hanay mananas lang a duha.
2: Magpakaisa si Bibiing kag si Mart-Mart Romualdo.
1: O tinga daw laglagon pa si Bibiing sang kasay, how?
2: Kay siling yagani, boss, hindi lang dapat nga siyang manabat, dapat pati ang utok-utok sini.
1: Kalain lang blang leader sini, wala man utok, how? Basya mo ng rason, ano pa nag-away-away sila?
2: Basi na sobra ng utok ya, boss. Ano pa, namintahan na?
1: Ate, mas mahayong managali sa ilang sila hanon lang mag-away-away para magwagi na kamaturan.
2: Kagbasi diri man mapamatudan nga sakto ang 18 Marines.
1: Ang munagurong rason nga subong ang mga bodyguards sa presidente, 18 retired tanods na lang subong.
2: Amo ginaguro, boss, eh?
1: Ay, kapigado na nga daan subong nga panahon. Kay ti may krisis pa kita nga ginatubang.
2: Ay.
1: Tapos nagdugang pa kinang ginamo nila.
2: Ay, amo na, boss. Basta puro mga buaya. Mang kabanay, ginaslas ang pagkaon.
1: Ay. At anong maayos, sini?
2: Ah, ang mas maita nga buhaton, boss.
1: Oh.
2: Nga pabayaan, tanda nang sila. Kagpanilagan kung saan o sila nga kabaan.
1: Hala. Sadya-sadya, you know?

may natulugan sa Babol, Misa, Sergeant, na balambang ba? Mayo kayo, wala na may masabad kung sige pa mangkot. Man ka damo ka rin siya pamangkot eh. Ang isa daw, hindi ko gani magsabat eh. Tiyan mo na, natakan ko. Ibulat-bulat ko na yung radyo ko, nga di solar ah. Kay dugay-dugay, mamati naman ko sang lain nga programa sa radyo. Kilawan ko naman pamati kay DJ Nilo sa programa nga Tinig ng Mga Sotab. Manan mo na subong ang numero uno sa survey ni Bong Sansaw. Pero mambot, kung hosto gid man ang sorbeya o kung sansaw lang, pero galing daw damo man kapati sa sorbe eh. Basi legit, you know? At sige na, ibulat-bulat ko ni bisan 20 minutos lang. Kay para kung ma-charge ni, timing na ni sa programa ni DJ Nilo, kag may power na nga kung di solar ng radio. Isa pa daw nahidlaw kung mamati siya programa eh. Isa ka oras, pero 50 minutos ang commercial, 10 minutos lang wakan. Saya-saya, you know? Wah!

0: May kokolatoy.
1: Ano man, may gabang kay?
0: Dumalangay lang, tahaw.
1: Nga man.
0: Dumay isa ka sa tab nga na ako napalapit kay Toto. Dako, botkon. Ginunahan kita siyang isa pagid ka sa tab, no?
1: Wah! Ala, Todo?
0: Ang crush mo blang nga tamburi ko.
1: Wah! Ala, ganyan man, Meg. Daw ko ba ni diskarte tao?
0: Amokin, Meg, eh. Ginunahan niya tanabaso tablao.
1: Amokin na, Goro, eh. Man si Toto, dako botkon, nga dak, nga daw, ilintoon nga dano. Basi nagpati na siya kay Angelina.
0: Hmm? Intoon taman si Toto, dako botkon, para makabawi man tayo. Tapos intoon ni Angelina siya, oh, kita naman dahil may into kay Toto, dako botkon.
1: Ah, wala na yung problema. Tapos na si intoon, ang problema da kay wala na tatiwasan nga pagkaon. Ang toyo, tadayta ni Emeg.
0: Mm?
1: Sa tabon ta siya para libre nga ton food trip.
0: Tani, o galing nauna na sa ton nga ang sobra karabas.
1: Kani man, Meg, no? Imbis kita ang makauna siyang grasya, dumadisgrasya pa.
0: Hmm? Sadya-sadya, you know?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos,
11: good. Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Yan
13: ang
14: kapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3,
4: yung may Visio.
3: Ang Visio,
4: yung may D3.
3: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
16: may balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: dako bot kon.
1: Ano man Angelina dako man.
0: te, kilala mo nang ara sa unhan hong gapanilagsaton?
1: Oo eh. Amo mo nang mga amigo ko nga mga good influence.
0: Ano nga good influence man?
1: Oo ah. Amo man nambal nila kay mga good influence sila sa ako.
0: Good influence man, mga talabunan na.
1: Ha? Anong nang talabunan nan?
0: But silingon sina, ikaw lang ang kuhaan nila. Sila ya, hindi mo na yan makuhaan niya.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, wala gid ni mo na abot hao.
1: Wala gid eh. Kay daw kabuot man lang gani sa ila. Kag mag-an ang buot ko sa ila, meneng mga mayo sila nga tawo.
0: Oh! Ano nga mayo man? Wow! Andam kagid ah. Andam kagid. Ikaw gid na yung target nila. Imo pagkaon.
1: Ay gali. Kung na mo, mga harabas sila gali.
0: Oh, ah. Mga dalok-dalok na sila ya.
1: Ti, sino lang to dapat yung ubtan ko gali ya?
0: Ako lang dapat eh.
1: Ay gali, diba si ikaw man ang una bira sa pagkaon kuya? May, man permi ka naman nga daan nga daw gutom eh. Diba si ikaw Angelina, pagkaon man ang gina-target mo sa akon?
0: Hindi man ah, mahayo lang kuya gamay kung hindi man na pala maubos haw.
1: Gamay lang? Ang basit na ko agad. Kada ko yung adaan si Imoya magamalya. Basi ako niya ingkit lang Imoya hamalgid.
0: Sadya, sadya, no?

0: kabay lang tani nga wala lang may malaing nga natabo kay kapitan ba?
1: Ah, wala gid man may matabo nga malaing kay kapitan. Piti masamang damo na ya. Napalawig pa na yang iyang tulog. Tungod nga kanami guro sa yadam ko.
0: Baw, kabay pa mula na eh. Kay pasi kong baw, ano matabo balahaw?
1: Ah, hindi na iya madali-dali si kapitan. Kayo unit na iya sang ginhawa.
0: Baw, kabay pa tani. Kay mabudlay yan. Gitay akong wala si kapitan.
1: Amo gid eh. Kiti siya man yada na nga tuntuburan sang kayuhan eh.
0: Oo gid eh. Nagbasi magutman ta kung wala saya.
1: Ati, kung magutman ta. Ah, kag mapatay na tungod sa gutom. Basi taugon ta nila nga. Patay gutom eh. Mas mayo pa gani guro nga tungod lang sa huya ta mapatay kay para tawgon ang tanila nga patay huya.
2: Sadya-sadya, eh, no?

0: Dan, amo na dapat Jupiter. Paninguha ka, Gid.
1: Gapaninguha ba ko, Dada?
0: Sa tingog mo gani, wala ka gapaninguha. O ay, nagkalapaos ka na. Sa diin, dapit!
1: Permi mo ko, Kapanginoon, nagpaninguha, Dad.
0: Ba! Dumasangit pa si Tuto, Jantan Jupiter ba? Eh, paninguha ka to!
1: Wala mo ko nakita, Dadaw?
0: Wala eh.
1: Kay kung ikaw yan, Dad, wala ka kita. Pwes, ako ya, kakita ko ya.
0: Amo na nga padako lang sang itlog ang ubra mo, tapos mahirit ka pa nga kapaninguha ka?
1: Why? Daddy, si Daddy, wala mong sino lang binga tao nga wala kapaninguha?
0: May ara eh.
1: Wala goro, Dad ah.
0: May ara, kag ikaw ina.
1: Why? Dad, hindi ko ya, amo sina, Dad ya.
0: Mayo tani kung tuod nga, hindi ka amo sina eh. Bao pila ka adlaw toto tantan Jupiter ha mga sawa kana pero ni piso wala kaya imo sinuptan
1: wala man kaso dada ayara ka man
0: bao sa kanimal mo eh
1: agwantahan lang bala dad kay makabawi gid ko sa imo sa pila ka adlaw dad
0: san uhay panay aguro
1: kung hindi subong basi buwas ah
0: ate sadya sadya ino
1: wow.

istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang

0: Core Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Core Biotics. Core Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Core Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Core Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
3: DTX 500.
12: Masalika.
3: Epektibo!
12: DTX 500!
3: Mataas pala ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
3: Ikaw pala ang may diabetes?
12: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
3: Nga nagapanubo!
12: Kagakontrolar!
3: Sang imo blood sugar!
12: DTX 500!
3: Masalikan!
12: Epektibo!
3: DTX 500!
12: E3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Gamay na akong buyon.
12: D3 Bio.
3: Ang D3.
12: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
12: Yung may D3.
3: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
12: Ang D3.
3: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
3: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

Stacey J.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 10. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: X10 Food Supplement for Men.
14: May Maca at Lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epic. Timo.
14: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epic. Timo.
14: DTX 500.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: D3 Bio Health News, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
9: Paano gitbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
11: defense. May mga barikada pa na.
10: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system.
11: Pusto.
10: That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardiyahan ang imong nga trillion cells.
7: D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka.
10: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
11: No import gali ni Doc.
10: Oh, import siya.
11: Mami-import kaya.
10: Your second immune system.
13: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
10: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
13: Nga nakumpos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
10: Ang D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
10: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
10: paborito gid sa kagaw.
13: Oh, paborito dapat.
10: Labi na kung plakaong katamis.
13: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
10: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
7: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: 라디오
1: 컴퓨터라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Oras aquí, 5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon.
6: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
7: 11 Mbps.
5: Kaupod si kag K5 John Sapio. Indiang
7: 11 Mbps.

0: It's 3-6 sa bulan sang Mayo. Kamusta ka mo dira, mga kakifay? Tiner lang kita sa mabulubog na nga lugar. Para nga hindi kita matamaan sang init nga mabatyagan sang aton sining lawas. O, inom damo, tubi ha, tiner sa mabugnaw nga lugar. Mga balita kang mga impormasyon naton. Si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Nonoy Defensor, isa sa mga napilian nga mangin na prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabalo kita nga si Representative Lawrence Defensor. Sama rin sa mga lawyers nag-articulate maayo nga material, maatag, mahinay, sakto-sakto lang panghambal nga madali maintindihan sa nagapamati sa iya. O bukal nato nini ha, nga isa sa mga prosecutor, isa sa 11 ka mga prosecutors, si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, nga kabahin sang House Prosecution Team. O ti amo ini ang kwan mo, amo ini ang team sang House of Representatives bla no, House Prosecution Team naton para sa pag-impeach sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ti upod niya dira amo sanday Batangas Second District Representative ang chairman sang House Justice Committee, Representative Jerville Luistro. Upod man dira sa 11 sa mga prosecutors, si Bukinon na Representative Kit Flores, si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Cagayan de Oro Representative Lordan Suan. Magari guwapa ni si San Juan Representative Isabel Zamora. Utod din siya ni Mayor Francis Zamora. Si Representative Isabel Zamora, si Manila Representative Joel Chua, o Manila Representative Joel Chua, si Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, si Juan Rider Party List Representative Rogi Gutierrez, at si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Amoining 11 sa mga prosecutors, House Prosecution Team nga magarepresent sang House of Representatives pagsugod na sang trial sa Senado bilang impeachment court ang pag-trial sining mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, undeclared nga salin ang mga kwarta nga mga inflow kag outflow nga na-record sa Anti-Money Laundering Council, ang plano nga pagpapatay kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at anay Speaker First District sang Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Amo ni mga akusasyon na kagti na verify na ini. May mga na clarify na kag na approve na kag na transmit na sa kamara o konsang nga kamara o konsang House of Representatives ning articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang bula ara sa korte, ang bula ara sa court. Sa ring sang Senado na. That's why nga may kudita nga natabo. Iti ambal ni Anay Senate President Vicente Soto III na pag-abot sang impeachment ma bato na nila, may himuon sila layon nga forthwith. Himuon gila yun ang impeachment. Baga tukod sila, i-convert nilang Senado into impeachment court. Pero ti bangod kay amoy nang ambal ni Anay Senate President Vicente Soto III, nagresulta ini sang kudita na nakuha ang liderato sang Senado sa iya. Bangod man sa pagtraidor ni Senator Lorin de Garda ag ang pag-surface, pagpakita ni Senator Bato de la Rosa. Kursa din, ginabantayan siya sang National Bureau of Investigation. Bangod kay ang NBI upod sa kay Senator Antonio Trillanes IV. May nakaptan sila nga warrant of arrest. Isubong niya si Senator Bato de la Rosa. Kina-question niya ang presensya ni Senator Anay Senador Antonio Trillanes. Anong malain? Bato, anong malain? Kay ang Senado is a public office. Nisan si Kaki Five Poldihada, kay Kaki Five Alira, Kaki Five Kisya, kag ako pwede kakanto sa Senado. Questionon mo? Public office na eh. You cannot question Bato de la Rosa nga naghumok sang presensya sa konsin oman nga taxpayers sa premises o kon sa Senado o kon sa plenary hall or sa session hall, provided nga nakagi sa security check. You cannot question everyone. Amo na nga daw initam insindihan man si Senador Bato de la Rosa, kaya nga ang na-question mo. Kay former senator siya, hindi mo na yung mabar, hindi mo na yung mabawalan yung magkanto. Isang sinuman na taxpayers makakanto sa Senado. Okay, pero anong natabo? Ambal ni former Senator Antonio Trillanes. Kaya nag-upod ako, ari ako. Kaya tigin invite yung mga ko. Anong ambal ni Senator Bato de la Rosa? Kay Paiba Paul, arad ang video na to niya. Make my day, Mr. Trillanes! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak! Anay nga nag-upod, libion ka man, nabib natin, antabib lang, ang pangangkat ni Senador Ronald Bato de la Rosa before santo nga may warrant of arrest na kag nakaptan. Nabib natin, anto?
1: By June or July.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ng ICC-NCC! Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo magbusa sa akin!
1: Sir? Sir, wala akong concern.
0: Eh, amo to ang ambal ni Senator Bato de la Rosa nga pagkanto niya sa Senado, paano ka palang dosmo siya mo? Palang dosmo siya kag napilasan siya? Kala dosmo siya sa Kwanda Sagdan, pasaka sa 6th floor sang Senado, nga to dito ang session hall, no? Kaladasma. Ang kaladasma nga video ni Senator Trillanes, kita mo na kay Five Paul, no? Ang kaladasma to siya lang nga saka sa sagdan. Nga ginalagas siya sang duwa ka mga katapos sa National Bureau of Investigation nga mga babayi. Babayi, pero muna yung kadako kay Bato, duwa ka babayi. Kay nga, kay ti, mabalaan niya dito, gid sa maagi. Kag may ang iban niya mga NBI ara sa entrance sang Senado, no? And by the way, nakasulod si Senator Antonio kon si Senator Bato de la Rosa sa Senado kay nagsakay ini siya sa salakyan ni Senator Pia Cayetano. Kay mismo ang nagpasalig kay Senator Bato de la Rosa si Senate President Alan Peter Cayetano nga dapat mag-report ka na sa Senado kay may makudita kita. Kinanglanon ang imo nga buto. Kay hindi pwede ang buto nga hindi warm body. Okay, dapat may warm body gid. Hindi nga ara ka lang sa Zoom, online ka, bayad ay digital ka or whatever nga pamaagi nga magbuto. Kaya dapat warm body ara kagid sa seasonal sa butuhay. Kaya mo tong rason nga ang mga tao nga nakabalo, amo ang mag-utod nga Senate President Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano. That's why nga pagsulod sa Senado, si Senator Bato de la Rosa nagsakay sa salakyan ni Senator Pia Cayetano. Kag pagkabalo niya ngarang NBI, nagkaladosmo ini siya dalagan sa hagdan pagkadto sa season hall. Kay kinanglanon ang iabuto bangod makudita na si Senator Alan Peter Cayetano na nag-install sa iya bilang Senate President. Amo na no? Sa nga to na to si Kwan, kwan to siya? Ngakig to si Senator Bato de la Rosa. Wala ako din, napagitan niyo ko. Ano nga ako, pamangkuton niyo ko. Ara, kay Five Paul lang, amo na yan ang amban. Kagang sangulihi, nga daw kapakitlooy siya. Subong ang latest, nga nagapakitlooy siya. Sakay President Ferdinand Marcos Jr. nga maluoy man siya. Kay waay man siya kuno sang sala kay President Marcos Jr. Kung pwede na hindi siya pag i-turn over sa International Criminal Court. Pagsaka, yung ito lang, kay Paipula Nay, no? Pagsaka, si Sunol lang ka nagpangaking ito siya. Nga doon, ginag-question niya ang gobyerno bla sang administrasyon si ni President Bongbong Marcos, ara na. O, matianta niyo, parang matagan mga sunod-sunod naton bla nagkatabo. Halin siyang Lunes sa pagkudita, ipahigad tanay ni si Lulanyo Loren de Garda nga ginatawag ni Senator Panpilo Ping Lacson. Tani islig niya, nag-lisensya siya, nagpabalo siya sa amon. Pinagwain o traidor ba? Istoryahan na karon kay ang mga member kuno sa majority dito pas nagkakaon kuno sa balay ni Senator Loren de Garda. Mukhang namit pa kuno mga pagkaon na pagkaon sila nga mga katapos ang majority sang Senado. At tani na kabalsak na bisan, tani niya hamalin Senator Ping Lacson, tani na istoryahan naman kung gusto niya nga mangin Senate President. Isang ulihi, gin-offer siya ang Senate President pro tempore bukod number 2 siya nga persona sa Senado. Ari pamatian tani pagabot kin nga nagapangakig si Senator Bato de la Rosa pagsulod niya sa season hall sang ginpamangkot sa isang media. Are mati anta. Pagabuti gid lang nga nagapo-apo sa lang nagkaladasma sa sagdan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Pagpasok, this the same it. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit yan na lang NBI? Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
3: Pag-usap kami.
4: But why are you here, sir? Bakit po kayo
3: napapasok? Ayan ba, Senator de la Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako po mapasok.
4: But sir, may kinalaman sa pagpo, sir, para nakabuo ng numbers
3: po. Lahat yan, trabaho ng senador.
5: So,
3: this is the worst government.
0: The worst government, ha? Pero subong kayo libion siya kapag itlooy siya.
3: Ako!
0: Kay President Marcos, hindi siya magpadala sa ICC.
3: Humaya! Uusap tayo humaya!
0: No, kanadawa, no? No, hindi mga matarong ang mga tapo. Aray, isa naman taka video. Ipay Paul, so mo to, ngambal niya. No? Para mabalaan naton si NBI Director Melvin Matibag. Pamatian naton ang iya sining pahayag sa sining natabo, no? Nga pag lagas ang duha ka mga babayi nga mga ahente sang NBI sa hagdan sang Senado pagsaka sa 6th floor, hindi sa elevator ha, kundi sa hagdan alin sa parking space sa underground Kasi idalom gid may underground niya, ang underground niya ang kwan mo, ang parking space ang Senado sa GSIS complex sa Pasay City. Ti pasaka ang sisunol sa 6th floor. Pero ti bangod kay may NBI, duha ka mga babae. Ah, ti nag dalagan sagdan kag naga kalasandad to eh. Kalados mo si Senator Batol de la Rosa para makapalagyo sa duha ka mga katapos ang NBI agent nga babae kay mahingagaw siya buto sa pagka-Senate President kay Senator Alan Peter Cayetano. Are K5 Paul pamatian aton si NBI Director Melvin Matibag sa interview sa mga katapos ang media.
5: Sige, kwentuhan lang naman sa. Sabi niyo naman kwentuhan, hindi magkwentuhan tayo, sige. Okay.
4: Director, regarding po sa CCTV, okay lang po ba pakwento? Kasi we heard, dalawa lang po atang NBI agent.
5: Dalawa lang. Sinek ko lang.
4: Sige po, pakwento.
5: Dalawang pa. Babae pa.
4: Opo. Ano po bang
5: ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senator eh. I'd rather not mention who the senator is. No? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Doon yung, naiwan doon yung dalawang babae namin na ayente. Actually, purposely din babae kasi we're expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, pasa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita niyo. Hindi ko lang alam kung ano naman ng maleta, ha? Pero I suppose damit. Kasi doon siya mag-i-stay eh. Dala yung maleta, pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo eh, hindi totoo yung sinabi niya doon sa firm na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
4: Sarili niya mistake po.
5: Well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest. You know? So, tinanong nga sa akin yan, ba't na may habulan, nagtakbuhan? Sabi ko, tumakbo ko, kaya hinabol. Kung hindi ko siya tumakbo, walang habulan. Eh, totoo naman, di ba?
6: So, as you mentioned, sir, that in law enforcer,
5: yes.
6: Yes. So, nagulat po ba kayo, sir, nung nakita mo na sa CCTV na
5: nagulat ako, it's not a behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutono, ganyan, kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. Yung ganun na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest.
4: So this CCTV backtracking is a part of your fact-finding?
5: Yes. That is the commitment ko kay Senate President na will do our pagpapay. Nung tinignan ko, doon na pinadala na sa akin, na markahan na yung mga pangalan ng tao. But will I not mention? Senator Batoho, tapos yung staff niya, tatlong staff niya nakasunod, malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya eh. So, nung inahabol siya, natulak nga.
4: Is there a possibility na may iba pang CCTV na nakipag-wrestling siya?
5: Wala ko nakita so far. Wala ko nakita.
4: Okay, from the parking, di ba? Oh, diretso na po doon?
5: Diretso na siya. Doon sa parking sa Senator's entrance, takbo siya sa staircase. Tapos parang umakyat diretso sa office niya, nag-lock ng office niya.
6: Para malinaw lang, sir, balik ako isa.
0: Oo. Oh, amuan na ang pag-naragway ni NBI Director Melvin Batibag, sa mga nagkalanabo, sang Lunes ining adlaw. No? Ambal ni Senator Batol de la Rosa, makita mo dira kay 5 Paul, kay 5 Lawrence, ang ambal bla ni nga nagapakitlooy si Senator Batol de la Rosa sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Nga kwan nga hindi lang siya pagpadala sa ICC. Pero before that, ang ambal niya, the worst government. Saan nagpangaking sa pasulod niya sa sisunol? Pero, na-achieve sang bago nga majority sang Senado ang ila sa nga goal. No, nasa na labot yun nila ilang andon. Ete, gusto nila nga ikulita mo. Agawon ang liderato halin sa kay Senate President Santo Vicente Soto III. Ang handom ni 10,000 nga way man madayon. Sugid na sa gamay, 10,000 kada pamilya ko, no? Pero tiro ay man madayon eh. Si Senator Alan Peter kay tanong nga daw, baba niya, puro lang Diyos. Ang mga politiko subong, ginagamit nyo ang mga tinaga, kagagang gamit nyo ang Diyos para nga magpalusot ka mo. Why ka mo mahuya? Tanan nyo nga mga ginapangambal parte sa Diyos. Pero ay nyo man ginatuman kag ginasunod ang ambal sa Diyos. Pero ginakot-ankot nyo lang ang ambal sa Diyos. Tani, kung nagpamati ba ng Diyos ato, nabi ni mga bulayski ng mga politiko, ba may pangkwanan eh? Pang-kilatinis la. Kaya matihan tabi ang pagpakitlooy. Pagpakitlooy mo. Ilibion pagpakitlooy si Senator Bartol de la Rosa. Kay President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi lang siya pag-ipadala sa ICC. Kay kabaloman kita nga majority sa mga maalamon naton nga mga tawo, mga abogado, aling nga, why na ni chance. Kita mo, halimpa Lunes, sa subong nga Miyerkules, why pa makapagwa sa ginatawag nga ang prayer nila to, ang ginaplaya nila to, prayer nila to, to issue sang temporary restraining order. Nga ini mapadakop, ini pagdakpon sang gobyerno, si Senator Bato de la Rosa. Prayer for temporary restraining order kag injunction mo ang ining pag-serbi sang warrant of arrest sang ICC. O matianta ha, pagpakitlooy nga daw gahilibion si Senator Ronald Bato de la Rosa nagapakitlooy kay President Marcos Jr. nga hindi lang siya pagpadala sa ICC, but before that ambal niya the worst government. Sinong the worst government daw? Sinong present? Sinong presidente subong? Si President Ferdinand Marcos Jr. subong, mambal ka the worst government kagkaroon. Mangayo ka sa tabang, mapakitlooy ka. Ano ka nga klase bato? Bato? Oh, are, pamatian ta?
2: Right now.
4: Bakit kayo niiyak, sir? Ha? Bakit po kayo niiyak?
2: Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makilang. Tao lang ako. May appeal, is sincere to the President.
4: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
2: The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Ikaw ba after ang gusto mo? I have said, no, I service you talaga. Yung aking yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isili sa buhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon mo, ganito mangyari sa akin?
4: Sir, ano pong gusto mong gawin ng Pangulo sa akin, sir? At this point in
2: time? Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa ako dito sa Pilipinas, pariyo tayong Pilipino, Mr. President. Pariyo tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Huwag pananagutan ko sa appeal ko sa kanya.
4: Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin?
2: Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaan. The more na na-humanize.
4: Kasi ano ko?
0: Dari wala, kita niyo nga lumaw-lumaw man ang mata ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Before sina, medyo isog! Oh, nga, kunway ako din, pagkitaan niyo ko. Nga nai-ari ako din, pagkitaan niyo man ko, pamagutan niyo ko. Oh, this is the worst government! Isubong lumaw-lumaw mata mo nga hindi ka lang pagpadala sa ICC. O, mabalik kita, dugay-dugay, ha? Mga ka-K5, dili sa aton sinangapang pagkalagad sa 11 Mbps.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, Pantera noon, K5! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
7: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos! Imo Blood Sugar DTX 500 Garantisado DTX 500 DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabasa butika.

0: Boy, ni Jik Jik pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
13: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
13: DTX 500.
16: Masalika
13: DTX 500.
16: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
16: With Vizio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio,
16: ang D3,
13: yung may Vizio,
16: ang Vizio,
13: yung may D3,
16: D3 Bio.
18: K5, K5.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps!
9: Balik kita sa ato niya pagpagalagad ng mga kaki-5 diri sa 11 Mbps. Dugangan tani karon ng mga isyo ni kag mga balita naton. Ay duwa ni ka mga isyo subong nasyonal mo. Isa, amo ang palabuto naton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ikaduwa, nga isyo nga dapat ma-resolve, kung bala, pwede madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sulod sa Senado kay iini siya under the Senate custody. Kung pamagutun ta sa walo kabilog nga abogado nga napamangkota, gambal gid sila nga pwede madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bisan ara pa siya sa ginatawag nga protective custody sang Senado. Ay kung tuturon nga operasyon eh, mga si General Nicolas Torre ni ang ma-operate ka pariyo sa ito nagligad ito nga Lunes, dakop na ni Bato. Galing kay Ibanda daw, daw ay man eh. No? Kung si General Torre, kita mo si General Torre ba? Ay kung hindi si General Nicolas Torre nga aton nga Kasimanwa, nga ang nanay niya taga Dumangas, kagang iya sininga tatay taga Tigbawan, kag si General Nicolas Torre nga asik subong sa MMDA, fluent magambal Ilonggo, na kung siya nagpanguna to, nakup to si Bato. No? Galing kay ti lain nga grupo mo. Kag si General Torre, ti retired na siya sa Philippine National Police. Ikon ibanto nga mga nag-operate na madakop nila to si former President Rodrigo Duterte, ha? Madakop nila to si Apollo Quiboloy. Kung hindi to si General Torre ang nag-operate, nag-lead sang pagdakop sa ila. No? Kay may agi mo. Yung galing kay Tila, ay naman nga grupo subong mo. That's why nga ginatawag gani subong ni, Senator, ni former Senator Antonio Trillanes IV, si DILG Secretary John Vic Remulla nga Mr. Dragnet. Mr. Dragnet, eto kung sekretary ka, ipa-press release mo pa ang jutayan lang namon nadakpan si atong ang pinamanggot kong mga PR specialist na public relations specialist. Ko kung ikaw abi ang kliyente mo si Secretary John Vic Remulla, i-advise mo mapatawag sa Priscon nga jutayan niya lang madakpan si atong ang niya. Kung ako hindi eh, yan daw kaladlawan kay mo sinang pa-Priscon kagid niya jutayan mo lang nadakpan si atong ang kung di guaya amo niyo guaya kaladlawan. Oh, dugangan tani karon ha. Ang nambal naton duwak isyo. Isyo sa impeachment, palabuton ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag subungban ang legalidad, pwede bala madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa within the premises or under the Senate custody. Ang masabat ko sa inyo, pwede base ini sa mga legal opinion nga nakuha naton sa mga mainalamon nga mga personalidad. Pwede gid. No, kay ti ang kasuguan nga gigagovern sang ICC. Pwede ma-apply diri sa aton sa Pilipinas. Plus ang isa ka naga-exister nga kasuguan nga ginpasarman gani isang pila ka mga congressman kay mga senador nga sila man gani mismo ang mga nag-sponsor sining Republic Act 9851 ba? No? Sila man gani gag-sponsor sini. Pero sila man ang naga-question. Dugangan tadi karon ha, diri sa aton sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Subong kinanglanon naton na malimpyong aton sini palibot. Kinanglan nga healthy kita. Ilabi na gid nga subong nga panahon masyado kainit. Para malikawan naton ang mga baratian, mag-inom kita sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. O nakainom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil, kag ginpaamanan sang vitamin D3. ay ang Dietri Bio ang Super Food Supplement. Nagini mo, nagikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Dietri Bio. Agin paamanan sang vitamin D3 nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Dietri Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Dietri Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang Dietri Bio ang medyo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sang Dietri Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium kagabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Kinluan ang augsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Likawan niya magstak sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom sang Dietri Bio, the superfood supplement para layo sa dengue. Kag malayo ka sa mga balatian, kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog ka vitamin C para sa mabaskog ka immune system, mabaskog ka resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Dietri Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Pantayan ha ang pagbukas sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Banwa, sang Sara, Iloilo. Sa masunod niya Lunes, Mayo 18, alas 10 aga. May libre nga mga freebies kag discount sa inyong pagbakal sa mga dekalidad ng produkto ni Dr. Amiloy. Klinika Dietri Bio, ma DTX Coffee Mix, Mighty C kag DTX 500. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dire sa Banwa sa Sara, Iloilo. Ara sa RGM sa building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa Pasig City, ara dire namtang sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Buwas nga daw sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osbinya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, subong adlaw Webes. O subong adlaw Miyerkules. Subong adlaw Miyerkules, may libreng consultation kag check-up. Domingo kag Lunes. Alas 9:30 sa aga, top-top, alas 3:30 sa hapon. Standby mga kaki-five ha. Adokang naton yung mga informasyon kag mga balita diri sa aton yung pagpangalagad. Pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert, ang sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! TDX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana,
4: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Ang
5: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
5: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
4: ay, oh, the more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, perme na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Eat wrongly, no doctor can cure you.
13: But if you eat rightly, you don't need a doctor.
1: DTX 500.
14: Ako si Bamboo, isang mekaniko na nalabo na po ang aking mga mata. Meron na akong macular degeneration dahil nahihirapan ako magayos ng mga salakyan. Buti na lang, uminom ako ng DTX 500. Ngayon, okay na ang paningin ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili. Bili sa mga butik DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
16: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
15: DTX Coffee Mix, hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa dyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
18: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
17: Masaulat ang mga nagbabagang balita. Tubong Dobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. WVSU main campus sa Iloilo City nakakuha ng 100% passing rate sa March 2026 licensure examination for teachers. Bayawan City magsisilbi namang host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. 21 mga bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Maliit na daan, malaking hamon sa mga bombero sa naganap na sunog sa Kamamaan, Cagayan de Oro. At DSWD Subfield Office sa Katarma Northern Samar ninakawan.
18: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Tubong Tobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. Ang kampiyon na balita niya. At hindi ka K5, Jojen Morillo.
19: Best birthday gift. Ganito kung ilarawan ni Salvacion Sangkilio sa kanyang nakamit na tagumpay, anak na mag-asawang magsasaka sa Barangay Tineto Bias Fournier Antique, matapos maging top 6 sa 2026 licensure examination for professional teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Salvi na iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang. Si Salvi ay nagtapos ng cum laude sa University of Antique sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Sa inilabas na resulta ng LEC kamakailan, gumawa na kasaysayan si Salvi at ang kanilang batch sa University of Antique na kumuha ng pagsusulit matapos makuha ang ika-anim na pwesto sa overall ranking ng mga paaralan na may 50 to 99 examinees sa buong bansa na may 96.49 passing rate. Maliban kay Salvi, tatlong iba pang kasama sa listahan na top-notcher na sina Jairi Grace de la Peña at Cyril Jade Mendeliore ng UA Main Campus na nasa rank 7, habang si Christine Faith Heraldo naman ng UAT Biao ay nasa rank 9. Ang tagumpay ni Salvi ay isang inspirasyon sa mga mag-aaral na magsikap sa pag-aaral dahil walang imposible sa tiyaga. Para sa MyTC Network News,

0: Nakakuha ng overall passing rate na 100% ang nasabing universidad. Nasa apat naman ang top-notchers mula sa WVSU main campus. Kabilang dito si Nicole Aliana Makainan na rank 5 at may 94.20% na rating. Rank 7 si Vincent Christopher Alivar King na may 93.80% rating. Keith Brian Habaybay na rank 8 na may 93.60% na rating. At rank 10 naman si Syra Joy Lorenzo na may 93.20% na rating. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa ate, Liga K5, Dondi Glodove.
3: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
4: On August 9, 2026, host na dire og civil service exam for the first time.
3: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay na CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
5: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodove, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
6: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng DOH, sumunod sa Nara ang bayan ng Batanasa na may naitalang 108 kaso at sinundan naman ito ng bayan ng Rojas na may 107 kaso ng dengue. Kabilang din sa mga bayan na may mataas na kaso ang Brooks Point na may 79 habang sinundan ito ng Busuanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sofronia Española na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue case sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin, Liga K5 Sunshine Lacson.
8: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya ng kuryente sa nasunog na bahay dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng

0: ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod. Dahil sa mga insidente ng sunog, marami rin sa mga estudyante ang naapektuhan at nawalan ng mga kagamitan. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
2: Gayun din, bangkay ng lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
3: Natagpo ang palutang-lutang ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubocan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatanda ang isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga autoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan, Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay.
4: Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Imprilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
2: At tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
5: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaniho ito ng driver sa barangay Balikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Deka K5K Buscaino.
6: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa 3 alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng City Fire District.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din, DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Deka K5 Carol Medino.
8: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, banda alas 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNP si alias May, 47 taong gulang, OIC, SFO Team Leader o Acting Head ng DSWD Katarman, upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At sa detalye na ating balitang abroad, umabot na sa tinatayang $29 billion US dollars ang gastos ng United States sa nagpapatuloy na gera laban sa Iran na ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya ng bansa noong nakaraang buwan na nasa $25 billion US dollars lamang. Kasama sa bagong halaga ang dagdag na gastusin sa repair at pagpapapalit ng mga kagamitan, gayon din ang operational cost ng militar. Hindi naman agad nilinaw ng Pentagon kung paanong eksaktong nabuo ang kabuang $29 na halaga.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, ang tabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Dayton Sarmiento, ka-K5 Taren Henson at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of FM Philippines.
1: This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
1: 11 Mbps!
11: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka-K5 ang oras! Last 12:17 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sa maayong alawas, una ka DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Kay malikawan naton ang makamamatay nga kanser, kung kainom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Malikawan naton man ang mga komplikasyon sa balatian, bangod may diabetes kita. Kung nagainom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw, kaya ang DTX 500 nagakontrol sa inyo diabetes. Kag malikawan naton ang insomnia, nga hindi kita katulogon gabi. Para mahamok ang aton katulogon kong gabi, maginom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: X500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps. Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. May update kita subong ang opinion ini sa Department of Justice parte ni sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga ang gobyerno sa Pilipinas may maathag nga statutory pathway sa pag-implement sa pag-aristo o pag-implement sang warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court o ICC batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa idalom sang Republic Act 9851. Ang Pilipinas may surrender a suspected or arrested person sa Pilipinas sa nagakaigo nga international court or tribunal. Kag iban pa, the other mode of mode is extradition. So no, ini sa payag ni Department of Justice sa ginpahayag sining karon lang. Ang Republic Act 9851 sang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Aside sa ginatawag nga statutory surrender, ginpahayag man, ginsight man nilang extradition. Isa ka separado nga formal nga proseso na kung saan din ang persona is requested and transferred to another jurisdiction base sa nagkaigo ng mga treaties. Ang Department of Justice ang nagka-coordinate sumong sa National Bureau of Investigation. May kang tanan sini mga kakipay. Ini time ni makwani ma-surrender na ni i-surrender ini sang Pilipinas ang surrender o kung i-effect nila, i-serve nila ang warrant bisan nga ara pa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa idalom sa ginatawag nga Senate custody. Padala mo na pilak batalyon niya katapos ang Philippine National Police ang Office of the Sergeant at Arms na sa Senado na hindi na maging matay. After all, ginahimo lang ang legal nga pamaagi sang NBI o kon Philippine National Policeman. Kon may balls pa ang secretary sang DILG, kita mo natawag na lang sa ni Anay Senador Antonio Trillanes nga Mr. Dragnet. Secretary John B. Cremulla. Nga way sang may naibo, way sang may natuman nga mga bagay. May mga balita gani nga base kuno Island mangin DILG secretary kuno si Anay Senador Antonio Trillanes magapungko man kuno secretary sa Department of Justice si Secretary Binhur Abalos magapungko man kuno Department of Information and Communication Technology secretary si Secretary Anay PCO Secretary Edwin Lasierda kay bakante subong ay subong sa secretary ang kuno ang DICT. Bantayan ta na. Sino yung may nadlaw kung i-anunsyo na sa Malacanang ang ining mga bakante ng posisyon kagang ining mga pagpahamtang sang pila ka mga appointees. Bagulan may gina-appoint yan yung bataon niya sekretary sa Department of Budget and Management to. Alin sa University of the Philippines. Ara na si Kaki 5 Karen Badilla. I-check naton ini. Kamusta nang pagpadalom investigar sang aton mga kapulisan ilabi na gid sang Regional Intelligence Division. Parte sa mga pulis nga kuno may kaya ang tanan sa illegal nga quarry. Pero dali lang kay ano, lain yang illegal drugs sa kwanto sa dinto sa Kalibo or sa Aklan. Anong kinalain sa illegal drugs nga problema sa Aklan kag sa Iloilo? Problema sa droga sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, dako ang diferensya ikomparar sa probinsya sa Aklan. Suno sa Police Regional Office 6. Ay pa si K5 Karen. Samtang wala pa si K5 Karen Badilla, ari lang anayo may nakuha makita diri nga balita. Bisan kuno sa Mindanao, ay nagbutuhay isang nagligad tong kuno nagligad tong Lunes. Gina-impeach ang House of Representatives si Vice President Sara Duterte. May-ari kita diringan numero nga ginakaptan subong nga ang mga congressmen and women sa Mindanao nga kung sa diin ginasugid ini kag ginatikal ini nga baluarte sa mga Duterte. Ilabi na gid ni Vice President Sara Duterte. Pero ang nagboto sang yes for the impeachment is 41 out of 53. 41 ka mga kongresista halin sa Mindanao ang nagboto yes o kon 77.4% kay 53 ang mga district ngalin sa Mindanao mo including na ning mga party list. Pero sa out of 53, 41 ang nagboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Visayas, nga ginasugid man kuno nga DDS country. Nga diehard Duterte, diehard supporter kuno. Ang mga taga Visayas, pagbalwarte kuno sa mga Duterte. Kung tanawon mo sa 49 ka mga congressmen and women, ang nagboto para sa impeachment is 43. Anom lang ang nagno. O 43. 43 out of 49 ang mga kongresista ang nagboto. O kon may 87.8%. Ti amo ini ang nagkatabo. Sa Luzon area naman 125. Out of 134 ka mga congressmen and women ang nagboto yes sa impeachment. 134 ka mga congressmen and women ang nagboto, 125 or 93.3%. Bilog ng Pilipinas, mga kakipay, majority ang nagambal nga yes to Sara Duterte impeachment.
3: Kalagan ng kalisapan.
2: Ugangan tani karon ha kay mo ning mga balita nga nagasululod diri sa aton mapagpangalagad subong sining hapon. Check na to ay report ni Kaki 5 Karen Badilla. Anong diferensya sang illegal drugs nga pamaagi didto sa Aklan kag sa Iloilo, no? Suno sa Pro 6 Kaki 5 Karen.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Kaki 5 Karen.
4: K5, dyan gin-mention din no, ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang aton nga regional director, nga lain ang problema diri sa illegal nga droga.
2: Abi ko, tamis ang Iloilo nga drugs, pait ang sa Aklan.
4: ang sabor, salty.
2: Oo, ang Iloilo, tamis. Ang sabo sa Aklan, pait.
4: Hindi ha, pero suno sa iya, K5 dyan, kung compare mo bala ang security or seguridad sa mga puerto, tama kalayo suno sa kay Brigadier General Josefino Ligan, K5 dyan, kay based ni sa ilang assessment, wala to sang may na-record, busan ang PDEA, K5 dyan, wala sila sang may na-record sang PNP, nga may ano bala, kaagi or may na-record K5 dyan nga may nakalusot nga illegal nga droga sila, especially dito ya sa may Katiklan, K5 dyan, no? kag suno diri sa kay Brigadier General Ligan nga halos tanan nga mga subject nga nagakaaresto diri man sa ano itawag sa nagkalain-lain nga lugar sa West. Nung ka or wala kagi may naka-mention nga ang source nila halin sa Aklan. Kalabanan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay 5 Jan. Amo na nga kun natawon mo sa data sang kapulisan ta terminobo ang sa
2: daw nagapigan daw signal ta. Maybe steady anay padulugan ni patrol ta kay 5 Karen.
4: Ah, sige, dali.
2: Na.
4: May masay, lota sa wifi. Manalipat ko mag-connect sa Starlink.
2: Okay. So, dali lang nga. May pra-support, ha?
5: K5 News FM Flash Report.
2: Gin-relieve ng ipis ang Kalinog Municipal Police Station. Nga si Police Major Miles Giron. Gin-relieve, ha? Opisyal nga gin-relieve na si Police Major Miles Giron nga hipi sang Kalinog Municipal Police Station. Ang nagbulos sa kay Police Major Giron amo si Police Captain Melvin Mercado. Police Captain Melvin Mercado ang bag-o nga Chief of Police sang Kalinog Municipal Police Station. Nag-courtesy call na sa kay Mayor Francisco Ico Calvo si Police Captain Melvin Mercado among bagong ahipi sang Kalinog Municipal Police Station. Kabalo kita nga may strike tong IPPO sa Kalinog bangod sang termite gang ginransak nila tong Bayati Pawn Shop. Pag may issue man sa illegal quarry dira sa banwa sang Kalinog. Police Captain Melvin Mercado ang bagong ahipi sang Kalinog Municipal Police Station. K5 Karen?
4: Oo, K5 Jan.
2: Oo, kwa mo man. Narilib to.
4: Amo gani. Oo. Doon na kibot man ako.
2: De, malayo man pa Kalinog, no? Okay lang na. Importante na kwa ta balita.
4: Oo.
2: Thank you again sa mga friends.
4: Ano pa na,
2: Thank you again sa mga friends natin halin sa IPPO.
4: Oo, ikuwaan tapagidasang dugang statement ang IPPO K5 dyan regarding ni sa pagka-relieve ni Major Miles Dieron K5 dyan.
2: Okay, proceed. Sa ano kinalain sa Cebu?
4: Suno sa kay Brigadier General Josefino Ligan, ang problema diri sang drugs sa syudad kag probinsya sang Iloilo K5 dyan. Mas kumbaga mas dapat dihatagan niya sang atensyon kay every week K5 dyan. May mga bypass operation kag minilyon nga balor sang Cebu ang naga-confiscate unlike
2: ituyo
4: sa Aklan.
2: Taga busagad pa na taga hatag atensyon na hindi man bala alarming ang illegal drugs sa Iloilo. Hindi bala. Tinga nga tutukan gina hindi man bala alarming. Nga subong tutukan nila, but siling kung alarming ba ng illegal drugs, ha? K5 Karen?
4: Oo, according sa ila, K5 dyan, unlike dito yes, sa may Aklan, abing nga, tawag nga kung mag-bybust sila K5 dyan, hindi mo na siling kadalagkuan, kag hindi permi-permi, kay bangod nga based sa assessment man sang Aklan Police Provincial Office, wala dito ya sa may nagkakalusot nga illegal drugs sa mga puerto nila. Unlike diri sa ito, especially bala sa Dumangasport, bala kong gisa, may mga may nagkaka-confiscate ang mga kapulisan ta dito ya sa puerto K5 dyan, nga nagkakasulod pa diri ya sa probinsya sang Iloilo K5 dyan. Unlike dito, suno sa iya nga ang posible isa sa mga rason kung nga hindi amuna iya kadahog ang droga dito sa Aklan kay bangod sa hugot nga security sang kapulisan naton kag sang iban nga mga stakeholders nila dito K5 dyan sa mga puerto nga hindi sila malutsan K5 dyan. Mayara kita dire sa statement ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang PRO6.
2: K5 Lawrence, si Police Brigadier General Josefino Ligan ang atong sining Regional Director sa Police Regional Office 6. K5 Lawrence.
6: Na nakikita yun. Not basically wala silang masyadong operation. It's just the monitoring on that province. Yung supposedly sila ang may gateway from through the GT Port Katiklan. Maayos yung pag-gwardiya nila dyan, maayos yung coordination ng agencies, national agencies natin dyan, law enforcement agencies na walang nakakapasok, even PDEA, walang, hindi pa nagkaroon ng information na may dumaan dyan na through that port. So therefore, yung mga pulis natin dyan sa Aklan PPO, most of their arrest is dito nangyayari sa within the area of Calibo and Malay. Wala gaano nga sa Malay eh, sa Calibo. Now, during EMPO, through the Oversight Committee on Illegal Drugs, in-emphasize ni DRDO yan, na nakikita yung Aklan, you've been noticed na medyo mababa kayo. But then again, sinabi nila is, sir, close naman yung
2: K-5 Karen.
6: Pag-monitor namin.
2: YTT nga nga galusot pang mga sabo di sa sudad kung dito sa Port of Entry, alin sa Batangas, nga ayos na nadakpan. Ito nga, di pa madakpan sa sudad. Daw din kagini.
4: Ang basement di rin K-5 dyan, no, sa dugang ang mga information nga nakuha natin sa mga kapulisan ta, ang ano eh, ang diri sa may Iloilo, hindi wala sang ano tawag
2: sang nagagisaklan.
4: Sophisticated nga ha.
2: Way ang nagaalabot nga sa bus sa Iloilo, way niga agi sa Katiklan Port.
4: Yes.
2: No, tinin ka agi.
4: Diri garikta gid sa Iloilo,
2: Iloilo
4: K-5 dyan. Kay bangod nga ti posibleng kinaandan niya sa mga
2: direkta siya, maybe si port or airport eh, di ba?
4: Yes, correct.
2: Oh, tinga kung direkta, tinga away man sa airport, away man sa seaport na dakpan diyaw. Di ba?
4: Kay
2: no, galibo-bolo ko sa statement ni General Liganaw.
4: Ang isa diri abi K-5 dyan, no, sa mga kapulisan ta, sa mga operatiba naton, ang base ni sa ila yang monitoring or assessment K-5 dyan, ang mga puerto naton diri sa Iloilo, wala sang sophisticated gid nga equipment nga maka-detect baladayon K-5 dyan. Kagdamo diri sang open access nga like abi nga mga bye-bye nga pwede dungkaan sa mga ano dai sa mga suspect nga nagapasulod sa mga drugs diri sa Iloilo.
2: Ah, gali. So muna nga hindi ma-wide dito galin sa Aklan o kundi gagi sa kwani sa Puerto abi no but silingon nga direkta ni si Lilo ano kay ti kabalo kita ang aton nga daani lapad mo bisan nila makadungka kabla K-5 Karen. Ti basi kon ibanig na hulog sa barko bla kon ginahulog sa dinda kadso may ga kuha bla nga naka jet ski. Di bla. Okay, sige. Abay pa nga mapadalman pag nila ni nga ang may untat ni sunod sa Cebu sa aton di bisan nga istrikto sa seaport, sa airport, may x-ray machine, may canine dogs. Tanan-tanan ara, tinusot Japon.
4: Yes, correct.
2: Okay, salamat yun, K-5 Karen.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K-5 Makoy Espeha, ini naman si K-5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
5: K-5 News FM. Kampiyon report.
2: Madamo gid nga salamat sa report ni K-5 Karen Badilla. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby mga K-5.
7: Bio. Oh, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio,
10: ang Visio, yung may D3. Mabagats,
11: mga butika.
12: Para sa matilo nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman,
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligat,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo,
13: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman,
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
13: DTX 500.
12: Masaligat,
13: DTX 500.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation.
15: Mighty C.
17: Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: 4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: B-Boy ni Jik-Jik Pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalaba.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko.
10: Ang extend.
9: Supplement for men.
10: Lourdes.
9: Tapos ka ng maligo.
11: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ng antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalikan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: 11 Mbps!
18: Balik kita sa ato niya pang pangalagad na mga ka-K5, ang inyong porsyon niya na dulong sa inyo sa DTX 500. The Superior Antioxidant para malikawan nato na makamamatay nga sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sahi isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kon yara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamoto kon tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liok. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas sang risgo sa pagtubo sa sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi ka pag-ubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Ang mga pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Ni magiyo nga joint, kanaling ang pagkabali sang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang kanser, maginabita sang DTX sa 500, kag may tisi adlaw-adlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX sa 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids, kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator. na nakapakusog sa immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga cellular lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate pag mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Paginom sa DTX sa 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mga pikita DTX coffee mix ha. Healthy coffee ini. Kung makahigop ka sa mainit-init nga DTX coffee mix. Makasinggit ikaw sang namit-namit-namit-namit kag sa buru. So nga kape. DTX coffee mix, healthy coffee. Na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX coffee mix, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy, kag-healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa, olivera, kung malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee, creamy, sa kami skim milk, kag-my creamer. Prebio coffee.

0: Samtang mainit ang panahon, maligo kita para magpriskong aton sini pamatyagan. Gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Amo ni nga bon nga nakapaputi kay nakapahamot sa aton sining lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap. Magamot ka, kaputi ka, fresh na fresh ka. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok para ma-maintain ang freshness. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Mahamot kag maputi nga ilok. Samtang kon gusto nato malikawan ang LBM, loaded nga tiyan kag sakit sa tiyan, mag Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kay ang Clinicas Probiotics nagpa-active sa ato sininga digestive system, but silingon sini kang kon naka Clinicas Probiotics ka, natunaw, ginatunaw niya sang maayo ang aton mga ginakaon para malikawan naton ang pagsakit sang tiyan. LBM kag bloated nga tiyan ay husto ang pagtunaw niya mo kay active ang aton sininga digestive system para sa masulay kag regular nga pagpamuhin. Mag-extend kon mag Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw para mag-extend man ang pagtindog sang lawas ta, para mabaskog kita nga ang ibang tumba na ikaw tindog gyapon, mag-extend food supplement ta. Para nga padayon ah. Kaya ang extend food supplement nagabulig ini, nagapabaskog ini, nagahatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog, extra nga ini kapuyon ara sa gyapon. Extend food supplement, may ingredient ini nga maka kag club waska nga nagahatag sang bayo kag naga circulate sang gusto ang aton sining kadugo. Malikawan naton ang stroke kag mga baratian. Extend food supplement. Tanan niya ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Mabakal niyo man sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. At sa mga product center ni Dr. Ramil Oy diri sa siyudad sa Iloilo, ari sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up subong adlaw, Miyerkules, Lunes kag Domingo. Sa Pasig City, aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes, buwas nga adlaw. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag subong man sa Miyagaw, para dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Atensyon sa mga tagpalmati naton sa Quinto Distrito, sa 11 ka mga banwa sang Northern Iloilo. Magabukas, magapalapit na sa inyo, nagpalapit na sa inyo ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, magabukas na sa Lunes, Mayo 18. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara Branch. Grand opening May 18, Las Disaga. May freebies kag discount sa imo pabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad sa DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix kag D3Bio. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Banwa Sansara, Iloilo, yara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Tayo kamuda ha, sa Lunes ha. Mapos na sa inyo, hindi na kamo magpasudad sa Iloilo. Dira na mabakal sa Banwa, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara, Iloilo. No, no, why nakita time? Sa ngalan sang The Men and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, opo naton si K5 Lawrence Soliman, kaka K5 Paul Dihada, ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkaligawan si Iloilo, Number one kita, Rizky 5 News FM. IMCA.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Malakas, mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Yan agapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo
6: DTX 500.
5: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali gasang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, magabutika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, magabutika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gadaragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi.
14: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio.
15: Ang D3.
9: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
9: Yung may D3.
15: D3 Bio.
9: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
9: Yung may D3.
15: Mga butka.
20: BTX

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Kumso!

Isaka Bumps na DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga-Kintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugid na nebulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili.

0: Clinica Dio Fresh.
1: Kasubukan ninyo.
0: Clinica Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh.
0: Available now.
2: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Iloilo.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
7: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
6: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
8: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
6: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong alagad sa subong nga Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay. Magkasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Wow, perte ka init ha, perte ka paang sang panahon. Kung wala ba lang sa importante nga kaladtuan, relax, relax danay ha. Pag pahunay-hunay dira, ngita sang mapwestuhan, kag magpamati sang aton diri matahom nga drama sa subo nga hapon. Aton gid ginaabi-abi ang aton nga mga suki, mga nakatutok subong sa 88.7, mga naka-tune in dira sa Iloilo City. Good afternoon. At syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon gid. Good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasig, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, natin sa may bahin sang Short FM Dumangas. Kag syempre sa mga taga Quinto Distrito, maayong hapon sa mga nakatutok dira sa K5 News FM Sara.

aton man gina welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton Facebook page K5 News FM Iloilo. And syempre, hindi man pagkalimtan na i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maninay maayong hapon, shout out lang ako kay Roger, kay Junior, kay Dindin, kay Alvin, kay Pau-Pau, kay Jojo, kay Hove, kay Santi, nagapangape DTX Coffee Mix sa Changi 1/4 Store sa City of Barcelona, Barangay Bayuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw kami kapamati, Maninay, sa 88.7 from Joel Tizon. Thank you guys sa mga taga-Bayuan na Tigbawan. Sa may mga greetings, pwede kayo mong ka-text ha. I-text nyo lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Maninay, don't mention my name. Shout out lang ah, kay Iha Dumuwa sa Falsies Store. Mayang hapon gid sa mga nakatutok dira sa may Barangay Zerudo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon man. Grabe gid maninay ang init. Hindi gid kahimo mag-obra. Baw correct gid Ma'am Aisha. Kung sa field ka ni o kung na ang imong ginatrabahuan, hindi opisina abe. Oh, grabe daw, hindi ka ginimang improductive mo. Gadanggaya init, ho? Gani maghalong gid kita, ha? Hindi kita magpabaya, mag-inom kita sang madamo nga tubig. Kag syempre, aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara sang pambato ang aton nga lawas, batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Maninay, maayong hapon. Shout out lang sa tanan from Ma'am Ramya Panes. Sir Ray Bansale, maayong hapon. Shout out lang maninay sa Barangay Anoring, Sityo Taquines. Pabati po, happy fiesta, Sityo Taquines. Oy, happy happy fiesta sa mga taga Taquines sa Anoring, Sara Iloilo. Sir Joshua Toledo, maayong hapon. Shout out maninay sa Toledo's Only Rice, Sara Branch. Always good nagapamati, ilabi na kay Joy Joy Gulingay nga babaan. Maayong hapon ha sa mga suki tadira sa may Toledo's Only Rice. Maayong hapon man sa kay Ma'am Tris Tyler. Tamyaw ko lang maninay akon bayaw ah. Nga pero ti kapisan, nagamasa tinapay. Baw galing tikalon lang ho ah. From Vans Bakery sa Ferales. Kag advance happy birthday lang sa iya. Salamat gid. Ay, advance happy happy birthday ha sa kay kung sa bayaw ni Ma'am Tris Tyler. Kag sa tanan-a nga nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira, sa mga nag-celebrate sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid kamo makapag-greet diri sa ato. Text lang ina ha sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Ayang hapon man sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mami Azun Pineda, maayong hapon man. Papa Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Melay Montano Palencia, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Ma'am Erlina Tilar Magoles, maayong hapon. Shout out maninay. Saba na ko ang si Noel Goles, ready na magpamati isang imong drama. Ulang kami nag-abon at sa uma kay nagbakasyon. Wow! Namigid niya Ma'am Erlina, no? Makabulo bakasyon sa uma. May reset kagid nga tawag sa imo nga kabuhi. Kung pag ano naka-recharge ka, habang nabisan ano ka kapoy, kung na pagpuli mo, makapuli kagid sa imo pamilya. Pagbugtaw mo pagkaaga about, you know, recharge ka lang, 100% ready na naman. Mayang hapon maninay, shoutout lang sa tanan-tanan. Mayang hapon man sa mga taga-Bagtas Foodware sa Baldoza La Paz na katutukgin from Sir Noven Herosa. Mayang hapon man sa mga nagakaondira sa Selfa Garvillas Bachuya sa Sir Jesse nga nagahulat na sang aton nga drama. Mayang hapon man sa kay Ma'am Maria Susana Bagnes, Jared Gonzalez, patamyo lang ko no sa iyang crush ho. Si Rhea Beniaga. Shoutout maninay kay Lejing Oport, happy birthday. Joylin Balogo Esperila, maayong hapon. Mga greetings ha, padayon ng kamo sa pagpadala, i-text lang ina sa 0962-478-8730 or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, dugang ko lang shout out kay Ivana kakay Tanggol sa Vans Bakery. Nagalamit ka white cake samtang nagapamati sang pangalan niya. Salamat gid.

0: oras na to, alauna 22 na. Ara na, plastado ng mga kumareta dyan. Kita na kamo sa inyo maplastaran ha, sa inyo dira nga mapwestuhan. Kaday Ma'am Norma, paran ko nung kag Arthur Katoliko dira sa garo ho, nakatutok na sila. Timpla kamo ha, DTX Coffee Mix. Para nga tisamtang nagapatuyom-tuyom kamo pumatid. Higop-higop man kamo sang aton mainit ka kape, DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane, extract powder. Maninay, maayong hapon. Shout out lang sa duha ko kabata. Shout out man sa palangga tangamiga. Nga imunan, maski wala tamay na himo, baw ah, nalapyo gid ko maninay, bag ulang bugta. Sana all may ginakalapyo answer Dante ha. Itang uyab, ah, basta palangga ka gani. Ati mangimon, gidna. Nagapulo pa ang galang naguro, Sir Dante. Among nekis ang mga babayi, ah. Pulo ang gaan yung man. Di pala Ma'am Maricel? Si Ma'am Maricel, ya bastante niya sa pag-angga. Mayang hapon, gidha, Ma'am Maricel Baluro Kasip. Mayang hapon, maninay. Shout out lang, ah, sa kay Lejing Oport. Happy, happy birthday. Mayang hapon man sa kay Ma'am Aweng dira sa may barangay Bariangan. Ahoy, Iloilo. Sige. Oras ta, alauna 24 na. Padayon ka mo ha sa pagpadala dira sang inyong mga mensahe. Ang istorya ta subong ha, basi may makarelate o kun basi bala may ma-inspire man sa kasaysayan sang aton nga letter sender. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Deborah. Grabe nga pangalan ha, si Deborah. Si Deborah ginsikway sang iya nga amay tungod isa siya kaagi. Gani naglayas ini kag nagtiner sa pakaisa sang iyang amiga. Nagapamalabag it kun tani ang bana sang iyang amiga apang ginpatiner gid siya sang babayi. Makalipas ang panahon napatay ang bana sang iya ginatinira na kag si Deborah ang nagtindog nga amay. Kag sang ulihi nangin sila sang babayi. Ay. Ang bugos nga kasaysayan ni Deborah aton pamatian dirikid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine we were not.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gidi ko.
1: Kag ginahigugma ko ba ni ka?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa guma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulunan.
5: Mga pinali sa guma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanggit.

0: Tay.
1: Kahuloy asang ginhimo mo. Ginpakahuyan mo ko sa mga kumpare ko.
0: Tay, wala pa na ako sa may malain niya ginahimo.
1: Ano nga wala? Ano nga wala? Hadante!
0: Tay! Ang pagrampa ko, inkami na. Nagabulig ako sa mga buwita, Tay.
1: Ah, masumbat ka pa! Masumbat ka pa!
2: Tama na, ina! Tama na, ina, ang sakit sa bata mo!
1: Pabayiin ko siya! Kahuluya sa ginahimo niya!
2: Diyos ko, Dante! Nga, hindi mo yung mabaton nga. Amusin ang bata, ta?
1: Mabaton? Mabaton? Kay hindi ko gitman mabaton! Hoy, Dante Junior! Kung mag-amo ka man lang sina, mas maayo pa maglayas ka na lang, de!
0: Sige, Tay.
2: Dante!
0: Kung na mo na makapalipay sa mo, buhatan ako! Malayas ko rin sa balay!

0: kedai. Ano kita perlu beli mamu?
1: Oh, kakuan, kuan dah iya. Gin palayas ko ni Papa sa balay.
0: Ano? Kagaan naman dai, ha? Hmm?
1: Siyempre. As usual, hindi niya mabaton nga agi ang junior niya.
0: Ay! Abi mo, dai, di malas ka sa kay tatay mo, dai, no? Ako, ya? Ay, sus! Ginabaklan pa ko yan ni Papa sang bestida, dai.
1: Mayo kaya, eh?
0: Oo, git bala, dai. Pero, dai, ano pa ginagina problema mo, ha?
1: Dai, ang problema ko, walagi ko sa may madayunay. Basi may kilala ka na nga, pwede maarkilahan, balay.
0: Ay, kung sa amon, dai, gutok man dito. Ah, sige lang, dai. Basi ang pakaisa ko. Basi kung may ara siya. Dali ka, dai. Makadok kita sa iya.

0: sa piha nga kwarto, galing may nakatambak nga mga gamit eh.
1: O, Tidoy, ano sa imo, ha?
2: Mega, wala gid sang kaso sa ako, ikukuan, buligan ko lang panghimo sa mga gamit.
0: Ha? Ay, kauluya man nga, dirika kay kagutok sa amon eh.
2: Okay lang, ah. Ano naman kuya sang kinauboy kag kinaugirl? Oo, gali. Kuntani, paayoon mo kumiga.
0: Ay, hindi na ah. Libre na da. Basta, buligi lang kami bayad sang kuryente kag tubig.
2: Ay, hala, kauluya man, Mega. Ay, sige lang, mabayad lang ako.
0: Miga, kasang pakaisa ko. So, meaning, pakaisa ta na ka.
2: Hala! Doon ka, Mega! Ay, salamat kita! Salamat kid, Mega!
0: Sureness!

0: Maano ako sinimain. Nahuya ko ni Sheila ni Michelle. May mga bata man siya kagang bana niya. Wala pa makaabot. Kag wala man tumakay balo nga may naga tinerderi nga isa kaagi. Kag hindi man nila kilala.
1: Ikaw, Michelle, ah? Nagkapinagusto ka na lang, Gid.
0: Hala?
1: Pagusto ka na di pasulod sa balay. Wala kag ginagrespekto sa akon.
2: Ga, makalimuon man siya eh. Oh. Wala gi siya sa may makiniran.
0: Oh. Hindi. Ang bana na ni Michelle siguro ay... Ay, nag-aaway sila nga duha. Kag ako ginaginaaway nila. Diyos ko, anong himuon ko sinimain? Mahalin na lang bala ako diri. Diyos ko, buligi man ako ay...

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kad makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika

0: aquí comprendamos ansia. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Joyride man to big ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: DTX 500!
11: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
10: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian.
10: Mag DTX 500 ka!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
11: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
11: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagdigulat, kalaman ang abiyan.
10: Mag DTX 500 ka!
11: Kaya sa DTX 500,
10: ang stress, malikawan,
11: pagkaburigot, malimta.
10: DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
10: Ang Physio
11: yung may D3.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
10: yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
11: Mga butka.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.

0: Miga Michelle.
1: Eh, dali na, umahaw na kita.
0: Ay, salamat, Kiday. Kukuhan, may ihambal ko konta ni sa imo.
1: Oh? Ay, ano? Ano na, ha? Nga, ah. Tungod naman bala sa kagabi? Hindi lang pagsapakatong hubog lang tayo si Junjun niya. Pero magpati ka. Mabuot na siya ya. Nakibot lang siya, abi kay ti. Gulpi lang din may nag-star sa balay nga wala din siya naging pahibalo.
0: Oh, amo gani, Mega, eh. Kuhin, mahalin na lang ko, ah. Mangita na lang ko sang lain nga ilistaran.
1: Ha?
0: Aga pa ko tuod nagmata, pero wala ko lang siya maabdan. Gusto ko siya tani istoryahon, eh. Kaya kagabi magwa na ko tani sa kwarto. O galing nakulbaan man ako. Amuin ang agin, paagahan ko na lang.
1: Ay, Deborah, sige lang bala, diri ka lang. Mabaton ka lang na dugay ni Dunjun, ah.
0: Ay, gali ka?
1: Ang Miga, may nagapanawag sa cellphone, ho? Ay, daligid lang, ha? Sabton ko lang, ha? Daligid lang. Hello?

0: Doktor!
1: I'm so sorry, Mrs. Di doon rival siya sang nag-abot rin sa ospital eh.
0: Diyos ka, Diyos ka!
1: Oh, excuse me.
0: John!
2: Mega! Ginakasubo pa mo pa.

0: Ay, mga anak, Arioy, may pasalubong si Tita ni Deborah sa inyo.
1: Yay! Dabo-dabo, pasalubong mo sa mo, Tita, ba?
2: Gani manong. Tita, ikaw, nagbulos kay Papa?
0: Ano?
3: Ay,
0: kukuhan.
3: Mga anak, ay, abisulod ka mo to anay sa kwarto ninyo. Dahil atong mga toys naging bakal ni Tita ninyo, Deborah.
0: Okay, Mama.
3: Ay, Deborah, thank you, gid, ha? Ang matuod, hindi mo man obligasyon ni Kuntani, eh.
0: Oy, ano ka bala? Ginakabig ko na nga mga bata, ang bata mo. Ng mga bata ko, gid. Kaya hindi ka magkabala ka. Himuon ko ang tanahan agad yung mabuligan ka. Kada ko isang kabalastan ko sa imo, eh. Ginpakigbato mo ako.
3: Deborah, Puntani, nagtuod-tuod ka lang nga lalaki.
0: Michelle, ano ang buot mo silingoin?
3: Oo. Mga lapit na isa ka tuig nga napatay si Junjun. Tag-press ka pa sa akon. Kasing-kasing ang mga natabo. Pero, gusto ko man nga mangin malipayon upod sa isa ka lalaki.
0: Michelle!
3: Deborah.
0: Oh.
3: Thank you, kid, ha?
0: Michelle, ginalukan mo ako, eh. Indiyak! Ayaw! Hindi ko kasawa. Kamalo ka naging nga. Bakla ako. Hindi ako makasaho.
3: Basta salamat, ha? Salamat sa tanan-tanan, Deborah. Salamat, kid. Salamat, kid.

Ano ba lang natabo sa ako yun, Mahen? Nga daw, gulpi lang naglahay ng balatsyagon ko. Daw na dimat ko sang ginhalukan ako ni Michelle. Mat ko ba lahat? Pero, hindi pwede. Tungit, isa ako kaagi. Hindi pwede maluyag ako kay Michelle. Hindi pwede.

0: Ano, Day?
1: Oo, Day. Do gusto ko nga maghali naman liwat tungod hindi ako gustong amos ning matabo. Pero hindi ko mahimo kay nagakabalaka naman ako sa mga bata. Kag ilabi na kay Michelle.
0: Day! Kung ikaw ang bumanaliwat ni Kas, Aday.
1: Ay!
0: Beta kaya?
1: Ay, bruha! Nabruha ka? Kabalo ka na ginbala nga girly pa kusang sa imong. Kag mas damo kuya buylet sa imo sa do.
0: Ote, Day, ano? Ha? Ama to, oed. Remember, lalaki kita gihapon. Eh, siyempre, gusto taman nga mapamilya na kita. Kaya gusto maabot nga mga inadlaw. Kinanglan dahil nga may ara kita kaugalingon nga pamilya. Ako hindi kita maayawan. Nga, Day, ho? Balangga mo na balang pakaisa ko, ha?

0: Deborah? Ano ang ginambal mo?
1: Oy, handa ka ba na mamanas ang agi?
0: Deborah, kuhan?
1: Di ba lang, ay. Hindi man ka mukasado ni Junjun. Plano ko nga, mapakasal kita. Michelle, wala na ako sang dapat pamatunan pa sa imo. Palangga ko ikaw. Palangga ko mga anak mo. Tindugan ko sila bilang matuduod nilang amay.
0: Deborah!
1: Michelle!
0: Walang gataman ka! Amputan ka! Naluyag mo kayo sa ima! Sobra ka pa yung sa akong kababae!
1: Pati ano? Lalaki man ako, hindi ba, Lord? Bisa nagi ako, lalaki ako, yapon! Michelle! I love you so much!
0: I love you too!

ang kakibot sang amay ko, sang gindala ko ang akon asawa, kagin bato nila si Michelle kag ang mga anak niya. Oo, ako unko, agi gid ako, pero nagpakalalaki ako sa mga bata kag kay Michelle. Subong kasal na kami, kag ginapaabot namon ang amon duha pagid ka mga anak. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Deborah.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi yan masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sa mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sa amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya, amag gali ni. Kag si Anthony van Leeuwenhoek. Sang tuig 1676, nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ara pagit good bacteria eh. Way mo na yaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
2: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus nga ra lang sa lansang sa tuktok tan, pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon, apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi gid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imulian. Tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, yung baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with physio.
4: May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
4: I can go! Ang Superior Eye Formula Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Ang Superior Eye Formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX 500. Pasami ka bala na gaugtas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan. Sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka, magabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangingi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka, sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka, kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
14: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulat.

0: kawan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
7: K5 News FM. Sarangido-ido.
8: Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:15 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadlok ag ihada, ginadulong sa tunsang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa may mga ginabatyag dira bala ilabi na sa ilang mga katul-anan. Aba, pabakuda ang inyong nga mga tul-an. Kay ti amugi dinhi ang pinaka main factor man ha sang aton nga lawas. Ang strong bones ang nagabuligid sa aton para magsuporta sa aton nga lawas. Syempre, nagaprotekta man sa aton kag aton giginagamit sa movement o kon mobility. Gani dapat mabasko gid ang aton nga mga tul-an. Mag-inom kita sang Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio may ara sang cold-pressed extra virgin coconut oil nga nagabuligid sa aton para ma-improve ang aton dira nga mga bone health. Nagaprovide iniha sang natural energy paagi sa medium-chain fatty acids nga nagapabilin sa aton bilang active kag mobile. Gani mag-inom kita sang D3 Bio para sa aton nga bone health. Kay ang D3 Bio kun ang vitamin D3 ay naga-play gid sang important nga papel sa calcium kag phosphorus absorption. Ini ang duha ka mga key minerals nga nagahatag sa aton tul-an sang mabaskog nga panglawason. Kung wala sang vitamin D3, mahuyang ang aton nga mga tul-an, nag-prone kita sa mga balik-balik dira. Gani i-enhance gid naton ang aton nga mga katul-anan, inom kita sang D3 Bio. Mabakal iniha sa mga butika sa aton nga lugar. And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para malikawan naton ang ginatawag nga stroke. Mag-inom kita sa Mighty C kay nagahatag ini sang proteksyon para malikawan ang stroke. Ang isa ka kapsula sang Mighty C ang nagahatag sang bastante nga supply sang vitamin C sa aton nga lawas. Ini ang sodium ascorbate formula nga manami gid para sa absorption sang lawas ta. Hilway ka na sa mga pamahog sang stroke, gani mag-inom kita sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, adlaw-adlaw. And syempre, para sa mga respiratory diseases natundira kag mga iban pa nga mga balatian nga aton ginasupre, mag-inom kita sang DTX 500. Ang DTX 500 may aras ang anti-inflammatory substances nga nagatap na sang paghubag sang aton baga kag ang super antioxidant nga nagapasiguro nga hindi ma-damage ang mga selula sang aton nga lungs. Gani, dapat mangin masulhay ha ang pagginhawa. Magahubin pa ang aton nga selula. Magkabuhi kita sang malawig, inom kita sang DTX 500. Inita na ang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Banua sang Sara sa Quinto Distrito, malapit na lang sa Lunes na Mayo 18, magabukas ang Klinika Sara Branch. Kit-anay kita alas 10 ang aga, dira sa RJM's Building sa kilid sang Ceres Terminal sa May Chokes to Go bala. Kit-anay kita dira kay madamugid nga mga discount, freebies kag mga sorpresa ang nagahulat para sa inyo tanan-tanan. And syempre, ini nga mga produkto available na nga daan sa aton apat ka mga existing nga mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita dira sa May Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasay City Branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil U. Oras na ton, alas 2:20 na sang hapon. Sa mga may advice kay Deborah na inspire sa iyang kasaysayan, mga naka-relate ha, o doon na-inspire ding duha ko ka mga geng-geng ho. Malay nyo no, at ibisan, igainagi-agi man ka mo subong kung sa uli, hey, gusto nyo yung nga magpamilya, at hindi gina yung imposible. Importante, ano man ang imo dira yung mga preferences sa subong, sa uli, hey, ang tawong masulapuan mo, baton kag palangga gid ikaw. Kag wala ikaw may ginabuhat nga kalainan, eh, sa imo isig ka pareho. Ang muna pinaka-importante. Kung si Ma'am Rosemary pa, tani sa mga ginikanan nga may mga bata nga agi o kung tomboy, dapat nila intindihon ang ilang gender. Importante, nagabulig sang pangabuhi, irespetuhon naton sila. Maayo pang iban nga tawo na kaintindi sa ila kag nagapalangga. Bisan isa ka agi, kung responsable kag palangga ka. Bao, correct kid. At least may family ka na. Mayang hapon kay Ma'am Ramya Panes. Sige, Mamirasol Ketchon Kadigal, maayong hapon. Novi Subirano, maayong hapon. Pangapi kita, samtang nagatagiti ang init. Pagani man, pero tigid ka init. Dire kita sa sulod sang studio, magwa ka, mas-ER ka lang. Kung pwerte ka pa, ang danggas ang init, subong halain git. Maghalong git kita, inom git sang madamo nga tubig. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, subong nga hapon. Good afternoon.
10: Hi, Maninay.
9: Wow, si RR naman ba? Grabe. No, bilog nga si Mana, si RR aton nga caller ba? Kamusta ka, RR?
10: Okay naman, Maminay. Oh.
9: Sa diin, ikaw subong?
10: Ay, manjapon ka, oh.
9: Sige.
10: Ay, manjapon ni radyo.
9: Ay, hala. Naawala ikaw sang radyo. Si Sir EJ dang bahala sa imo. Ah, malayo-layo abi si Maninay. Aray diri si Maninay sa Sara iya. Pero ara dira day Sir EJ, akag kung makaagi ka sa station, taagi lang da sila.
10: Okay, Maninay, thank you.
9: Ah, okay, ah, sige. RR, anong imo mahambal para kay Deborah?
10: Maninay, danig-gibaton lang ni Takaya. Wala na sa mahimo kung ano ang bata. Ya, wala na mahimo ang amaya kung ano ang bata. Ya, hindi ya patagiton, silingan malaya. Naglayat na lang kagibato ni patalamat kami Miguel, kibato niyang nage.
9: Sige. So, amun na.
10: Mami na. ang dami dito noon man dami sang bana ni Miguel na may nagdika sila di natawa pala napatay na lang siya. Di dami itin dami kitindogan na lang ni kitindogan na lang siyang ban kitindogan na lang ang nagdikam nagabalang bata sang nagabalang bata ni John John. Ikaw na lang nagbulo damay naman. Sani tindugan na lang na sani tindugan na lang na maninay sang amay sani ni ano may bago naman na sang may bago naman ang nage ng amay maninay sani kidato na lang ni Michelle. Ako lang na maninay.
9: Sige. Thank you, Gida. RR, sa imong nga advice, syempre, sa imong nga inputs about sa ating istorya, Subong. May gusto ikaw dira nga tamyawon, Subong nga hapon?
10: Oy, maninan, sige.
9: Sige.
10: Iglit ko man sa Japon din na nayabit. Si Kagawat Pateng, si Kap, sa din nga molo. Ang bilog na tanda po ni Bado, si Gid,
9: sige, thank you, Gid.
10: Kadang dano sa kalapayan, sa tonsipin, sa tonsipin, si Manong Lange, sa si Manong Lange, Gid ko pa din.
9: Sige.
10: Amo lang na aninay.
9: Sige. Thank you, Kid RR.
10: Aninay?
9: Mm-hmm.
10: Aninay?
9: Yes, RR?
10: Koto ko dani, dano ko madakpani, hindi ko to ka aninay na dakot ka may katika tagaypay. Koto ko to ko na yung aninay madakpani, kala may katika may... May tapika, kag-gay-pag, amo lang na.
9: Sige, ahambalon ta si Sir EJ, tultulon niya gin ikaw. Dapat tunog imo radyo para nga mabatian niya ikaw, kag madakpan.
10: Why ko gin radyo, telepon lang niya gagamit ko. May radyo manin, telepon ko.
9: Oo, sige ah. Ang ngitaon kag ni Sir EJ, thank you gid, RR.
10: Thank you manin, I get back.
9: Sige.
10: Kung gas, panuwasa talaga, kung gadget maninay, api-api ko gud mabukad ng ano ni Dok Lameloy.
9: Sige. Thank you, Gid. RR. Oras ta, alas 2:26 na sang hapon. Sige. Sa mga bago lang salo dira sa atong Facebook Live ha, thank you so much, Gid. May caller pa ta. Sige. Konta na ya ang second caller naton. Sa Subong nga hapon, mahatag advice o kung mga syempre naka-relate man sa istorya ni Deborah. Inigay man na abiyang manigar no nga sa ulihi, mag-anan mo sang buot ang tawo nga ti nagabulig man sa imong pangabuhi. And sometimes hindi man basihan kung ano ang iyang nakalipas para nga ti amo inang imong talaksan sa paghigugma mo sa iya. And hindi mo man abi mapaktan kisa nga naluyag ka na sa tawo nga ina basta sincere kag matutuod ang iya ginapakita sa imo hindi gid malayo nga maluyagan mo siya. Kasubong na lamang sa istorya ni Deborah kag sa asawa to eh. So subong nagakabuhi sila sang malipayo. Kabay, no? Madamo man ang mga na-inspire sa istorya ni Deborah. Sige, waay na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
11: Jive.
12: into the readout on the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Mmm, campeon!
12: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Mmm, campeon!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino atay.
1: Happy kanuna
4: DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM. K5.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
3: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
15: Sa lugar na puso baba.
3: Kung trip mo ang Kalingawan kagkantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
16: K5 Road Trip.
17: K5 Road Trip.
18: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon, mayang hapon sa mga ara ilatsan subong. Di na ganto chan niyo, wow. Nga subong lang na nag-abot. Pabati-bati mo lang na. Mayong hapon, kabay pa namin mga hapon yung subong. Kabay pa busog ka mo. Kabay pa may ay rason ka mo mag-ihom-yuhom kagilabi sa tanan. Kabay pa may unod pa ang inyong mga kahita. Pizza 13 naghihikahos na! Ang itsura sa inyong mga wallet daw isda nga nagwa sa tubig, blaga pungak-pungak na. Ay, kadlaw talang na ipati nga na, pariho ta. Ngayo lang kaya gani allowance kagabi mo, give me money, my wallet is empty. Ahay, luoy mo sa skalbo, nataga niyo man. Welcome sa K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. Mayong hapon, hindi pagkalimtan ang pag-inom. Adlaw-adlaw sang Mighty C para protektado ka pirmi. Batok sa tanan nga klase sang balatian. Balanta naman ha, basta vitamin C pang pabaskog sang immune system. No, magluwasin ha. Antihistamine pa, gapugong sa mga allergic reaction. So importante nga dapat may Mighty C ka na nga daan sa lawas mo. Hindi na paghulata nga maabuton kasang katol mo. Kahit tandaan, hindi tanan niya katol, pwede kaluton. Budlay na. Wasi gas-gas. De, pero seryoso, basta naka-MITC ka, protektado ka batok sa mga allergic reaction. Kaya usually, ang antihistamine ginainom ta after magtukar sa allergic reaction mo. Ang marami sa MITC,

isang ano, isang fiber halin sa chia seeds. 'Di ba? Oh, hindi pagkalimta na ako mga pika na, mga pika, pangapi na gid lang sang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Kag sa mga nagabiyahe-biyahe subong sa pagkainit-init, gidya pulo pa ni ilong anay gamay ha. Good line na, bye Ma'am Jen. Panilong, di magpainit. Sa mga K5 taxi and mobile patrollers, dala na dang aton mga ka-K5 ng mga riders. Di pagagwantahan kung medyo gabugat na pumatiyagan mo basi sa sobra kainit na napulo panilong ah. Tumtambay anay sa plaza, samtang way pa booking, tulok-tulok sa mga gaging na gwapa, libre man lang na. Tulok man lang eh. Ay manawlain na. Kahit di man pagkalimtan, syempre, ang pag-inom sa DTX 500 adlo-adlaw. Kapin pa kung medyo may issue ka na sa blood pressure mo, blood sugar mo, budlayan ka na mag-control, DTX 500 ang solusyon. Isa lang ka kapsul adlo-adlaw, okay na na. Mas dami kung madugangan mo, pero syempre, medyo puraot. Eh, intindihan taman. Pero ang mas dapat natin intindihon nga mas magasto ganyan magmasakit subong so mas mayon na lang nagainom ka sa DTX 500 adlaw-adlaw. So sa ma-admit ka, isa mo ka-adlaw ang admit, pilaklibo. Agay. Kagmaayong hapon man sa aton mga suki sang D3 Bio. Hindi lang na yan mga katigulangan. Although, bati ko according sa census. Kalabanan gimang mga may edad-edad gabakal. Pero hindi, tanan kita nga. Ang tigulang lang kakaigo impeksyon, ha? Dapat tanan kita. O si K5 Joanne, hindi man itigulang. Naka D3 Bio man. Tamo, ginaigo sa impeksyon. Allergic lang sa mga tao nga daw tsura kagaw, pero ay sa kaka-impeksyon. Oo, kaya ang cold-pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio ang munang kapamatay sa mga kagaw. O plus pa ang vitamin D3. Nebla, munang kombinasyon nga protection mo ginakapin pa ang lugar ninyo mo balahaon. Huwag pa na subong kiti summer pa. Rubantayib lang kung magtig-ulula na naman. Good luck sa inyo, tanan! Gari dapat naka D3 Bio, ha? O, hindi pagkalimtan. Halin sa umpisa, children. One more time. Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, kag D3 Bio. Tanda eh, magwa na sa exam nyo buwas. Ay, way gali klase, subong. Summer gali. Babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branches kita diri sa Haro, Aralanda sa May Ilopes. So, tupad sang St. Roberts. Mayara man sa Miag-Aw, Pasi, Kalinog, and soon to open sa Petsa 18 sa may Sara Iloilo. Na. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dari mag-yapon ah. Kabay pang hidlawon kamo sa akon. Kung wala, tulok lang kamo sa bulan kaya ako ang inyong madumduman. Kuya Andoy po, para sa K5 Road Trip, sa kampyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.

0: Champion.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
3: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamo gids ang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa mga butika, para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
3: Mag Eye Care Go,
9: ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaliga,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
1: Rehas!
16: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: May drama pa! Kampiyon!

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga dagpalamati, padayunon natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan! Tudas na!

0: Bimbol, chat na lang ka karun, ha? Alang-alang gid eh. Busy pa ako. Bye!
1: Hala. Pinataya-dayo ng cellphone niya. Hala. Ito si Pusing Nuno man tong nabatian ko nga nagambal. Kaginagad siya nga magpabanyo. Ha? Alams na. Mailigun gini si Busing namo niya sa chiksya. Pila na kasekretaryang nagagi sa farm, wala gid yan nakaluwas sa iya mo. Matyagan ko, bisan agiguro ng magsekretarya basta gwapa kag daw bayi magiho. Biraho na yagyapo ni Busing mo. Ay, nako. Hindi magwanta. Taguon ko lang galingan na ining kwarta, ha? Ining sweldo ni Tiroy nga ginkuot ko sa bulsaya sang nagasingalong kami kayna. Ay, wala gin siya yung kabatsyag, ha? Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsayang sweldo, ha? Kaluoy man si Tiroy. Kagkabay pa nga, tagaan man po ni Ma'am Pina porsyento sa sweldo ni Tiroy ba? Yagin pakuot niya sa akon. Agod nga, makamani man ko. Ay, kabay pa, yawat pa na iya.

0: Ayaga, da. Di yes. Sasagba. Ayaw ka namin ito. Ayaw ka namin ito.
1: Nasiga, Bates. Ay, nasiga. Ay, nakalimana ko iya. Ikaw iya. Wala pa gid. Basag ka isa. Sige.
0: Sige lang pala. Kaya nag-enjoy pa ako ito daw sa iyo. Nag-uya-uya sa kay sa kabayo. Ha, samtang nagatabiyog-tabiyog na daw. Ang kalubay mo kadugan. Ha, sige pa. Kaya lapit ka lang.
1: Pusat, tigil lang niya. O paasip pa nga. Makaisrot pa. Man ko, hindi lang tungkat sa kwarta mo. Hindi ka kaya mapatol sa iyo. Hindi kita. Ay, babes. Wala na, babes. Ay, wala ka naman eh, babes man. Nagkupos naman na. Ay, mabahuwaya, Anay B. Kay testingan ta naman karon.
0: Ano? Igaw, aw. Eh, kulang lang na sa pagkalam. Pagkalabi pala liwat. Servisyo bala sa gusto. Kay kadakuma sa ginatag usay mo. Islang tagid ka karon. Sige ka. Islang tagid ka.

0: Ari na to. Basa na nang bag mo. Dalian na na.
1: Si tatay yan ay, bayaan to? Nakakatulog pa man siya?
0: Mayo gani nga hindi na siya makabatsyag na maglakat ta. Kay palinginon kong ulos ang animal niya.
1: Nay, basigasugin man si tatay sa tuod nga nawigit ya ko ta. O kung nawigit lang bala, hubog siya nga daan eh.
0: Nakapoy nagikuya toto ya. Sobra ka irresponsable sa amay mo. Kagusto ko siya nga padudlaon. Sige na, malakat na kita. Ayun eh, kay medyo dulong pa. Dasiga na da. Tay, ah!
1: Ay, ah. Makais lang ko kay tatay, nay.
0: Inano?
1: Nasubuan ko nga bayaan ta siya.
0: Nugay na inarte to, ha? Katilaw kagi karun sa akon.
2: Day!
0: Dalian na da.
2: Ma! Ma, nakainis ko mo ni Toto. Kag may binagtong ang mga dalaan. Sa diin ka mamakad to, day?
0: Ano sa pananaw mo, ha? Malagaw? Nataka na ko sa pangabuhi, tatiroy! Bulagan ta na lang ka! Kay base kon isa ka na lang din eh! Marealisar mo nga, kinahanglan mo gid magkayod todo para sa pamilya mo!
1: Naano ka man eh, Molina naman? Ah, hindi ka magbating na doon lang kwarta ko! Hingin safety ko na kita to sa bag ko eh!
0: Butang binga sa safety mo gid man! O di diin! Kag-isa pa! Kahapoy naging kotiroy, uy! Bulagay na lang ta! Mas magatawa'y pa sigurong pangabuhi na mo ni Toto kon kami na lang at duha! Ah, Toto! Dali na, malakat na ta!
2: Eh, hindi ganit ka mo maglakat! Ginamo kita ginikaroon, pro! Hindi ka mo maglakat!

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, namigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM.
11: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Pakatok, kapadis lang ka mo kay Bimbol. Dousa ko ang guasulo di sa opisina ni Mang Pinat, no?
1: Base uy, habay sila. Or di na gani, base kung may transaksyon sila nga doon, ha?
2: Laban-laban, gide.
1: Mga inside job, la?
2: Natoon, base kung lain na naiabalang ilaw.
0: Bayo yung kapit ni Migo at Bimbol. Pero, labay man ako, Migo Tiroy. Naano nga daw, kaluya sa aton, ha? Inano ka?
2: Doala na kabutang.
1: Doala na kabutang.
2: Ano may nga butang, be?
1: Nataman ka waswas sa kagabi. Kay swildo mo. O kung base wala ka waswas, kay man, kulang ang gintrigar ya kay sawaho niya. Kay gininom-inom niya pang iban.
3: Nauga niyo ko ay labot niya. Utik siya. Isagid sa inyo ang nagkawat sa kwarta ko kagabi.
1: Be.
3: Isagid sa inyo.
2: No, eh, ano?
0: Naglain pa. Kami yung pabangdan mo, haw. Ido, hindi man tayo miguhay ba?
1: Huwag ni. Do, ginisipisip mo ito kagabi, isang tapos na bayan sa ginumta, na dula pa?
3: Dula, gani.
1: Ano?
3: Kami nagkuot sa bulsa ko eh. Man, natulugan ko gabi sa tricycle. Pupuli, ta.
0: To.
3: Natulugan ko, kamuto na dulang kwarta. Sa to lang, nasubuhan ko sa bungi.
1: Inan.
3: Ginbayaan ko nila ni asawahon kag sambata ako.
1: Ah, tiyan mo na da.
3: Tungod nga wala ako sa mag-intrigar kay gabi silang akwarta eh. Bisan ano ko kay eksplikar nga ginkawat ang swildo ko, hindi sa magpati sa akon. Ginbulagan ako ni asawahon ko eh.
0: Hala.
3: Ginbulagan niya ako.
0: Ito or katuto, Tiroy.
1: Ay.
0: Ay.
1: Nagle.
0: Ihalit ni nga dako ba?
3: Saksi ko ang Diyos. Wala akong kaputing. Wala. Man, may balaan ko lang kung sino nagkawat sa kwarta ko. Patyon ko kan siya. Animal siya. Pareho man lang kita, nagapangabuhay. Nagagawa sa patas. Manglamang pang animal ya. Hindi ko yung magpating na dulang kwarta ko. May nakuha akin sa bag ko! May ara akin! May ara akin siya!

0: Good morning.
1: Ungko na, kagok di ako pamahaw.
0: Okay.
1: Good morning.
0: Wow. Kaumot sang kape ba? Detex coffee mix sila eh. Abit ilawanda.
1: Mamangkot ka pa?
0: Abaw!
1: May ibang tatanga kape nga ginainom din sa balay ha?
0: Kadamit.
1: DTX gid lang ang ginainom ta diri.
0: Eh, kung sa bagay.
1: Labay man akon diin ka naghalin kagabi, nga bag-o ka lang kapauli. Nagpaaga kagid pahulom sang itlog mo sa kirida mo?
0: Be.
1: Abi one time i-introduce man sa ako ng mga kirida mo. Hanuno? Agod pila kaadlaw, kung masapuan ka na lang sa higad nga nag-aagnas na, may sukton ako.
0: Ako, Patsyon? Basikon akong mamatay. Oy, layo na ya sa patad. Wala ko ya sang kundra. Abi, husto na ina nga pangaway. Mamahaw kita. Ina ganoano ka manimo man. Makadulula man gana man ang mga sugilanon mo ngayon nga wala sang pulos. Aga pa yun eh.
1: Noo na.
0: Oh.
1: Bingkay! Bingkay! Dali, deris ang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoo, gili. Mabisita ako karon sa poultry, ha? May dalon ako nga mga relief goods sa mga tao ta dito sa farm.
0: Ah, pagusto ka. Pagusto ka. Kung magamusin, ha? Tsansa naman ini. Kami lang tirisang timpang.
1: May naanong sa Bingkay.
0: Tsansa naman ini. Ha, ha, ha.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gadragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasang ako!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kaga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
14: K5 News FM.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ado naman nga katuntuhan ang ara sa ulo ni Nuno. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang bakahalawat hawat nga kasubun sa atong drama sa kahinan. Inyo gid makuhan sang pagtrunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuni Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabakas,
3: mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: Epektibo!
1: Ara mismo!
5: DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
1: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: garantisado.
1: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nabatian ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador!
13: El Castigador!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
13: El Castigador!
12: El Castigador!

Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman ka-edisyon sa pagpangalagad subong hapon sa palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw mabyan sang Miyerkules, pitsa 13 na kita sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa karon nga edisyon sa atong pagpangalagad, mainkaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Hindi naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 sa buong hapon maabyan sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon. Mga dalagko nga mga balita lokal, national, international sa atong sining palatuntunan. Mga developments upon man sa mga reports sa atong sining mga K5 reporters sa mga balita nga natipon, humalin kayo na sang aga tubtob sa sining mga tinion. Aton ini maabyan hibaloon sa dili gid lamang madugay. Pero antes sina maabyan ang aton sining gihapon nga pag-remind sa inyo. Kapag pireparar na sa inyo sinidra ang mainit nga kapi, samtang nagapamati ka mo sa mga mainit nga balita, maghigop man sa mainit nga kapi, Klinika DTX Coffee Mix. Wala kontra chimpo. Pwede ka mo makainom bisan pang mainit ang chimpo. Amo kita sininga mga Pinoy, no? Bisan mainit ang chimpo, hala sige kapi ah. Basta Klinika DTX Coffee Mix lang. Ang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes, no? O kunyar na kamo sa bi-bi sa pagka-diabetiko, kung sa diin, bawal na ang mag-inom sang kapi nga puro lang kalamay. Klinika DTX Coffee Mix, pinaka-healthy nga kapi, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ila subong mabiyan sa matalulupang donaton nga mga balita, mga developments. Mainit-init subong mabiyan nga balita diri sa aton sa hindi lamang diri sa siyudad sang Iloilo kundi sa Pilipinas man, no? Ining panibag-o karon nga development. Angot mabiyan sa kapalaran ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, no? Konsidente nakabalo naman kita, no, sang natabo kay Mayor Mabilog sang panahon sang Duterte administration. Konsidente ini siya mabiyan ang ginangot

25. Nagbalik mabiyan si former mayor Mabilog diri sa siyudad sang Iloilo. Kagsa iyang pagbalik, ini siya ang ginatagan sang executive clemency ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. On bagagin na baliwala ang iya sining kaso na walang sala, no, sang presidente. Kag after sina mabyan, ini siya ang gin appoint man bilang special advisor to the Speaker of the House of Representatives. Sang si former Speaker Romualdez pa ang Speaker of the House. Kag subong mabyan, subong adlaw, ini siya ang nagauyat karon sang pwesto sa DILG. Matapos nga ini siya ang ginappoint bilang undersecretary sang DILG. Kaga ini karon mabyan ang gin-confirm naman sang Malacañang. Kaga nagasumpa naman ni siya sa kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kaga sumaman kay Executive Secretary Ralph Recto. Kung maghambal kita nga DILG Undersecretary, so isa ini mabiyan ka posisyon nga siyempre under sa secretary sang DILG, ini siya ang mag-support, no? Mag-bulig sa mga ginahimo sa pag or sa paghimo sa mga sa pag-supervise sa local governments, no? Sa mga local government units, at the same time mabiyan sa pag-formulate sa mga policies, pag-enforce sang public order, paayo sang local autonomy. So madamo sa buong mabiyan ang kag naglain-lain ng mga tawag sini mga reactions. Ang nagagawa matapos nga ati gin-appoint si former Mayor Mabilog bilang DILG Undersecretary. Ikabalo naman kita, no, sa social media. Madamo lang sang mga komento kung kontra ka sa administrasyon, ti may ara gina sila sang mga kwano, mga rason. Mga negative nga mga comments parte mabiyan sa sining appointment ni former Mayor Mabilog bilang DILG Undersecretary. Pero anyway, sa gihapon mabiyan, isa man ini bilang mga Ilonggo, ti siyempre dako man ni naton nga bugal nga isa ka Ilonggo ang nakauyat naman sang posisyon sa national nga level, no, or sa national position. San pa mabiyan nga ini sa undersecretary lamang, no, sang DILG. Sa piyak na bahin mabiyan, kilala, sinong wai ka kilala kay Milcarion? Siguro kilala naman nato, no, si Milcarion, ang perennial candidate diri sa siyudad sang Iloilo, nga sige lang dalagan nga dalagan, pero wai gid gina swerte. So kada eleksyon nagapadalagan ini siya. Sa subong mabiyan ini siya ang nagtaliwana. Ulihin niya nga nagpadalagan sang 2025 bilang congressman diri sa siyudad sang Iloilo. Sumadamo ni nga mga posisyon ay agin padalaganan, nagpadalagan ni siya sa councilor, nagpadalagan siya bilang mayor, nagpadalagan congressman, tapos nagpadalagan pagani senador. No, kaga ang isa gid mabiyan sa indi gid malipatan na estilo, no, ni Milcarion sa pagpangampanya. Ang iniang gatindog lang sabla sa dalan, tapos gakaway-kaway lang sa da, may tapos may damo lang siya sa mga atog sini mga damo lang sa style, ah. Tapos ang ulihi may ara pagani nga nagbitbit siya sang kwa nagguyod siya sang lungon. Bisan pa mula na, no, bisan pa nga perdi lang, pirmi lang perdi, pero

wala gid no nagakadulaan sang paglaom. Si gig hapon nga padalagan nga padalagan si Milkaryon si hasta subong maabyan ti naga taliwa na siya no. Do isa man sa mga bisan paano no nakahatag sang amusement or sang kalingawan bla during election ay bisan paano sa kainit bla sang kampanyahanay sa election. Pero bangod kay Milkaryon daw makakadlaw ka no, gahatag sang kasadya kumbaga. Ang iban ti ginatagaan nila sang lain nga kahulugan ay pero iban niya ti iban ga pati man siya ti may nagabuto pagani eh. So amo na mabyan si Milkaryon ang isa sa mga perennial political personality diri sa siyudad sang Iloilo. Subong mabyan ini siya ang nagtiliwa na so nagpakigibuylo kita sa pamilya ni Mr. Milkaryon. Sa pihak nga bayan mabiyan, atensyon sa mga PhilHealth members. Dugay-dugay, magpakigangon kita sa aton sininga koneksyon sa PhilHealth Regional Office 6. Ay aton mabiyan nga ipatpaton sa inyo ang ano ba lang mga benepisyo sa PhilHealth. No? Kaya kung maghambal kita ng PhilHealth, ang pagdumdum sa iban, kung ma-hospital ka, maka-avail ka sa mga PhilHealth benefits, no? Ma-cover ang muda nga kwan hospitalization tapos ang pila ka mga bulong no kung hindi kaya ma-hospital ti hindi mo magamit imo sini nga PhilHealth. Pero subong maabyan may bag-o nga programa ang PhilHealth at bisan lang nga hindi kaya ma-hospitalize hindi kaya madala sa ospital ma-avail mo na no ang serbisyo sang PhilHealth. Pialangan nga hulaton mo pa nga ma-hospital ka. Sabagay, maayo man na gani, no? Mas maayo na yung prevention sang sa hulaton pa nga ma-hospital ka anay antes mo ma-avail ang serbisyo sang PhilHealth. So, aton mga biyan dugay-dugay patpaton ina, no? Sa aton sining connection sa PhilHealth kay Ma'am Janimika Halbuna ang chief sang public affairs unit sang PhilHealth. Kaya maayo ni nga at least masaysay gid bala maayo, mapatpat sa maayo kung ano ang dapat naton himuon bilang mga members ng PhilHealth para ma-avail naton ang mga serbisyo bisan pang hindi pakitayam ospital. Kasi sa una daw mo lang ni ginahandom naton no nga inabilang magkadto ka sa doktor mapa-check up ka so at least na maka-avail ka man sa PhilHealth. Dako man lang kwan, dako man ang daan nga galastuhan man no bisan pa magpa-check up ka lang sa doktor tapos may mga resita ka nga mga bulong dako na mabyan nga turus unon no kun maggasto ka lang abi no waaya sang PhilHealth coverage so medyo maburubugat. So, ibalo naton mga abyan, so stay put ka mo ha sa aton sining mga tagpalamati.

0: So bantayan nyo diri sa aton nga palatuntunan sa El Castigador. Sa piyakabahin, sa aton mabiyan mga talulupang doon nga mga balita nasyonal. Madumduman natin mabiyan nga si Senador Bato de la Rosa na no, nagpakita na sa Senado sang Lunes. Kag pagkatapos sa ito, di daw nagwangal siya dito sa sulod sang session hall. Kahit nagwagali nga ginlagas siya no, sa mga katapo sang NBI. Nga nagabantay na siya sa gwa sang Senado para nga serbihan kuntani sang warrant of arrest no, nga ginpagwa na sang ICC kontra sa iya. Nagreklamo to si Senador Bato hambal niya why kuno ginarespeto ang institusyon sang Senado kay bisan siya nga senador ginalaot no ginalagas sang mga miyembro sang NBI. Pero ti may sabat man subong ang National Bureau of Investigation. Ambal ni NBI Director Matibag, no, Melvin Matibag. Kung nga ako no ginlaga si De La Rosa sang mga NBI, mga agents, kaya nagdalagan siya. Muginihaw si Lingwid. Ang rason, siyempre, hindi ka paglagsun kung hindi ka magdalagan. Kaya nagdalagan siya, tiginlaga siya. Kaya ang hambal ni Matibag, knowing Senador De La Rosa nga hindi siya magpadakop buhi. Pa-standbyan na itong daan sang mga kwan, sang mga babayi no, nga NBI agents. Kaya hambal ni Matibag, kay kung babayi ang mag-approach kay De La Rosa, posible kwan siya, no, magkalma siya. Hindi siya mangin kwan bla. Hindi siya mag hysterical. Pero ang natabo mabiyan sang palapitan na siya sang mga babae nga NBI agents. Pagkabalo ni Senador De La Rosa nga NBI no bisan pa nga babae pinang tiklod niya kuno tapos nagdalagan. Okay, pasunod sa Senado ti amo tong ginlagas man siya no sang mga katapos sang NBI. Kaya mo to gali mabiyan ang rason. Kasi ang pagpadulong pa ni De La Rosa sa Senado, hindi pa sa iya si kaugalingon nga salakyan. Why siya nagdala sa salakyan niya nga kaugalingon? Nagsakay siya sa salakyan sa isa man ka senador. Para siguro nga ti makon niya eh, no? Kung may ara sang nakatambay or may nakaposisyon na ang mga otoridad, mga arresting officers, hindi siya mabalaan no? At nga maabot siya. Kaya ti why siya sa iya si nga salakyan kundi kay Senador Pia Cayetano. Galing kay pagpanaog niya sa salakyan no ni Senador Cayetano naka-standby na ang daan mga NBI agents ng mga babayi. Ipag hana pa lang mapalapit ang mga NBI agents ng mga babayi pinang tiklod pinang tikwang na sila ni De La Rosa kag nagdalagan para nga hindi siya maabtan no kag hindi siya madakpan. Kaya mo tumabian nga ti naghapu-apo siya sulod sa plenary session. Kaya din tumabian nag-hysterical si Senador Bato De La Rosa. Muna mabian, no? So, kung kaisa, kasadya lang kung kaisa, no? Sa mga nagakatabo, no? Sa aton sining mga public officials. Kaga bangod sini maabian, no? Bisan pang araw na siya sa Senado ti hindi siya magpadakop no hindi siya mag-surrender sa ICC no despite may mga pronouncement man siya sang nagligad na ready man siya gani kuno nga mag-upod kay former president Duterte sa The Hague sa ICC para nga maatipan niya man ang former president nga ginatawag niya si Tatay Digong. Isubong anay nga serbihan na siya sang warrant of arrest, hindi na siya mag-sugot. Hambal niya, kung local courts, no? Kung Philippine courts, ang mag-papanaog sang warrant of arrest kontra sa iya, maupod siya, no? Kag sabto niya. So, galing kay ang problema, why siya sang kaso diriya sa Pilipinas? Tagining kaso mabyan nga ginpasaka kontra sa ila ni former President Duterte. Ginpasaka niya sa The Hague, no? Netherlands. Kag nagpasaka sini si mabyan sa nga kaso hindi ang gobyerno sa Pilipinas kundi ang mga biktima, no, sa alleged EG case, no, pagpamatay tubla sa mga inosente nga mga tao sa war on drugs. Kasi si kanya si during the time ang ininga kaso ginpasaka administration pa ni, no, under pa ni sa administration ni former President Duterte. Di kabalo naman kita during the time sa panahon ni former President Duterte sinublang magpangisog, no, nga magpasaka sang kaso sa iya or magbunggo kontra sa former president. Why gid? Ay maghambal ka lang sang against sa former president, pati dugay-dugay may masugat na sa imong pulis da or ano man da nga otoridad, tapos dakpon ka na. Amo na, so ang kaso nga ni way back pa niya sang during administration ni Duterte, konsidente kay hindi nila dire, no, nakit-an sa mga biktima nga way hindi nila makuha ang hustisya diri sa Pilipinas. Kaya bisan mga huwes sang una, tikom man ang bibig. Diligin palabot nila iniya sa kwan sa The Hague, Netherlands. So gininvestigahan ini, ginusisa. Kag amo man tumabyan nga sang 2019, nagdesisyon si President Duterte nga mag-withdraw sa ICC, hoping nga tikom mag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, wa ay nasang kumbaga jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, luwas na siya, no, sa salabton. Pero ti may ara gali isang kwan, no, sang rule or sang kwan sa tuwag ni na ang bisan pa mag-withdraw kaya sa ICC, it doesn't mean nga why ka lang sa salabton. Kaya ang patakaran dira nga ang mga kaso nga ginaatubang sa isa ka ginareklamo nga head of state abi makuan gyapon, masakop gyapon sang ICC during nga ang isa ka pungsod membro pa sang ICC. Subot sa lingon sang presidente si Duterte 2016 tubtub 2018 amo tumabyan nga mga tinungig na membro ang Pilipinas sang ICC, so dito lang sila nag-focus. So may kumbaga may jurisdiction sila gyapon sa amo sina nga mga tinungig. So ang mga 2019 kag sa tubtub 2022 wala na nayama lakip. So mula mabiyan kun nga na aresto kag na panaugan si former President Duterte sang warrant of arrest. Kag subong si Senador Bato de la Rosa nga during sa hearing sang ICC isa man siya sa ginhingadlan bilang mga co-perpetrators sa war on drugs ni former President Duterte. Kag speaking of Duterte mabyan, may ara sa subong sang bag-ong kwan legal counsel, no, matapos nga nagresign si kwan si Kaufman, si Nicholas Kaufman. Ang bag-o niya subong nga pang abogado amo si Peter Haynes, no, isa ka British nga abogado. So eksperto man ni sa ICC kwan, no, nga mga kaso. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:24.
1: El Castigador!
0: Standby mabiyan sa aton nga pagpanumbalik dugay-dugay, no? Aton na mabiyan nga labuton ang aton sining koneksyon gikan sa PhilHealth para sa pagkuha naton sa mga updates para sa ihibalo sa aton sining mga sa publiko, no? Especially sa mga membro o kung bisan gani hindi membro sang PhilHealth, no, kasi daw halos buong bisan hindi kayo membro sang PhilHealth na pwede ka na gihapon maka-avail sang PhilHealth benefits. Initalan na abiyan aton balikan makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: apple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio. Sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Sa mga taga Quinto District. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discount. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5!
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kakulkatol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
21: iCare Gold.
22: Ina Reyes,
21: isa ka certified
22: iCare Gold and iCare Drops user.
23: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold.
25: Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops.
24: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa matinlo nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sang imo atay.
26: Basta tinlo nga tay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligat.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
3: Yung may D3.
7: Mga butika. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya sa pages of love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma pag sa kabuhi. Ako si Lorna sa Miagaw, tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.
32: El Castigador.
33: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:34.
32: El Castigador.
33: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby mabiyan kay aton na labuton aton sining koneksyon gikan sa PhilHealth Regional Office 6 kay Ma'am Janimi Kamhalbuna, ang Chief sang Public Affairs Unit. Aton ibaloon mabiyan ano bala ang pinakaulihi karon nga mga programa sang PhilHealth na konsidiin na makabenepisyo, no, sa aton sining mga pumuluyo. Kay kun na hibaloon natin mabiyan nga sang una, no, maghambal kita nga PhilHealth, ma-avail mo lang ining mga servisyo kun ikaw ang ma-ospital. Kag kun maka-ospital ka, may mga packages nga ginatanyag dira ang PhilHealth kun anong coverage, no, nga pwede nila mahatag nga assistance sa pasyente. Pero ti nga bihula tunta pa no nga ma-hospital antes nga maka-avail sang PhilHealth services kun samtang waay pa, no, mapwede na naton ma-avail ini mabyan. So this time yari na sa aton nga linya si Ma'am Janimi Kamhalbuna, ang chief sang Public Affairs Unit sang PhilHealth. Ma'am Janimi, maayong hapon. Upod mo si K5 sa Nipunay, diri sa K5 News FM Iloilo.
34: Yes, maayong hapon. K5 sa Nino, kag sa tanan ng mga miyembro sa aton PhilHealth.
33: No, ma'am, nag love out kita sa imo kay luyag naton nga makuha, no, ang mga latest nga mga kwanla, no, nga mga services kag benefits nga ginhatag sang PhilHealth, especially sa mga kwanla, no, mga kautura naton, no, nga ang iban nagpamangkot, naghambal nga hindi sila maka-avail sa mga serbisyo ng PhilHealth kung hindi sila ma-ospital, no? This time, may mga bago nga programa ang PhilHealth nga bisan pa nga outpatient lang ya, pwede ka maka-avail sa PhilHealth, no? Services. So, pwede mo kami, ma'am, mapatagan sa aton sining mga pumuloyo, no? Ang partya sa sining pinaka-ulihi karon nga mga expanded programs ng PhilHealth.
34: Yes, Sir Sunny, no, ang aton sininga PhilHealth, aside sa aton sininga inpatient benefit, ang mga ginahambal naton nga sa panahon na kinanglan naton magpa-confine, no, magpa-admit sa aton sininga accredited facilities, may ara kita benepisyo nga makuha sa aton PhilHealth. Pero on top of that, no, para sa ibalo sa aton sininga mga liyembro, may ara man kita mga outpatient benefits. Kag ini actually nga benepisyo, actually sang una, available naman na siya, although limited lang, no, ang makagamit sini. But this time, under sa aton sining PhilHealth YACA program, amon ni siya ang gin-expand naton ng primary care benefit package ang aton sining PhilHealth, meaning outpatient ni siya, no? Hindi kinahanglan yung hospital kita para nga ma-avail ni siya naton. So under our YACAP, may ara kita dala serbisyo para sa konsultasyon, ang check-up na ginatawag naton, of course, ang counseling sa aton sining mga YACAP doctors, kag syempre ang referral nila sa nagkakaigo ng specialista or higher facility, for example, sa mga hospital, kung kinahanglan nun sa aton sining pasyente. Kaupod man dala ang aton sining serbisyo, no, nga ginakover naton sa YACAP, ang aton sining mga laboratory tests, no? Kag sang una ang aton sining laboratory test na ginakover, Sir Sunny, no, may ara kita 15, no, ka mga laboratory tests. But this time, under our expanded, no, nga YACAP program, may ara kita gindugang mga cancer screening tests, no? So hindi lang to siya ang usual naton nga mga lab test, no, ang pwede naton nga ma-avail, no, sa aton sining PhilHealth. But this time may ara naman kita coverage for cancer screening tests. Okay? Kag syempre kung may ara kita laboratory test, cancer screening test, kung kinahanglanon man sa aton sining mga miyembro, ang drugs and medicines covered man ina siya sa aton sining YACAP, no? And take note, under our YACAP program, may 21 kita ka mga common yung mga drugs and medicines na sarang natin ma-avail sa mga YACAP facilities natin. Kag may gindugang pagkikita under the gamot natin yung program, amo ni siya ang mga outpatient drugs and medicines natin, pwede man kita maka-avail additional of 54, no, ng mga gamot medicines kag sarang natin ma-avail sa mga accredited natin na pharmacies. So, ini yung mga beneficyo, Sir Sunny, available na ini siya kag sarang na ma-avail sa aton sining mga miyembro from any of the accredited nga YACAP clinic, no, nga ginpili naton, kag syempre ang mga bulong naman sa aton sining nga mga gamot pharmacies.
33: So una kita na, ma'am, no, sa mga sinubo lang pwede maka-avail sini, no, ang mga membro lang bala, mga PhilHealth members lang bala, or bisan ang mga non-members nga mga way bala sang nakaagi pa membro pa, ma'am ja.
34: Yes. Ang una, syempre ang maka-avail gid sa aton sining nga benepisyo, sa hindi lang man sa YACAP, no, but for other benefits sa ato sining affiliate, dapat miyembro gid kita, no? So meaning rehistrado na miyembro sa aton sining PhilHealth. Kag hindi lang miyembro, Sir Sunny, no, kaupod ang imo sini qualified dependents, pwede man maka-avail sa aton sining YACAP benefits, amo tong consultation, laboratory test, cancer screening, kag drugs and medicines. Pero, syempre, sa aton sining mga miyembro nga makakautura ni Gapamati Subong, kung sila, Sir Sunny, hindi pa miyembro sa aton sa PhilHealth, no, ang imuon lang nila magpamiyembro, no, kaya ang aton sining ginapangita, no, para nga maka-avail sila sa aton sining benepisyo, ang ila sining PhilHealth identification number. So, ang aton sining availment under the Universal Healthcare Law is immediate. So, meaning, by the time na nagpa-enroll sila, Sir Sunny, by the time na nagpa-rehestro sila sa aton sa PhilHealth, matagaan sila sa PhilHealth identification number, gilayon na nila na ma-avail ang ininga benepisyo, no, kaya ginapangayo lang natin ang PhilHealth identification number nila. So again, sa mga rehistrado na, pwede na kamukapili sa inyong sininga preferred na YACAP clinic para i-avail ang ininga mga benepisyo. Sa mga wala pa yan nakaparehistro sa atin sa PhilHealth, magparehistro ka mo, agod na ma-avail maninyo ang ininga benepisyo.
33: So sa mga kwan la, ma'am, sa mga kultura natin, nga iba niya during the time ang mga miyembro lang, ang mga registered nga miyembro lang, ang mga nagatrabaho, eh, no, mga employed. Pero ang mga hindi empleyado, for example, mga kasambahay sa una, no, mga drivers nga why business sa empleyado sa employer. So iba niya, hindi sila why sila makaparehistro. So anong himuon nila, ma'am? Makakuan ni sila ba? Pwede man sila sa mga under sa ginatawag naton nga ano ni sila nga category?
34: Yes. Sa aton sa PhilHealth, duwang aton sining membership categories, no, Sir Sunny. Isa, para sa mga may kapasidad nga magbayad. So, umunang ginmention ni mo, ang mga nagatrabaho, no, ng mga kauturan na yun, sa gobyerno man or pribado. Kag ang may aras ng kapasidad magbayad, dira sila nga kategory. Sa aton naman ng mga kauturan na wala sa kapasidad magbayad, may ara kita na indirect contributor category, kag hindi sila ginabugusan sa mga indigents naton, poor peace beneficiaries naton, aton mga senior citizens, no, PWDs naton, kag ang mga kauturan naton nga wala sang ikasarang, no, na magbayad sang aton sininga premium contribution. So kung ang isa ka miyembro naton or sa isa naton kautod, Sir Sunny, no, wala siya sang ikasarang na magbayad sa kontribusyon, no, ang iya lang sinipagahimuon, mangayo lang siya sa Certificate of Indigency, no? So sa din natong kuhaon ang Certificate of Indigency. Under sa aton sininga policy, ang sininga certificate gina-issue sa aton sininga local social welfare office, no? Sa local na DSWD office, no? Kay dati, Sir Sunny, sa barangay, no, ginapangayo ang Certificate of Indigency. Now, under our policy right now, dapat makatugid sila sa aton sining mga local social welfare officer, no, kadira sila magpa-assess, magpa-evaluate sa ila sining kapasidad, no, sa financial capacity nila. Now, in the event nga after na ma-assess sila, kag makita na wala sila sa kapasidad ng magbayad sa kontribusyon, tagaana sila, Sir Sunny, sa Certificate of Indigency, no? Kag amo na ang igasumite nila diri sa aton sa PhilHealth para ma-enroll naton sila, ma-rehistro naton sila under the indirect contributor category, no? Kag syempre wala sila sa pagbabayaran ng premium contribution, okay? So ina para sa mga wala kapasidad. Now, para naman sa mga nagpamati Subo nga kitaya may ara income, no, may kapasidad kitaya magbayad sa kontribusyon, pwede kitaya ka voluntary bayad, no, especially sa mga wala yabla sa formal employment, Sir Sunny, no, mga self-employed individuals naton, businessmen naton nga wala yasang formal employment, pwede ka mo maka-enroll voluntarily sa aton sa PhilHealth, no, kag magbayad sa inyo sini premium contribution. Now, under sa aton policy, ang aton minimum sa subong is 500 pesos kada bulan. Kung kamo nag-income 10,000 pesos and below, basic monthly income na siya naton. Now, syempre, kung nagataas mo ng aton sini nga income, nagkakuha kita, Sir Sunny, 5% of the basic monthly income kag amo nang i-declare naton sa aton sa PhilHealth, kag amo nang pagbabasehan man naton sa inyo sini nga premium contribution. But again, currently our minimum is 500 pesos per month para sa aton mga voluntary paying members, again with income 10,000 and below.
33: So, meaning sa subong ma'am ja, no, tanan-tanan niyang Pilipino, wa isang rason nga hindi dapat mangin miyembro sa PhilHealth. So dapat tanan-tanan nga mga Pinoy basta Filipino dapat magpa-miyembro gid sa PhilHealth.
34: Tama na sa Sir Sunny, no, kag gusto nato ni emphasize, unlike sa sang una, kung hindi kaya miyembro sa PhilHealth, hindi ka maka-avail beneficyo, no. Kag dugang pagid naton sang una, kung rehistrado ka man pero wala ka nagabayad sa imo premium contribution, posible nga hindi ka man gihapon maka-avail sa aton sininga beneficyo. But this time under universal healthcare law, no, ang aton sininga membership, no, sa PhilHealth is automatic, no. So pwede kita ya papamiyembro during the time even, no, nga ara na kita mismo sa ospital nga naga-avail na kita sa benepisyo. Kag ang manani pagidiri kay ang aton nga pag-avail sa benefit, immediate naman siya. So meaning at the point of confinement, wala ka pa kapamiyembro, wala ka nagabayad sa imo sining nga contribution and all, pwede ka gihapon maka-avail sa benepisyo provided, no, na i-process nimo ang imo sining nga PhilHealth registration antes ka magwa sa ospital. Pero syempre, Sir Sunny, ang gina-encourage naton sa aton sining mga miyembro, no, may proseso na nila ang ila sining PhilHealth registration samtang wala pa sa emergensya, no? Samtang wala pa sa nagamasakit, samtang wala pa sa confinement, para na hassle-free, no, tauhay ang aton sini pag-avail sa benepisyo. Pero ang garantiya sa aton PhilHealth, automatic ang aton membership, pag immediate ang aton sininga availment. So tanan nga Filipinos maka-avail sa aton sininga benepisyo, maka-avail sa aton sininga YAKA program, kinahanglan lang gid naton magkuha sa aton sininga PhilHealth identification number.
33: Mm. Sana sa linggo gani ma'am ka, ma'am Jan, no, nga nga abihula ton ta pa nga ma-confine para maka-avail sa PhilHealth kung pwede taman lang ma-avail kung wa'y pakitaya magmasakit, no? But sa lingon, mapacheck up gid kita para nga mabalantan na kung anong aton nga ginabatyag, aton ano aton masakit, kag maka-avail kita sang mga bulong under sa PhilHealth gamot, no? So ano ma'am ang himuon sang mga kuturan naton, for example sa mga wala pa ya ka kwanla o wala pa ya makaparehistro as under sa sining yakap, maano sila makadto sila personal sa opisina sang PhilHealth or pwede man sila makaparehistro online?
34: Yes, sa aton sininga yakap, no, Sir Sunny, kinahanglan naton magpili, no, from the accredited facilities na naton. Mm-hmm. As of April 30, Sir Sunny, dari sa aton rehiyon, may ara nakita 215 ka mga yakap clinics nga na-accredit naton. So ini siya posible district hospital ang aton RHU health center naton, no, kag may mga pribado man kita nga mga yakap clinics. Now, pili ka mo, no, kung diin nyo gusto mag-avail sang sining benepisyo naton. So, siyempre, ang gina-advise natin, Sir Sunny, para nga mahapos man, no, ang paggagamit sang sining benepisyo, ang kung lapit sa aton ang hinaong facility, better, no, para nga hindi man kita magastusan, no, sa aton sininga pagpakadto pabalik sa sining facility. Kaya siyempre, ginalantaw man natin kung nami ang kalidad, no, sa servisyo sa sining facility, amo man na ang pagpilion natin. So, again, ang pagpili, ara, yeah, Sir Sunny, sa aton, no, bilang yung bro sa aton sining affiliate kung di natin duyag i-avail ang ininga benepisyo. Mm-hmm. After natin magpili, no, sa aton sining yakap clinic, again, pwede siya, Sir Sunny, online, no? So sa mga tagpalamati natin, kung mayara ka mga e-gov na app, no, pwede ka mo dira makaparehistro online using the e-gov na app. So anyway, very simple lang man, Sir Sunny, download mo lang ang nilang app and then i-search nila si PhilHealth and then dira makita nila ang registration to a yakap clinic. Mm. Second, kung wala ka mo sang app, pwede man sa aton sininga PhilHealth number portal, available na siya sa aton sininga website, no, at www.philhealth.gov.ph. Kung hindi kita mo nakateki, Sir Sunny, no, gusto naton yung may nag-assist sa aton, pwede sila, Sir Sunny, makapadulong sa aton sininga opisina sa PhilHealth, no, kag magpa-assist sa aton sininga pagparehistro sa aton sinigin na pili na yakap clinic. Okay? So once ka-registered na or nakapili na kita sa aton sinigin yakap clinic, ang masunod mo, Brahon, Sir Sunny, syempre, ang pag-bisita, no, sa aton sinigin yakap clinic. So hindi lang na nag-alista na tato, Sir Sunny, kundi dapat i-avail natin. Oh. Kaya ang again, gusto ko lang emphasize, ang tinutuyo sa yakap ang mapahilayo kita sa pagmasakit, no? Ano siya eh, disease prevention siya, kag early detection. So hindi na natin pagulaton na magmasakit pa kita, kag amo pa lang kita magbisita, kag magpakita sa aton sininga yakap doktor, no? O hindi man natin pagulaton na maglala ng aton sininga masakit, antes pa kita magbisita sa aton sininga yakap clinic. So gusto natin, samtang temprano, mahibaluan ang aton sininga medical condition, kag matagaan kita deson so nagakaigo nga pagtatap, no, para nga ma hindi na siya maglala ang aton sininga masakit. Okay? Mm-hmm. So magbisita sa inyong yung pili nga yakap clinic, mag-avail kita sa ginatawag naton ng first patient encounter. Amo na siyang health screening na siya, Sir Sunny, health profiling, kuan kada sa imo sininga BMI para mahibaluan kung obese or normal ang aton sininga body weight. Kuan kada sa imo sininga blood pressure para mahibaluan kung hypertensive or hindi, history taking, no, para mahibaluan kung linyada ba sa pamilya ninyo ang diabetic, hypertensive or base ni ara sa pamilya sang cancer o may cancer. Okay, so upon assessment sa ato sininga doktor, tagaan kana niya sang recommendation. So pwede nga i-recommend ka for certain laboratory test, no? So ano ini mga laboratory test? Pwede ang CBC with platelet count, lipid profile para sa aton cholesterol, Sir Sunny, no? Fasting blood sugar para sa aton sining para mibaluan kung diabetic or not. Sa managabusong naton nga mga kauturan, ang OGTP naton or a glucose tolerance test para manigyapon sa sugar naton kagang HbA1c. Creatinine, Sir Sunny, para maibaluan kung kamusta ang aton sining kidney function, chest x-rays, sputum microscopy, ECG para sa heart, urinalysis, pap smear para sa mga kababaihan, fecalysis kag fecal occult blood test. So ini siya i-recommend sang imo yakap doctor. So once recommended, ikapatigayon nimo ang ining mga test. Okay? Kag syempre, kung ara linyada ang cancer, posible man niya ikaw i-recommend for cancer screening tests. So ano mga cancer ang ginacover natin, Sir Sunny Sumong? Breast cancer, covered dira ang breast ultrasound kag mammogram. Liver cancer, covered natin ang alpha fetoprotein kag liver ultrasound. Para sa lung cancer, covered natin ang low dose na chest CT scan. Kag para sa colorectal cancer, ang colonoscopy.
0: Mm-hmm.
34: So meaning, kung magpatigayon kasi may mga cancer screening test, wala ka na bayaran, Sir Sunny, no? Mm-hmm. Libre na siya. Iga-cover na siya sa aton yakap. Kasi syempre, kung kinahanglan noon sa maintenance drugs, no, addicto na kasulod ang aton sininga drugs and medicines na 21 under yakap, kag additional 54 under gamot.
0: Mm-hmm.
34: So very simple lang na siya. All you have to do is magpili sa yakap clinic and then visit your yakap clinic para ma-avail ang ininga mga serbisyo.
33: Sige, so klaro, no, sa aton sininga matagpalamati kabay pang na kalabot ini sa tanan-tanan ng mga miyembro sang PhilHealth nga pwede nakakaamukabil sang libre nga konsultasyon sa mga doktor outpatient kag subong man sa mga yakap gamot, no, para sa kinanglanon naton nga mga bulong. Ma'am Ja, salamat gid sa time nga ginhatag mo diri sa K5 News FM Iloilo, kabay pa nga sa Gapon, no, padayon kita nga mag partner para sa pag palabot sa mga programs kag mga benepisyo nga ginhatag sang PhilHealth. Ma'am, mayong hapon kay salamat gid.
34: Maraming salamat, Sir Sunny, and more power sa imo program. Thank you.
1: El Castigador.
33: So nabatian mabiyan si Ma'am Janemy Cam Halbuna, ang chief sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Region 6. So klaro, so sa aton sini nga matagpalamati kung hindi nyo napaghulaton, no, nga magbatyag kamo, na magmasakit kamo, dapat i-avail nyo na ini, no, para nga mas kumbaga kung nagakuan ka, nagabayad ka sa PhilHealth. Ay ban hambal nila ti hindi man nato na magamit kun hindi kita mo ospital, no? Pero subong niya pwede na, no? Kun bisan matyag mo si mo nami man niya pamatyag ko duay man ko sang ginabatyag. Pero kun may time ka mo, i-try nyo no palapit kay base kun ay banda way lang kabalo may kwa nagli, no? Taas nagli inyo sugar, taas nagli inyo sining blood pressure. Nga kinanglan nyo na sang maintenance kay kabalo kamo ining mga balatian amo ning tawag nila nga mga traidor mo. No, way ka lang kabalo. Balo, gali, dugay-dugay, may tumba ka lang way pilas. So, i-avail nato ni Mabian for the benefits ang atong sining nga mga PhilHealth members kag sa tanan-tanan nga mga sa mga publiko, especially sa mga may edad na, na kinanglan tagid ining serbisyo, no, nga ginatanyag kag gina-offer sang PhilHealth. Oras na ito, Mabian, Philippine Standard Time, alas 5 or alas 4.53. Dugang pagid ng mga impormasyon, mga balita. Ato ni Baloon, makaligid ang dugang natin ng mga pahibalo. Standby.
1: 5-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang TDX 500
8: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
6: Garantisado!
8: Epektibo!
6: Aramis Whoa. TDX 500!
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis.
10: Mm.
9: Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
11: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
9: Sa nag-inom ka
10: DTX 500.
9: Dinadala subong imo sugar.
11: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gitu. DTX 500.
6: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sang imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo.
0: atay.
12: Happy Kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligat.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
10: Hindi gidman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination. DTX 500 kag Mighty Siman lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty Si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy.
10: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baong budlay?
10: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TGX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw ba na
12: ang may diabetes.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: kagga kontrolar
12: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masalikat
13: epektibo.
12: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
10: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty Si. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty Si para malikaw ka sa mga amuning nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
15: You may Visio.
12: Ang Visio.
15: You may D3.
12: Mga buti ka.
15: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
15: You may Visio.
12: Ang Visio.
15: You may D3.
12: Mga buti ka.
15: My family history ba na ka mo sang diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
12: garantisado.
15: Epektibo.
12: Ara mismo.
15: DTX 500.
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
13: Si may diabetes ka na.
15: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
15: garantisado.
0: TTX 500 TTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
21: Kadaragsa nga punggod? DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit? DTX Beauty Soap! Gala o magputi? DTX Beauty Soap! Puro katol-katol? DTX Beauty Soap!
20: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
22: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
35: Nga amo naman
36: ang nagatilo sa imo atay.
37: Mas tagtilo nga tay.
38: Happy kanunay.
39: DTX 500.
40: Masaligan.
41: Epektibo.
42: DTX 500.
43: Mahigo bala ang imo dugo.
44: DTX 500.
45: Masamit ka bala gina allergy.
46: DTX 500.
47: Ang DTX 500.
48: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
49: Nga sa masami,
50: amo naman
51: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
52: DTX 500.
53: Masalika DTX 500.
54: D3 Bio with Visio.
55: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
18: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio.
19: Ang D3.
20: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
47: Nga pamatigid ako sa K5 News FM kay unagid sila sa mga balita. So, kag ilang programa makalilingaw gid, especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena sang tigbawan, tunay naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
31: K5
32: News FM.
33: K5
34: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
33: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.04.
0: El Castigador.
33: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa atong platuntunan, El Castigador. Oy, shout out anay sa atong sining mga suki, kag mga pinalangga ng mga followers, kay Ma'am Bings PSJ, Ma'am Rosemary Agramon, Anilia Hardirisa Nagalyo, mayong hapon, happy viewing, kay Ma'am Maricel Baluro Casiple, Winifrida Sarmiento, kag sumuman kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, no, Michael Blasisilis, kag sumuman kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag kay Chris Boyko Almuhin, no, sa madamo salamat kag padayon lang sa pag suporta sa mga programa sa K5 News FM Iloilo.
1: El Castigador.
33: Now sa aton sini nga matag palmati, check na aton mabiyan ang reports sa aton sini nga mga K5 reporters, ang mga reports nga natipon sa aton sini nga mga K5 reporters. Unahon naton ang report ni K5 Kim Caloyo sa sini nga mga tinion. K5 Kim sa report, please come in.
1: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 Sunny, sinigid lamang nung adlaw, gin-confirm sa mga himata kang ining abyan as well as ang ining caretaker ni perennial candidate diri sa Iloilo City, no, nga si Mel Calrion, nga siya, no, ang nagtaliwan. Mm-hmm. Son?
33: Well, go ahead.
4: Yes, no, gin-confirm, no, sa iyang mga abyan kag ining caretaker, no, ni perennial candidate Mel Carrion, kati siya, no, ang nagtaliwa na actually nag-post man rin ang iya sinayang nga abyan, no, nga si Apikaw Head do Senario Kahiligluhan, kati ang balyad rin, no, farewell my friend Mel Carrion. Kung madumduman na itong kilalagin ng pangalan ni Carrion, diliban siya, no, every time na mayara sa mga elections ka K5 Sunny kay makapila naman sa kabeses, no, nga nag padalagan pero amo nagapalabot kit kita sang simpatiya sa pamilya Carrion kagabase man garino sa Iloilo City Government kay nag padulong man personal si Councilor Miguel Trenas sa punerya ka K5 Sunny kag accordingly ati ining tawag niya, no, pag magahatag sang bulig.

0: makakadlaw kani basta si Milker yon ang makita naton kag ma-interview bra no sa mga media ti makakadlaw ka kay Milker yon na K5 Kim.
1: Yes, no. Amo na gani ka K5 son nga ti for several years no ati namin matunog niyang iya sining ang pangalan responsible no nga palabot kit kita ya sa ining niya simpatiya sa iya ya sa pamilya ka K5 son. Dugang na nga detalye regarding dira no kay sa kamatayon ni perennial candidate political candidate karyon ang namatayan no sa atong sining nga pagpangalagad. Pero sa dugang naton diri nga local news ti ang ining kampanya sa Iloilo Police Provincial Office upon IPPO may kaangkanan ka K5 Sunny no sa ining illegal quarry ang ila pagid no nga ginpasangkad considering actually may pahayag man no ni si Police Regional Office Regional Director Jose Tino Ligan nga ti dapat ya nga pabaskon power pasangkadon pa no sang atensyon ning mga kapolisan sa probinsya ang ining kampanya batok sa illegal quarry kag may mga paandam gani nga kung sino ba na ang mga hepe o kung mga kapulisan nga sila man mismo ang nag-engage sa ining illegal quarry kasi five son ang tawag niya, no, nga sa igo nga penalidad para sa ila. Pero accordingly, umalino no, sa May 7 tugtog May 9 yara no, sa 11 tanan ka mga truck nga nag-operate for illegal quarry ang nagkaladakpan sa Iloilo Province. Sa amungan numero, no, ati tatlo ang nagkaladakpan sa Santa Barbara, Tigduha, sa Pasi, kag amumano sa Tigbawan. Samtang pitigisan naman ang nadakpan sa Saraga, Dingle, Duenas, Kagimbal. May temporaryo naman niya nga gin-impound ang ng mga truck na base diri sa pagpangusisa sa mga pulis, sa mga dokumento, mayara sa mga incomplete nga ang pag-fill out, may mga misdeclared entry, kag tampered delivery receipt, kag wala no sang hauling contract. Tigil pangunahan naman ang operasyon sa IPPO, maupod no ang task force overloading sa gobyerno probinsyal no diri sa Iloilo kakikamsani ito madumduman nato namo sa mga tawag na no nagareklamo especially sa mga nagatener sa mga kasubaan nga tawag na no for example may mga instances nga ang iban sa mga nagdaginuntaran na sa mga drowning incidents ati kakikamsa no kalamanan na may mga quarry operations kag madamo man sa mga illegal quarry operations nga tino padayon nga gina-operate sa aton nga mga otoridad.
0: Mm-hmm. Go ahead, Kim. K5, Kim.
1: Yes, ka K5, sana. That is why nga tinginapasangkad pa rin sa IPPO ang ilayang kampanya batok sa illegal quarry no pag si subong all throughout the province man ang ila sini na campaign kay gin pasiguro man no sang pamunuan sang IPPO nga ti hindi sila ya mag untat kasi five son no even no actually usually mga reported ng mga illegal quarries naamtang sa mga second district of Iloilo, third district of Iloilo as well as sa kwarto distrito kag ti amo na no ang nagkakarugyan man diri sila sa publiko na di ko mayara sa mga information regarding the tawag na no illegal quarry operation i-report lang yun sa ila ka K5 son. Kaya mo na no madulong natong nga report diri sa atong siring pagpangalagad. Ako naman si ka K5 Kirwan Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report El Castigador.
0: Madamo salamat ta K5 Kim Kaloyo sa gindulong report mabiyan ti amo to no so gina-confirm na sa iya sining pamilya ang pagtaliwan sang isa ka kilalaman no nga personalidad diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kun politika ang paghahambalan no si Mr. Mila Carion no amo na nga isa na sining ko na nga amo ni siya ang nagapamag-an no sa mabugat kag mainit nga tensyon sa politika diri sa aton sa siyudad sang Iloilo during election no kay kun ang iba niya nagabira-bira kag nagakuan no tanan na lang ang mga isyuhana ay ginakuan ginapagwa no isyuhan ang piyak ka kampo mabalos ang piyak no kun ano na lang no pero si Mr. Mel Carion masadya ni siya no pinasay niya iya sining style sa pagpangampanya. Amo na nga hindi man ni siya malipatan sang aton diri nga mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo kay ti masinadyahon ini siya kag ma

0: kuan no ma nagahatag sang kali 5 lah no kag nagapasanisring na naga kumbaga daw icebreaker no sa politika diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Sa pihak nga bahin mga abyan, atensyon ha sa mga taga Quinto distrito no, sa mga taga Quinto distrito, sa mga taga Banwasang Sara, Concepcion, Limiri, Ahoy no, sa mga taga San Dionisio, Batad no, Estancia, Carlis, Balasan, kung gusto nyo no mag-avail sa mga produkto ni Doc Ramil Oy no, hindi na problema no, madali nyo na lang ma-avail. Masgin palapit pa ni Doc Ramil Oy ang iya mga produkto. Bantayan ang grand opening sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Banwa sang Sara no, kay magabukas ang Sara branch sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kinita na kita sa Mayo 18, Lunes inang adlaw, alas 10 ang aga sa RGM Building, Barangay Apulhista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Terminal Market. May or sa Sara Publica Terminal, no? Mayara sang grand opening, discounts, exciting previews, kag madamo pa nga mga sorpresa. I-save the date ha. Sa Mayo 18. Sa RGM Building sa Barangay Apulhistra sa Sara Iloilo.
1: El Castigador.

0: Piyak nga bahin mabyan sa pilapaginaton ka mga development. Sa nasling na ang bag-o karon nga legal counsel ni former President Rodrigo Duterte sa isining nga kaso sa The Hague, Netherlands sa ICC. Matapos nga tinag-resign si Nicholas Kaufman. Kaya tinag-tapos na iya sining nga kontrata, no, sa kay former President Duterte sang nakaligad nga Mayo 31. So ang bag-o karon nga legal counsel o kun ang lead the counsel sang kampo ni President Duterte, former President Duterte, amo ining si Peter Haynes. Si Peter Haynes, isa ini siya ka British lawyer, no, nga kilalaman sa pag-uyat sa mga kaso nga may kauntanan sa international criminal law kag human rights. Nagserbi man siya ng presidente anay sang ICC Bar Association, ang asosasyon ini sang mga abogado nga nagauyat sa mga kaso sa ICC. Kilalaman ini si Haynes bilang eksperto sa international humanitarian law kag cross-border criminal litigation kag may masangkad nga eksperyensya sa mga kaso nga gina-trial sa ICC sa The Hague. Anti siya mangin abogado ni President Duterte, naguyat man siya sang pila ka mga high-profile international cases nga may kauntanan sa crimes against humanity, war crimes, kag human rights violations. Kalakip sa mga nangin prominente nga kliyente ni Haynes, amo si Jean-Pierre Bimba, na anay Vice President sa Democratic Republic of Congo. Nangin lead counsel siya ni Bimba, humalin sa 2010, tob-tob 2018, sa kaso man nga war crimes kag crimes against humanity sa ICC. Kag sang 2018 na baliskad sa appeal ang conviction ni Bimba sa isa ini sa pila ka mga full acquittal sa kasaysayan sang ICC. So meaning ining si Bimba na convict ni siya sa ICC pero sa bulig ni Haynes na baliskad ang iya sining conviction. So grabe galing ang kuno ang background ni Haynes. Kag nagtiglawas man si Haynes sa kay Joseph Kony, ang leader sang rebuilding grupo nga Lord's Resistance Army sa Uganda nga nagapangatubang man sa mga kaso nga war crimes kag crimes against humanity angot sa mga pagpatay, torture, rape kag pagamit sang mga kabataan, no, bilang mga soldado. Magluwas diri naguyat man si Haynes sa mga kaso sa Anay International Criminal Tribunal para sa Anay Yugoslavia kag sa Special Tribunal for Lebanon. Kalakip sa mga kaso nga ginuyatan niya diri ang may kauntanan sa genocide, terrorism kag crimes against humanity. So baskog subong ang kwan ang legal counsel ni former President Duterte. Pero ang pamangko si Mabian mapakwan bala, no, mapa-dismiss niya bala ang kaso ni former President Duterte. Yamo na Mabian aton sini nga balantayan, no, sa samasunod ng mga inadlaw sa pagsugod na sang kaso or sang pag-trial sang kaso ni former President Duterte. Matapos nga nakitaan ni Mabian sang damlaglang sang probable cause, no, ang yasining kaso nga ginapangatubang. Sa pihak nga bahin mabyan, kung madumduman naton nga kahapon or kagabi, no, nag-file sang motion ang minority senators nga ginapangunahan ni Anay Senate President Tito Soto. No, nag-file sila sang motion nga nagahingyo kay Senator De La Rosa nga mag-surrender na lang voluntaryo sa mga otoridad kag atubangon ang yasining kaso. Pero ang sabat diri mabyan ni De La Rosa waya niya ginabaton ang nasabit nga panawagan kag ginapanindugan niya nga hindi siya mag-surrender kay hindi siya gusto nga magatubang sang kaso nga ang iban nga sa iban nga pungsod, no, sa ICC siya ang pagpamatbatan, no, kung gusto niya, sambal niya, kung may sala gid man siya, may kaso gid man siya, so diri sa Pilipinas kasuhon. Pero galing kay ti sa nasaling na ini nga kaso mabyan, wayas ang may nagkaso diri sa iya sa Pilipinas, no? Dito ini sa gipasaka sa dahig sa ICC. Amo na nga ICC, amo ang naghimo sa mga investigasyon kag sumuman nagpapanaog sang warrant of arrest matapos makitaan sang probable cause. Kag in line si ni Mabian, ang National Bureau of Investigation sang nagligid nga Lunes nag nang controversial man matapos nga nagluntad ang paglinagsanay, isubong nagpanawagan naman liwat, no, kay Senador Bato de la Rosa na mag-surrender na sang matawhay sa mga otoridad. Muna, no? So madamo na mabiyan sa mga nagpanawagan, pero ang pamunuan niya sang Senado daw hindi man sila kumpurmi man nga isurrender or iarestohon, no, si Senador de la Rosa. That is why ginpaidarom siya sa protective custody sang Senado. Sabantay natin, mabiyan, ano pagid ang matabo sa mga masunod nga mga inadlaw. Kasi siyempre, balantayan man natin ining impeachment trial or impeachment case, no, ni Vice Presidenta Sara Duterte. Kay within this week, posible mabiyan nga i-transmit na sang Kamara ang kaso or ang articles of impeachment sa bahin sang Senado. Kasi ang Senado, once nga mabato ni nila, tiginahambal man nila, kaginapasalig, nga ilaman dayon nga aktuhan, no? Kumbaga, aktuhan nila forthwith ang controversial nga tinaga nga ti sa una mabiyan, no, sang nakaligad nga tuig. Hindi man hilisugot. Sa tion pa sang Senate presidency ni Chief Escudero, bisan pa nga nabato na nila ang articles of impeachment, pero waay ya ginaktuhan gila yon. Kaya tilain ang lain kunuya ang pag-botsringon sang forthwith. Pero kung ang mga ekspertong pahambalon ang forthwith, dapat insigida, no, gila yon. Once nga mabaton mo, aktuhan dayon. Hindi na pagpaagahan, hindi na pagpakwanda, hindi na pagpadugay-dugayan, hindi na pagpatulugon ng pila kagabi sa inyo sining sa Senado. Hindi dapat nga mag-convene gila yon bilang impeachment court para sigura na ang impeachment trial. Alas 5:22 sa aton oras, mabiyan. Alang-alang na aton sininga oras aton nga pagpangalagad sa patuntunan El Castigador. Standby na sa dirigid lamang madugay sa mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyo pag-upod kag pagpakigbahin. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:29. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapik na, nakadetox ka pa, kagsuman sang Kalipop, akali para everybody, every bubbly.
5: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan, welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Mayo 13, 2026.
2: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kag ako naman si ka K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kagaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, mga port sa Aklan, hugot ang seguridad. Rason niya wala sa may nakalusot na illegal na droga, suno sa Police Regional Office 6.
2: Masobra 43 milyon nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa tung bulan sang Abril.
4: Police Major Miles Giron, ginislan bilang hepe, sang kalinog bangod masobra na ini 2 ka tuig sa serbisyo.
2: Masobra 1,000 ka mga public utility jeepney driver sa syudad sang Iloilo, benepesyaryo sa second batch sang fuel subsidy.
4: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte, no feelings sa iya impeachment.
2: Lalaki patay matapos nagbulig, agud mapalong ang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Quezon City.
4: Sa balita internasyonal, US President Donald Trump padulong sa China para sa Superpower Summit.
2: Sa balitang sports, pagtaliwa ni Grizzles players ang Brandon Clark, padayon nga ginaimbestigaran.
4: Sa balita entertainment, Julia Barreto, Charo Santos kag Christopher De Leon magaupod sa bag-ong horror film nga Knock 3 times. Ala 5:35, batian ang ato sa mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
6: Balitang lokal.
4: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang klinika Detex 500 the Superior Antioxidant. Ginalantaw nga hugot ang seguridad sa mga puerto sa probinsya sang Aklan, partikular na sa Malay bangod wala sang may nabato ni report ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga may nagakalusot nga illegal nga droga sa among lugar. Suno kay Regional Director Brigadier General Josefino Ligan nga good report ini bangod bisan ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA wala man sang may mga namonitor. Pahayag pa ni Ligan nga kalabanan sa mga suspect madakpan sa drug buyback operation ang wala sang source sa Aklan. Wala man sang record nga may party drugs nga na-recover ang kapulisan. Samtang duga pa sang direktor nga hindi kaangay ang problema sa Aklan kung ipaanggid sa problema sang syurad kag probinsya sang Iloilo sa patag sang illegal nga droga.
2: Naglabot sa 43.8 milyon nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sang Police Regional Office 6 humalin sang Abril 1 tubtub Abril 30, 2026. Base sa data, 137 ka operasyon ang napatigayon sa diin 177 diri ang naaresto. Sa nasambit nga numero sang arestado, 119 ang street level individuals, 51 ang high value individuals, kag 7 naman ang newly identified. Ang mga suspected shabu ang na-recover sa nagkalainlain nga drug buyback operation sang kapulisan nga may kabugaton nga 6.4 kilograms. Nahibaluan nga napasakaan na sang nagakaigo nga kaso ang mga suspect nga radakpan kag padayon pa nga ginapasangkad sang kapulisan ang ila kampanya batok sa illegal nga droga.
4: Sa piyak nga bahin, gin-assign na karon sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO Headquarters si Police sa Major Miles Giron. Ini matapos ang ginislan siya bilang hepe sa Kalinog Municipal Police Station. Sa din ang nagtalo sa iya si Police sa Captain Melvin Mercado, ang Deputy Chief of Police sa Mumang Estasyon. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mercado, gipayag sining nga iya na bato ng order sa pag-appoint siya bilang hepe kahapon nga daw Mayo 12. Samtang nibloan na tumtod walang katuig ang assignment sa mga hepe sa tag sa Kabanwag at Malikawan, ang familiarization.
2: Sa dugang nga balita lokal, 1,579 ka mga public utility jeepney drivers ang benepisyaryo sa 5,000 pesos cash relief assistance ng national government. Ang tagtaganay ang ginpatigayon subo nga Mayo 13 sa gym sang barangay MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. Nahibaluan nga kabahin ini sang bulig sang national government sa mga driver bangod sa sunod-sunod nga pagtaas ang presyo sang petroleum products bangod sa natabo nga kinagamo sang Iran kag Estados Unidos.
4: Sa duga pagkinatun nga balita lokal, formal lang nagbukas ang 11 nga ASEAN Regional Geographical Indicators Forum and Exhibition sa din host ang Iloilo City halin Mayo 13 tubtob Mayo 15. Ini ang gipangunahan sa Intellectual Property Office of the Philippines upod ang European Union Intellectual Property Office na tinutuyo nga kalahon ang Western Visayas bilang model sa pag-promote sang geographical indicator amuman ang data sharing sa mga pumalasakop. Ang GI amo ang simbolo kon level nga ginagamit sa mga produktong may particular nga geographical origin, kalidad o kon reputasyon bangod sa isa ka lugar kaangay sang Guimaras sa mango kag Aklan Pinya Weaving. Sa among forum, magatipon ang mga representatives gikan sa ASEAN member states, partners sa international organizations, Philippine government agencies, kag local producers. Matagan man sa platform nga makaka-register ang ibang mga producers, sa diin accessible ini paagi sa mga IPU feel sa tag sa karyon sa idalom sang Department of Trade and Industry o kon DTI.
2: Sa una nga pahayag ni Mr. Angelo David Berba sa mga katapos ang media, ginsiling sini nga halos 8 ka bulan nga delayed ang ila ginapatindog nga desalination plant sa Ingore La Paz tungod nga wala gina-release ang OBO o kun Office of the Building Official ang ila permit. Apang sang ginpatawag si Berba sang miyembro sang konseho kag nag-atubangay sila ni Engineer Mavi Gustilio diri nagbaylong iya pahayag kag nangayo sang pasaylo. Ginklaro man nga mayara sang misinterpretation sa magtimbang nga bahin. Subong hapon, mayara sang technical conference ang OBO kag MPIW.
4: Alas 5.40 na batian magdetalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin magdetalye sa balita nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal na inyong mabatian na dulong sa isang MyTC. Kung gusto mong healthy, inom kamong sang MyTC. Ginpasal nilang ni Vice President Sara Duterte sa abogado ang pagtubang sa iya impeachment. Sa din niya gipahayag wala siya sang personal nga balatsyagon angot diri. Sang gipamangkot ko nung iya nabatsyagan matapos ang boto sa kamara para ma-impeach siya, nagsabat ang Vice Presidente wala siya sang feeling sa party sini. Kung madumduman sang Lunes, nagboto ang kamara sang 257 ang nagpabor, 25 ang nagboto nga hindi pabor, kag siyam ang nag-abstain sa impeachment sang Vice Presidente, kag i-endorso ang articles of impeachment sa Senado nga mga convene bilang impeachment court. Gipahayag naman sa iya mga abogado nga preparado sila sa pagdepensa sa iya. Angot sini gipasalamatan ni Duterte ang iya mga supporters bangod sa iya pagsalig ka matuod nga pagpakig-unong sa iya.
2: Para sa dugang nga balita national, patay ang isa ka 50 anyos nga lalaki matapos ini masuffocate sang nagbulig agud mapalong ang kalayo sa nagluntad nga sunog sa balay sang iya utod sa barangay Pasong Putik, Quezon City kaina sang kaagahon Mayo 13. Suno sa barangay Health Emergency Response Team, ginhingagaw pa siya dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Madasig nga naglapta ang kalayo sa mga nagaikit-ikit nga panimalay nga human sa light materials. Base sa impormasyon sang Quezon City Fire District, 15 ka mga balay ang nasunog, kag 25 ka pamilya ang naapektuhan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad kung sa diingid nagsugod ang sunog, kag ano ang posibleng kabangdanan sini.
4: Alas 5.42, nabatian mag-detalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa ilo natin mag-detalye sa balita international.
6: Balita international.
4: Ang mga balita international ngayon, batian na dulong sinusang Clinica Detects sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sila nga panit, nagbatok sa mga skin diseases, magamit ta sang Detects Beauty Sopa sa atos nga pagpanghamoy kag pagpaligo. Padulong sa China si US President Donald Trump agud magtambong sa Superpower Summit. Ini ang una nga kaguyunan sa sunod sang halos isa ka dekada nga magabisita si isa ka presidente sa United States na summit nga pungsod matapos madinay ang iya pagkadto bangod sa nagapadayon nga giyera sa Iran. Ginalauman ni Trump ang isa ka malawig nga pagkigpulong sa counterpart nga si Xi Jinping. Una nga istoryahan sa meeting amo ang krisis sa Iran nga sa karon nagadepende sa China bilang isa ka mayor nga customer sang ila krudo bisan pa sa mga sanctions nga gipatuman sang Estados Unidos. Sandig pa sa report na kipman sa agenda na ni Trump kag Xi ang plano nga pagbakal sang armas sang Amerika para sa Taiwan, ang mga issue party sa gatawag na self-governing democracy claim sang China, ang control sang China sa rare earth exports, kag ang tensyon sa trade relations sang duha ka mga pungsod.
2: Sa dugang balita international, naglabot na sa girabanta $29 billion ang nagastos sang United States sa padayon sini nga giyera batok sa Iran, suno sa isa ka mataas nga opisyal sang Pentagon. Mas mataas ini sang $4 billion kun ipaanggit sa una nga gasto sa ang amo nga pungsod sang nagligad nga bulan nga nagalabot lamang sa $25 billion. Lakip sa amo nga kantidad ang dugang nga gastos para sa repair kag pag-ilis sang mga kagamitan pati na ang operational costs sang militar. Una na nga gin-report sang Marso, ginabanta naglabot na sa hindi magnubo $11.3 billion ang nagasto sang Amerika sa una nga anum kaadlaw sang inaway nga ginpangunahan ni President Donald Trump.
4: Alas 5:44 sa hapon, nabatian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
0: Balitang Sports!
4: Ang Balita sa Patag sang Sports, gadulong sa isang Klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras batok sa atos nga baho balas, baho nga hindi mangin bayabas. Magamit kita sang Klinika Deo Fresh sa atos nga mga kili-kili. Ginaimbestigahan na sa mga otoridad ang pagkapatay ni Brandon Clark matapos siya masapuan wala ang sakabuhi si Abalay sa edad nga 29 anyos. Base sa inisyal ng impormasyon sa mga otoridad, may nakita ang mga drug paraphernalia sa lugar sang insidente. Ginahulat man sa mga imbisigador ang resulta sang autopsya kung may baluan ang eksaktong rason sang iya kamatayon. Sudo pa sa report silang ligad nga bulan, ginaristo siya bangod sa madasig pagmaneho sang iya sarakyan kanakuhaan man sang controlled substance sa Arkansas. Kung madumduman, nagsulod si Clark sa NBA sang 2019 kadangin 21st overall pick sang Oklahoma City Thunder ante siyang layon nga na-trade sa Memphis Grizzlies. Alas 5:46, nabatian ang madetalye sa balita sa Patag sang Inampang. Kagkaroon sa ilo ato madetalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
2: Ginanunsyo nga magaupod sanday Julia Barreto, Charo Santos Concho kag Christopher De Leon sa bagong horror film nga igadirek ni Gerald Tarog nga may titulo nga Knock 3 Times. Base sa report, kabahin man sa cast si Tony La Brusca. Si Tarog kilala sa iya mga obra pareho sang Camera Trilogy kag Bayaniverse Films kag may eksperyensya man siya sa horror genre pinaagi sa iya mga gindirek nga episodes sang Shake, Rattle and Roll kag ang pelikula nga aswang sang Tuig 2011.
4: Ante sa magtakop, may ngapon gig kay or may gabi na kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Beth Idarlilia sa may Banwa sa Kalinog, kay Ma'am Jusa Bataclet Celo, kay Sir Michael Biasi Celes, kay Sir Andre Seven, kay Sir Fred Pascal Jucampo sa may Banwa sang Zaraga. Kagamayan ito mga K5, ang kapag-usahan pagbalita ng idulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules ng adlaw, Mayo 13, 2026.
2: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang agenda. Kami ang inyong matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500
7: masaliga. DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics!
17: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino nga tayo.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500
26: ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
26: kagga kontrolar
27: sang imo blood sugar.
26: DTX 500
27: masaligan
26: epektibo.
27: DTX 500
26: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio
30: ang D3 Bio
29: yung may PCO
30: ang PCO
29: yung may D3
30: mga butika
29: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
30: Ang PCO.
29: Yung may D3.
30: Mga, mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
29: D3 Bio with Vizio.
34: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
29: Yung may Vizio.
30: Ang Vizio.
29: Yung may D3.
30: Mga butika.
29: D3 Bio.
35: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga
0: may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: You may PCO.
1: Ang PCO.
2: You may D3.
1: Mga butika.
3: My family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
3: Garantisado.
5: Epektibo.
3: Para mismo.
5: TDX 500.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uho.
3: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: ko siya patatatan na ikulong ko, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years, tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrender rin doon. Naalam naman nila na puring court yan eh, layuhan yan eh.
1: Standoff sa Senado, mabilis na kumalat ang balita na may desisyon na daw ang Korte Suprema. Denied umano ang TRO request ni Senador Bato de la Rosa.
2: Kaya naman uminit muli ang tensyon sa Senado. Si Senator Bato, wala raw talagang balak sumuko.
3: Not today for sure. Ito naman ang mensahe sa amin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa spekulasyong aarestuhin na si De La Rosa. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Resolusyon ng limang senador na nananawagang sumuko na si Senador Bato de la Rosa, tinawag na kabastusan ni Senate President Alan Peter Cayetano. TRO petition ni de la Rosa, ibinasura umano ng Korte Suprema. Sana all manhid. VP Sara wala raw nararamdaman sa pag-impeach muli sa kanya ng Kamara. Exclusive DPWH, wala pa umanong nasisimulang major infra project ngayong taon. Ilang kongresista nangihingi pa rin daw ng kickback. Hindi lang robbery at extortion, PGMN pinaimbisigahan na rin dahil sa posibleng red tagging. Luzon at Visayas grid itinaas sa red alert, rotating brownout posible ayon sa Meralco. At Rian Ramos, Michelle D. at Sam Panlilio, kinasuhan na ni Alias Totoy kaugnay ng Angpao scandal.

Nasa wanted list na ng ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sesyon naman ngayong hapon, muling nabalot ng tensyon matapos umugong ang umano'y panibagong tangka para damputin si de la Rosa. Narito ang agenda report ni Hannity live na gumula.

0: si Turion na rin ang nagsabi na may posibleng mangyari ngang aksyon ngayong hapon, lalo na sa panig ng Korte Suprema matapos ang umano'y pag-deny ng temporary restraining order ng Korte Suprema pagdating doon sa kanilang kaugnay nga doon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat ng mga ito, no, sa gitna ng umuugong na muling pagtatangkang paghahain ng warrant of arrest laban sa kanya, dalawang beses na pakanta si Senator Bato de la Rosa ngayong araw habang inaalala ang mga prinsipyong binaon daw niya mula sa PMA. Pakinggan natin yung tawagin niya, kung tawagin niya ay pag-concert niya kanina.
1: When bells for us are rung and our last stop is sad, generations see.

0: apela niya sa mga kapwa PMA o mga kabaro magkaroon daw ng peaceful support pagdating sa panawagang huwag siyang isuko sa foreign authorities.
1: Para naman makita ng mga gobyerno natin, kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabaro.
0: Kasunod yan, kunina ng paghain ng ilang minority senators ng resolusyon urging him to voluntarily surrender. Kabastusan daw ito para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Umalma rin mismo si De La Rosa.
1: Huwag sila po siya nung atat-atat na ikulong ako. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos ngayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrender rin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh.
0: Mula sa pagiging kilalang matapang na PNP chief, inami ni De La Rosa na may lapses umano ang kampanya kontra droga, kung saan may malaki siyang papel na isinama rin ng ICC sa warrant of arrest laban sa kanya.
1: Merong lapses eh. Nakonvicto nga yung mga polis na pumatay kay Kian De Los Santos, di ba?
2: Do you regret those lapses, sir?
1: Ha?
2: Do you regret those lapses?
1: Sayang, sana. No one is perfect. So, hindi mo maperfecto yung war. Kaya mayroong mangyayaring hindi talaga maganda.
0: Unang lumitaw si De La Rosa nitong Lunes matapos ang 6 na buwang pagtatago kaugnay ng warrant. Sa sesyon kanina, may inamin si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, ang kumpirmado ay off-limits ang 6th floor, specifically ang helipad ng Senate premises, dahil galing tayo mismo roon kanina at hinaharangan nga yung pagdaan ng Senate media doon, pero nakita natin mismo na merong crowbar at may label talaga na off-limits. Kasunod nga yan nung claim na maaari raw arestuhin si De La Rosa ngayong hapon. Corina.
3: Okay, so pinaniniwalaan pa rin ng media ngayon dyan, Hana, na mayroon kayong inaabangan na pag-aresto. Why is this believable to you?
0: Corina, personally, there's a source that said that some personnel or authorities, what I can confirm is that authorities, according to our source, is on the way here. This is after all the developments this afternoon. Pero nakausap kasi natin...

0: before this, no, nakausap natin itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca when it comes to the claim na meron daw presensya ng authorities, mapa NBI man yan, DOJ or Interpol, lalo na nga't ayan ang claim ni De La Rosa at ng kanyang kampo. Ang sabi ng Sergeant at Arms mismo, sa ngayon walang presensya ng mga otoridad para magtangkang i-attempt itong arestuhin itong senador, at sakali mang magkaroon, ayon sa kanya, kailangang makipagpulong muna ng Senate Sergeant at Arms sa Senate President, which is Alan Peter Cayetano. So far, Corina, ang Senado ay hindi naka-lockdown, at ayon sa kanya, ito ay elevated alert status, which means yung Senate main gate ay sarado, at ang alam natin so far, merong mga supporters na planong pumunta sa harap ng Senado dahil nga dun sa naging apela ni De La Rosa na prayer vigil sa gitna ng reports na pwede raw siyang arestuhin ngayong hapon. At ang napansin natin, Corina, merong information na maaring dumaan daw sa hagdan itong mga otoridad, pero again, hindi pa natin makumpirma kung ito ba ay in relation to De La Rosa's pag-arrest kay De La Rosa. At sa ngayon, nandito pa rin sa Senate premises ang senador. Corina.
1: Okay, so ang ibig sabihin na hindi pa nagsasalita din ang panig ni Senador De La Rosa, dahil hindi ba't may hinihintay pa tayong kumpirmasyon tungkol doon sa lalabas na desisyon mula sa Korte Suprema?
0: Corina, ang sinabi kasi ng company De La Rosa, specifically Attorney Estrelito Torrion, hinihintay nila itong decision or announcement ng Supreme Court, pero hindi niya ma-disclose kung ano yung nalalaman niya because he's a lawyer himself, that's according to him, no? When it comes to the TRO, ang nag-claim kasi nito ay si Senator Aimee Marcos, na kilalang kaalyado ni Senator Bato. Narinig natin siya mismo na possibly deny daw ang TRO nahiling ng De La Rosa Cup sa Korte Suprema, at siya nagsabi na meron daw presensya ng NBI personnel dito sa Senado, kaya naka-alerto ang Bato Camp sa ngayon. Corina.
1: Okay, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Nagbabangayan ngayon ang dalawang senador dahil pa rin kay Senador Bato. Tutuluyan daw ni Senator Robin Padilla si Senator Kiko Pangilinan sa Ethics Committee. Wala namang planong umatras si Pangilinan. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula po rin dyan sa Senado. Dexter, ano nang nangyari?
3: Pinky, handang harapin ni Senator Kiko Pangilinan ang anumang reklamo na isasampa sa kanya sa Committee on Ethics kaugnay ng pagtataas ng boses sa isang debate sa sesyon ng Senado. Sa kanyang official statement na binigay sa Senate media ngayong araw, sinabi ni Pangilinan na sa tinagal-tagal niya sa Senado at sa dinami-dami ng mga sigawan at pagtataas ng boses sa isang debate, ay ngayon lang malamang hahantong sa Ethics Committee itong kanyang ginawang pagtataas ng boses. Paliwanag ni Pangilinan, hindi maiwasan at malimit mangyari sa plenaryo ang mga pagtataas ng boses sa mga debate. Sa nangyaring debate kahapon, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa noong Lunes at ang ipinatang Senate Resolution No. 44 noong mga nakaraang buwan, tumayo itong si Pangilinan para sa isang point of order. Dahil nasa Committee on Rules na anyang usapin, dapat lahat ng manifestation ay doon na lang i-refer at hindi na sa plenaryo dahil maraming mga mahalaga pang issue ang kailangan talakayin. Sagot naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, may mga pagkakataon pa rin naman talaga na pinapayagan yung manifestation sa plenaryo kahit nasa committee na ang isang usapin. Dito sumingit si Senator Robin Padilla at pinunto na noong Lunes lang nakumpirma na may inilabas na ngang warrant of arrest para kay Senator Bato De La Rosa. Pero mataas ang tono na boses ni Pangilinan nang manindigan siya na nasa kanya pa ang floor o ang pagkakataon na magsalita. Para kay Padilla, paninigaw ito at hindi raw niya matanggap na siya ay sinisigawan. Sinubukan silang makipag-ayos habang suspendido yung sesyon kahapon, pero hindi tinanggap ni Padilla dahil kailangan niya sa plenary session din ihayag ni Pangilinan ang pagsasorry. Nanindigan din siyang iaakyat niya ito bilang reklamo sa Ethics Committee. kanina sa sesyon, muling tumayo itong si Senator Padilla para ihayag na nais niyang mag-sorry sa Pangilinan sa plenaryo. Pero sagot ni Senator Kiko, ituloy niya ang pagsasampa ng ethics complaint.
4: Edi, tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.
5: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
2: Si Dexter tila nawala sa linya ng komunikasyon. Yun po ang naging sagutan ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. Gaya ng sabi ni Dexter, continuation po yan na nangyaring insidente kahapon. Ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry sa plenaryo si Senator Kiko dahil sa plenaryo din daw siya nasigawan. Pero sabi nga ni Senator Kiko, mag-file na lang siya ng kaso sa Ethics Committee. Balikan natin si Dexter.
6: Yes, Corina. Binabanggit ko nga na pagkatapos nung sagutan nila kanina doon sa plenaryo, kaugnay nga doon sa sinasabi ni Senator Kiko na doon na lang sila magharap sa Ethics Committee, magsampa na lang ng reklamo. Nagpatuloy naman yung session konti, may mga nagsalita pa. Pero yung time kasi na yun, Corina, kanina ay may mga ugong-ugong na may desisyon na nga di umano ang Korte Suprema doon sa hinihiling na tiyaro ni Senator Bato de la Rosa. And then nagsuspend ng sesyon. Ang nangyari ngayon, nagkaroon ng komosyon matapos magpang-abot doon sa Senator's Lounge itong sina Padilla at Pangilinan. Pero hindi naman daw humantong. Nakausap natin ang Senate Sergeant at Arms at hindi naman humantong doon sina naunang napabalita sa amin kanina na nagkasuntukan yung dalawa doon sa Senator's Lounge. Nagkaroon lang ulit ng taasan ng boses yung dalawa. So yan yung naging unang komosyon kanina na ating sinubukang makuha sana yung panig ng dalawa. So far sa ngayon ay naka-suspend ang sesyon ng Senado. Pinky.
2: Okay, Dexter, sabi ko nga kanina, ang gusto ni Senator Robin ay mag-sorry si Senator Kiko sa plenaryo, hindi ba? Dahil dun din siya pinagtaasan ng boses. Nakita ko din yung interview kay Sergeant at Arms, ang sabi nga niya, wala naman kasi parang may lumabas na report na nagkasuntukan daw. Wala naman daw ganun. I think yung ginamit niyang salita ay girian. Tama ba, Dexter?
6: Oo, nagkagirian lang. Nagkagirian doon nung nag-abot sila doon sa plenaryo dahil nga nag-suspend. Madalas kasi pag nag-suspend, yung mga senator pupunta doon sa Senator's Lounge, pwede silang magmerienda doon o pwedeng mag-usap na hindi nakukunan ng media dahil ang media nandun sa plenary, pag naka-break, kumukuha ng video, pag may mga usapan, nakukuha. So ang ginagawa nila, madalas pumupunta sila doon sa Senator's Lounge kung may mga gusto pa silang pag-usapan. Pero ang nangyari doon sa loob, batay doon sa panayam natin kanina kay Retired General Mau Aplasca, ang acting Sergeant at Arms, na sinabi, nagkagirian, nagkataasan ulit ng boses doon sa Senator's Lounge itong dalawa. Nanaagapan din naman kasi nakita natin kanina, tumatakbo itong mga senador na papunta doon sa lounge. Akala namin may isang nandyan na yung aresto kay Senator Bato dahil ang pinakahuling nasa pila ng takbo ay si Senator Bato dahil ang yung upuan niya ay nandun sa pinakadulo, pinakalikod na pahagi ng session hall. Biggie.
2: Dexter, ganyan talaga kapag nagtakbuhan sila, kahit na sino pang makita mo dyan, ay talagang susunod ka at aalamin mo kung anong nangyayari dyan. Okay, so maraming salamat sa iyo. Dexter Ganive ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.
7: Hello, Ante Claire. Yan ang mensahe ni Senador Bato de la Rosa kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Una na kasing sinabi ni Castro na bibigyan naman ng legal protection ang senador sakaling hulihin ito sa bisa ng warrant of arrest ng ICC.
8: Hello, Anticlare. Yusik Claire. Magaling sa akin ay kita niloloko. Nagpapasalamat ako doon sa sinabi mo kanina that this government is willing to give me all the rights and yung yabel ko yung legal remedies.
7: Spokesperson naman daw si Yuse Castro ng Palasyo, kaya malamang pareho ang mensahe ng Pangulo. Una nang nagmakaawa si De La Rosa kay PBBM na huwag siyang isuko sa ICC.
1: Hindi pa rin nauubusan ng tao sa labas ng Senado, taga-suporta man o kritiko ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
9: Sing-init ng panahon ang pagmamartsa at pagtitipon ng ilang grupo sa labas ng Senado. Giit nila panagutin si Bato de la Rosa matapos kumpirmahin ng ICC mismo ang arrest warrant para sa senador.
10: Walang dahilan anuman ang Senado para ikubli si Senator de la Rosa. Ano pa ang mga hakbang na pwede gawin ng pamamayan para pilitin ang Senado na gawin ang kanyang trabaho. Kami nga, kung papayagan kami pumasok, kami na-aaresto kay Batoy. Pwede naman yung citizen's arrest. No, kami na ho magdadala sa ICC kung gusto nila. Patak-patak na lang kami para yung pamasahin niya ay makover.
9: Hindi naman daw nababahala si De La Rosa sa mga batikos at pagkilos protesta laban sa kanya.
8: Well, they are entitled to their own opinion. Opinion nila yan. Iba naman yung opinion ng mga supporters ko. Huwag kang sumurinder.
9: Nakaantabay din daw ang kampo ni Bato sa desisyon ng Korte Suprema sa kanilang hamon sa arrest warrant. Naka-heightened alert pa rin ang PNP sa paligid ng Senado. Lalo tuloy pa rin ang mga programa rito ng mga bumabatikos at sumusuporta kay De La Rosa. Maximum tolerance ang ipinatutupad ng mga pulis pero handa silang arestuhin ang sinumang mananakit sa kanilang hanay. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Bayunori News Channel.
1: Pugante ang turing ng NBI kay Senador Bato de la Rosa. At para kay NBI Director Melvin Matibag, obstruction of justice ang anumang tangkang harangin ang pagsilbi ng arrest warrant ng ICC. Pero hinay-hinay muna ang NBI sa ngayon. Dapat nang isuko ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang pananaw ni NBI Director Melvin Matibag.
11: As a lawyer, not as an NBI director, wala po akong recollection that there is a law or public act that says that the Senate can do a protective custody for somebody who's a fugitive from law. Ano po? So, kasi ngayon, as of now, si Senator Bato is considered a fugitive of justice kasi there is a warrant of arrest, a valid warrant of arrest issued by the ICC.
1: May babala rin si Matibag sa eksklusibong panayam sa programang Memo.
11: Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice.
1: Nagpasaklolo na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para harangin ang arrest warrant ng ICC. Kaya naman, stand down muna ang NBI.
11: Siguro po, dahil may Supreme Court, ako po, not as an NBI director again, as a lawyer, siguro po, I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on this matter.
1: Nananatili sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Giit ng dating PNP chief, politically motivated lang ang kanyang kaso.
2: Parehas ang pananaw ni former Senate President Franklin Drilon sa NBI. Anya, walang legal basis ang pagkanlong ng Senado kay Senator Bato.
8: Petsa ang court dito sa Pilipinas. Parinte Pilipino, Mr. President. Parinte Pilipino, kung pwede lang.
12: Parang pwede pa sa NBA.
8: Kung meron ako pananagutan.
12: At bayan
8: sa'yo? Pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
2: Nagmamakaawa kay BBM. Nasa kamay ni PBBM ang kapalaran ni Senador Bato de la Rosa na wanted ngayon ng ICC.
13: Because foreign policy is a matter for the executive branch to work to decide.
2: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin din ni former Senate President Franklin Drilon na may conflict sa pagitan ng Rome Statute at batas ng Pilipinas at kailangan daw itong resolbahin ng Korte Suprema. Pero para sa dating mambabatas at DOJ Secretary, valid ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa.
13: That's under the law, the a warrant is only valid if issued by the local court, by a court within the jurisdiction of the Philippines. The argument of the other side is that the warrants issued by the ICC is part of the law of the land because that is issued under the Rome Statute and we adhered and ratified the Rome Statute.
2: Kaya kung si Drilon ang tatanungin, dapat kumilos ang administrasyon para isilbi ang warrant. Wala rin siyang nakikitang dahilan para kupkupin ng Senado si De La Rosa.
13: I cannot find technically a legal basis for a protective custody. I am not aware of any statute which grants the Senate the right to issue a protective custody. And what does that mean anyway?
2: Para kay Drilon, wala ring visa ang Senate Resolution Number 44 na nagsasabing dapat bigyan ng sapat na oras ang mga individual para sa legal remedies bago ito isuko. Ilang civil society groups ang kasama sa mga nagrally sa labas ng Senado. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante live mula sa Pasay City. Lian, ano na ang pinoprotesta ng mga grupo dyan?
14: Vicky, humigit kumulang 1,000 rallyista mula sa iba't ibang civil society groups sa pangungunan ng Tindig Pilipinas ang nagtungo sa harapan ng Senado ngayong hapon upang maglunsad ng kilos protesta. Layunin ng protesta na kundirahin ang panibagong kudeta sa Senado na anilay isang hakbang, desperadong hakbang upang hadlangan ang pagpapatuloy ng impeachment VP Sara. Paraan din daw ito upang protektahan si Senador De La Rosa sa kinahaharap nitong ICC warrant.
15: Akin very low bar ang pinagkukulan ng ating bagong mayorya sa Senado dahil andyan yung mga 20 dito sa Crimes Against Humanity na si Pato de la Rosa at Pompo, nandyan yung atong mga senador na nakapit sa Paikotol, si na Chises Otero, Jiboy Estrada at George Cueva, nandyan din yung mga tanong tungkol sa solar franchise na yung nanay ni Leandro Bigisen at si Loren Legata, nandyan yung dalawang bigyak na sampot sa Prime Waters.
14: Sa kabilang bahagi ng kalsada, dumating din ang ilang taga-suporta ng Duterte family at ni De La Rosa. Sa gitna ng panayam ng media kay Father Flavie Villanueva, biglang lumapit ang isang motorista.
16: Tayo ba mag-uusap o
17: ito po, bukas ka sa pating pag-uusap?
16: Papahayag lang po ako ng po. Papahayag din sila?
17: Oo. Ang
16: respeto po yan. Respeto. Kasi,
17: ano, pahitin mo na pag-uusap.
16: Kasi po, ang tahimik po, ano ba? Ang tahimik ng mga dilawan pagdating sa...
17: Sino dilawan doon?
16: Billion.
17: Hindi, walang dilawan, hindi ako dilawan ha?
16: Hindi, kayo po, sa panig niyo po.
14: Pinky, upang masiguro ang seguridad sa gitna ng presensya ng magkasalungat na grupo, nagpakalat naman ng mahigit 1,300 na pulis sa paligid ng Senado. Samantala, dito sa JW Chocno Boulevard, ang northbound lane ay nakasarado pa rin. Yan ay matapos madagdagan ng panibagong mga protesters, pro-impeachment protesters sa kanang bahagi ko ngayon. At bandang alas 5 naman ng hapon ay dumating ang mga pro-Duterte groups. Yan ay matapos marinig nila ang posibleng pagkaka-aresto, posible na ma-aresto si Senator Bato de la Rosa. Pinky.
2: Maraming salamat, Lian Bustillos ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Pasay City.
7: Binawi ng PNP CIDG ang inisyu nitong sabina laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito raw ay bilang pagrespeto sa protection order ng Senado. Ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo, bukas sana pinasisipot si De La Rosa sa Kamkrame para sa investigasyon ng CIDG sa mga umano'y extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong drug war ni FPRRD.
18: Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpareceive ng manibagong subpoena kay Senator Bato De La Rosa.
7: Nagpasalamat naman si Senator Bato sa naging hakbang ng PNP-CIDG.
1: Inilabas na ang opisyal na listahan ng House Prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara. Paano nga ba sila napili? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
19: Suportado ng mga mambabatas ang 11-man prosecution team na napili para sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ay kahit kapansin-pansin na kasama sa Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores sa kabila ng pag-abstain niya sa butuhan.
20: Ay, naging desisyon po ng mababang kapulungan ay yung pag-assign sa kanya bilang prosecutor. No, tignan natin sa mga magdaang araw, no, paano bilang prosecutorial panel ay titindig sila sa kanilang probable cause at itutuloy-tuloy ito sa paglilitis sa Senado.
19: Sa kanya namang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Terry Redon na ang pagpili ay hindi base sa boto nila sa impeachment, kundi sa karanasan at husay bilang abogado at lingkod bayan. Pero aminado ang ilang mambabatas na hindi sila nakonsulta sa binuong prosecution panel.
21: Kinonsult kayo kung regarding sa magiging prosecutor since part po kayo ng House Committee on Justice?
22: Hindi.
20: Hindi.
19: Duda rin si Congressman Antonio Tinio sa panibagong kudita sa Senado.
22: Sigurado, syempre. Di ba? Sino ba ang pangunahing makikinabang? No? At deklarado naman yung iba, di ba, na ang core nung nagkudita yung Duterte Block.
19: Sa ngayon, hindi pa rin ipapasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Para sa agenda, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio naghain ng supplemental complaint sa Quezon City Prosecutor's Office. At exclusive DPWH, wala pa umanong nasisimulang major infrastructure project na yung taon. Susunod yan sa agenda.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
1: Stay informed when it matters most from breaking stories and other developments that shape your day. Midday Report delivers clear, concise, and credible news right when you need it.
2: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Ortigas. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi maaaring ipatupad ang warrant na hindi galing sa Korte ng Pilipinas. Ito ang giit ni VP Sara sa gitna ng mga panawagang sumuko na sa ICC si Senador Bato de la Rosa. Pero iba ang pananaw ng DOJ. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Muling narinig kay Vice President Sara Duterte ang salita na naging kampanya nila ng kanyang former running mate na si PBBM.
5: Magkaisa sila. Dapat magkaisa ang ating bansa para sa katarungan, sa kaayusan, sa pangyapaan at sa kaunlaran. So dapat iisa lang yung direksyon natin.
4: Sa panibagong panayam sa kanyang mga supporters sa Dahig, may akusasyon ng bise kung bakit anya nawala ang pagkakaisa ng mga Pilipino.
5: Nakakalungkot na mula sa pagiging magkaisa na Ryan ay nagkawatak-watak tayo dahil sa personal na interest ng mga Pilipino.
4: Wala naman daw siyang nararamdaman kahit dalawang beses na siyang na-impeach ng kamera at hayaan na lang daw niyang magsalita ang kanyang defense team sa impeachment. Pero may patutsadang VP sa mga senador na naghain ng resolusyon na nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad.
5: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
4: Sabi naman ng Department of Justice, maaaring isuko ng bansa ang isang pinaghihinalaan o naarestong individual sa International Court sa ilalim ng Republic Act 9851. Pwede rin daw ang extradisyon. Matatanda ang RA 9851 din na naging legal basis para sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sa ngayon, maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay VP Sara. Pero hindi pa raw sila nagkikita ng bagong defense counsel nito na si Peter Haynes. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonario News Channel.
3: Handa na raw ang bagong lead defense counsel ni FBRRD na si Peter Haynes mula sa paghawak ng mga kaso ng genocide hanggang sa pagiging consultant ng heads of states, kilalanin siya sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Ang abogadong nagpalaya kay former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba sa charges ng war crimes at crimes against humanity sa The Hague ang siyang papalit bilang lead defense counsel ni former President Rodrigo Duterte. Siya ang British lawyer na si Peter Haynes, dating presidente ng International Criminal Court Bar Association for 2019 and 2021. Ugat ng conviction ni Bemba noong 2016 ang command responsibility niya bilang military commander na may kontrol sa mga tropang criminally responsible sa murder, rape at pillaging na naganap sa Central African Republic. Ang nagpawalang sala sa kanya, inilaban ng defense team na nagkamali ang trial chamber sa pagsama ng specific crimes na labas naman sa charges na isinampa laban kay Bemba. Itinuturing ito bilang isang landmark acquittal case na para sa Amnesty International ay malaking sampal sa mga biktima ng pagpatay at panghahalay. Naway matuto raw ang korte sa desisyong ito para doblihin ang efforts ng pag-iimbestiga with full respect for the accused to a fair trial. Tumayo ring defense counsel si Haynes para sa dating general na si Vinko Panderevich para naman sa Srebrenica genocide, ang itinuturing ng UN na pinakamalaking massacre since the Holocaust of the Second World War. Ayon sa St. Philip's Barristers, kilalang consultancy Haynes ng heads of states, mga NGO at iba pang outreach projects sa ngalan ng US State Department at Foreign Commonwealth Development Office. Inilabas kahapon ang unredacted version ng withdrawal request ni former lead counsel Nicholas Kaufman, kung saan binanggit nito na hasang-hasa sa proseso ng ICC ang papalit sa kanya, na pinili raw ng common law wife ni FPRRD na si Honeylet Evansenia at anak nilang si Katie Duterte. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
7: Ilang mambabatas ang nag-abstain sa botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan, ayaw nilang mabahiran ang magiging desisyon ng mga kamag-anak nilang senador kung matutuloy ang trial. Pero walang ganitong konsiderasyon ng ibang kongresista na may kamag-anak din sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
8: Matapos sa Kamara, nasa Senado na ang bola sa impeachment ni VP Sara. Sa 24 na senador, ang ilan sa kanila ay may kamag-anak sa Kamara. Ano kaya ang naging boto nila? Nasa Kamara ang ama ni Sen. Joel Villanueva, nasa Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva. Pero kagaya ng unang impeachment noong 2025, absent si Congressman Villanueva sa botohan noong Lunes. Paliwanag niya na buo raw ang kanyang desisyon dahil isa sa magiging senator judge ang kanyang anak. Bilang amaan niya, ayaw niyang mabahira ng malisya ang pagiging bahagi ng kanyang anak sa Senate trial. Absent din ang kapatid ni Senator Chase Escudero na si Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero. Abstain naman si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri. Ito raw ay para mapanatili ang integridad ng impeachment process, gayong nasa Senado ang kanyang asawa. Yes to impeachment naman ang boto ng kapatid ni Senator Win Gatchalian na si Valenzuela 1st District Representative Kenneth Gatchalian. Yes din ang boto ng lahat ng kaanak ni Senator at Presidential Sister Amy Marcos. Maging ang kanyang pamangkin at Presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ay yes din for impeachment. Gayun din ang asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo na sina AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Congressman Ralph Tulfo. Yes for impeachment rin ang kapatid ni Senator Loren Ligarda na si Antique Representative Antonio Ligarda Jr. Pero no ang boto ng kanyang bunsong anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. No vote rin si Sagi Party List Representative Paulo Marculeta na anak ni Senator Rodante Marculeta. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Nagtungo si Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, sa Quezon City Prosecutor's Office kaninang umaga. Ito anya ay para mag-follow up ng transaksyon. Pero hindi niya ito idinetalye dahil siya raw ay man of few words. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Nila Bayon, naghain ng supplemental complaint si Carpio laban sa AMLAC, BSP at mga piling mambabatas dahil sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Ito'y kaugnay pa rin ng paglalabas ng bank transactions ni na Carpio at Duterte sa impeachment proceedings sa Kamara. Gagawin ang initial hearing sa kaso sa Biyernes, May 15.

0: Hawak na ng Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa ilalim nito, ilang former at incumbent lawmakers ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Naisumiti na sa Office of the Ombudsman ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kinumpirma ito ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Amico Clavano. Anya, ipapasa na nila ito sa mga grupong nakatoka sa investigasyon ng mga kasong kaugnay sa flood control scandal para magamit at mapakinabangan kung kinakailangan. Ayon naman kay Lacson, hindi masasayang ang kanilang mga nakalap na impormasyon sa kabila ng panibagong kudeta sa Senado. Kinumpirma rin ng senador na nakipagtulungan na sila sa ginawang fact-finding investigations ng Office of the Ombudsman at Department of Justice sa pamamagitan ng pagsusumite ng testimonial at documentary evidence. Inilatag din ni Lacson sa kanilang naging progress report sa plenaryo ang mga plano sana ng komite sa pagpapatuloy ng flood control investigation.
2: Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya.
1: Kaugnay nito, matatanda ang hinimok ni Lacson ng mga kapwa-senador na pumirma sa partial report ng komite. Sa ngayon, 2 pirma pa ang kailangan para ma-sponsor at maipresenta na ito sa plenaryo, habang nananatili pa rin bakante ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
3: Tagos maging sa mga infrastructure projects ngayong taon ang epekto ng flood control scandal. Dahil sa iskandalo, halos walang masimulan na proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Nasa second quarter na ng taon, pero hanggang ngayon, wala pa rin nasisimulang major infrastructure projects ng DPWH. Kung titingnan ang procurement section ng website ng ahensya, mula January, 3 projects pa lang para sa 2026 ang may awarded contracts. Kabilang dito ang isang 11.7 million peso DepEd-related project sa Apayao, isang 12 million peso installation of road safety devices sa Cebu, at ang 1 million peso rehabilitation ng isang drainage structure sa Davao City. Lahat ng natukoy na kontrata, wala pang notice to proceed hanggang sa ngayon. Ayon sa DPWH Transparency Portal, halos 5,000 2026 projects na ang kasalukuyang for procurement. Pero kung titingnan ang procurement details ng mga proyekto, marami sa mga bidding tila hindi sinasalihan ng mga contractor. Ang mababang construction materials price data raw ang dahilan, ayon sa source ng Billionaire News Channel na isang top DPWH official. Bukod pa riyan, hindi rin daw accounted for sa budget ng mga project ang mataas na presyo ng krudo. Dagdag ng DPWH official, kalat pa rin sa loob ng ahensya ang usap-usapan na nanghihingi pa rin ng porsyento ang ilang mga kongresista para sa mga proyekto. Pero bumaba na raw ito sa 10%, kasunod yan ng mga naging investigasyon sa flood control scandal. Maraming contractor din daw ang biglang kumalas sa government projects. At hanggang sa ngayon, marami pa rin anya ang hindi nababayaran sa mga naturang kontrata. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunan ng komento ang DPWH, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ongoing projects sa iba't ibang parte ng bansa. Kaninang umaga, kasama niya si Manila Mayor Isko Moreno sa pag-inspeksyon sa newly completed road and drainage improvement sa kahabaan ng Taft Avenue.
5: Happy to report kami na ito na yung last portion. 3 days concrete na yung pinagagay natin dito para mabilis ang pagtuyo. So by Friday, Yorme, bukas na tayo. Tapos na tayo 100%. Tagagang pinaspasan nga dito, so finally, tapos na rin. Pero magkakasubukan tayo ngayon sa tagungan. Matetest natin.
4: Kasabay nito, tuloy-tuloy rin daw ang paglilinis, declogging, desilting at pagpapalawak ng mga pangunahing waterway sa low-lying at flood-prone areas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Naghain ng magkahiwalay na resolusyon ng ilang kongresista kaugnay sa Peanut Gallery Media Network o PGMN. Una sa kanila ang 41 mambabatas na humihiling na imbestigahan ng media network dahil sa kinasasangkutang robbery extortion case ng founder nito na si Franco Mabanta. Sinundan naman ito ng Makabayan Block na pinasisili pang posibilidad ng red tagging, fake news spreading at umano'y online harassment ng PGMN.
6: A journalist investigates to inform the public. An extortionist threatens to profit from fear. A commentator criticizes to persuade. An extortionist pressures to collect. A citizen demands accountability for the common good. An extortionist uses accusation as leverage. A free press exposes the truth. An extortionist weaponizes the possibility for one political controversy. It affects the credibility of journalism. It affects the integrity of public discourse. It affects the trust that our people place in genuine media institutions.

0: In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel. In a time when every issue has two sides.
1: Wala daw alam ng presidente dun sa pagkakapirma.
2: Para kang hindi abogado kung magsalita.
3: Yes. Ang mahal. Wala naman siyang pera pambili.
4: I think it's game over.
0: But here, every voice gets heard.
5: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its start.
6: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
7: He told you that?
0: Different views. One conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
8: Dinadaan talaga sa patients yung matiyagang paghihintay talaga.
9: Oo.
8: Para makamit mo lahat ng pangarap mo.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap?
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap by the mere word.
10: Tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na tatlong beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
15: Traffic check ulit tayo sa EDSA. White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. May kaunting ginhawa para sa mga customer ng Meralco ngayong buwan. Kasabay nito patuloy ang paalala ng power distributor na magtipid sa paggamit ng kuryente. Narito ang agenda report ni Chess ulit.
16: Nabigla ang mag-asawang sina Aizel at Myron Gutierrez matapos makitang halos dumoble ang kanilang bayarin sa kuryente para sa buwan ng Abril. Kaya ngayon, todo tipid sila para makabawas sa gastusin.
17: Sometimes paggabi, hindi na kami nag-aircon. We open the doors and the windows.
16: Dito,
17: medyo mahangin kasi here sa lugar na...
16: Para sa buwan ng Mayo, inanunsyo ng Meralco ang rate cut na 0.0151 centavos per kilowatt hour. Ibig sabihin, ang isang pamilyang gumagamit ng nasa 200 kilowatt hours ng kuryente ay makakatipid ng 3 piso sa kanilang buwan ng bayarin.
18: Nakatulong ang utos ng ERC na pansamantalang itigil ang koleksyon ng almost 4 centavos kada kilowatt hour na green energy auction allowance sa lahat ng consumer sa buong bansa mula Mayo hanggang Hunyo. Bahagya rin makikinabang ating mga customers sa pagpapatubad ng value-added tax exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas.
16: Mas mababa rin daw ang transmission rates para sa buwan ng Mayo. Ito ang charges na sinisingil sa paglipat ng kuryente mula planta papunta sa distribution utility tulad ng Meralco. Ayon kay Meralco, Head of Corporate Communications at Vice President Joe Zaldariaga, kung mataas pa rin ang singil sa electricity bills. Ito raw ay dahil sa mataas na consumption ng inyong household. Abiso ng Meralco, patuloy na magtipid sa kuryente sa kabila ng mainit na panahon. Ilan sa tips nito? I-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Itaas sa 25 degrees Celsius ang aircon at linisin ang filters nito. Gumamit din ng mas matipid na LED bulbs. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: May power rate cut nga, nasa red alert status naman ang Visayas at Luzon grids hanggang alas 8 ngayong gabi dahil yan sa kakulangan ng supply. Kaya naman nagsagawa ang Meralco ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Luzon. Apektado nito ang higit 200,000 customers ng power distributor. Iniutos na ng DOE sa NGCP na agarang iresolba ang transmission constraints sa mga apektadong grid.
7: Kapapasok lang na balita, hindi muna naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Sa halip, inatasa ng Supreme Court ang mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 3 araw. 3 araw din ang binigay ng Korte kay de la Rosa para sagutin ang isusumiting komento ng respondents na kabilang ang DOJ, NBI at PNP.
9: Michelle D., Rian Ramos and Sam Panlilio now formally facing complaints for alleged illegal detention and physical injuries. Kaugnay ito sa Angpao scandal that first emerged 4 months ago. The details sa agenda report ni Andrea Salve.
11: Magkasamang dumating sa NBI ngayong araw ang driver na si Alias Totoy at si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista. Matapos ang halos 4 na buwang paghihintay, formal nang sasampahan ni Totoy ng mga kasong kriminal sa Makati Prosecutor's Office ang dati nitong boss na si Rian Ramos at ang showbiz housemate nitong si Michelle D. Kaugnay pa rin ito sa umano'y illegal detention at pananakit sa kanya matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman umano ng mga pribadong larawan ni D. Sinamahan sila ng mga ahente ng NBI Homicide Division na siyang trumabaho sa reklamo ni Totoy. Kabilang sa mga reklamo ang slight illegal detention, unlawful arrest at physical injuries.
19: Kahit na matagal, almost more than 4 months, but I think it is the case is airtight, malakas at very confident kami na ito ay sasampa sa higher court. Let the court decide ang case ni Totoy based on merits. And all evidences presented.
11: January nang dumulog sa NBI si Totoy para paimbestigahan ang kanya umanong sinapit kina Ramos. Nasangkot pa raw ang ilang kawanin ng Makati PNP na umaresto umano sa kanya matapos siyang ireklamo ni D. Sa panayam ngayong araw, naging emosyonal at hindi na gaanong nakapagsalita si Totoy.
20: 4 months din to, no?
21: Kaya lumabas na pandurek, patawarin ko.
11: Una nang itinanggi ng mga kampo ni na Ramos at D ang mga alegasyon sa kanila. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Major update sa DUI case ni Tiger Woods. May access na ang Florida prosecutor sa kanyang prescription drug records. Nag-agree dito ang kampo ni Woods, though on a protective order, meaning his records will be kept out of public view. Inapprove ito ng judge after a brief hearing.
22: Judge, we have filed a response objecting, noting that Mr. Woods has a constitutional right to privacy in the records. In the response, we acknowledge that privacy right is not absolute.
9: The subpoena covers prescriptions filled between the start of 2026 and March 27th. Woods was arrested the same day.

0: little tension, I would say. Dito sa second floor, marami yung naka-full gear dito ngayon, Willard. I think I can see 5 Philippine Marines and even the Senate OSA are wearing gear. Ngayon, hinihintay natin kung sino ba itong aarestuhin, as what Aplasca said. Pero sa ating huling monitoring kay Senator Bato, kasama niya kanina si Senator Amy and Sen. Joel, they were supposed to go down here from the 5th floor, na dito tayo sa 2nd floor. Pero pagdating natin ng 2nd floor, there's no sightings of any of the 3. So dito kasi sa 2nd floor, merong ongoing meeting yung majority senators. Sa ngayon, hinihintay natin na gumawa ng action itong si Senate Sergeant at Arms Mo Aplasca. We're right, literally right beside him. That is as of 7:15, Willard.
1: All
0: so
1: right.
0: He see, yes, mm-hmm. Willard.
1: Hana, so yung nabanggit mong Marines, sila ba ay paakyat ngayon ng hagdan?
0: No, Willard, they're currently here sa second floor where the senators are having a meeting. Susundan natin to si Senate Sergeant Arms Mo Aplasca para makausap natin kung ano nangyayari. Sir, is it okay to have a quick interview with you? Naka-live po tayo sa agenda. Short lang, sir. Sir. Okay, so we're being informed by OSA right now that there's currently a dangerous situation ongoing. Senate OSA is seen exiting the Senate premises. Sir, what's happening?
2: Yung articles of impeachment has just arrived. So the Secretary of Congress and the Sergeant at Arms here. So susundin ko lang sila.
0: Bakit po kailangan kayo kasama, Sir Senate Secretary? Ilang supposedly dapat mag-receive, di ba?
2: Dadalhin po namin, Sir Secretary. Dadalhin po namin.
0: So yun po yung inaantay niyo ngayon, sir. This is not in any way related to Senator Bato de la Rosa's claim that there's going to be an arrest.
2: Wala pa. I will update you.
0: Who will you arrest, sir?
2: Mamaya po, mamaya. After naihatid namin kay Secretary.
0: Okay, so
2: ready?
0: That's Senate Sergeant at Arms. Ma Aplasca, we're here in front of a car. We're just informed that the articles of impeachment, they will receive it. OSA and Senate Secretary Marciano Mendoza. We're here with the House of with Senate personnel.
1: All right.
0: Apparently, there's House members here.
1: All right.
0: House members, Willard, talking to OSA.
1: Okay.
0: Willard.
1: Di bali, Hana, hinga ka muna dyan at i-recap natin ang iyong nabanggit. So nakausap mo si Secretary or si Sergeant at Arms Aplasca at sinabi niya na i-receive nila ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ibig sabihin nito ay bababa sila doon sa ground floor mula sa second floor at kasalukuyang nagmi-meeting ang mga members ng majority sa second floor. Hana, mayroon pa bang sesyon ngayon ang Senado?
0: No. We're on break already, Willard. Suspended na yung session. House Secretary General Chelo Garofil is here. For obvious reasons, I think this is the receiving na talaga ng articles of impeachment. She's seen going upstairs. Willard, we're waiting for updates. Si House Secretary Chelo Garofil is seen going upstairs to transmit the articles of impeachment. At Willard, actually, literally minutes before this, they locked or pinalabas lahat ng employees sa 6th floor kung saan nandoon si House Secretary. Nandoon dapat ang opisina ni Senate Secretary to receive the articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, si House Secretary Chelo Garofil is on his way to the 6th floor. Willard.
1: All right. Tapos, Hana, nabanggit mo kanina na ang tama ba ang mga miyembro ng OSA or Sergeant at Arms ng Senado ay pinalalabas? Tama ba?
0: No, Willard. Yung Senate employees ang pinauwi
1: na. Senate employees.
0: Yes. At nananatili yung presidente. attention ng Philippine Marines sa second floor, which was what I mentioned na six men in full gear with long guns. Kasi nandun yung mga senador currently having a meeting. So, susubukan natin pumunta ng sixth floor to check on the updates there dahil pinalabas lahat ng employees, pina-exit doon sa sixth floor. Kung matatandaan natin, whether yung sixth floor yung access sa helipad, which is off-limits then currently, Willard.
1: Oo. Unprecedented ito, Hana, no, na mayroong direktiba sa mga empleyado ng Senado na umalis na ng kanilang mga opisina.
0: Yes. Kasi, according to our sources, supposedly, 7 p.m. pa yung uwian ng Senate employees. Pero, given what's happening, kaya pinauwi sila ng maaga dahil nga rin sa protest sa labas, Willard.
1: Mm-hmm. And
0: this is actually breaking news, Willard, because House Secretary General Telegrafil is here to transmit the articles of impeachment. At nandito tayo ngayon sa sixth floor kung saan ang opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza supposed to receive the impeachment articles, Willard.
1: All right. So magkasabay na developments ito, Hana. Una, binabantayan ninyo ang pag-receive ng Senate Secretariat ng articles of impeachment mula sa House of Representatives. Physical copies ito na dinadala mula sa Kamara, at at the same time binabantayan ninyo kung ano man ang developments doon sa naiulat mo kanina na nakaambang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. I can imagine, Hana, na you took the stairs, naghagdan ka. Sarado ba ibig sabihin ng mga elevators ngayon?
0: But currently, we have no access to the VIP elevator, which is, kasi there's three elevators here in the Senate. The VIP is where the senators go, and for Senate employees, yung dalawa. So, naka-lock na ngayon yung sixth floor. Uh-oh. We don't have any access anymore. Pero, we personally witnessed, and we were with House Secretary General Trillager-Field before she went here, along with Senate Osaa Willard.
1: Hana, we are seeing live pictures now from the Senate. Mga naka-bulletproof vest, no? What looks like bulletproof vest, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms.
0: Yes, Willard. Bukod pa dyan, yung anim na Philippine Marines that we saw, they're in full gear sa second floor, waiting for developments upon the announcement of Senate Osaa that they're going to arrest somebody. Kung narinig natin yung interview, quick interview with Atlaska kanina, he said mamaya raw nila i-announce because they've yet to receive the articles of impeachment against VP Sara. So hanggang ngayon, Willard, kung ano yung nakikita nyo sa screens ninyo na even the Osaa are in gears, hanggang ngayon yan, Willard.
1: Oo, at alam natin, Hana, na no firearms allowed dyan sa Senate, maliban na lang siyempre doon sa authorized personnel, gaya ng Sergeant at Arms at nung nabanggit mo na armadong mga Marines, ano?
0: Yes. Yes, Willard. Actually, nakausap din natin kasi si Aplaska hours before all of this. He said naman na there's no presence of any personnel or DOJ authorities, NBI authorities, or even Interpol kaugnay nga nung kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pero it seems as if authorities were able to enter because obviously there's five, six Philippine Marines here that are in full gear with long guns. So hinihintay natin ngayon kung ano yung magiging sagot ni Aplaska rito. Pero nandito kasi tayo sa harap mismo ng door ng sixth floor. We have no access or anything. So hinihintay natin kung ano ng development nung pag-transmit ng articles of impeachment dahil ayon kay Aplaska, kasama siya dun sa magre-receive along with Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Willard.
1: All right, Hana, hinga ka muna. Maraming salamat sa iyong live update, Hana T. mula sa Senado.
3: At sa puntong ito, kausapin naman natin si Ivy Reyes. Nandyan din po siya sa Senado. Ivy?
4: Yes, Pinky, kala-lockdown lang ng Senado. Ngayon-ngayon lang, just a few minutes ago, after makita ng after makita si Senator Bato de la Rosa na bumaba sa elevator together with Senator Lauren Legarda, and Senator Robin Padilla. Hindi na natin sila nakuhanan ng kahit anong komento, pero gaya nga ng nasabi ni Hannah, may mga nakita tayo ditong militar at dalawang OSA officers na naka-bulletproof vest. Ngayon, tinanong natin ang OSA kung bakit may militar at may naka-bulletproof vest pero hindi nila sinagot. At ang sinabi lang sa media ay iaakyat na nila yung articles of impeachment at walang kahit anong order o command from Senate President Alan Cayetano na arestuhin si Senator De La Rosa. Ngayon, naghihintay pa rin tayo dito para sa mga bababa na senador at ngayon nga ay naka-lockdown na ang Senado. Balita rin natin ay meron ng mga naka-deployed na NCI agents sa labas ng Senado at hindi rin nagkomento dito ang OSA o kahit sinong Senado maging doon sa impormasyon natin kanina alas 5 ng hapon na mayroong nakalagay na sign na off-limits sa area ng helipad and entrance at meron na rin saradong entrance to the helipad. Ngayon, right now, since speaking, pumapasok muli yung mga militar dito, hindi ko na nga lang makunan. Pero mayroon dito apat na militar na papasok o papunta sa direksyon ng plenary. Tatanungin ulit natin kung ano ang purpose bakit may mga militar sa Senado ngayong gabi. Thank you.
3: Ivy, go ahead, no? Sundan mo lang sila. So ang alam po natin ngayon, for those who just joined us right now, yan po yung sinasabi nila, as you see on your screen, yung mga members ng Philippine Marines in full battle gear na nandyan po ngayon sa Senado. What they are doing, what their role is something we have yet to find out. But what we know for sure is that dumating na po ang House Secretary General, si Cheloy Garafil. Nandiyan na po siya ngayon sa Senado para i-forward, dalhin ito pong articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matatandaan po natin noong Lunes ay naipasa na yan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nagkaroon po ng ilang mga tanong kung kailan maipapasa ito sa Senado dahil sa konstitusyon that the trial shall begin forthwith. Ngayong araw po ay dinala na yan ng House Secretary General sa Senado and it is yet to be received nung kanyang counterpart naman sa Senado. Again, laayon po sa ating mga reporter, meron pong mga NBI agents sa labas ng Senado ngayon. Hindi daw lockdown kanina ang Senado pero hindi na natin alam sa ngayon. Ang sinabi po ni Hannah sa atin, yung mga empleyado ng Senado ay pinaaalis na. Patuloy po ang kaganapan dyan sa Senado hanggang sa mga oras na ito dahil mismong ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ang nagsabing posible siyang arestuhin ngayong araw. Pero kung pagbabatayan naman natin yung sinasabing TRO or denial of a TRO from the Supreme Court, isa pong motion na inihain ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, nagsalita na po ang Supreme Court, there is no TRO, pinasasagot lang po ng tatlong araw yung magkabilang panig. Ibig sabihin, the side of government and then I think again, of course, the side of Senator Bato de la Rosa. Hanggang sa mga oras na ito ay may ilan pa rin supposed to be mga senador dyan sa Senado. Again, ang ilang mga empleyado ay pinaaalis na po dyan sa Senado. So patuloy po nating babantayan ang mga huling kaganapan dyan po sa Senado.
5: At yan, ang rampa ni ang rampa ni Ferdy ng Billionaire Channel. Okay, so dapat ba itong bantayan hanggang hindi na tayo makakatulog?
3: Ay, sigurado yung mga reporters hindi iiwan yan.
6: Oo, hindi na sila uuwi again.
3: Kasi ang tanong doon, bakit may Marines in full battle gear. What exact
7: proof vest na, pati yung mga OSAA Sergeant at Arms. Nakaraniwan, hindi naman natin nakikita ng ganun.
5: What are the possibilities kung hindi aarestuhin si Senator Bato?
7: Kasi
5: do they expect retaliation? Like, is anybody armed inside the Senate?
7: Dapat OSAA lang kasi sila lang ang authorized personnel na may dalang armas doon. And I can only imagine na may dilema siguro ang OSAA because they are there to protect members of the Senate and the Senate
3: as an
7: itself.
3: Institution.
7: Yes,
3: that's right. Pero ano naman, paano naman kung sabihin natin NBI yun, o PNP, o kaya militar, eh sino dapat ang mananaig sa kanila? Yeah. Kasi it's still a question on whether it is right, it is illegal to arrest Senator Bato de la Rosa.
5: Ang sabi ni Frank Drilon sa interview mo ay he doesn't understand what protective custody is because there is nothing in law that supports that. Ako rin, tinanong ko rin yun eh, ano ba ang protective custody? Hindi rin masyadong nasagot ng malinaw at diretso ni Senador Cayetano kahapon. Pero there's no such thing. So ano naman ang basihan ng ng Senado, yung security ng Senado to open fire? Baka naman nag-OA lang ang ano.
7: At walang TRO.
3: Walang TRO.
7: Oo, so wala pa. Wala rin wala legal pa. Impediment.
5: Correct.
7: Nag-effect yung arrest.
5: They're given 3 days. Oo. And then another 3 days to respond.
7: Reply, yeah.
3: Right.
5: Ayun.
7: Pero sana manaig ang mga malalamig ang ulo. May cooler heads prevail at sana madaan ng lahat sa negosasyon.
3: Ayan. At sa tamang paraan.
7: Ayan.
3: Kung ano man yung sana tama. Ang problema kasi tama dun sa isa, may kabilang grupo naman sinasabi ito tama, yung isa sinasabi ito tama. Kaya nagkakaroon po tayo ng problema dyan. Anyway, patuloy po nating babantayan ang kaganapan dyan sa Senado. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Well.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
6: At ako naman po si Ferdy Salvador.
5: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya.
10: Mighty C.
12: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: 요
1: 한편 해라죠.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 7:37. Ining oras sa dulong sa isang The Power Trio. Clinica Detects 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman. K5 Night Watch.

0: Isa ka maninayang gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kita nagtamyaw gid sa isa sa di kamayadaya dyaning kag maninayang gabi. Sa ato sa mga K5 nga nagamonitor, pinagi sa ato sa ni nga Facebook Live. Kag sa nagamonitor via sa ilasitag sa Kamao Radio, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz. Ari kita sa FM Band. Kag sumuman sa mga nagatutok sa ato sa Facebook Live, live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7, kagang K5 News FM Iloilo. Kita nagatag sang katahuran. Naga-welcome sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabalungwanan, kag isa ka component city ang syudad siyang pasin na gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa ato sa mga pagwaragwag sa mga ka-K5 naton na dira sa luwasang pungson. Mga Ilonggo naton, mga OFW, naga-monitor. Ano man nga oras sa inyo ah, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapagabi, mapakagahon, isang ikmang oras sa inyo tanan. Welcome na sa atong sariga pagpangalagad diri sa programa K5 Night Watch. K5 Night Watch. Kita ang temporaryo nga makatalo sa inyo nga regular anchor man. Kay ka-K5 John Alojado Kapulot, ako naman yung sininga ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. May importante lang kantuan si ka-K5 John. That's why nga kita ang mga all of the nine, tob-tob alas 9:30 subong nga kagabiho. Agod sa paggadulong sa malabing talupang sa mga balita nga nagkakarabo din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siring nga pungsod Pilipinas. K5 Night Watch. Direkta sa adlaw siring nga Miyerkules pitsa 13 sa bulan sang Mayo. Ikaduwa ini nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026. K5 Night Watch. Sa ato siring nga pagpangalagad gagrinual na subong dito sa mga Senado. Nakakwanagid ka na siglagid sa nga mga nagkakanabo na sa mga ligad sining mga inadlaw. Na una-una ang ining pag-impeach sa lower house kay Vice President Sara Duterte. Kagang ining mga pagbag-o sa liderato sa hanay sang aton sining Senado. Na ginakunila ining si Senate, former Senate President Tito Soto Duterte. Kagga nagpungko bilang bag-o sining Senate President amo si Senador Alan Peter Cayetano. Kag sa sulod sang anong kabulan si Senador Bato de la Rosa liwat nga nagpakita. K5 Night Watch. Kagga dito amo ning may pagbag-o sa liderato sang Senado. Okay, tungod sa boto ni Senador Bato de la Rosa, nakapungko bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Amo ni siya nga nagwa ini siya, kundiin man siya nagpanago. Kaya ang balyara, ala kulus palibot ah, na, why nagwa sa luwas ang pungsod? Nagsuro sa ilo panago, diri sa may bayin, sang pungsod Pilipinas. Tagsuro sa iyagin, try again eh, nga magwa kuno nga nakawig ini. K5 Night Watch. Kag amo ni subong anak na bo dito sa may Senado. Liwat nga gin lockdown ang kabilugan sini. No? Nga area dito sa Senado kay mahimo nga pagadakpon si Senador Bato de la Rosa. K5 Night Watch. Sa pinakauli sini nga update mga K5, naibloan naton nga nag-file sang petisyon si Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema agod nga mapunggan ang ining nasambit sini no, nga pag-implement o kon ang pagpatuman sang arrest warrant batok sa iya aning arrest warrant halin sa International Criminal Court. K5 Night Watch. Pero nagpagwa ang Korte Suprema na sang ila sa ni nga disposisyon. Wala nakapagwa sang TRO o kon temporary restraining order agod nga punggan ang ining pag-implement sang warrant of arrest sang ICC. That's why nga may mga miyembro sang NBI, may mga kapulisan kita. No, ara subong sa Senado nga may mo pagadakpo nila si Senador Bato de la Rosa. Pero ante sa ining natabo subong, no? Kadamo naman sang eksena, kadamo naman sang drama sa Senado ta. Kung kaysa kakatingala ganit kita, ano subong kakatabo sa mga senador taman? No? Ano nang kakatabo sa mga diputado ng mga senador nato? Nga, ay, dos ka gamay-gamay malang. No? Kadamo ko problema, kagarip kita sa krisis. Pero ilang taon nila dong, ilalang sining nga self-interest. No? Sa ila siniya nga mga plano, no? Kung ano man ang ila sini nga mangin political career. Para si ilabi do survival na ni. No? Kag subong man nga gabi, ginkompermar nga ang articles of impeachment na forward na sa Senado mga kakifay. Damo sa nga mga bulbantayan, no? Sa sining nasambit sining nga mga hitabot, no? Sa bilog naton sining nga pungsod da Pilipinas. Kahit si Batoya hindi kaya mag-surrender, no? Hindi mag-upon. Amo nang tanan sining nga mga pamaagi, no? In any means, no? Hindi kaya mag-upon si Senador Bato de la Rosa. Kay once nga mag-sungka ini, no? Laban-laban pag-dalon ini grayon, ilupad dito sa may Dahig, Netherlands, mga kakifay. Amo nang tabo to sa kay former President Rodrigo Duterte. That's why hindi nakatuon na sila. Pero hindi ayan nga doon nangin paon ini ang ining mga pagbag-o sa liderato sa Senado. Kaya kung waay nagwa si Senador Bato de la Rosa, waay pa di mabalahuba, no? Although nga dugay na ni, no? Nga may hinuring-huring nga mayara ini sang warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Night watch. Ang una siya nagpagwa amo si DOG Secretary Rimulya, no? Nga mayara na sang warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. That's why nga sa nagligad pa nga Nobyembre 11 tuig 2025 amo ning katapusan nga nakit-an dira sa session sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Kag almost, no? Lima sini, or anong sini kabulan, no? Ang iya siya pamanago, tub-tub na nagwa ini mga kifay. Ano makita natin through sa courtesy sang News 5. Ang ining magkadabo, subong sa may bayan sang Senado. No? Ginapaisol subong, no? Kaya may mo sudlon, no? Senador Bato de la Rosa, no? May mo nga ipwarsa. No, nga pag-adakpon, no, liyong kabiyanay, basi kung may mga dugang information nalin sa ato sa nga newsroom, no, kung ano ang kanabok, kaya subong to gagrinual, subong the part sa nga Senado, no, may lupok nga nabatian na subong, no, sa may bayan sa nga Senado, no, may lupok, mga K5, no, kay ti, ba, resist gid, si Senador Bato de la Rosa, kaya nabloan nila, okay, talang.
1: Okay. Mean, mag-ingat kayo dyan.
2: Publika muna, Mean. Publika muna, Mean.
3: Oh my God!
2: Ay, hindi pa malinaw, mga kapatid, kung sino yung tinamaan.
3: Julius! Mga kapatid, nagkakabutukan.
0: Okay. May mga nabatian nga lupok sa sulod sang Senado, no? We don't know lang kung ano ang ining mga lupok, no? Ano gin puwersa nga gin sulod kag nagbato kag may mga staff si Senador Bato de la Rosa nga nag bato angot sa sinasambit sini, no? Nga pag puwersa nga pagdakop sa kay Senador Bato de la Rosa mga kaki 5, no? Kay makita na to na fully kwan gid camouflage, no? Naka camouflage uniform ang aton sinim, no? Nga mga otoridad pasulod na sa ibayin sang Senado, no? Ang bagay na to na ayan na nakahatag ni leksyon on the part man sa kay Senador Bato de la Rosa mag-upod gid dal og gidayon sa dahig ni Dorlands, no? Wa isang damo pang istorya, no? Nga para sa ibang doging kidnap. So, naibuluan taman nga sa sining nga sitwasyon, no? Kay ti background ni Senador Bato de la Rosa naging PNP chief ni siya mo, no? We don't know lang kay kaina ang mga empleyado sa may bayan sang Senado ginpapuli timprano sa mahimo nga makatuhaw sining attention, no? Mga K-5 tiwag ng sala, no? Kag gin-lockdown ang bilog sini, no? Nga building sang Senado. Kag ang tanan nga nagagluwa kay ina nga masalakyan, gina-inspect pagwa, no? Kay base kon makalusot liwat si Senador Bato de la Rosa.
4: K-5, Night Watch.
0: Amin ganing nga doon naging paon, no? Kabaylo sini. Nakuha Manila ang liderato sa Senado, pero ang kabaylo ining mahimo pagadakop, no, sa kay Senador Bato de la Rosa. Kay kun lang taw naton ara dumakita naton na adulom, no, ang lugar.
4: K-5 Night Watch.
0: Mahimo nga gin switch nila, no, ang ining nasambit sini nga bilog nga area sang Senado ti mabudlay magulag, no, kun madulom ma K-5. Amalan ba natin dugalan? Tao talang ni karoon na pelikula.
4: K-5, Night Watch.
0: Kadamo na sa manakalnabo sa nagliga ginadlaw sa sesyon sang Senado.
4: K-5, Night Watch.
0: Ining sa tunga ni Senador Robin Padilla. Kaga subukman, no? Ni Senador Kiko Pangilinan.
4: K-5, Night Watch.
0: Nga si Pemiro na nagtanay sang kamot kaya nasinggitan ko, no? Si Senador Robin Padilla pero hindi yung baton nga surusinggitan ng siya.
4: K-5, Night Watch.
0: Ti damo sa mga drama, no? Mga aksyon, mga suspense gakanabo dito subong sa Senado.
4: K-5, Night Watch.
0: Pili ka lang, no? Kung anong kwan nga genre.
4: K-5, Night Watch.
0: So, kibot kita kung nga ang tabo ni subong, no? Sa ato sa rin nga gobyerno.
4: K-5, Night Watch.
0: Nga daw ka gamo mga K-5, no? Subulban tayo naton kay subong ang area dito is madulom, no? Makita naton ni ang nagatag ni isang kasanag mahimo nga kwani ang solar light, no? Kay gulpi na nagdulom eh, no? Dito sa area.
4: K-5, Night Watch.
0: Kagdabatian sini ang asod-asod nga lupok sa sulod sang Senado mga K-5.
4: K-5, Night Watch.
0: Amon yung mga bulubantayan natin sa mga masunod sining mga tinion kung naman kanabo sining akon na porsaga hongin nila nga dakpon, no? Si Senador Bato de la Rosa matapos nga wala makapagwa sang TRO, no? Ang Korte Suprema.
4: K-5, Night Watch.
0: Kay Wyman, there's no such thing kung nambal nila ang Senate custody mo.
4: K-5, Night Watch.
0: Protective custody on the part sa kaya Senador Bato de la Rosa.
4: K-5, Night Watch.
0: On the part ni sang DILG sa executive branch, no? Sa aton na gobyerno sa kay Pangulong Bongbong Marcos.
4: K-5, Night Watch.
0: Di ko ni-pressure on drang ato sa Philippine National Police. Kapilapagid ka mga agency na ton, so ipatuman gid, no? Kaya ang ining nasambit siya naging pagwa sang na or nangin na statement na sang Supreme Court
4: K-5 Night Watch
0: daw nabutang ka sa hanging why milagin sirado gid closely ang pirtahan para kay Bato pero no, ginapa comment pa sila ining respondents kag si Bato sa sulod sang stintay dos oras
4: K-5 Night Watch
0: pero ang ginapangayo o sining nga TRO wala nag-issue o kung nakapagwa ang Korte Suprema.
4: K-5 Night Watch
0: halin pag rin kayo na no, sang aga ang binantayanay
4: K-5 Night Watch
0: kagong the part sa kay Senador Bato de la Rosa kayo na siyempre do hindi ka mahimuos mo mga amo ni subong ang ginapangatubang mo galok forward ganit kung nung matabo unless no, kung madakpan kao pusasan ikaw dalon dito sa dahig Netherlands kati dito i-trial no ang imo sini nga kaso pareho sa kaya a former president Rodrigo Duterte
4: Night Watch
0: ti dito sa gwa ah ti tanan mato nga minsi no actually gani ang lead counsel no ni a former president Rodrigo Duterte sa iya sini nga trial
4: Night Watch
0: why na to si Kaufman
4: Night Watch
0: bag-o naman subong ang lead counsel sini mga K5
4: Night Watch
0: sabi na nakita nila na nga ang ining na pag mag-surrender no si Bato de la Rosa kay ti may ara ganin sang resolusyon ang minority no on the part sang Senado nga dapat mag surrender no si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, sa sining nasambit sining ng mga otoridad naton kaya tubangon iya kaso sa International Criminal Court.
4: K-5 Night Watch.
0: Pero kung madakpan man si Bato de la Rosa subong, na kag madala diri, wai pa nagyapon sa katapusan. Kay nga, ah, kay tining si Senador Bato de la Rosa, makabig naton nga co-perpetrators sa sining nasambit sining kaso nga crime against humanity.
4: K-5 Night Watch.
0: Gagwa gani subong nga mahimo ang masunod sining arestoon amo si Senador Bonggo mga ka-K5.
4: K-5 Night Watch.
0: Sunod in the line si Senador Bonggo. Ari kay makita na ton na ginapahawan ang area na siguro on the part sa kay Senador Bato de la Rosa matawan na mag-surrender ni kay ko na hindi ba si kon na magalala pagibang sitwasyon. Ah, bagi na ton na sanguna mo pala nang nilantaw sa pelikula pero subong na may kamatuura na. Ah, in real life gatabo ining sambit sini nga sitwasyon. Kay subong ti may mga stand-up mo. Ah, sa kapagdakop sa kay Senador Bato de la Rosa. Kag subong ang area to Senado lockdown. Ah, buot sa lingon. Why sa mga pasulod, why na sa magwa. Kon ara ka sulod, hindi ka na makapwede ka gwa, kakunara ka sa gwa, hindi ka na pwede ka sulod. Amo ni subong ang sitwasyon dito sa ibayin sang Senado, mga K5. Kaya ining mga manugdakop na to, ining manugpatuman, no? Sang Warren Tobares, laban-laban niya mga K5, no? Ah, ti kwanslag in pressure man, na pagkabalo nila, nga wa isang TRO, naging pagwa ang Korte Suprema. By hook or by crook, dakpungid si Senador Bato de la Rosa.
4: K-5 Night Watch. K-5 Night Watch.
0: So, manisubong ang pinakuling na senaryo dito sa ibayin sang Senado. No? May mga lupok na nabatian, pero subong, no? Medyo nag-turutaw-tahaw na no? Ang sitwasyon dito sa may Senado mga ka-K-5. But we hope nga wala lang no, sa may malain nga matabo. No, kag kung sino man tong mga nabatian na itong lupok, we hope nga wala lang sang may mga napila sunblock. Kaya basic kung may mga madalahig, no, may inusinte. Pero ang balaton, ang ining mga nagatrabaho kay ina, dira sa Senado, timprano pa. No, nga gin pagwa, no, gin papuli mga kakipay. Nga mahimo, maipit sa sintensyon sa sining nasambit sini nga pag-implement no sang warrant of arrest batok kay Senador Bato de la Rosa
4: K-5 Night Watch
0: Ano balikanta lang ni? O do diretso tanay Sir Andre. No, kay ti bulubantayan sinig ng lata kon may magwa diri nga mga armado, no? Mga men in uniform dato nga ti may ginadala, no? Nga tawo nga si Senador Bato de la Rosa. No? Why man dat guru selling ato nga daw panaguan gid nga may mga lulot sunblock, no? May mga ano tawag kotkots dalom blak. No? Kay ti presyon na ning mga men in uniform nato nga dapat dakpang gid. No, si Senador Bato de la Rosa matapos no nga naggagwa ini sang Lunes ning adlaw kag dira na nagtiner no sa sulod sang Senado.
4: K5 Night Watch.
0: Ki damo kada ra question regarding hadog inhimo blanga do pala naguan o concealed ang Senado kay ginatagan sang protective custody pero sa mga maalamon no Senador Wyman sang ginatawag sining kwan nga custody no protective custody ra sa may bayan sang Senado no mga K5 sa Gyapon na stand off ang sitwasyon dito pero kita naton dudulom ang lugar eh no ngining kasanag nagahatag either sa kamera no sang mga media na nga masanag ang area pero kita nato na pila ka mga sugat dito ay nagagasiliga no amo ning kaina may mga men in uniform nga nagsulod ra no kompleto eh may camouflage uniform kag may mga vest no nga ginatakod no hasta gani ang mga staff sang opisina sang sergeant at arms na no, nagasuksok sang vest nga anytime na no, way ta kabalo kon nung may himo nga magkalnabo mga kakipay
4: Night Watch.
0: So sa Gyapon gaulat-ulat kita na no, sang mga masunod pagid nga mga hitabo mga K5 regarding sa saring pag-implement kay by hook or by crook ilang sig nga pagadakpon na no, si Senador Bato de la Rosa matapos nga napaslawan nga makapagwa sang TRO no ang Korte Suprema sa ginfile sining petition may kung may mga TRO nga ipagwa ang Korte Suprema no ti hindi iskura na ma-implement no ang inasambit sini nga warrant of arrest no mga kakifal ay ang desisyon diri sang Korte Suprema no nga ginapa-comment pa ang respondent kag si Senador de la Rosa
4: Night Watch.
0: Sa sulod sa stintay dos oras. So, dugay-dugay pa na mo. No? Sang una naka-cover, makita di pag under siege sa Capitol. No? Papanaugon sa pwesto si the late Governor Aniel Topaz Sr. The time damo to sa mga pulis, sinulod to. No? Pero sang uli, nakakuha isang TRO ang kampo ni the late Governor Topaz no halin sa Court of Appeals that's why nagtutaw hay pero that time grabe man tong scenario no mga supporters dito palibot sa provincial capital no sige i-play ta no may ara play si bag-unay sumong no i-play na ton kay dumay ara kuno sang video nga nagapangayo sang bulig si Senador Bato de la Rosa.
1: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng SIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kahit pa Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako po nanawagan sa inyo. lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa pinabukasan ng ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa Dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo.
0: K5 Night Watch. Amalin kayo na ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa na nga magkatuloy sa Senado kung mapatigayon sa prayer vigil. K5 Night Watch. May mga supporters pero kaitan doon may mga iban pa ito yung grupo no? Nga nagpatigayon sa hublag protesta against ni no? Sa bahin sa on the part sa kay Senador Bato de la Rosa na no? Mga kontra nila mga ka K5. Okay, dalang na no? Ma-break lang kita gro anay no? Ka K5 Andre. Balikan tayo pinaka pinakauling nga sitwasyon sa bayan sa Senado. Dalang na no? Maki break kita anay no? Standby lang ka mo mga K5 para ibaluontang dugas ng mga hitabo dito na no? Sa may bayan sa Senado.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall, sa

0: tagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sa likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Mm. Pero kung naka-D3-bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3-bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3-bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3-bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3-bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3-bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 Night Watch.
9: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang K5 Night Watch.
8: K5 Night Watch.
9: Kita ang temporaryo sa Gyapon nga nagatalos sa inyo sin nga regular anchor man kay ka K5 John Aluado Kapulot.
8: K5 Night Watch.
9: Ako naman si ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Balikanta man ang kanabo dito sa Bayan Subong sang Senado. Now, mga alas 7:48 subong nga gabi nabatian ang asod-asod sin nga lupok sa sulod sang Senado.
8: K5 Night Watch.
9: Kag mayara sang ipabati ta. Okay, dalang pabati ta ang katabo dito subong na.
10: I cannot confirm. In the space on security, I won't reveal kung ano yung mga sining nandito.
11: Senator Batosi.
10: But we are all safe here. Yung rest assured, lahat ng plan dito sa Senado is safe. We are on a lockdown right now. So, pakiusap lang sa mga kasama natin. Kalmado lang po tayo. Okay. Kalma lang. At para ano, in-assess lang po, ano. So, konting taste lang po. Walang instruction ni SP to double-check, i-assess yung situation.
11: Walang
10: mo nang papasok, walang lalabas dito.
11: Yung person then, DI, are they going to serve
10: hindi namin alam kung, kasi hindi namin alam, hindi naman sila nakaano eh. So, we cannot jump into conclusion right now. Well, actually, inaano namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga, kung talaga bang kasi, kung tao talaga nila. Kasi madami pwede kasi mag-sabi na NBI sila or any lower enforcement agency. So, sa the moment, silang mabibigong mo ng ano. Of course, meron. Ay, no, may criminal liability sa pagpasok nito sa CNE.
11: It's a clear violation.
10: Kasi, una-una, nag-assault sila dito. In-endanger na yung buong lahat ng taon na dito sa Senado.
11: We are
10: okay. We're secure here. Don't worry.
11: Senator Bato is safe.
10: He's safe here. Don't worry. Yeah, he's safe.
11: Pero sir, well, meron doon sa mga nagtangka pumasok, walang nakapasok kahit sa.
10: Wala naman. Yun lang ano, nung nakita nila, alert yung team natin eh.
12: Ngayon wala na sila sa building, sir. Wala na.
13: Wala na.
9: Okay, now safe.

0: pag on the party sang Senado nakapagwa sang statement si Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado kuno daw ara sa under attack, no, kay gin sulod, no, ang Senado sadya na igrin daw ay ginipagantuan Pilipinas sa kadya. Hay. Ah, dali pa lang dali na mauras ubos ang ila sa ning kwan nga tension sa sining sitwasyon diri mga kakipay. No, kay tin do party sang Senado para sa ilagin na atake ginsulod sila. No, pero on the part man sa pulisan, ang pag-implement, no, sang sining sang bitse ni, no, nga warrant of arrest batok kay Senador Bato De La Rosa.
1: Night Watch.
0: Sana sila naton mga lechiti kontay utso na batian ang ining asod-asod sa ining nga lupok. No? Siling ni Senate President Alan Peter Cayetano, why are we under attack here? No? Amuling kwan pamangkot niya. Nakita na nagbabarina ng walls galing doon sa GSIS side. Basta pa bati ta, kaki 5 Andre, no? Sa aton sa ining mga sa page nato. Ang ining paglinupok kag si Senador Tito Soto nagpagwa man sang statement, no, kay wala nila makontrolar ining tawo sa palibot sang Senado, no, kay ti dito sa gwa sang Senado damo ito supporters ni Senador Bato De La Rosa pagwa sang salakyan ni Senador Tito Soto daging kalampag eh, daging pangpulpog sa mga kakipay, no, kag dira ambal ni Senador Alan Peter Cayetano mayara sang nag-quandrill. Are, amo ning si Senador Tito Soto? Hmm. Okay, when is sound? Ha? Kay... No.
2: Galing po sa likod sir, hindi po kami ng bato sir, pinijol. Tignan lang namin sir, sino ng bato.
3: Sir, sino yan ng
2: kalimutan? Huminto sa sir, huminto.
4: Huminta kayo dito para mag-rally, di ba?
2: Hindi sir.
4: Hindi mangharang.
2: Yes sir. Huminto sa sir, hindi namin hinarang. Huminto siya. Sir, aninura niya, yung ibang tao. Sabi ko, sino ng bato sir?
4: Huwag niyong gagawin yun.
2: Tignan ko nga, sino ng bato sa inyo? Ito, may video ko eh. May video ko eh, may prueba ko. Wala, hindi kami ng tulog, may prueba kami.
3: Sino yung mga nang basa? Kumusta ba dito sir?
1: K5 Night Watch.
0: So maning eksperyensya ni Senador Tito Soto III pagwa sa Senado.
1: K5 Night Watch.
0: Silinya, I am furious and disappointed. No? Kay silinya ilang truck ng PNP ang naka-deploy sa Senate. Tapos ganito? Ganito na ba kung walang respeto at walang hiya ang matagasuporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi?
1: K5 Night Watch.
0: Amo na ang reaksyon kag statement ng Senador Tito Soto pagwa sa way Senado. Ang bagay na ton, hindi na subong lang sa sulod sang Senado, kundi sa palibot pa, no? Sang Senado, kaya kadamo na subong sa nag-rally. Kaga, of course, di, ang nag-rally, di ka-suporta sa kay Senador Bato De La Rosa. Hindi may imong ati sa subong niya, damo, gyapon ang ilan sa ninyo mga supporters, mga kibay. Damo ka dito pangabay, no, sang mga min in uniform datun, na kuntani, ari ka mo diri para nga mag-rally, no, kag hindi, no, mag-balabag sa managagwa ng salakyan. Ari ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Talabas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Okay. Now, amo ni ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. No, hindi lang kung pagbayaan si Senador Bato de la Rosa kung magkalabo. No, kahit ang galantaw nila ang ipagwabing statement, no, sang Supreme Court. Ambal naton why man direkta naging close ginsirado sang Supreme Court ang ilasan ni nga piyertahan kay ginatagan sang 72 oras ang magtimbang sa gabayin ang respondents kaglakip si Senador Bato de la Rosa para mag-comment sini, no, mga kakipay tindaw na hang ha? Pero kung ang tiyarong pagambalan, why siya maging pagwa? No, kiti, ang makapugol na niya ang temporary restraining order. No? Ang tiyarong inugpagwa, no, sang Supreme Court. Ipandugan nila hulaton pang 3 days, no, kay makoment pa mo, kay on the part, sa kay Bato de la Rosa, no, himuon ang tanan, nga mapadelayed lang gid, ang ining nasambit siya ni, nga, no, pagkadakop siya, o kung yung pagpatuman, pag-implement, sang warrant of arrest.
1: Night watch.
0: Ti on the part sang Senado, no, we don't know lang kay ti para sa ila kuno under siege sila. No, ginatake sila mga kakipay. Ipabati tabi kay ang Manila may naga-drill kuno mo. May isa pa di ka footage sa kakipay Andre. May naga-drill, no, sa GSIS building nga ang lapos ni amo ni ang building sang Senado. Pati ano kung may nag-drill gid man, no? May nag-kwan, may nag-buho.
6: I-bring ko lang to kasi kulay kita din yung sa FB Live ko. Naka-focus kami dun sa pinto dahil may narinig tayong nag-drill. Mula doon sa Minimran, ito sa kung ano yan. Ito ba ang saan ipapasok ba dito sa parting ito? At yung mga kapwa natin, mga nag-drill dito sa pinto na ito, sa my first floor na ito, ground floor na ito. Sinali, at parang may nag-drill.
0: Okay, now amoning may debatan sa lang nga drill, no? Sa nasambit sa nga kwarto, no? Batian nila tamutambal ni Senador Alan Peter Cayetano mga kifa. Pero ano gibla ang nga gipagwa nga statement, no? Sa Supreme Court, no? Based sa ila sa nga office of the spokesperson based sa ipadala sa media for press briefer, no, in connection sa sining gipatigayon nga special session subong adlaw sang aton sining mga maestrado, no, the Supreme Court issued a resolution requiring respondents to comment on the urgent manifestation with omnibus motion, no, and extremely urgent supplemental manifestation with motion filed by petitioner Senador Ronald Bato M. de la Rosa within a non-extendable period of 72 hours from receipt. Amutog na muno ni Senador Alan Peter Cayetano na may tatlo pa ka-adlaw ginatag para mag-comment angot sa sinigin na file, no? Na petition mga kakifay, no? Ti donahang mandiri kay ti pagkabalo nga wala sang tiyar o pagwa ang Supreme Court kag baseman sa mga pila ka mga abogado nga why man sang butang nga gitawag sining kwan nga protective custody, no, nga ti amo niyang ginadalaganan, no, ni senador Bato de la Rosa. No? Kay why man gulo siya mag-expect? Tagal ko magwa siya, dakpon gitsa. Ang ginuring huring sang una, nga warrant of arrest. Ti ara gidman, no? Actually, gani, before nga implement ang warrant of arrest, nagipakita ni former Senador Antonio Trillanes de Port, nagpagwaye pa siyang statement ang ICC mo, nga siling niya, YPS ang warrant of arrest. Pero, ang ining nasambit gali, no? Nga warrant of arrest, para kay Senador Bato de la Rosa, gina-consider ini, no? Nga daw, secret, no? Nga klase sang warrant of arrest. Amo ni gani nga ang term kung mabasahan ninyo unsealed, no, but silingon nga daw ginbukad na ang nasambit silingon nga warrant of arrest, but silingon nagwa na sa publiko, no, kaya niya nga klase sang warrant of arrest. It's a secret mga kipay, pero dito na balahubay, no, ti sang unayang nagwa sa statement ni DOJ Secretary Rimulya, nga mayara isang warrant of arrest na si Bato sa nagligad pa nga tuwing. Siguro na kalabot man, to the point, no, sa mga intel, no, kay tinamo man yung nagsinulod ng mga balita, na nagambal, guru mayara, nagiban sa warrant of arrest. Pero tungod, no, ngaluyag nila nga islan ang liderato sang Senado, amo yung nagwa, no, si Bato de la Rosa. E dito, no, ang ila sa ning plano, at inatuma na gidman, bag-unang Senate President, no, in the person of Senador Alan Peter Cayetano, kay kinakuha lang majority vote. Kay kung ay magwa si Bato de la Rosa, hindi kalabot ang 13 votes para, no, nga maislan ang liderato dira sa bahin sang Senado. So amo ni ka importante kun nga nga nagwa si Senador Bato de la Rosa. Pero ang kabaylo sini na mga K5, amo ni na no, kay implement gid ang ining nasambit sini nga warrant of arrest. Statement ni bag-o ni partner na no, ni Senador Alan Peter Cayetano, pamatian tabi na no, kay may arap lang isang statement si Senador Alan Peter Cayetano.
7: Si Bato.
8: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator ano are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry I had to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that.
5: So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, please, someone respond, call us, let us know what's happening.
0: Okay, na amaning pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Now, sa sining nabatian niya paglinupok kay ina mga alas 7:48 sa gabi da sulod sang Senado. Now, pero as of the latest suno sa kay Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza. Now, nga wala man kuno sang may na hurt o kon may napilasan sa sining natabo sining paglinupok dira nabatian sa sulod sang Senado.
1: Night Watch.
0: Ayan, basikon ko lang to. Pagpalupok, biglang warning. Kung sigiyo nilang na mag-sulod git kung sa tingin na pamtang si Senador Bato de la Rosa. Pero ang balaton, no, ang mga upod ng mga senador ni Senador Bato de la Rosa ara na subong, no, including si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: K5 Night Watch.
0: So ginahulat nila kay mahimo mag-abot diri si DILG Secretary John Vic Remulla. Kay the first place ang NBI, ang PNP, kag other uniform personnel, no, ti under ina, no, sabayin sang Department of the Interior and Local Government.
1: K5 Night Watch.
0: So kung magbando dira karon si DILG Secretary Remulla nga kalma lang. No, why sa nga naman nga mga himuon dira so mag-turutawahay ini. No, ari, amuning sa piyaka footage, basikon amuning pag-abot ni Kwan, ni Secretary John Vic Remulla. Hindi pa. No, kay amuning panawagan kay na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Basikon may mando man si Babaw. No, nga i-implement subong ang warrant of arrest sa kay Senador Bato de la Rosa. Ginsuyaan ganito ni Anaya Senador Antonio Trillanes deport si Secretary John Vic Remulla. Sina, kanino ka ba kumakampi? No? Nga ang way pagyapon mapatuman, no, ang ining nasambit ni nga warrant of arrest bato kay Senador Bato de la Rosa.
1: K5 Night Watch.
0: Sina sa gobyerno kon sa kay Bato. Ha? Kaya tiba man, kung siya kundi kaya gapin, no? Kaya nga ang asa subong, why gapon patuman ang ininasambit siya ni nga warrant of arrest mga ka K5.
1: K5 Night Watch.
0: So, mahimo nga may stand-off anay, no? Nga matabo, kag mag-istorya anay diri, no? Ang ining nasambit siya ni nga ma-opisyal. Ara na, partner, no? Nag-abot na si Secretary John Vic Remulla. No, basta makuha ang statement, kaya gina-interviews mong tapos ang media, si Senador John Vic Remulla, kagambal ni Secretary John Vic Remulla, no, nga I will not arrest Senador Bato.
1: K5 Night Watch.
0: Pero kung kaisa bulay, magkutamaan ka mang pasalig, no, nga hindi pagdakpon. Actually, pagdakop to kay former Senador or former President Duterte, at ihalin to siya sa Hong Kong mo. Kung balaan niya man nagpagugpa, diridakpon siya. Ah, diin man ito mapauli din sa aton sa nga pungsod na Pilipinas.
1: K5 Night Watch.
0: Diba, si ipasalig man itong aton si nga anay presidente. At sila pulit sa Pilipinas. Why na sa may manakop sa imo? Kag during the time, ang DILG, kung hindi kita magsala, Secretary Anyo, ang DILG the time, no, tinagdakop ka to mga miyembro to sa nga PNP sa pagpamuno ni Anay PNP Chief Torre. No? Nga nagkapalay, tayo man ang pagkailonggo, no? Sa iyasa ni nga dugo. Amo na grabe itong kainit nila sa kay General Torre, no? Regarding sa pagdakop sa kay former President Rodrigo Duterte. So, dire, no, nag-abot na kagasuno sa kay Secretary Remulla, no, hindi man lang pag-arestuhon si Senador Bato de la Rosa.
1: K5 Night Watch.
0: On para maistoryahan kay mga matawhay niya, no? Regarding sa ni kay ba daw makaluya rumang tatong. No? Kanong kanabo di sa aton sa ni nga pungsod Pilipinas. Amo na ang bal nila Pilipinas, mahirap kang mahalin.
1: K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Kabut lagi palang gaon ng pungsod ta no. Sa sining magakalnabo. No, ari pa kita gapatubang sang krisis. Amo pa ning gakadabo subong saton sining mga top officials, no? Mga K5. Ang ining impeachment articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sige kumpirmar man to ni Senate President President Alan Peter Cayetano nga nabato na nila, no, ang ining articles of impeachment. No, tonta ko sa noon magasugod kay para sa iban ang ining mga pagbag-o sa liderato Senado, may himo, may connection, may kaangtanan, no, sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte.
1: K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ano na parte, basta mapabati tang tingog ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kaya mo ito kayo napangabay ni Senate President Alan Peter Cayetano nga pagyon sang tawhay pasudlon si Secretary Rimulya para maistoryahan. No, kung ano mga kadabo dira, no, mga K5. Ay buday mga tao sa guha subong sa Senado, huwag taka pakot. No, ang ilasa niya nga mga balatsyagon kag sentimiento nga basikon na harason ka man bla, no? Kay ti pagwa pa lang si Senadora Tito Soto kay na, no? Ginbalabagan na siya gilayon. Amo to gani nga very disappointed gid, no? Kag subuman na akig siya. Ah, kay sinya pila na ka-truck sang PNP, no? Natabo pa. Why na napakalma ining mga nagarali sa gwa sang Senado.
1: K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sana partner, no, ipabati ta ang interview sa kay DILG Secretary Rimulya. No, tuhoy ko na nung iman ang iya plano. No, kaya mal naton, ining mga men in uniform, ngara subong sa palibot kay sa sulod sang Senado, mapa-NBI man, ang NBI is under sa Department of Justice. No? Pero ang PNP, no? Under ni sa DILG, Department of the Interior and Local Government, mga K5. Kaya pabati na kay ti base sa isang statement, no? Nga hindi ipag-aristohon si Senador Bato De La Rosa na matapos may tabo ng tensyon sa sulod sang Senado. Pero gin-confirm nila may lilupok gid man, pero hibaloon ta pa ni kun sa diin nagalin ang lupok sa part, no, nga nagatuyo nga pagadakpon si Senador Bato De La Rosa o kun ang nagpalupok ara mismo, no, mga kwanda mga service sergeant at arms nga mga miyembro nila or sino da nagpalupok sulod sang Senado. Pero good news kay ti based sa information, wise ang may mga napilasan o kung naigo nga mahimo base kung warning shot lang ang natabo maki.
1: K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ipabati ta ang statement ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay saan ni Gobernador Basi makapahaganagan sa niya tensyon da. Ayan, makadto mo na sa Pangulong Bongbong Marcos. Na, si Secretary John Vic Rimulya.
7: There have been no reports of any casualty, and I am not here to arrest Senator Bato. Okay, I am here to see him, back to secure him. Okay, thank you.
9: Walang hostage naman sa loob.
10: Sir, paano sa'yo?
0: Okay, now, amo tong lipot lagi ng statement ni Senador Bato or ni Senador or Secretary John Vic Rimulya. Ang I will not arrest Senador Bato. Pero ang balik na tonti, wait ka malo sa masunod siya ng mga kanabo. Kung sa basi kong pasalig, malang gani. Ang guha siya na, dakpon man. Ika panigurado, man Senador Bato De La Rosa. Pero sa saling nga sitwasyon, bla, hindi na may krisis tungod sa giyera sa Middle East. Ginapatubang ato siya pungso Pilipinas. Kaya may imo, basi kung makatuga man isang constitutional crisis. Libog taulo ta mo. No, na part sa nga pilak ka mga senador nila. No, nga ti para sila gina under attack sila. No, pero on the part man sa nga mapatuman, no, sang sining na sambit sa ni nga mga warrant of arrest, Ha? Tiga to, malang gidang ila sa ni nga obligasyon. Yung sa mga butang kapas itong atungan, nung gimambla. No, hindi ka nagbang pwede ang patuman. No, kung may mga ngalan kagiyara sa pwesto, mga kipay. Pero kung ordinaryo, kung pumulong Pilipino na, mabalabag ka na, laban-laban, tingga, masugata si mo.
1: K5, Night Watch.
0: Okay, ara, dami malawig-lawig na partner, nga statement, no, kaya kina, agin tutukan lang to, no, gin-emphasize sa interview sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang tinaga nga I will not arrest Senador Bato. No, amo ni ang ginkwal na to nila, ginakot, no, nga importante nga gipamuyan ni DILG Secretary at John Vic Rimulya. Ara pa dal mo
9: pa dio. Number 1, secure the CCTV room. Number 2, I ask the Senators to allow me to enter with Jana Labirin between the police to secure the Senators. That is my number one priority, to secure the Senators. I will give a press conference after I know more.
11: Secretary, nasa loob po ba si Senator Bato?
9: Everyone decided. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay.
11: Sino po ang nagpaputok ng barel?
9: We don't know.
0: Okay, now, amo to ang statement ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: K5, Night Watch.
0: Actually, ginpamangkot kon sino ang mga involved sa Linok Panay dito. Kag basis information, nung nalantaw nila, wipes ang confirmation, pero may mo nga NBI agent. No? Kayang sabat na rin ni Senate Secretary Dong Mendoza sa gipamangkot kung sino ning mga nagpinalupok dito, no, sa sulod sa Senado. Kung sino ang mga na palukpan sa operatiba sa sulod sa Senado, no confirmation yet, pero perceive nila mga NBI agents, mga kipay.
1: K5, Night Watch.
0: So dito, may mo mag-istorya diri, no, kung nung matabo, di kayo sige, punti stand-off dira sa may bayan sang Senado. Magpabilin nga lockdown, mga kakipay. Kaya pala natin, di atos bato, sulod mo. No? Dito mismo, pila natin kung ang miyembro sang Senado, including si Senate President Alan Peter Cayetano, upod sa ito ni Bato, hindi kuno nila pagbayaan. No? Wala sang bayaan. No? On the part sang mga grupo, kay makalyado ni Senador Bato de la Rosa, mga kipay. Pero after sini, anong matabo din eh? No? On the part sang mga senador na ito, nga para sa ila, gin-under attack sila. No? Sang sining mapatuman, no, sang nasambit sini nga warrant of arrest. Kagyapon, sa gyapon, mainit gyapon yung gina-istoryahan na bino. Ang ining kumapatuman, ang ining sambit sini nga warrant of arrest, nga halin, no, sa gwa sang pungsod Pilipinas.
1: K5, Night Watch.
0: Kay para sa ila, tidakpon mo diri, no? Pero may mga kasuguan man nga ginabasiyan nga pwede ganyan madakop. No? Nga on the part ganing bisan ara sa sasyon, no? Pwede madakop. Pero kaysa ti out of courtesy, no? Kung sa nahulat na mo, no? Ang mga sasyon inkaso nga mayara sa pagadakpon, no? Sa sulod sa sasyon hall. Bilang pagatagman na respeto, malamang nag-session pa dakpon. Tapuson mo, anay. Pero tayo subong, amo nang kanabot dito sa may Senado, matapos makumpirmar nga wala sa maging pagwa nga temporary restraining order o kung TRO ang Supreme Court Amuni ko nga, nga may basi, kung may mando, nga dakpon si Senador Bato de la Rosa.
1: K5, Nightwatch.
0: Mabasa ito sa mga reaksyon, siling Mamulos Maria Agramon, plano nyo, risgo, ano? No, siling Mamulos Maria Lapateng Branya, ito wala ton pa nila na nga magpinatya na sa sulod. Anong pabayaan na lang trabaho ng NBI at PNP? Yun, mandato yan sa kanila, kapag warrant pa rin ng tao, huliin talaga yan. Ginagawa kasi nila, taguan ang wanted ng senador, kaya mali yun. Sana, nga pati ang senador nagtago sa wanted nga kasuhan. Dahil subong niya, fugitive na mo ang pagkabig sa kay Senador Bato de la Rosa. No? Gimpagwa sa International Criminal Court, sa nakapugante o kung wanted person si Senador Bato de la Rosa.
1: Nightwatch.
0: That's why nga pro-pressure man sila eh. No? Amor ka di kung hindi lang ni kontrahan na eh. Ang aton siring presidente kung kaliado yun le kagaway sa magbulaga ito the time ni Vice President Sara Duterte. Why may mag-amo si Magkalnabo?
1: K5, Nightwatch.
0: Ito tungod nga may mga nakitaan man regarding sa sinasambit sa ning nga reklamo dito sa baybayin sang International Criminal Court mga K5. Iblaban tayo ang tanikay basi naman sunod si ning si Senador Bongo.
1: K5, Nightwatch.
0: Kita mo subong Senador Bongo na tahimik lang. Wala ga imik-imik kawa si Senador Bongo. Eh basi ko na panugup-dupan naman sini. Na nga basi siya sunod nga mayara na sang warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Na balaton manging president ni gani no ang ginahimo subong na may buluan ta. Na kun si Audrey ang insakto. No, kag do we need nga implement ang ining sambit nga warrant of arrest na while nga ginapa-comment pa ikaw dito sa may korte Suprema.
1: K5, Nightwatch.
0: Kung kayo sa amin nagkakanabo para may baluan taman, no? Kung tawag may mga president, bakit iba si sunod, no? Hindi ni unang magkanabo nga may mga kaangay sin eh. Kay balaan taman rin sa may pungsod Pilipinas. Halos kita ya. Kung na ikanom lang, panumdumon mo lang. Kung kayo sa may mga grabing pamultika maningdaan, ha? Hindi nasambit sa nga mga ginapatuman talaga rin. Kung na mga isa to sila ka grupo, ayan ma, dala mo to sa ICC ang anay presidente ta, na former president Rodrigo Duterte. Na, tiyala, kung isa bulos-bulos man na, sa poder, abi mo kapulos yung mga pungko man, na, ang mga Duterte, ang ining mga nagalagas sa ila, na, laban-laban kung mga pungko, lagso naman nila. Magandang bala ito, huwag ipadulungan, pungsod ta. Ako sa ibutang itong mga liderato, kaya ti, naunag na kung sila makapwisto, ama nagkunta sa ila, amo man itong sundon nga ipiton Manila.
1: K5, Nightwatch.
0: Ano daw may arap ang interview si Arao, si Secretary John Vic Remulla. Kasi mapabati ito na ka K5 Andre, no? Samtang nagalakat, no? May statement tugang si Secretary John Vic Remulla.
12: Okay. So wala ba pong update, sir?
13: Wala pa. I just drive, so...
14: Sir, ano ba nangyari, sir?
13: I don't know. I just drive.
14: Oo.
12: Pero how true may NDA perceive NDA agent down sa lobby?
13: We don't know. Let me check. Let me verify first before giving a statement.
14: Sir, no instruction from you to arrest...
13: Well, I am not the PNP. I guarantee you 100%. My orders were very strict to stand down. Mm-hmm. All elements stand down.
14: Mm-hmm.
13: So, hindi galing sa PNP ito.
12: Sa type of
13: punta mo, sir? Sa office ni Senator APC.
14: APC, alam kayo tayo. Okay.
12: Sir, yung pagkat nangyari dito ngayon, ano pong instruction nyo? Sorry po.
13: Let me wait lang.
12: Sir, sige sir.
13: Okay.
12: Sir. Yeah, yung police.
0: Okay.
12: Okay.
0: May order na on the part sa kay Secretary John Vic Remulla na siguro sa mga kwan personnel on the ground. Nga kwan anay, kalma lang anay, no? Standby lang anay. Ang tingalahan ko lang dugay kyang ikang si Secretary John Vic Remulla. Mo gimana siya maglakat ka K5 Andre. Ano daw kwan no, dugay ko kipyang wait tapalo sakit anong sakit ni Elia or base kon na diin ka igo bla. Kaya wait, takbalo, subong ng senaryo dito kay gagrinual, subong to sa Oh, sa Senado. Although hindi ba lang siyang lalakad. Ano ba ikang ikang si Secretary John Vic Remulla? Maglakad. Okay. Si the sister of President Bongbong Marcos, Senador Aimee Marcos. Ano man ang iyasan nga ginakwanda? Ginapahayag kakipab Andre, pabati na ba?
15: Ayan o. Ayan o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkukopo?
0: Oo. Amo to yung statement ni Senador Aimee Marcos sa mapatayan ang ning mga paglinupok. Sa likod niya to, doon hindi kita magsala doon si Senador Villar. No? Ang sa likod ni Senador Aimee Marcos. Kaya mga kalyado ka grupo, gina. No? May mo ba si Arang 13 na ka mga miyembro no? sa Senado? No? Doon si Camille Villar sa likod niya to, kay Pepe Andre. No? Senador Aimee Marcos. Pero ang balabi ni Kwan, ni Senate President Alan Peter Cayetano, masin niya, ari kami di, hindi kami magaling. No? Suportara namon si Senador Bato De La Rosa. Di bilang Senate President, kagadako ang nangin na papel, no? Just one vote para kay Senador Bato De La Rosa, nakapungko ka bilang Senate President, mga kipay. Yung mga kabalaslan ni Senador Alan Peter Cayetano, pamilya ni Juan, ni former President Rodrigo Duterte. Basang nagligad itong eleksyon ng iyasing nga vice si Senador Alan Peter Cayetano, mga kipay. So may mo istoryahanda, no? Ang nasambit siya ni ng mga hitabo kung ano ang maayo nga himuon. Kay para nga malikawantang dugang sini nga mga maimo nga matuga nga mga kinagamo dira o contention ito subong pabilyan na stand off anay kay ti ambal secretary Remulla hindi ipagdakpon si Senador Bato De La Rosa pero pamangkon di pagdakpon nga kadamo sa mga agents kag min uniform dira sa Senado basit soli. Basi may order si Babaw nga ipaiway anay. Nga ipatuman kay daw risk gugid. Kung kaysa we made a decision, we made a choice for everybody's welfare. No, para sa kayuhan sang kabilugan. No, nga kung kisaluyag mo man, no, dakpon ta na. No? Pero kung makitaan mo nga daw tama ka risgo, kag tama ka delikado, siguro makadesisyon ka man nga ipaiway talang anay. No, kung ano gibang mga dapat na to'y muon para sa kaiyuhan sang tanan, no, mga kakibay. Base amo nang order, pero ti primero na hindi pa naguro magsulod ang mga men in uniform daton, no, in full battle gear, no, nakakamouflage, may mga vest. Kung wai man sang order, halin sa ibabaw. Night watch. Pero while na to anticipate, kagin na paabot, nga mangin amusin ang senaryo, nga magkalabot sa punto, nga may mga linupok, nga magkalabot. K5, Night Watch. Di basta lupok na yun mga batian, tatama na yung kalain ng sitwasyon. Tama na yung delikado mga K5. Basta lupok ng mabatian na itong. Siguro that's why na no? Nga mismo si Secretary Remulla nagkanto dito sa lugar kagay may mo mag-istoryana sila with the member na no? Sang Senate na ton, Senate President Alan Peter Cayetano kag subuman mga K5 no? Si Senador Bato De La Rosa. K5, Night Watch. Kag we hope maka-come out lang sa nga maayos ni no? Nga pag-istoryana for the good sa nga to sa nga pungsod Pilipinas. Okay, kung mag-amunay, sige-sige na eh. Daw hindi ito mabalaan. No, hindi mo na kibang. Kani ko lang muna yung mga sitwasyon. E base ni time, no, ipatuman ang pagdakop sa kay Senador Bato De La Rosa. Di ni makalyado, yamon ang balila, walang iwanan. K5, Night Watch. Pero dapat nga burubantayan naman ang palibot sa Senado. Kay base kibot kita, base mangin do, kwan, dulaan na si Senador Bato de la Rosa. May statement ang Philippine National Police. The Philippine National Police is currently coordinating with personnel on the ground and concerned authorities regarding the reported incident within the Senate premises. If confirmed, further details will be released once verified information becomes available. Kahit aside sa NBI agents, no, dito man ang mga personnel sang Philippine National Police.
1: K5 Night Watch.
0: Di pagkabati ito isang lupok, mga nag-cover, mga tapo sa media, dito lang sila nagkakuan, tamak, delikadong sitwasyon. No? Kamaras-mas ka. Sabi mo, calling mo doon ka namin mag-cover, pero sa mga kaangay sa naiba, sa kabati ka na lupok, no? Kakulbak naman.
1: K5 Night Watch.
0: Ilabigay ko ng lupok. Kuhay mo may baluan kung saan din nagahalin. Tama, delikado. Kaya nga, once siya maglinupok, buo sa lingon, may nagaguluwa nga bala. Hindi man pwede ang balon ng bala nga. Hops! Hindi kami pag-igua kay mga media kami, ha? Ga-report lang kami din. Kay once ka lumupok ang isang kapusel, ka magwa ang bala, kung sino na mahigo, to home. It may concern.
1: K5 Night Watch.
0: Isang sinon ang maigo niya. Di ba sa lupok na? Kita mo mga nag-cover the time, grabe ang ilas nga kakulba. Kaya sa unat, sa unag yan, kumana. Dami mag-cover sa mga amusin ng mga coverage bla. Pero kabate ka ng lupok, daw, ginalikop ka man sa kadlok.
1: K5 Night Watch.
0: Di subong, linong na subong on the part sa Senado. Pero why din matapos? Ay, it's may kasugpon pa ini. No? Continue pa ini. No? Basi pagkapuas ni isang tensyon, no? The following days, laban naman basi kami man induga naman. No, sa Senado ta kag mag-privilege speech angot ra sa pagsulod, no? Sa ila sang mga uniforme nga mga kapulisan kag NBI agents. Laban-laban tinin na makuan, di kita madula basi. Regarding sa investigasyon ng matabod na sinulod, no, dira ang Senado mga ka-K5.
1: K5 Night Watch.
0: Totoo taway na subong, no, laton ta lang kung ano pag madugang sing statement mga K5. Lupok pa na ito mga kaportaway. Basi kung nakuan lang to warning shot o kung alarm, no, na kung sigiyo nyo na hindi may imo, nga base kung may mga kabuhi nga magkaladula. Hindi ba kita maglabot kisa punto, no? Nga may mga magkalamatay diri, no? Ipaagita sa insakto siya proseso kag mangin matawhay. No? Diri, kung natawo na to, na pasalamat naman si Senador Bato de la Rosa. No? Kay bisan pa no, naglawig-lawig ang iyas nga pag-tener. Diri sa may pungso Pilipinas, may mga report na gani, may helicopter na mo, may salakyan na, kay kumadakpan. No? Ining si Senador Bato de la Rosa ilupad gila yon dito sa The Hague, Netherlands, mga kakipan.
1: K5 Night Watch.
0: Dugangan natin karon sa ato pag-isinig na pagbalik, pinakaulisin ng sitwasyon direkta sa iba insang Senado.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Phoenix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, ng dalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio, E3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamo itsang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
3: Yung may D3.
12: Mga, mga butika.
3: Para sa matinlong na dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
13: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
14: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
12: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre!

0: Sa kilid sang Robinson Saro, igayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
4: K5
5: Nightwatch!
4: Nightwatch!
6: Pabalik mga K5 sa ato sa iyo pagpangalagad dito sa Miyerkules edisyon sang K5 Nightwatch.
4: K5 Nightwatch.
6: Sa gyapon nagatuto kita sa manikanabo direkta dito sa ibayin sang Senado. Pero ang balaton subong nagtrutawhay na ang sitwasyon, ang tensyon dito sa Senado matapos mga alas 7:08 kay ina sang gabi nabatean ang ining mapaglanog sang lupot. Subong hindi pa ma-confirm kung sino ang nagpalupok. No? Nagalin ang nasambit sa nga ngalupok. On the part ba sa mga kapulisan, NBI agents naton o kung on the part no? Sa may Senado. No? Kasi may mga kung ano sila, may mga gwardiya man da. No? Sa may Senado. Ito subong hindi pa may buluan kung sino gid ang nagpinalupok. May alas ang statement si Senador Bongo. Napamatian naman kay dito ni sila tanan, makaliado ni Senador Bato de la Rosa, no, ara subong Senado, pero ang iban, nakapauli na, pareho kay na kay Senador Tito Soto. No, mapagwa yan sa Senado, gibalabagan to sa nga managarali. Amo to nga daw, very disappointed, kag furious siya, no, tungod sa tabok, kaya tiwai makontrolar, no, sa mga kapulisan natin, ang ginimo siya sa lakyan na may mga ginaboy, ginapulpog, na despite sa madamo ang kapulisan, hindi pang deploy dito sa nasambit siya lugar. Pati ano ko ng statement ni Senador Bongo.
7: Okay po, okay lang po kami rito. Pagdasal niyo lang po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Makabalik na po sa normal ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Dito lang kami nagtatrabaho. Medyo may antay lang natin yung updates mula sa USAA. Kung ano talagang totoong nangyari. Hindi muna tayo mag-jump to conclusions. Jump to conclusions talaga. Alam lang muna lahat. Salamat yan ha. Yung mga followers ko kasi, followers mo rin.
6: Okay. Amo tong pagpayag ni Senador Bongo nga tiaram sila sa kuan safe sila subong. Subong mga K5, ining si DILG Secretary John Vic Remulla na naga istorya na sa sining mga miyembro sang Senado naton na sa sulod sang kuan sang Senado. No, mga nakalabilinda ang mga senador naton including makaliado ni Senador Bato de la Rosa. Pati doon tula kung nagpakita si Senador Bato de la Rosa. No? Ara, partner, no? May audio na o kung na-video lang kita. No? Sige, kay i-playback ang inipag-istoryanay ni DILG Secretary Ron Vic Remulla kag sa mga miyembro sa Senado nga ara subong, no? Nabilinda sa sambit ng lugar.
7: He's assuring us that it was sent to DILG to stand down. To stand down.
8: Dami.
9: Fireworks.
10: We thought it was fireworks.
9: What did Edel smell for that?
10: Kanina.
9: Kanina.
10: Okay, let me get the number. Everybody's here. Half are in other rooms. Okay, let me get to that. Okay. One thing lang. So Vince called to say the same thing. And he said, Vince, I believe you. You're my friend. I believe you. But he was saying it might be an inside whatever job.
9: I won't think.
10: Vince, independent investigation. Yes,
7: I just want
10: to know. When we were meeting 2 hours ago, there were some staff pulling out. And a staff here leave because they told our other staff and other senators pull out may mangyayari.
7: Yeah.
10: And even our deputy secretary.
4: K5 Nightwatch.
6: Okay daw hindi masyado klaro ang ila pag-istorya na pero makita naton na si DILG Secretary John Vic Remulla na upod ang pila sa mga senador nga kaalyado ni Senador Bato De La Rosa.

0: si Senador Piakitano, no, si Senador Loren Legarda, Senador Bongo, Senador Marcoleta, kita nato na sa video, no? Do Senador Jinggoy Estrada, do kita nato man to. No? So, amo ni, ang ginistorya kung madapat na rin ngayon mo, kag siyempre may mga presensya man, no, sa katos nga Philippine National Police. Ito na pagkawa na sa statement ang PNP, no, regarding, no, sa sining nga klabo na sa may Senado, kung ano ang pag-imuon sa ila sining matinawo kati gabasement sila sa order, no, sa mga sunod nga mga tikang sa ila mga tinawo, mga kipag. Pero makamusin ang senaryo, laban na banti, why ni sang pag-aresto, no, on the part sa kaya Senador Bato de la Rosa. Siguro ito ilaton nila ni ang ining tatlong adlaw kaya tingin na ba-comment sila mo, no, sa Supreme Court angot sa sinasambit sa ni nga butang. Pero kung may mga chance ni ang makahalin at Senador Bato de la Rosa, no, sa Senado mahalin ni malagyo ni, no, kaya tingin na kung siya identify nga na sa sinasambit sa nga lugar unlike sa unang ay sa magwa, no, ay hindi siya ma-identify. Kaya mali gani, nagsuksok siya gani, sang wig mo. Diyan lang kung nagpuro palibot. Ah, no? Either sa Visayas man o kung sa Mindanao, kaya sa may area, sang Luzon, mga kakipay. K-5, Night Watch. Pero ang badato, why din natapos ang tanan-tanan, kaya may mga investigasyon nga ipatuman, ila binagig kung sino ang nagpinalupok diri. Kag anong rason sang pagpalupok diri, no, mga kakipay. Ito on the part ni sang mga magapatuman na no, sang sambit sa ning warrant of arrest. No, ti basi mambal nga waay man, no, kay kung pabalon sila idol sa PNP o kon on the part sang NBI ay ning pag-inupok o kon may mga supporters pag nga nakasulod pag no, sa sambit sa ning nga lugar. Tapos subject for investigation. No, kaga of course ti every agency diri. Na magagimo pa sa kaigo sa niya nga mga report. Sana sa Philippine National Police. No, subayin sa National Bureau of Investigation. Kung ano ginakanabo, no, subong agab i mga kakifay. Night Watch. Pero another, kung naman ni, history in the parts sa nga pungsod Pilipinas. Nga first time tabo ini. No, dira sa sulod sa nga Senado man mismo, mga kifay. Ang National Union of Journalists of the Philippines o kung ang NUGP, no, nakapagwa man sa a statement angot sinatabo kay ti on the part sa NUJP, National Union of Journalists of the Philippines, ang iakwalang safety man sa mga media, no, dira sa sambit sa nga lugar. Kaya siguro ito isama ni ka mga faktor pag ang bagatara, damo na mga tabo. Kaya kung may mo nga magbinasalay kapag pinalok panay da, laban na bandigid nga kung kaisa may mga dalahig, no, nga iban sila nga mga inusyante, ilabinagid ang makatapo sa media mga kakipay. Now, reporters were told to exit the premises but several media workers have been stuck inside the building. Proceed to a safe area before reporting and maintained situational awareness. Namun kung kaysa po dahil mag-cover, are, ang on the part sa ato sa Philippine National Police.
1: General, marami ho nagtatanong after ho ng putok at promotion sa loob. Meron ho bang sugatan? Meron
2: ho? Pupunta ka ako personally and makita po ang isa.
3: Sa po sa informasyon, General, ano po nakarating sa inyo?
1: Anong meron po?
3: Ano po nakarating sa inyo informasyon?
2: Tumawag sa akin ng sabi ng kapatid na humingi ng tulong sa iba na kayo. Diyan, pili. Nandiyan na sila sa kanya.
1: Pero sir, as far as the client is concerned, hindi na tawagin natin ang tumutok.
2: We have personnel dyan. Meron tayong PSPG na security. So, pero according to them, wala naman.
1: Saan na kung report ng mga PSP? Yung mga nakadigay nila? Kung saan sila nakadigay ng mga sinuro?
2: Wala. Wala silang ibang area yung bandang dito. So we have to clear.
0: Okay, now, si PNP Chief Nartates, no? Ara naman sa area, ginaimbisigaran kung sino giman ang nagpinalupok dito. No? Kahit hindi ma-identify, kundi inhalin tong lupot on the part sa Manog Patuman, no? Mga men in uniform daton or mga tinawod ra mismo sa Senado. Ang ining nasabi siya nga lupok nga nabatian. Kahit yung asod-asod nga lupok nabatian dira sa may bayin sang Senado kay na mga 7:48 sang gabi. K5 Night Watch. Tanan yung mga tao sa sulod sang Senado ipagwaon subong, no? May ginahimo subong nga sweeping ang aton sa mga otoridad. Siguro tayo makatapos sa media, matamat yan yung nagagawa mo. No? Regarding sa saling ilaman saling nga coverage. No? Kasi dito na naipit na mo. Why be mag-expectar kag ay ginapaabot nga maamusin ni amang insinaryo nga may mga look panay na nga magkalnabo mga K5. Kasi ang tensyon tama na taas mo. Why ta kabalo? No? Kung ano ang mga paminsaron no? Sa aton saling mga otoridad kag on department, no? Da sa may bayin sang Senado. Basta magtaas ang tensyon tama ni delikado. Amin subong may mga tao sa sulod sang Senado nga pagwaon, no? Kahit may mga sweeping nga pagimuon ang aton sining mga otoridad, no? Mga K5. Kahit pila naton ka mga official, no? Sang aton sining PNP, pila kain sa sang gobyerno, ang ara naman sa area, no, mga ka-K5. K5 Night Watch. Ramban na ito, nagkakurukalma na, no? May statement si Senator Mark Villar, no? Sila niya na-trap kami sa Senate, no? Mga halos 2 oras nga ala, ang ara sila sa sulod sang Senado. Di kaya mo tunod na time may lockdown na kwan mo, nga ginpatuman. On the part sa kay si former senador kaganaw representative Laila De Lima, ang pinakamainam na solusyon ngayon ay sumuko na senador Bato De La Rosa sa otoridad. Wala nang dapat maging gulo o madamay pa. Dasal natin kaligtasan ng mga nasa Senado. K5 Night Watch. So, ay pasubong may baluan, no? Kung ano ang mga sitwasyon diri. Pero abagin na ton, si Senador Bato De La Rosa, hindi kini mag-surrender. By all means, himuon sini, no? Nga para hindi makaupod sa mga otoridad ka kagdalon dito sa The Hague, Netherlands. K5 Night Watch. Okay. May yara man sa niya post si Senador Amy Marcos. No, ang baliya, hindi tama itong nangyari. Ate, sino man bigusto siya ni? No? Nga mo nga ka nabo sa aton. Mayo man kita madala ka mo sa kwan? Sa maragta sa ato siya pungsod. Sinadong gin sulod mga K5 for the very first time. No? Nga persado, nga gin sulod para ipatuman ang ining warrant of arrest bato kay Senador Bato De La Rosa.
4: K5 Night Watch.
0: So malawig-lawig pa ni mga ka-K5 no? Ang ining sitwasyon dira sa bayin sang Senado naton. Kung ano ang makam up nila nga pag-istoryahan kung anong ila sa ning mga desisyon dira sulod sang Senado. Pero hambal naton na kung ipatuman ang ining nasambit sa ning nga warrant of arrest at tila ba naman may order nis babawa. Kung magmismo magambal si Pangulong Bongbong Marcos hindi na pagpatuman ang warrant of arrest. Siguro ning mga sedalom, ang mga official tayo, hindi man magtuman. Kaling tila ba naman may bas-bas man is babaw. Kasi natin, ano pa ginahulat nyo? Ano pa ginahulat nyo? Ang Senador Bato De La Rosa, may warrant of arrest ka mo. Why nyo gapon gindako?
4: K5 Night Watch.
0: Pero ang natingalahan ta lang, okay ka damo, nasa mga nagkanabo sa ligad pang may inadlaw. Umpisa nga nagpungko bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, amon ni man nagkanabo dayon. Ti after sini kay ti gina question ang iya man sini nga pagpungko dira. Nga tungod lang sa buto na ni Senador Bato De La Rosa. Nagpungko kaw kag na damgo man ginando mo mangin Senate President. Tiara na eh. Doon lapas ang una sang ari ni siya sa lower house, House of Representatives. Nangin Speaker of the House man eh. Pero the time niya may tunga ay pa to. No? Nga nagkalnabo mga ka-K5. Ang ining sambit siya ni nga hitabo mga K5. overall namang epekto sa ni, no? On the part, no? Sa mga bilog simpuliyong Pilipinhon, kay sandali pa lang laban na bani sa mga investigasyon, sa imuon nga mga hearing, basi ko maubos sa mani oras nila, no? Nga malipat na sila, nga sila mga yara sa mata sa pwesto, mga senador naton nga dapat nga maghimo sang kasuguan, maghimo sang laye para sa karaydan sang bilog sini nga mga pumuluyong Pilipino.
4: K5 Night Watch.
0: Ang iba sini nga mga hitabo bantay lang sa masusunod nga public affairs program sang K5 News FM Iloilo sa amo sini nga Facebook page na. Kaya mo ni ambal nila ang balita hindi natutulog. Ang nagbabalita natutulog din.
4: K5 Night Watch.
0: Bantayan dugang sining mga update anong matabo sa kay Senador Bato de la Rosa. Salamat kay sa mga kupon sa atong pagpangalagad. Ang atong sining pagpangalagad gadulong sa usang The Power Trio na Clinica Detox 500 the Superior Antioxidant, Mighty C ang alkaline base nga vitamin C kag D3 bio antiviral kag antibacterial specialist. Initama di kalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni mga klinika outlet sa inyong lugar kung mabakal man sa kapanguna ang butika sa inyong singa lugar. Pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag sa Lunes ng Adlao, Mayo 18 sa Mataga Quinto Distrito na. Namarkahay ang kalendaryo kay kita na kita. Dira sa RGM sa building sa may barangay Apulista sa may Banwa Sangsara para sa grand opening sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya mo na mo sa palabot sa aton sining sang minsay pero hindi ko na may isa-isa ni kahit gatutok kita sa sining nagkarabo nito sa may Sinado. Salamat sa mga kapod sa ating pagpangalagad. Sa ngalan na lang sa Bilog Singapuwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amo sing President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amo sing Station Manager kag K5 Warren French, sa ngalan ni kag K5 June Aluhado Kapulot, akong temporaryo nga nagpangalagad sa programa kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: K5 News FM.
6: 88.7.
5: Champion. The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: K5 News
2: FM. Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: TTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Sa rika
7: epektibo.
5: DTX 500.
10: Sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik, galik
9: na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka kadamage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: No?
10: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag maitisi kag adlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag maitisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag maitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty Sea.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugidang akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!
5: D3 Bio!
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
14: My family history, bala kamuos ang diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DTX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagkapangihi!
15: Masami ginauha!
14: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-DTX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Nga nagapanubos
15: ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
15: Garantisado!
14: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news.
19: Sarang nakamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre.
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay. Naka-K5. barangay.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
6: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
6: K-5! Bardagulan sa K-5!
7: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
8: Okay.

0: Pag na, Maxi Nadia ta.
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano ni Iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang Iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho Kulit.
7: Ang number one. Tawag na, basta bardagulan, si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
6: Bardagulan to the max. Sa 88.7.
8: Ay,
6: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to go, Roy. Higa pag

0: 11! O, 10-11 gali. Mga K5 naton! Oras naton sa K5, alas 10-11. And this time trick is brought to us by MyTC. Mga K5 naton, how are you? Kamusta sa Alucaba, Sisi, Talaba, ang Sudan, Tiguinas, ang Aga? Luzon, Visayas, and Mindanao! Nakatutok na sa number one radio station. Dari sa Sudan, sang Iloilo, amo ini ang K5 News FM. Mga ka-K5 naton, thank you so much sa tanan naton nga nag-boylog sa aton nga programa. Halin sa Laugh Out Loud, pakadto sa bar, dagulan to the max. Grabe ni. Naga-enjoy ang tanan. Well, sa mga gabi, pwede ka muna ka-PM sa akon. Share the live. 130 aton nga viewers sa mga gabi. I-share the live ninyo mga ka-K5. You can call me now sa 0966-243-2130 mga ka-K5. Para nga mag-enjoy kita subong sa aton nga programa subong. Diretso kita sa aton nga Bardagulan Greetings. Tami out naman si Indrico Ramos. Mayang gabi si mo, Indrico. How are you? Kamusta ka naman da sa inyong house and lot? Hello kay Pooch Celes. Kaya nagamati si mong Poochie. How are you, Pooch? Okay, nakuha kita kita. Anay ba? Hello galing kay Sunshine Magbanwa. Ay, Machokolit. Mayang gabi. Nakatutok ako di sa imo from Tubungan. Oh, mayang gabi si inyo tanan-tanan. Kay April Isabella Palalimpa, mayang gabi si Imo. How are you? Mga friends natin yung nagatutok subong sa online na. Inatamyaw taman na subong ato mga sinado dira sa Metro Manila. Na nag-enjoy sila. Layo pa gani ang Desyembre, nagapalupok na sila. No? Grabe subong mga K5, no? Grabe, mayo pa yung ibanding lugar kay Mataway diri sa aton nga may nagaling nagabo may nagapanghaboy pikulo ay ano niya pero siguro kunara siguro si K5 Andre mo untat guro away nyo daan siya dalang chosen one. Dumdumang ko ito mag-in interview si Sir Berto Daket ang bahal niya. Siya ka ang chosen one ba? Ayan gabi man sa aton nga mga friends sa Ginbayaan, sa ilang mga bana, kay mga palamadyong. Ayan gabi man sa inyo, sa mga lalaki, magipangbayaan sa kasawa nila, kay nagapangbabaye. Ayan gabi sa inyo, si Nika Smith, good evening, Macho Kulit. Watching live from Barangay Rema Plaza, Rizal. Please greet sa Bonda and Libuon family. From Barangay Rima Rizal. And Dumaraw, Aglanot Capiz. Thank you so much. I'll be there. Sa may Sibalo Mantique this coming May 20, 21, and 22. Wow. Booking na mga lisi matchokolet. They'll be there, ah. Well, mga K5 naton, diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, itanong mo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ngayong gabi kay Tatay Mimi. Be strong lang that tatay.

0: Kag si nanay ko.
1: Ang real talk naton subong agabi, mga kakifay. Ano nami obrahon sa mga tawo nga ga-obra-obra istorya? Rasakon yung mga buisit. Real talk, mga kakifay. Hello, gali kay Troy Zaragoza. Nagapamati sa wong sa aton, Troy! Kamusta? Mayo pa si Enrico, ginagad mo. Shot-shot ba, no? Ako wala, good. Ngayong gabi. Sa mga friends natin. Alright, buksan ko ang linya sa line number one. May caller kita sa mga gabi. Mayong gabi. Hello, mayong gabi.
2: Gabi.
1: Oh, mayong gabi. Oh, sino ni? Sino ngalan mo? Hello? Mayong gabi? Oo, oh, itutuloy natin ang kwentuhan. Oh, what is your name, Palanga? Sino? Ay, ano na yung mga cellphone mo? Yan doon po nga, hers! Hello? Mayong gabi?
2: Mayong gabi.
1: Oh, mayong gabi. Taga diin ka.
2: Mohon.
1: Taga?
2: Mohon.
1: Oh, taga Mohon?
2: Oton.
1: Oton. Oh. Sino ngalan mo?
2: Ingo.
1: Sino?
2: Ingo.
1: Ingo. Ayan po. Ingo. Pila ni Dan Ingo? Abok mata mo. Ambal ko pila edad mo. Ano na? Ano yung cellphone mo pala tuhon? Ingo?
2: Hello?
1: Ito nga pala, Ingo. Magsurya mo. Hindi ko ako ang kamaan. Magsabat ka nimo. Okay. Ingo pala na edad mo.
2: 30.
1: Alright. Ah, tipiesta na subong sa Alegre. O ton, why ka na mista?
2: Why?
1: Nga manaw? Ako
2: kilala.
1: Ako kilala. 30 ka na? 30 years old ka na?
2: Oo.
1: Tuod mo la? Do hindi ka man 30 years old? Hello?
2: Hello?
1: Hmm. Pila na tuod, edad mo?
2: 30.
1: Okay. Din ka sa oton, gwapo. Lalaki, ni kun babae, akong ka-istorya. Hapdi, mata mo, guro, ay. Ambal ko, din ka sa oton.
2: Hello?
1: Ay, mata. Din ka sa oton. Din ka sa oton, nga barangay.
2: Bago ni ka.
1: Ah, Santa Muna, yes, sabat na yun. Santa Monica, galing. Alright, kay Santa Monica, ka ang pamangkot ni Machocolate sa Real Talk. Ano bala nami obrahon sa mga tao nga naga-obra-obra story? Oh, sige, ba ikaw, be?
2: Iyanon?
1: Iyanon? Ay, anon? Huwag ko kayo, hindi ko nalo, garter, sa brief mo. Palangga, ang imo, guwa kabay sa balay niyo, palangga, kaya hindi ako kain chindi, wala ako kabalo, ko nakaagi, ikaw strong. Pero guwa kabay sa balay niyo, palangga, para bi makain chindihan, na ikita nga doa, be. Oh. Alright, guwa na sa balay niyo, ha? Ay, ano niya man? Sabat! Hello?
2: Hello, malika.
1: Mainit ulo ko, kagison ko, lasi mo mo. Okay, guwapo! Hello, galing kay Mrs. Lumahang sa Kandinlian o Ton. Ang pamangkot ni Machocolate sa imo, di, nakagwa ka na sa balay nyo? Ha?
2: Hello?
1: I am anoniman! Kamusta na si Toto Troy? Kamusta ni mong kabuhi? Kamusta na ang mga chicks mo? Kaba? Guwapo? Okay, ara ka na sa guwa, very good. Ano bala nami ubraho naton sa mga sa mga tao nga nag-ubra-ubra istorya?
2: Ano, sumbagon.
1: Sumbagon. Diri mo sumbagon. Sulok-sulokon mo sa, i-apricot mo sa, ano? Ano? Ay, kung hindi mo lang mahalang cellphone mo na, ganito magtawang. Guwapo, apricot mo sa, i-apricot. Hindi na nga, kondor, bedor, beldi man. Oh, boy?
2: Sari po.
1: Ara ka pa da? Okay. Mandari, magtingan, takablan na, imala. Okay. To. Oh, sabat na, sabat na.
2: Okay na.
1: Okay na. Ano nami obrahon sa mga tao nga nag-obra-obra istorya?
2: Sumbagon.
1: Sumbagon. Kag anhon pagid?
2: Sampa.
1: Kag?
2: Tampaon.
1: Grabe. Tampaon, bao. Kung tampaon mo siya, pila ka bilog na tampang gusto mo?
2: Wala lang.
1: Mga sara? Mga saraet? Grabe kayo yung mga bilbil ko, diwa. Masunod, mabakalam ako sa sunod sa turutot. Hello, galing kay Sir Sam Alke. Ano ni Alke? Gimane Alke? Hello, Sir Sam. Mayang gabi. Grabe, gali, ha? Ate, amo nang nami, babato ka gidyan, no? Tama? Hello? Hello?
2: Bako pili ko. Siya number to?
1: Manit ulo ko. Pus-on ko, pusod mo mo. Ay, di mo gasabat ka na. Guwapo?
2: Ako,
1: bako i-flag ko ng flag number. Ano kasi flag na Philippine flag o kung USA flag? Ano?
2: Philippine flag.
1: Ah, Philippine flag. O sige, i-flag mo yung mga number. Kuging, dalian na. Dali, flag your number.
2: 0-7-2.
1: Ay, tado nga, maglawag ka sa number mo, duga intra ka imo sa STL. Lewat, lewat. O, go.
2: 0-9-5-5. 0-9-5-5. 0-9-5-5. 6-7.
1: Ano?
2: 5-7-2. 6-7. 2-5-6. 0-9-5-5. 6-7. 2-5-0.
1: Asa para magkipot ba ba baon kas para magkipot mo ba na ya? Ate sige, may gusto ka i-greet sa bunga gabi? Ha?
2: Gago ka lang liwat.
1: Ano gipadamkon sang nanay mo sang una man kamonsil? Ano? Ha?
2: Liwat ang number
1: ko. Oh, liwat ta number mo ah. Mm, go dali.
2: 0-9-5-5-6-7-2-5-0-7-2.
1: Ano no?
2: 0-9-5-0-9-0-7-2.
1: 0-9-2-5 ano man?
2: 0-9-5.
1: Oo, may mga tao.
2: 0-9-2-5.
1: Oo. 0-9-2-5. Abala ka da sa buhay mo. Ano i-describe mo churabe? Describe mo churabe?
2: Ano lang
1: ha? Ano chura mo ha? Ha? Hindi ka man tama ka gwapo basi imo itsura daw pangadlay. Okay, gwapo. Mao, Diyos ko. E sige ha. Enjoy, enjoy mo na ng kabuhi mo, subong ha.
2: Ano?
1: Ay, ano niya man, Sir Andre, man? Ano? Sige, dali, ah, hambal, hambal! Goodbye! Ay, ang buto lang kita. Nung nagasakit ang akong tutunlan, bago pala ako gani ka, pungko, bunag-uugtas, kwakal! 0925. Well, tawag ka mo din na. 0990966. 2-4-3-2-1-3-0. Grabe again. And sa mga friends na ito, ang nagatutok mag-iapon sa 88.7. Ang question na ito, Subong, ano nami ubrahon sa mga tao nga nag-ubra-ubra istorya? Tandaan mo dahil subong sa mga tao nga mahiligili mong ubra-ubra istorya? Istorya diri, istorya dito? Kung wala bala kapaminsar? Kung ano lang dapat nga buhaton? Ubrahan ka lang nila istorya. Kung maka, kung ma-enjoy sila ganyan isang ubra istorya, lipay-lipay sila ay tinonto ito. Amo na mabudlay na mga kakayfay. Oh my God, ay kinasabang sa line number 2, mga kakayfay. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi.
1: Ay, mayong gabi. Oh, what is your name, guapa?
3: Casey.
1: Wow, Casey. Casey, ang pamangkot naman ni Macho Kulit sa bongo, doon nami, gini Casey, oh. Ano nami ubrahon sa mga tao nga naga-ubra-ubra istorya?
3: Napambit tayo.
1: Nami, ano pagid? Ligay ko, anom kabilog?
3: Nami, sila munggoon.
1: Munggoon! Pagid! Ikatatlo!
3: Nami, tampong yung...
1: Ika-apat! Ano?
3: Pangkat pang tabiro.
1: Ika-lima!
3: Nami, sila pang sulok-sulok.
1: Ii mo, hambali mo, kadlaw!
3: Ito,
1: oh, last na lang! Ano pa gin? Dami anon! Last na lang! Dami anon!
3: Nang,
1: sabong ko si O. Okay, gabi kay Sam! Gabi sa imo! Wala mo subong, Casey. Mga tao, subong, damo-damo, nag-adya sa mga gauso na subong ang gub-anay. Kung nag-aasenso ka sa imo pangabuhi, nag-aasenso ka sa imo nga tiyanggi, tanan o brahon sa mga buwisit.
3: Tama.
1: Di bala? Asa nga ba? Balik ka naman sa imo nga pinangabudlayan? Naminis lang yan pang tudson mga punggod ni Laya. Tapos makita kanila nga nagakamang-kamang, mabira-bira, mga ngag nila kakadlaw, no?
3: Uy, bis na dyan, ayaya.
1: Pero may tahog dyan nga traidor, no? Bis ka wala mo yagin ubra, yung brangas, turya, no?
3: Correct, guys.
1: Kabay pa sa mga tao nga nag-ubra-ubra, turya, kabay pa magkalamatay ka mo. Sabat!
3: Tama.
1: Amo na, yes. Amo na kung kiss, ah, madam. Kita mga mabuot man kita, pero kung saan nga paagyan kanila, kalaw ay mga hindi kayo magbato.
3: Uy, dapat hindi mabato. Kaya sabi nga, siyempre, hindi ka na pwede magpusipos
1: yan. Hindi pwede nga magipusipos ka lang. Sabi nga, batuan mo kita. Parang nga mapatsaga nila.
3: Kung kayo ibalan mo, kung kayo ipos nga, ay mo, adong daugong na nila. Asasan mo kaya?
1: Correct. Do magwada ka ron do, ikaw paya ang wala pulos. Do magwada ka ron do. Do hindi gid nami, di ba?
3: Pero kid, dapat sa bang batuan, mo ginang pinamataro mo, basta balik mo. Ha?
1: Basta yung tsakto kayo, batuan mo. Kaya kung saan, hindi ka magbato, ya, ikaw idok-dok nila. Tapos kibot kay mo, may kaso ka na, ya?
3: Simuon ka na nila.
1: Mm-hmm. Pariyos na bala kong kisaan nga tagaan mo. Hindi pa kontinto.
3: Hoy, gerklamo pang kulang mo.
1: Okay, si tamyaw sa mga friends mo dra sa inyong lugar, ah.
3: Tinatamyaw ko lang gali ang mga friends ko din. Ang gabi ang spanan.
1: Alright. Salamat, KC! Na K5 News FM. Well, mga K5, 10:31 on the clock. May magalipan mag-inom sa GTX Premium Coffee. Kaya kung kamo may mga punggod sa itsura ninyo, nga doon di naging kamo kabalo kung paano ang punggod yung nga nagtubo. Kasunod sa punggod, may natubo pag yun nga punggod. I-GTX Beauty Soap mo, mga ka-K5. At sa mga tatay, nga wala nagatindog ang ilang at latoy. Inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Para nga magtindog, magbakod, kag magkusog-kusog. Inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Hello, galing kay Daddy Zos! Nakatutok, magabalik macho kulit. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.
0: Bartagulan sa

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 KFM News FM, 1042 on the clock. And you're still listening to the best radio stations, the number one K5 News FM. Mga K5 na ito, hindi makalipat mag-inom sa pre-bio coffee. Hey na, meet pagid ni ya. Hindi man makalipat mag-inom sa GTX 500 and D3 Bio, mga K5. Yung mga allergy ka mo dahil, nag-ubo-ubo ka mo. Gapla nakita ng inyong ulo, gapla nakita ng inyong lawas, D3 Bio mo, mga K5. Sabang gabi mga K5, diretso kita anay sa aton nga greetings portion. Kamiyaw na aton si Muning Annabella Alberto Villanueva nga nagatutok man sa buong sa aton. Hello to Christian White. Mayang gabi sa inyo. Ito na natin nga friends nga nagatutok man. Hello, galing sa Sara, 88.7 KFM News FM, Sara. Nagasando ni Sodera nga nagatutok sumong sa aton. Good evening. Kay Vince, kay Albert, kay Ren Ren. Yan nagamamati. Bye, Ma'am Joanne. Holler. At sa mga friends man naton nga nagatutok lang perme. Anong nami obrahon sa mga tao nga nag-ubra-ubra istorya? Amo na nga aton istoryahon sa mga K5. Ano ba lang nami obrahon nila? Kagaton obrahon gidya sa ilaya eh. Ha? Nagatutok sila sumong sa aton sa K5 News FM Philippines. Ito may automatic si Ma'am Charwell. Ang gagamati man sumong sa aton si Nini Amay. May gabi sa imo Nini Amay. Kag Nini Dako. Nagamati sa K5 News FM Philippines. Kag sa mga friends man aton. Good evening, Macho Colita, miyaw ko man. Ang mga friends naton diri sa may Arevalo. Yan nagpamati man sa aton nga program. Madamo nga salamat. 13, Macho Colit. The best kagidya. Maraming salamat, good. At sa mga friends naton sa Zumba nga nagatutok man sumong sa aton. Always nakatutok ah, sa 88.7 K5 News FM. Dami yung taman ang mga friends natin dito sa may Leon. Yan ang gamamati sa mong sa aton. Mayong gabi sa Leon. Mga taga Leon na natin yung friends ah. Kaysa Ray Espeja Umalay. Yan ang gamamang kapungko sa mong sa aton. Good evening. Hello sir. Good evening. Kamusta ikaw dira? Kag happy fiesta sa Barangay Alegre Oton, Iloilo. Happy fiesta. Kamusta? Teda, mo na pagkaon? Bako nagahimos lang kami, guro. Damo si Matsokolit bisita. Ngaling kiti. Huwag kita binagahimos. Kaya Nanay Nenfa, nga nagpamati subong sa ako. Nanay Nenfa, mayong gabi. Kamusta ikaw, Nanay Nenfa? How are you? Shout out man sa mga friends naton. Diri sa may Ingore. Ah, mga taga Ingori La Paz, mayong gabi. How are you? Mga taga Ingori La Paz. Especially pagkid sa mga friends naton. Mayong gabi man kay Gilmern Rimildiza. Mayong gabi sa imo. Mayo gida, nga nagatulo tambay, ikaw diri sumong sa K5. Frontliner tonight. Mga grabe, sumong kadamo. Sumong kay Ma'am Celis, si Noben. Ang nagamamati sumong sa aton. Happy birthday, mangali kay Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, happy birthday sa imo. Gabay pa nga magdamo pag inang blessing ni Ma'am Cheryl. Ang nagatutok sumong sa aton. Hello man sa mga friends naton sa Dubai. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello man kay Mayor Richard Garin. Mayor, mayang gabi. Ay, sa friend ko pagiging mayor, si Mayor Oxenia. Nagatutok sa mong saton. Friend-friend ko gina. Kaya sa mga K5 natin, bulaban tayo yan, ha? Ang mga public affairs ng K5 News of FM, every day. Hindi kipakalipatan. Tami ako man si Jennifer. Kaya sa mga K5 natin, ha, kung gamamati ka na ikaw, isa ka SK chairman. PM nyo si Macho Kulit kung may mga barangay events ka mo dira para mag-guest naton sa K5 ang inyong mga Mr. and Miss or sa Linay ninyo. Mag-guest naton para suabe. In Nethasa Hermeliosa, nga nagatutok sumong sa aton. Mayang gabi. Nang mayang gabi si mo ah. Bukay fat. Anong bukay fat? Manami sa lapiron. Oh, ganito. Pat yun. Hello. Mga grabe. Mayo good ah. Sa K5 naton. Real Talk sa K5 News FM.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga K5 naton, Real Talk ni Matt Chocolate. Ano nami obrahon sa mga tao nga naga-ubra-ubra istorya? Amo na mga tao, bala nga mga pasaway. Mga tao nga okay man pero ubra la pasaway. Inano? Problema diri. Problema man dito. Oh. Amo na kung isa pasaway bala, sabad. So sa mga K5 naton, hindi ka mo magkabalaka ha. Kahit ako aton Ginoo, subong grabe. O di subong ang mga K5 si President mong Marcos na pagawa naman sa iyong statement. Oh. Matapos, ginamo kag mga palupok. Nagpalupok sa slot sa Senado. To, bow! Hindi lang ako magbalita. Kaya doon karadlawan ko yung magbalita. President Bongbong Marcos nagpagwasa yung statement. Nagpalupok ang mga tawo. Teka lang. Basko. Good lang yung mga DJ yung mag-report. Kaya hindi kami mapatihan. Unlike niya kay K5 Jan Sapio sa pagpulupong ko. Pala ni Jan Sapio. Abaw! Sigurado ginayon. On kay K5 Race Pia Umalay, amuman kay K5 Tedawero Pransa, dumi authoritative na sila yan. Eh, kung ka Sir John pa naman, asan? Relain ka mo yan. Nablo? Sabong ang aton bala nga kalibutan? O, sa Metro Manila to? Boy, ang buto lang kaplano pa ko tanong isa una mapadalagan si Nador subong hindi na lang may mga pinalupok patugre yung nabalaan ah, oh, good life mayo lang gani wala mali-mali on nga si Nador may mga mali-mali lupak, lupak sadya siguro kung may mga mali-mali on nga mga si Nador pag lupak ay grabe, kung may mga muna kalibudlay, kung may mali-mali, o hindi mo yung hungod yung kung saan, malumpat sa bye-bye, malumpat sa sumba, aba. Ika pangita naman si Macho Kulit sa mga mali-mali, o nga pwede na ito may interview dire sa K-Pop News FM. Every Sunday may programa si Macho Kulit, ha? Sikat ka sa K-5 kung gusto nyo magsikat, interviewon ta ka mo. Pero brahon ko, every Sunday, guro, Sunday may sikat ka sa K-5. Tapos Wednesday, may ara naman akong chismis sa K-5. Amo naman ay ang mga telepongolize dalan. Ginbrikan sa iyang amigo. May sikat ka sa K-5 kita. Tapos may every Wednesday, may ara kitang chismis sa K-5. Ang tanan-tanan lang, agin pa ka malaot kasang tupad balay mo. Tanan-tanan, sadya-sadya ni guru mo. Well, mga K-5, wala na kita oras. Kagati Wednesday edition sa itong program subong. Kamay pa nga nag-enjoy man ka mo sa amon. Enjoy man ka mo ha. Para sa just jagged ang aton nga programa everyday. Boss naman, the same time, the same station. Thursday edition sa itong programa. Nagahulat na si Madam Usang. Hulat ka daday. Kaya may chimpo kagig karon. Pagabalos na si ka Doc Ramil Itangoy. Si kaayong lawas na to. Kag sa mga friends nato nga nagatutok man. Thank you so much man sa kay Sir Andre sa akong technical side. Kag sa mga friendship nato nga nagapamati man always sa aton nga program. Kami ako ba mga friends naton sa Muhon?
1: Tanong ko sa iyo.
0: Kaya nagatutok man sumong sa ato. Well, mga kaifay, mga bulos na si Ikayong Lawas ni Doc Ramil Oil. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: TDX 500!
5: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
6: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir GP, numerous listahan. Smoking, 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
2: TTX 500
3: para sa matino nga dugo.
2: TTX 500
3: para sa healthy nga tay.
2: TTX 500
3: ang TTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay,
2: happy kanunay.
3: TTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: TTX 500.
5: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
6: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
5: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
6: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
5: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
6: produce na free radicals ya.
5: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
6: Oo.
5: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
6: Di ba budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
5: Wow.
6: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or PRC.
5: And of course, dalaman sa mga nag-a-cause ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sa diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
6: Ang una natin nga ginikanan, Sir JP, wala pa nga mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
5: That's why G900 ang edad.
6: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sa free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang importante ni Sir JP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, and you will be cancer free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
10: Wow!
9: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio station, CD 8.7 K5 News FM. Mga K5 Wednesday edition sa ating program. Grabe naman eh. Bedtime Secrets upon yun naman si Madam Usang. Mga

Nga nagabamati subong sa aton, good evening sa inyo, tanan-tanan. Kahit si more friends man aton, sila ni John de Toha. Nga nagabamati man subong sa aton, good evening. Well, my K5, isa naman kay letter ang basaw na aton. Taguon ta lang sa ngalan nga Kimberly. Si Kimberly, may K5, isa kababae nga mabuot. Mahilig lang siya yabla magpa-ubod. Always ka pa-umod lang siya. Kung nabuyayawon siya, ibuli siya, wala siya kasabat, kapaumod lang siya. Asa nga nagabot sa point niyang iyang problema, gin tago-tago iya siya, tagipusoon. Pagkatapos may kakaifay, pwede siya gati gani siyang family, yakigan siya. Kung siya gati sa friend niya, kadawan siya, kay tiga pabuli lang siya. Ano tabo mga K5 sa nasupot na siguro ang iyang kainit sa itagay pusoon sa iyang pangunahuna. Nag-abot sa tiyempo nga si Kimberly dumiplano nga magdagi. Gusto niya magbetay. So, grabe. Nag-abot sa tiyempo nga may nabasa sa isa ka book nga nag-inform sa yourself nga be strong ikaw kay ikaw lang na ama ka pugong, kadi ka na maka-lift up sa imong self, wala na sang iban. Bo mga K5, grabe man ang kakulba ni Kimberly, because uti, kung makita mo mga K5, hindi lang ulang, wag ulit mga depression nga nag-aabot sa life. May mga gaabot sa life sa iya nga hindi lang ulang, may gaabot sa life sa iya nga hindi iya maintindihan because nga ang discouragement no sa life niya nag-abot gid. So nag-abot atyempo mga K5 nga si Kimberly nagwa nagadto sa Metro Manila kag may kilala siya nga ngalan niya si Robert. Si Robert naging boyfriend niya sa tatlo kas bulan pero gingamit lang sa gintilawan na ang iya nga pinipig kag nagbusong si Kimberly. Grabe discouragement niya. Subong, hamba niya paano kuwayahan makabangon. Nahuyapos sa pamilya. Kag nakatapos na mag-college, pero do hindi ko feel nga naging successful ako madambusang because nga ako mismo doging guba po akong poturo. Nagarala, ingid ako madambusang because nga gusto kumantani ang gatawag bala nga namin nga pagpangabuhi galing kay may bata na ako. Isa kabilog, kag hindi man ang tatay plano, ay hindi man ang tatay niya maplano nga magtindog bilang amay. Kalaing gid madamusa ang nabadsag ko. Well, Kimberly, bawa, grabe naman nga problema imo. Amun ba kung gusto ang taho, bilang nga gababuli, ginabuli na lang. Pero namin, iya kung hindi ka magpabuli because nga kung hindi ka magpabuli, di bala, mas tauhay ang imo nga pangabuhi. Kung kabalo ka magbato, mas maayo. Dapat ang brahon mo, batuan mo, hindi ka mag uya-huya, hindi ka magkakulba, batu eh. Kung araklaw na sa tsakto, batu eh, okay? Kung may sala ka, pangayo, pasensa. We'll be right back, more music, more fun, drilan sa programang ni Madam Usang. Bedtime Secrets, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kina sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: D3Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat
7: sa mga butika.
8: Para sa matinlong na dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlong sa imo atay.
8: Basta tinlong atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-energy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX-500.
8: Masalika.
9: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sali si J, ang una yan niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Who
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
17: K5 News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: It's 8.7 K5 News of FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, how are you? Karambi, ganang problema ni Kimberly. But before that, hindi makalipat mag-inom sang GTX Cafe Mix. No? May kape ka na, nakadetox ka pa. Kag hindi pa kalipating mag-inuman sa X10 Food Supplement for Men para sa mga tatay. Kinsa inyong mga banda nga wala na yung tindog ang ilang nga remote control. Well, tonight mga ka-K5, natamiyaw naton. Our friends naton sa may Inguri La Paz, nagpamatima sila subong. Ang friends man naton nga si Ledesma, si Carfin, nga nagatutok sa K5 FM mayong gabi sa inyo. Thank you so much kay Rublin. Thank you kay Rublin. Kaya sa mga friends naton, dari sa may Zamboanga. Ay, nakatutok man mga friends naton, mga taga Zamboanga. Nag mga taga Davao ba? Mga Cebuano talaga. Etech. Lasa sa mga K5 naton, upon yung si Madam Usang. And so yun tatong programa. Baka namin pala agi na naghabon ako sa extend DTX Beauty Show. Ang DTX Beauty Show mga K5 with ang palaya leaves na siya. Manami, but sagon ko ang imo habon matinlo. Kag imo habon naghahatag gitsang kaname earn sa imo nga paghabon every night. Well, kay Kimberly, hi ambot. Kung nagapa-perdi kailan sa upod mo, di malain, gid na. Pero ang obrahon mo, Kim, siguro, the best way mo nga obrahon, Kim, is dapat lantawan mo self mo, hindi ka pwede ibuli sa iban. Pariyos lang na ka mo. Kung ibuli niya ikaw, bato ka. Or hampano mo siya nga, ma'am, or sir. Wala lang tayo below the belt. Okay? Hindi ko yung gusto mag-inabully mo ko. Okay? Naamo na iyan mga ka-K5 dapat. Pero, may mga tao, bigog kisa, ayan nga mahilig, diyan manunto, kagbambuli. Kadawan ka, itsura mo daw, pinakas. Itsura mo daw, ugto-ugto. Nabalama, itsura mo daw, Chinese garter. Ay, hindi pa niya pwede. Dapat siya mga ka-K5, kibaloon mong limitasyon mo. Ako yung buli-bulihon mo ka, ay zaas, hindi ta kaya paguntatan. Habalo tayo kang agapambuli, kasakwan hao, sino ka? Anong ginakaon mo hao, malido? Anong ginakaon mo yung NFA? Hindi kayong bulumulang mo sa ako, kaya parehos lang tayo nagainom ganda sa tubig at nalabaab, okay? Akigi, pero kung kisabla, maluluol ng aton yung mga friends, kiti. Ginabuli lang sila. Buli diri, buli dito. Pero sa mga mahilig mong bully pala, kamu ang nagahatag sa problema sa mga tao, sa tao nga niya. Hindi ka bala mag-ano? Hindi ka bala, hindi ka mo bala mang bully? Kikalab, ay ka mang bully, kamu? Kung bulihon mo isa ka tao, kalain tumatsagan mo, tutuol ka dya. Hindi nami, bulihon mo siya, wala gid. Mahibit lang na siya. Di bala? So ikaw ya, nga manong hilig, mahilig ka mang bully, dapat, pangunauna, umumang makataga stress, makataga sang discouragement sa ibang nga tao. Porket ka doon si sino ka, pangbuli ka, hindi na pwede. Porket nga ang imo nga bana, amuna, mambuli ka, hindi pwede. So kalain sang tao nga may ligmang bully, okay? As soon as Kimberly, bulihon ka nila, balik dabladay, tagambala. Ma'am, sala ang ginabully mong tao. Pero shout out sa mga tao na manghilig mong bully, manghikay. Bilakad lang mabalik na sinyong karma. Digital na subong ang karma, hindi na subong analog. Digital na subong. Well, sa mga kakayfag na ito, hindi nyo pagkalipating na mag-inom sa extend a food supplement for men. Kag mag-inom sa Mighty C, mga kakayfag. Ang wala ang pinaka-the best nga vitamin C ni Dr. Kamilitang Oy, no? My TC. Well, sa mga K5, nato madamo ka salamat gyan sa inyo. Magabalik pa si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usan.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, hindi pagkalipat team and non-sync clinic at D3 Bio. Ah, pinaka namin. Food supplement ni Dr. Camille Itang Oy. Mga ka-K5, ba alas 12 na? Then, hindi ka pa magtulog. Kaya imo ba na? I-check mo bi iya nga turuto at kung wala nagatindog pa inasang extend food supplement for men. O, di ba? Para bangga! Natamil to mga tasiko driver, kinananan Fadra sa Aligri Uton. Good evening sa inyo at nanay. Kasi more friends pa natin dari sa may Benedicto Harong. Nga nagatutok sa ating program. Thank you. Hello kay Bertie. Kag kay Ramalong na nakatutok si K5 News FM Iloilo. Wala na kita tiyempo mga ka K5. Buwas naman Thursday edition naman kita. Madam Usa.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: You my Visio.
8: Ang Visio.
5: You my D3.
8: Mabagats mga butka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at na. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako ka, sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
9: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: Bio. O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
5: sa mga butika.
0: Para sa matinlong nga dugo,
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
0: nga amo naman
5: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
5: happy kanunay.
0: DTX 500,
5: masaligan,
0: epektibo.
5: DTX 500,
0: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
0: masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500,
0: ang DTX 500,
5: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo,
0: nga sa masami
5: amo naman
0: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
0: masalika. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
5: mamasaga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold, kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabaka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nalagid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Nortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa baybay, tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

go K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: My family history, ba na ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog. Mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman from Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman from Man. X10 Food Superman from Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masami ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
7: Yung may D3.
10: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: With Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio,
10: ang D3,
7: yung may Visio,
10: ang Visio,
7: yung may D3,
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ako sa K5 News FM, kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5.

0: Kaka K5, tiri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow,
10: ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
4: Yan
12: ang
4: gapanupo.
12: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Masalikan.
12: Epektibo.
4: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: E3 Bio.
4: Ang E3.
12: Yung may
4: Physio,
12: yung may D3.
4: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio,
4: ang D3.
12: Yung may Physio.
4: Ang Physio,
12: yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya, sa pages of love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sang Myagaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.

K-5 News FM アンカー完璧ゲストショーンでさえのイルスレイ 88.7 K-5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina energy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A. Panet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
22: para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo nga tayo.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masalika
22: epektibo.
23: DTX 500
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
24: Ang Visio
0: yung may D3.
24: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
0: Yung may D3.
24: Makakas mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamatigid ako sa K5 News FM kay unagid sila sa mga balita. So, kag ila programa makalilingaw gid, especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalam. Kalamati. Ako si Lena, sa Tigbawan, tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga K5, sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan naton ng mga kapamilya sa aton natatutunan dinhing informasyon. Kamusta kamo? Kagihapon, tawalay untat nga pangumusta sa inyong tanan, kabay pa nga sa gihapon kamo yara sa ikayong lawas sa inyong makaintangan man pagtuo. Kag padayon nga nagalagad sa Ginoo, labi na sa aton nga tiempo, kabalo na kita nga kadaadlaw nga nagligad. Magadulong sa aton sa lapit na gid nga katapusan sa tiing nga kalibutan. Itingin ang pagkalibutan. Kaman, kay kabalo kita nga may ara katapusan ng kalibutan. Ang aton ginatinran, hindi lamang ang tao ang magabago from generation to generation, kaya muna ginbatihan sa mga scientist. Pero kung direk kita sa Biblia, ang kalibutan ng aton gistaran, lapit na lang gid matapos. Lapit na si Kristo magabalik. Amo na nga ang aton permi gina sulit-sulit diri, ginabalik-balik diri nga ang aton nga kalibutan lapit na matapos, kag ang aton nga kangtanan sa Dios importante nga aton natagan first priority. Kay kung hindi base na pagbalik ni Kristo, hindi kita preparado, kag makibot na lang kita, kag kasayang na hindi gani kita makaupod sa iya siya pagbalik diri sa kalibutan. Muna, kamusta ka mo tanan? Sa gihapon, aton gid nga dayaw ng Dios, kag dalayaw gid siya nga tagiyas tanan nga butang naghatag sa aton sa tanan ng mga pagpagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial protection, kag labaw sa tanan aton gid siyang alagaron pirmi, hindi lang nga off and on or intermittent na pasmado ba lang relasyon sa Dios. Importante continuous pagtuo nga nagapadayon, nagakadasig, tapos nagatuman nga nagauswag ang pagkabuhi. Una nga sa sini nga tiyon sa gihapon, pasalamatan tang Dios kag aton sa pasalamatan sa tanan nga pagpagamayo. Sa hindi kita ba magapadayon sa aton nga pagtuon, antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa mapulong sang Dios sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y numurulog ng banal na lukukan sa pabagitan ng inyong kong anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. At nawa, pagpalain mo man ang mga nagkinig sa kilang pong ito, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang siyo Hugo Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon lahat ng Tony. At ang inyong maral na mga salita namin pinag-aaralan, nawa sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu, ito'y maunawaan ng mga nakikinig upang ito'y maging gabay sa aming paglingkod sa inyo at habang kami ay naghihintay sa pagparito ng iyong pulungan. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Ang aton na pagtuon mapaturan, padayon unta, nga ara pa kita siya ikalima nga hagpugna, ikalima nga stage nga atong ginatunan. Pero malapit na kita, malapit na kita pagkanto sa ika ano mga stage. Pero sa ikalima nga stage sa atong na ginasiling diri, kung tunan natin maayo ang mga pulong sa balaan ng katulatan, labi na kita nga mga Seventh-day Adventists, dapat gin lang tani nga aton nga mahangpan ang kapawa ng ginhatag sa ato. Naman, kay dako kaayo ang kangtanan, dako gid ang kangtanan sa mga pulong sang Ginoo na aton ginapatihan na amo ang aton guide. Kay way magin kita lain guide mo ang Biblia. Kag kita nga mga Seventh-day Adventist, mayara kita ginpatihan man na aton ginpatihan nga propetisa or sa iban God's messenger. Wala problema kung magpati kita nga God's messenger, ay di eh normal gina ang aton patihan kay mensahera sang Dios. Amo na nga sa aton ginatun-an to si Apostol Pablo, may mga pulong siya nga ginmit lang tuno siya ginhatag sa iyaman nga kapawa. Pagkabalo man kita nga ang nagtawag sa Apostol Pablo ang Moses o Kristo. So, sang gintawag sa Apostol Pablo. Amo na, nga kung nagpati kita nga ang nagtawag kay Apostol Pablo, amo si Kristo. Ang tanan nga ginatudlo ni Apostol Pablo, mga pagtulungan, mga pagtulundan, mga prinsipyo o doktrina na halin kay Kristo.
Amo na nga diri kung atong tunan maayo, balikan ta to sa ikalima palang daan nga hugna or tales. Naghambal na daan si Apostol Pablo bisan dito kay Kristo daan nga ang balaan nga espiritu magatuytoy mag-guide sa tanan na magatuon. Amo na nga kung atong sa hunliwat ang kapitulo 16 mga versikulo 12-13 deris kapitulo 16 hambal diri ni Kristo mismo na may madamo pa ako ng mga butang na inog siling sa inyo apang hindi kamo makadala sa ila karon. Kung ang Espiritu Santo, Espiritu sang kamatuuran mag-abot, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos ng kamatuuran. Kaya hindi siya maghahambal gikan sa iya kagulingon, kundi ang bisan anong mga butang na iya mabatian, ipamulong niya. Kag ipahayag niya sa inyo ang mga butang na maabot. So, diri mga otoran, klaro kaayo ang mga bersikulo na gingamit ni Apostol o rather ni Kristo na iya nga ginbilin sa mga apostoles. Damo pa kuntani ang iya nga inughambal sa ila. Pero hindi pa nila kaya dalun. Bal ni Kristo, hindi kamo makahimo sa pagdala sa ila karun. Nga man, kaya hindi pa din nila maangpan, di maintindihan. Pero ang promisa, kung ang Espiritu sa kamatuuran magabot, magatuy-tuy sa ila, sa bugos ng kamatuuran. Amot naman nun, hindi pagigali bugos ang ginhatag ni Kristo. Mato nga, si Pablo nga gin-guidance sa balaan ng Espiritu, amo na tong aton ginbasa nga, gin-klaro ta to nga pulong ni Apostol Pablo nga, it is good neither to eat flesh. Maayo ang hindi pagkaon sang flesh. Amot naman nun, flesh of man, normal man na, okay, maginaginakaon. Luwas lang sa mga kanibal, may mga kanibal sa ibang nga pungsod. Sa ato rin sa Unas Pilipinas, ang mga nitibo, may kanibal man. Pero, normally, sa tao, wala yung tao ang nagkaunsang tao. Munang it is good neither to eat flesh. Dayon, sa kapitulo 14, mga sa 21, sa 22, may pamangkot has thou faith? May ara ka bala pagtuo? Nagpati ka bala? Kung ikaw na nagpamati o kita nagpamati, labi na kita ang mga Adventist, do we have faith or do we believe that Christ through Apostle Paul said that it is good neither to eat flesh? Amo na, kay halin man gyapon kay Kristo. Siya man ang nagtawag kay Apostle Pablo. Nga si Pablo himuon nga, bali apostol sa tanan ng mga hintil. Kita man na. Kaya siya mga hambal ni Apostol Pablo nga siya ang apostol sa mga hintil. Dayon, may pagpati bala kita, nagpati bala kita nga maayo ang hindi pagkaon unod, tanan nga unod, halin sa sapat, may nalabot tao, may nalabot ang tao, sa pis-pis kag, tanan nga mga isda. Dayon, kung ikaw nagluha-duha, namalri, and he that doubteth is damned if he eat. Kung wala kita kay kung kisa, halimbawa, sa imo karon nga nagapamati. Nakabati ka nga gintun antani nga maayo ang hindi pagkaon karne o unod, tanan nga unod. Alin sa sapat pagkato sa isda kag pispis or fowls. Dayon. Posible nga ikaw nagduha-duha. Sang nagduha-duha ka, hindi dali maayo nga man. Kung ikaw magkaon, dayon nagduha-duha ka. Kay wala ka nagapati. Hambal diri. Ang tanan nga aton ginahimo nga walay pagtuo sala. Kay damo ang nagsiling diri nga total hindi man sala ng pagkaon karni. Kung hindi maintindihan ang Biblia, magambal kita hindi sala. Pero kung maintindihan ta, klaro. Self-explanatory nga mga pulong ni Apostol Pablo. Nga man, kay kung kita nagkakaon, hindi bangod sa pagtuo, ano ba lang yung patuuhan sa aton labi na kita nga mga Seventh Adventist? Munang hindi kita matingala, hindi ko matingala, na kami nga side sa amon nga Seventh Adventist Reform Movement sa bilog kalibutan,
ang amon nga ginatudlo sa tanan nga mga interesado, ginasulit-sulit para mo sa mga membro, agad mabako ng ilang pagtuo sa kasulat, amugin ng hindi pagkaonsang karne. Nga aman, damo ang rason nga ang hindi kaunong dapat ng karne. Damo ang rason. Sige lang kay padayon ang matinsya nato ni siya na pagtuon. Kung magkapadayon pamanggit kita sa aton na programa, siyempre, matunan tadi maayaw agon nga. Kita bala, makaintindi kag kita magaptuo nga importante yung gali katama. Kay biskan si Putol Pablo, saya nga hati unsang una, yang nga timpo, maginambal pa niya gani nga, while the world standeth, I will not eat flesh. Grabe no? Din mabasa. Nagambal si Dresa, 1 Corinto 8:13, wherefore, if meat make a brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Dayon ang filosofiya sang makabasa sini, nambal din nila, o kung nakapasandad sa imo nga utod, hindi maayong makaon karne, pero kung hindi ka nakasandad, okay malang kung makaon ka. Kung hindi tama intindihan ang ginapahanggap ni Apostol Pablo, na siyempre, hindi tagid, hindi mo ang tagid nga rason, hindi ta magsunod. Pero sige daw, naghambal siya sa Targa Roma nga maayo ang hindi pagkaon karne. Ha? Hambal dito, it is good neither to eat meat. Maayo ang dili pagkaon unod o maayo ang hindi pagkaon unod. Tapos hambal niya, may pagtuo ka bala? Hindi, kung nagduha-duha ka, bao, ginahukman kung nagkakaon ka, kaya nagkaon ka, hindi bangun sa pagtuo. Karon, kung si Pablo nga naghambal dito sa Roma 14:21, nga maayo ang hindi pagkaon unod, kung makitaan siya nga nagkakaon, ano matabo? Masandad ang mga tao? Hindi. Or magkabati na lang, bisan magkabati na lang, kayo ay man sa una, sulat man lang yun, di man paangay subong nga, grabe na, kay high-tech naman kita, aral social media, magwa da yun, ilog kalibutan, makabalo. Di, ano ang matabo, mga kuturan? Masandad yun siya. Amo na ang hambal niya, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh. Naman, while the world stand there. Samtang ari pa ang kalibutan, hindi na gid ako magkaong karni. Naman, kay masandad ang akong mautod. Kay kung bisan kita nga nagbasa, naghambal siya dito, halimbawa, nagmahal siya sa Roma 14:21 nga hindi maayong kaon-unod. Pagkatapos, maghambal man siya sa piyak nga, okay lang, kaon ka lang unod. Ano ang matabo? Bisan diri, mabatian ninyo, ako nga nagawali diri sa K5 News FM. Dugay naman kita nagawali, halin pa sa 1978. Ang manipirming idalata, balik-balik na nga kontopiko na nangod sa pagkaon, labi na kita nga mga 70 Adventist. Sa mga nakabati sa aton programa sa una, sa Mindanao pa, hasta nga nakalabuti ng Bisayas. Halimbawa, ang point rin makukuran is, aton intindihon, nga ang naghambal si Apostol Pablo diri sa taga Corinto, kag nga ang naghambal siya sa mga taga Roma. Kay gali ka, sa mando sang balaan ng Espiritu sa iya nga ginhamban ra ni Kristo nga ina sa atong ginabasa sa 16:12 kag Kristo dito sa Juan nga damo patani si Kristo inog hambal pero hindi pa sila makahimo sa pagdala buto balon tabog at pa sa ila amo man gyapon sa atong subong sa mga bag-o nakabati daw bugat pero kon may ara pagtuo kay si Pablo mismo nagapamangkot sa sulat niya sa taga Roma, may ara ka bala pagtuo o nagatuo ka bala nga maayo hindi pagkaon karne. Labi na sa aton subong, kung aton usisahon sa aton ng mga libro, kita nga mga 70-70s, na ang hindi naging dapat kauno ng karne. Muna gani nga sa ikaanom ka stage, amuni ang dapat na intindihon. Nga man, kaya ang paglikaw sa mga pagkaon nga may unod, mas maayo nga opsyon para sa mga tumuro. Ang paglikaw, likawan ta ang pagkaon nga may unod bala? Nga man, kaya si kaanong nga hugna or ikaanong nga tawag ni stage mga kauturan diri tawabalaan nga kita gali nga mga civil Adventist may dapat kita dapat tuuhan as thou faith ano ang tuuhan ta di ba so
kung naton balikan ang unang hugna kag ikaduha na pimito prutas dayon gidugangan sang utanon mangon kay nakasala na sila, amutan ni na ang tinutuyo sang Ginoo nga samtang si Kristo ato sa langit bilang aton pare, kita din advisan din laygayan dumito tang pulong laygay kay balina ay laygay man lang na hindi man na pwede na tumanon, pwede hindi. Pero kung hindi mo tumanon ang laygay mo utod, dako nga katalagman, dako nga peligro sa imong aton nga kabuhi nga aman. Kung basahon ninyo ang Revelation 3:18, naghambal dito nga, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Counsel mo na gyapon, kung hindi tanahin mo on, ano ay han may tabo? Kaya ang aton nga rason, pirmi nga daw, bagay mo kita rason, agun nga makalusot kita sa gimando sa Ginoo nga kapawa. Pero kung ang aton konklusyon, laygay man lang na, mayo magkaon, mayo hindi, kaya nga aman, laygay man lang na, para si kayong lawas. Pero wala kita mabasa nga bangod kay laygay, hindi na pagtumanong. Kay sangin siling na naton, kung aton basahon ang bugna 3:18 sa English King James Version, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, and thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyesalve that thou mayest see. Nga ang ginlaygayan diri ang Laodicea nga iglesia, kung aton nga ituryahon ni siya. Nga ang may dako nga kaangtanan ni siya sa aton nga timpo subong, since 1844 hatta sa aton nga timpo, ari kita sa Laodicean period para sa mga 70-70s, klaro ni siya katama. Ha? Ari kita sa Laodicean period, I'll repeat. Dayon, ari kita sa kahimtang nga ang mga tumuluo, alabaab or lukewarm. Nga man, kaya nagasili nga manggaranon, nagasili nga dato o manggaranon, nagasili nga maayo, pero nakita sa Ginoo nga lukewarm. Neither cold nor hot. Hindi man init, hindi man bugnaw, kundi alabaab. Muna nga, samtang kita magasili nga, rich, increased with goods, and need of nothing, pero hambalik Kristo, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sa lima ka mga balatian nga, nakita ni Kristo sa kahintangan sang tumuluo sa sining katapusan ng mga tiniwan, may ara siya, laygay nga, ipabakal. Ang ano ang baklon? Unas tanan, bulawan. Bulawan nga, ginulay, pagis kalayo. Ginpurify, pagis kalayo. Ikaduha, agon nga kita mangin mangaranon, ang laygay, magbakal sang bulawan. Ano ning bulawan na tried in the fire? It is faith and love. Oh, muna ang tried in fire nga, kaulugan sa bulawan. Dayon ang white raiment, amo naman yung puti nga, bayo, nga nagarepresentar sa pagkamatarong ng Kristo. Agon nga ang aton kauluyan sa aton nga pagkamatarong sa kagulingon, damo kita mga rason, mga pagduha-duha, hindi na makitaan kundi ang pagkamatarong ng Kristo. Kag ang aisal nga ipahin sa aton mata, agon kita makakita. Kung hindi tanipatihan nga laygay, ano ang matawo sa aton? Magpabilin kita nga, malahininga kung magas Tagalog or alabaab. Ang pamangkot, may ara pala paglaom sa kaluwasan ang alabaab na pagtuo? Wala. Kaya nga man, isok ka man ni Kristo kung masahon tabalik ang versikulo 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isok ka kita. Ano ang butambalon? It is a final rejection. Why na? Sikwayo na kita sa himpit ni Kristo kung magapabilin kita nga alabaab sa aton pagtuo. So, balik kita dali sa aton nga ginatunan nga ikaanom ka hugna. Kay dali si kaanom magkuturan sa pagtuon sa mga tagna nahangpan naton nga sang 1844 ang dako nga adlaw sang pagtubos nagsugod sa langit. Sang Jesus ng aton dako nga mataas nga pare sa aton tungibasa dito si Bruhanon Kapitulo 8, versikulo 1 hasta 5, ato siya sa langit subong ara sa tuo nga kamot siyang amay. So, nung sa Kolosas 3, versikulo 1, siyang mataas nga pare. Gayon,
Sa sining atiyon, pariyosang panahon sang dumaan nga Israel, dapat naton paantoson ang aton mga kalag. Wow! Ano ni nga pag-antos? Isa naman ni kadako nga propesya. Ano nga propesya? May tagna ni Propeta Isaias nga aton mabasa sa Isaias 22, versikulo 20 hasta 22. Hamal diri ni Isaias, sa sinang adlaw, taugon ko ang akon alagad na si Eliakim na anak ni Hilkiah. Ayun, sino man si Hilkiah na may alagad siyang Eliakim? Inigali si Hilkiah, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah of the prophets. Inisya si Hilkiah gali, Hilkiah, isa siya ka pari, isa sa mga pari. Dayon iya anak si Jeremiah nga propeta. Dayon ginagamit rin si Eliakim, ginagamit rin na mga inisya gali, matanda, matunanda. Kaya importante kayo ang mga ginsay-say diri. Ginambal rin sa versikulo 21, sa kapitulo 22, panaptan ko siya sang imo panaptun kag pabaskugon ko siya sang imo paha kag itugyan ko sa imo ang paggahom sa iya kamot kag mangin amay siya sang mga pumuluyo sa Jerusalem kag sang panimbalay sa Huda kag ang yabi sang panimbalay ni David ibutang ko sa iya baga gani magabukas siya kag wala sing magasira kag magasira siya kag wala sing makabukas. San umani siya matabok mga kulturan? Kung inyo natunaan maayo, natunaan tamayo labi na sa mga 70 Adventist, kung natunaan tamayo ang ano diri, Hanay, kung basahon ninyo ang aton mabasa sa Bugna 3:7, amuni ang aton mabasa. To the church in Philadelphia, and to the angel of the church Philadelphia write, this thing saith the Lord, that he that is holy, he that is true, and he that is, it has the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Now, ang point there is, ang Philadelphia nga simbahan, amunin siya ang panahon nga sa period sa mga pito ka mga simbahan, pito ka mga iglesia. Kung tuon ang nagapamati, karon kung natunan ninyo ang seven churches, ari kita sa panahon sang ikapito na nga iglesia, ikapito nga periodo, which is Laodicea, from 1844 to until the end of time. Ari kita sa period of Laodicean. Laodicean period. Ang Philadelphia, amoy kaanom, san o man siya? Halin sa 1833 hanggang sa 1844. Now, ang kahimtang diri sa tumuluo. Dayon, ang ginambal diri sa 3:7, may kaangtanan dito sa Isaias 22. Naman, kay may ara open ang chat door nga may ginabrihan nga puwertahan nga walay bisan sino nga makaabri or makasira kag may pertahan nga ginsiradaan nga walay bisan sino nga makaabri. Sano ni matabo? Amo na nga kita nagapati nga sa paglabot gal sa tiyon sang 1824 kaangay lang sang ginsiradaan ni Kristo ang ginsirahan ni Kristo ang holy place sa sanctuaryo sa langit kag ginabrihan ang most holy place nagsulod siya dito kay may ara man duha kahulot ang sanctuaryo nga ginpatindog sang una sa panahon ni Moses ang holy place kag most holy place. So halin sa 1844 hasta sa subong si Kristo ara sa most holy place. Amo na nga wala na tani tong sang una pa nga mga pagtulungdan kundi ari na kita sa most holy place. Amo na nga since 1844 klaro katama nga wala na kita dito sa holy place, ari kita sa most holy place. Kag ang kang tanan diri sa ginbasa tanga 20 hasta sa 22. Balik kita sa bersikulo 12 hasta sa bersikulo 13. Amo na ni dayon ang dapat tun anta. Kay naghambal ang propeta si Isaias kag sa sina nga adlaw ang Ginoong Dios nga makagagahom nagapanawag sa paghinibi kag sa pagpangatubo kag sa pag
kalbo kag sa pagsuksok sang panapto na sako. Sa panahon nga sila sang una magpangasubo, labi na panahon nga sila magpuasa, magsuksok sila sako, magbutang pa sila sang abo sa ilaulo. Dayon, sa versikulo 13, naghambal diri ang propeta. Siling sang Dios, kayari karon kalipay kagkasadya, pagpatay sing mga baka, kang pag-iho sing mga karnero, pagkaon sing unod, kag pag-inom sing alak, magkalaon kita kag mag-ilinom, kay buwas mapatay man kita. Kag sa 14, kag ginpahayag sa akon, sang Ginoo nga makagagahom. Sa pagkamatuod, ini nga kalautan, hindi mapatawad sa inyo, tubtob mapatay kamo. Siling sa Ginoo Dios nga makagagahom. Mga kuturan, dako nga kaangtanan na muni nga tunantan ni sa Gihapon, nga tunantan ni maayo, nga man, kay may dako galit nga kaangtanan sa aton kaluwasan ang nahanungod sa pagkaon, nga makaon man kita karni o hindi. Kaya may mga damo pamangkot, damo ambal, mga komentaryo nga unang tanan, kay laigay lang. Kaduha, walay kahilabtanan sa kaluwasan ang nanungod sa pagkaon. Pero nga ang ginhambal din nga, ini nga kalautan, hindi mapatawad sa inyo, tub-tub mapatay. Hindi galit kita mapatawad, tub-tub kuno mapatay. Lamang ang aton nga tempo, way naman, naubos naman. Sige akong padayon ng tanin sa sunod nga mga tinion sa aton na programa. Padayon ng kamo sa pagsunod, kaya nga man, aton ni sa tunan maayo, ang doon nga aton ginmahampan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuno. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Dumunod po kami muli sa inyong banal na lukukan sa pangitan ng inyong anak na matay sa cross ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na talakay namin muli ang inyong banal na salita na wak maunawaan namin sa magitan ng tulong ng banal na Espiritu upang kami ay makapaglingkod ng tapat sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang sa iyo, Camilo Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, virtual, financial, addiction. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga kakulangan at mga pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Hindi lang carrots mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Mas na.
4: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 nga kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Amo na Sir GP. Ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, simpre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, an sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag siguro, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ilakabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapirdi sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya Sir JP, ga inong gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
11: Mm-hmm. Si Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gudputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
5: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
13: Kampiyon ni
8: Magpits. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
5: Ang
14: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May aninidin.

0: kung puta kita sang eksena kag drama ka K5 Alira. Mm. Ang mga Pilipino mapiktuhan gid. Now sa aton sini nga mga ka K5. Para nga pinanangga ta nga mga tagpalmati. So para ongoing ang investigasyon sa aton mga pulis sa K5 Alira.
1: Yes, K5 Ray, lakip na ang SOCO, no, nag-ano naman sila, nag-imbestiga naman sila sa nasambit ng shooting incident.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Alira pin report nagikan sa news center.
1: Sige ka K5 Ray, report nagikan sa news center inisi ka K5 Alira Alvarado apin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Alira Apin sa to sa mga pinalangga nga mga taga palamati. Ang oras sa alas 5:16 sa aga sa dugang mga detalye sa mga balita sa to sa mga pagpanumbalik diri sa balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado
0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kagmadamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmigay katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Thanks, Kat! Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kabi Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow,
8: ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinlong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo ba ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka ba lang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Oras mga ka-K5 na 5:27 sa aga sa ato sinigang pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Welcome back mga ka-K5 sa ato sinigang pagpangalaga. Gina-remind dito ng ato mga kuturan nga hindi magkalipat ka magtumar ka mag-inom. Sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sa nagiging makabulig sa ato sinigang ika-ayong lawas. Inapinigin ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Itang Uy kasubong sa klinika D3 Bio DTX 500 Mighty C. DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Ang klinika DTX 500 ang mabisa agad kapag parubo sa ato sinigang blood sugar level kag sa ato sinigang hypertension. Nagapanami sang aton sining blood circulation mga kakipay bagod manikawa ng mga balitian kasubong sa stroke, cardiac arrest, kag heart attack. Ginatunaw ang mga blood clots o kung nagabarado ng mga dugo sa aton sining mga kaugatan. Sa aton sining mga kakipay. Maginom sang klinika DTX 500 may ampalaya kag ni sugar cane extract ka ngahalin sa parit sang tubo, mangkaranon sa antioxidants. Kasarang makadetoxify sa mga toxins kag hilo sa aton sining lawas. Klinika D3 Bio mga kakipay, ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Alin sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga napabatud-an na sa aton mga eksperto nga mabisa sa pagtapna kag pagpatay sa mga kagaw kag bakterya sa aton siringa lawas. Klinika D3 Bio para sa ubot ng kaso sipon hilanat mag Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Parisan sang Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy ang available sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center na pamtang sa aton sining Haro Branch. Dire lang malapit sa St. Roberts International Academy. Mayara kita sang free consultation para sang bayad sa aton mga clinical doctor. Sunday, Monday, Wednesday, last 9 sa aga, tubtob, alas 3 sa hapon. Sa Pasig City Branch naton, dire sa may poblasyon na Wood Pasig City, kada Webes Kadlao, alas 9, tubtob, alas 3. Sa Kalinog naton, dire na pamtang sa Kalinog Cosmart, no? Sa aton sining mga K5 kada Tuesday and Friday ang aton sining free consultations kag sa Miagaw. Dira sa may Orbi Street Miagaw tupad sing MCR Agriventure ang aton sining klinika di Alternativo. Kada Domingo may free consultation kita mga K5. Alas 5:30 sa aga sa aton sining barwa nga pagpangalagad sa Sara magabukas na ang aton sining Klinika di Alternativo sa mabot ka Lones ngadlaw. Dira sa may Sara Iloilo sa may RGM's building mga ka-K5 tabok gid lamang sang Sara Terminal o kon sa kilid gid lamang sang Sara Terminal sa aton sini nga mga ka-K5 no. Napahamtang dira ang aton sini nga bag-o nga Klinika di Alternativo sa mga taga Quinto distrito hindi na kamuabudlayan pa kay may ara na sa Sara nga Klinika di Alternativo. Kita ay kita kay may ara kita nga mga diskwentong ihatag sa mga suki naton. Kaya may mga mystery prices kita para sa mga bakal sang minimum of 1,000 pesos na produkto ni Dr. Amila Itang-Uy, mga ka-K5. Alas 5:31 sa aga sa ato sa Dibarwa nga pagpangalagad. Ray sa balitang K5 sa umaga. Sige hapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nakastandby na sa linya si K5 Karen Badilla para sa pirag ka mga dugang mga balita sa ato sa nga pagpangalagad. Ka-K5 Karen sa balita, go ahead.
17: K5 Ray naglabot sa 43.8 million pesos na balor sang suspected shabu ang na-confiscate sang Police Regional Office 6. Sumalin ini sang Abril 1, tubtob Abril 30, siniyang tuig. Base diri sa data, 137 ka-operations ang napatigayon sa diin 177 diri ang naaresto nga suspect K5 Ray. Kung sa nasambit nga numero sang arestado, 119, 119 ang street level individuals, 51 ang high value individuals, kag 7. Pito naman ang newly identified K5 Ray. Ang ining mga suspected shabu nga na-recover sa nagkalain-lain yung drug by bust operation sa kapulisan naton K5 Ray, may kabugaton ining 6.4 kilograms, kag ang nagapanguna dere or ang base sa data or sa breakdown ni sang PRO6 ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakadako nga na confiscate K5 Ray, no, nga naglabot sa 23 million pesos, kag base dere sa data as na mention ta ang IPPO K5 Ray 23.1 million pesos ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 9.6 million pesos. Then nagapangatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU nga may 9.5 million pesos K5 Ray. Nagapang-apat ang City o kon ang Capiz Police Provincial Office nga may 618 pesos nga balor, no? 618,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Nagapanglima dere ang Antique Police Provincial Office nga may 497,000 pesos. Then ang Guimaras Police Provincial Office nga may 340,000 pesos. Then ang ulihi dere or ang last K5 Ray ang Aklan Police Provincial Office nga may 95,000 pesos nga balor sang suspected shabu K5 Ray.
18: Sige.
17: Kag sa idugang ta na lang nino kay kahapon nga adlaw ang gin-assign sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO headquarters si Police Major Miles Dieron matapos ini siya nga gin-relieve bilang hepe sa Kalinog Municipal Police Station K5 Ray. Ang nagbulos diri sa iya ang iyang deputy chief of policeman nga si Police Captain Melvin Mercado. Kag sa pagpakigangot naton sa kay Captain Mercado K5 Ray nga ti ang pag-relieve ni sa kay Major Miles Dieron ang bangod man sa kadugayon niya na nga pagserbe bilang hepe dira iya sa Banwa sang Kalinog, kay kung mahibaluan sobra na ni sa duha ka tuig nga assigned, no, dira sa Kalinog si Major Dieron K5 Ray. Ang ining order ang nangin effective ini sang May 12 K5 Ray, kag suno man diriya sa Police Regional Office 6 nga ti ang pag-relieve sa mga kapulisanta normal ini sa PNP organization, agod yang nga malikawan man ang familiarization K5 Ray.
18: Okay. Sa K5 Karen, 43 million pesos nga balaro sa illegal drugs for the month of April lang ni, no?
17: April, yes.
18: So mas dako ni kumpara last year? The same year?
17: Wala kita
18: the same year, the same month rather?
17: So, wala kita nakahawid K5 Ray, no, sa same period last year. Pero according diri sa kay Police Brigadier General Josephine Oligan, nga kung basihan sa subong nga tuig 2026, amo ini ang pinakagamay nga confiscation nila K5 Ray kay ano lang ni 6.6 6.4 kilograms lang ni K5 Ray ang kabugaton sa shabu nga ilang na, nga na-confiscate. Unlike sa February, nga ti masubra sa 10 kilos K5 Ray.
18: Sige. Salamat ka, K5 Karen Badilla.
17: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Standby ka K5 Aaron Repollo. Dumduman nyo itong may game post kita diri nga isa ka Ilongga OFW nga taga Maasin, kundi kita magsala. No, sa ato sini mga pinarangga nga mga tagpalamati nga ti na tinguan nga ma-rescue ko kag makapuli nakapuli diri sa may Pilipinas. Nagpasalamat gini sa mga nagbulig siya lakip na sa K5 News FM sa pag-post kag pagprawagan sa istasyon nga mapahamtang kag mapapuli ining si Angel Lee Malones, 24 anyos nga nagtabaw bilang isa ka OFW dito sa may Riyadh, Saudi Arabia. Sa report ni K5 Aaron Repollo.
19: Sa K5 Ray, nagpasalamat ang Ilongga Overseas Filipino Worker nga si Angeli Malones, 24 anyos, sa tanang nagbulig sa iya matapos ang ginapahayag pagmaltrato sa iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa exclusive interview naton sa iya, ginpasalamatan siya niyang nangamuyo para sa iya nga safety. Lakip na ang Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA. Ginapangabay niya nga sa labing madali ng panahon, makapuli na siya sa Barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Payag pa magapawide na ng anay siya sa ilang lugar bangod sa trauma nga naangko niya kag mas maayo na lang nga kaupod niya ang duwa niya ka mga anak. Wala na sa plano pa nga kwao ni Malones ang iya nabilit nga sweldo kag mga gamit ang labing importante sa iya ang makapauli. Padumduman niya ginabuso pisikal kag ginlock sa sunod sa tatlo ka adlaw sa kwarto si Malones. Yara na sa embassy si Malones kag kay Fabray. Magkapabilin nga yara ini sa maayo nga kahimtangan bangod nga mayara sa gina-provide niya beddings. Pagkaon, tigiban pa nga kinanglanon. Kinahulat na lamang ang repatriation notice sa god niya matigayon nga makakakuha sa exit visa ang Ilongga OFW. Kagini nga balita, inadulungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Ay standard corrected no sa Haniway ni Galing si Angeli Malones, 24 anyos, isa kay Ilongga Overseas Filipino Worker kag pira pa lang didto ka bulan sang nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. So gina-post nato ni sa tunsin nga Facebook page kag nagprawagan kita sa gobyerno nga buligan ining si Angeli Malones kagati sa mayo nga kahimtangan ara na sa subong sa paginakop sa Philippine Embassy dito sa may Riyadh, Saudi Arabia kag ginahulat na lang ang exit niya sining exit visa para nga matigayon nga makapuli siya sa Iloilo no, particular na sa iya sining mga pamilya dira sa may Banwasang Haniway. Sa aton sining mga K5 oras sa 5:39 na sa aga, kaupo na nato ng aton sining K5 kamustahan Western Visayas kag Negros sa Island Region.
20: Tingala ko
21: mo. Oh, amo ra sekreto ni Madam Chingching.
20: Oh, good morning, Madam Chingching. Daniel. Oi pa. Oh. I don't standby sa mga pinalagatan kang suking ng mga tagpalamati si alas 5:39. Naka-standby una sa piyakalinya. Check karon ta signal kang aton nga mga friends sa K5 Western Visayas. Iloilo AVP. Good morning.
18: Mayong morning sa aton sini nga mga ka K5. Okay gid ang aton sini nga signal diri nakapangapinakmis ang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Balik sa inyo dira ka K5 Bantike.
21: Thank you so much Sir ABP. Nakasanbay man ang probinsya kang Capiz si SM Jobart Magabaton kuno diyan kang mid-year na sa 15. SM Jobart, good morning.
20: Wai pa.
21: Sir Michael,
22: alas 5, dari sa tosing pagpangigupod sa inyo.
20: Good morning, Antike. Kampiyon ng signal, naka-detex, coffee mix na kita. Balik sa'yo, Antike. Balikan ta ang signal ni Sir Jubert sa may Capiz. Good morning, Sir Jubert.
22: Good morning sa aton sa mga pinalang ang atag palamati. Kamusta nga aton sa mga kauturan? Maathag ang signal sa Antike. Welcome and aga pa na ka-DTX Coffee Mix na kami din sa Capiz. Back to you, Antike.
21: Thank you so much, Kapis, Ailota sa Piak nga Isla sa Negros Island Region. Good morning, Daddy Babe, San Sir Robert.
3: Mayong aga, Sir Melmar, Sir Nestor, mga kakipap sa Antike, Campion Signal, Molia pang, may problema, pero ang DTX Coffee Mix, hindi mo kanya pagkalipatan.
5: Good morning daw, kapalay-palay na supply nyo ni Kaloyaway, nada.
3: Campion Signal, Molia pang, may problema, Campion, balak, back to you, Antike.
6: Ready rin ang tanan, Campion ng Signal, 10 over 10 ang koneksyon naton, kaya diyan nga aga. Ready rin man naton yung mga tagparamatik na mamatik ang balita, unahuntang mga balita sa Negros Island Region. Bacolod, take it away.
3: Girisamo sa siyudad sa Bacolod, mga kakivibes ang nagligad to, baugin na bisitahan naman sa sunog ang isa ka barangay. Ikapila na ni kabisis nga nagalunta na sunog dira sa may barangay 7. Diri sa siyudad sa Bacolod, mga kagivibe nga sa din, nagdangat gid sa kapin 520 mil ang danyo sang sunog nga nagaluntad sa may Purok Magnolia, barangay 7. Diri sa siyudad sa Bacolod sang nagligad nga adlaw. Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod, apektado ang 179 tanan ka mga individual o kung 71 ka mga pamilya. Dugang pa sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 26 ka mga balay ang nasunog, kung sa din 21 ang totally burn, samtang 5 ang partially burn, mga ka-K5 ang nagkalasunog. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin na pahayag nga wala na siya sa naga-star sa iyasin nga balay sa Purok Magnolia, humalin pa sang Enero, kagayara na ini sumong naga-star sa Barangay 14. Kaya man tiya, damlag pa, siya ini ang gina pasibangdan nga sa iya balay nag-umpisa ang sunog, mga kakifib. Di man naging pahayag niya nga wala na ako dira sa akon balay sang nagluntad ang sunog.
5: Sa Piak kabahin, mga kakifibes, sa nasiling na masubo ang simana diri sa Negros. Kabahin kung tanim on, tatani kayo daw halos kada simana may patay gini sa amon kung hindi aksidente sa salakyan. Tiruhay, tiang riding, ang tandem to, nga membro sa Philippine Army, nakilala na pero subong daw wala pagin siyang idea nga to ng mga pulis kung sino ang responsable sa krimen. Patay ang isa ka motorista, samtang pilaso naman ang duha ka iban sang magbunggo ang tagsa-taksaga kay nasakyan nga motorsiklo sa truck sa New Economic Highway sa Purok Badyang, Barangay Sumag last week kagabi o kon sang Mayo 12 ining si RR kag Jeremy lunsay legal ang pangidaron residente sang siyudad sang Bago magliko kun tani ang truck padulong sa nakatundan pero ang motorsiklo ay hinali man nga nagbunggo. Ang tatlo gid ka mga biktima diri mga kakipaib. So isa diri ang patay may mga pilason nga padayon nga ginabulong sa ospital, mga kakipaib.
3: Aha, amon ang mga balita namon diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
21: Thank you so much, Bacolod, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa siyudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
18: Sa mga nagapanguna nga mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nanumpa na bilang bago nga undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Ginakalipay naman sa mga Mabilog supporters ang pagtalaga sa kay Jed Patrick Mabilog bilang bagong undersecretary sa nasambitan nga ahensya. Madumduman mga kakipaib nga ti si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang anay nga madugay nga nagtinir sa pungsod Canada matapos ang drug on war sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung sa diin ginapangalanan ini nga isa sa mga protektor sang illegal nga droga kag may mga nakakaso sa ombudsman, ilabinagid atong iya sininga perpetual disqualifications tungod sa iya sininga manggad. Pero sang Nagbalik kini sa Pilipinas, madumduman man nga isa ini siya sa mga ginatagaan, mga ka-K5 sang presidential pardon sang presidente, no, agod nga makabalik sa serbisyo. Sa dugang mga balita diri sa may Iloilo, nagpasalamat ang isa ka Ilongga OFW matapos nga yara na siya sa maayong kaimtangan sang ginbalita sang K5 News FM Iloilo ang parawagan sang pamilya nga buligan ini matapos nga ginmaltratar sa ginalakan sa iya sini nga kwarto sang iya sini amo sa sulod sang tatlo kadlaw. Nakatingwa nga makapalagyo ang Ilongga OFW nga si Angela Malones nga taga Haniway Iloilo mga ka K5. Subong ginaprocess na lang ang exit visa sang nasambit nga OFW agod makabalik sa Iloilo. Amo mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dira Antike.
20: Salamat kid AVP, bulataman mga nagapaguna nga balita sa Capiz. Sir Jubert.
22: Jamil Mar, mga nagapanguna nga balita diri sa Capiz, mga ka K5, may aras subong realignment sa mga katapos ang kapulisan ng mga hepe sa Capiz PPO diri sa amon sini nga probinsya. May mga tatlo subong ka mga hepe ang transfer ginbayluhan sa mga bag-o naman nga mga hepe. Ini sunod sa kay Police Major Garni Kang hepe sang aton sa nga Public Information Office ang Capiz PPO bangumnan gusto sang aton sa nga Provincial Director nga mangin madasig kag maayo ang serbisyo para sa mga pumulyo kapareho sa banwa sang President Rojas, Rojas City PNP, maayong PNP kag Panay Municipal Police Station. Ini karon ang bag-ong mga hepe nga ginpang-transfer kag ginpang-bayluhan sang Capiz PPO. Samtang din sa Rojas City Government, mga ka-K5, balik na sa Lunes kadlaw matapos ang inmando ni Mayor Darivas ang pagtrabaho sa mga empleyado halin Lunes hasta Biyernes. Mga pilaman kasi mana ining gipatuman nga 4D work week mga ka-K5 kag sa Lunes mag-aumpisa na ang nasamit nga 5 kadlaw nga trabaho. Pero sunod sa iya, padayon sa Gyapon ang austerity measure sa city government. Una mga nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Antike.
21: Durog nga salamat Capiz sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
4: Morning liwat kay 5 from Visayas, Negros Island region. Dismayado gihapon ang pila ka mga PUJ driver diri sa probinsya Aklan, specifically ang duha ka rota sa Banwa sang Baliti kag Kamaligan matapos nga may mga drivers nga wala gihapon makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance mga ka K5 kay sa interview ini sa ila sa ABL Sports Complex. Naghatag man sila sang mga nagakaigong requirements kag dito ginatag sa ila kooperatiba apang wala sila makabaton sang ayuda. Halin sa 16 ka mga drivers sa duha ka rota, apat gid lamang ang natagaan mga ka K5. Isa sa Banwa sang Batan kag tatlo sa Banwa sang Baliti, 12 ang wala makabaton. Pero suno sa ila nagasalig sila subong may nakuha silang informasyon nga may posibilidad nga ara sila sa second batch kabay pa mga ka K5 para makabulig man sa kataason subong sang produktong petrolyo mga ka K5. Kag maayo ini nga balita mga ka K5 kay ang amon na public market posible na nga maka silo na ang mga vendors sa bagong public market by June 15. Amo ning pagpayag sang presidente sang Kalibo Public Market Vendors Association sa meeting nila mga ka K5 ginasaligan ini nga matapos na kay wala man ni ginapabayan sang aton na local government unit sa Banwa sang Kalibo kami nagkaigo ini nga budget kay ginasaligan nga by June 15 makasaylo na sila mga ka K5. Ano mga balita di sa Aklan, Banwa sang Kalibo, balik sa imo Antike.
20: Salamat gid Sir Michael sa probinsya kang Antike. Mga nagapanguna namon nga balita, isa ra ka high value individual ang Rakpan K5 Western Visayas sa isa ra ka bypass operation dito sa Maykolasi. Alias Inting, 31 anyos, nabulaan kang anom tanan ka mga sasay kang ginapatihan sa buo. Nagadangat sa 378,000 pesos. Nabul man sa posisyon kang sospek ang 7,500 nga mark money nga gingamit sa pagbakal kang Shabu. Mga natabo to sa Antike kapon sa during the bypass operation.
21: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na or nakasumpa ren kahapon sa kay Commission Higher Education Chairperson Shirley C. Agrupe, si Dr. Judeline S. Gallega Hisole. Si Dr. Hisole, K5 West and Visayas, Negros Island Region, amo dya ang napilian bilang bagong presidente kang University of Antique. Si Hesole ang nangin presidente katuanay kang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, kag nangin din kang College of Engineering sa Iloilo Science and Technology University. Nagserbi man si Hesole nga faculty kang CPU School of Graduate Studies. Magaserbi si Hesole bilang presidente kang UA sa salad kang 4 katuig K5 Western Visayas.
20: Para mga balita dyan sa probinsya kang Antique, salamat git K5 Western Visayas sa rumanawan. Sa atin ka dyan nga K5 Kamustahan.
7: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
18: Alas 5:51 oras sa ato sini barwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Inyo na batian ang pila ka lang importante nga mga balita sa ato sini nga pagpangalagad. Bantayan ang dugang nga detalye sa plano naton sini ka mga public affairs program diri sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Good morning, good kay Ma'am Rimia Panes, Ma'am Rosemary Agramon, Laura Sumagaysay, Berry Cabar. Kag siyempre ginatamyaw naton sang maayong morning ang aton sining amigo, no? Sa aton sining mga K5 nga always gid nagatutok ka. Kay nagasuporta sa aton sini barwa nga pagpangalagad si Bossing Jim Pindon. Si Bossing Jim Pindon Velas. Ang aton sini nga kasi Manwa, kag amigo nga nagapamati gid always karakatutok sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ha? Good morning gid sa imo Bossing Jim Pindon Velas, ang president sang Pototan Business Club. Sa aton sini nga mga ka K5. Amo ni nga grupo kag ginapatamyaw gini siya ni Vice Mayor Lito Elisan sa aton sini barwa nga pagpangalagad, no? Good morning lang dasi mo, Sir Jim Pindon Velez. Ah, mabisita ka biliwat dira sa imo sining kampiyon nga pwesto dira sa may Smallville. Malingaw-lingaw naman kita dira, Sir Bossing Jim Pindon Velez, sir. Good morning. Mayong aga gid sa imo, ano? Along lang permiso ra, no? Alas 5:53 sa aga sa aton sini nga pagpangalaga. Mary Ricabar, Laura Sumagaysay. Good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Inyo sa kay Kamigs Vlog. Mama Rachel Baloro kasiple dira sa may barangay Balabago po, Balabago Haro nagapamati gid sa to sini nga pagpangalagad. Ang oras ginadulong gid sa to sa Kalawan sa Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, the alkaline based vitamin C, ang mga kampiyon nga kape ni Dr. Amel Itang Oy, DTX Coffee Mix pre bio coffee. Sa mga wara pa makaparigos, parigos na kamo kag maggagamit sa Klinika DTX Beauty Soap para makaka sa mga buring kag ang mga katol-katol kag arikis ninyo. Mabisa nga pagtapna sa mga punggod ang Klinika DTX Beauty Shop karaga pahamis at kapaputi sang aton siri nga kutis. Hoy! Pagmararangon ro ka mo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyo! Gapanimaho rontinyo! Butchay sang barangay Malusgod Pototan! Bogtao ron! Alas 5:54 sa pangalan sa bugos ng pwersa ng K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Kapalubala ka mo, yung may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamok pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
25: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre!
29: Libre!
28: Wow!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay by Norte Miag-aw. Kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tagtino ang atay.
1: Happy kanunay.
25: DTX 500.
1: Masaligan.
25: Epektibo.
1: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
1: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
25: Masaligan.
1: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
25: D3 Bio.
1: Ang D3.
25: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
25: Yung may D3.
1: D3 Bio.
25: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio.
1: Ang D3
25: ng may Physio.
1: Ang Physio
25: ng may D3.
1: Mabakal sa mga budik.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow,
11: ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin yung
11: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, lasais 9 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Mayo 14, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia.
3: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
18: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 with Ampalaya Leaves, kag D-Sugard, sugarcane extract. Nagatap na sa diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar-adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
4: The story of the day.
18: Senador Ronald De La Rosa gintuyo ng aristohon pagkatapos sang Senate session. Linupok sang armas na batian sa sulod sang Senado. Sa balita lokal, anay Iloilo City Mayor Zed Patrick Escalante Mabilog nagsumpa bilang bagong DILG Undersecretary.
3: Ilonggo iconic perennial political candidate nga si Mel Carrion nagtaliwana.
18: Sa balita regional, University of Antique may bago nga presidente.
3: Sa K5 Network News, taekwondo athlete na sa puan patay matapos nalumos sa Cagayan.
18: Balita nasyonal, Presidente Marcos Jr. kinatag nga wala siya sang mando. Agod aristohon si Senador Ronald De La Rosa.
3: Articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte na bato na sang Senado.
18: Balita international, China hindi kinahanglan sa Iran war, suno sa Amerika.
3: Sa balita sa negosyo, local seafood industry nakakuha sang masobra 31 billion pesos nga deal sa Espanya.
18: Balitang sports sa NBA, National Basketball Association, San Antonio Spurs, abansin na sa serye batok sa Minnesota Timberwolves, 3-2.
3: Sa balita sa showbiz, Yilmaz Bektas naghatag sang sweet message kay Rufa Gutierrez.
18: Sa balitang extra special sa Amerika, babae nga nagpakuno-kuno nga nurse na booking nga peke matapos gintanyagan nga i-promote sa pwesto. Lasay stress na sa aga. Sa imong pagpamahaw subong aga, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Webes, dukaron nga adlaw. Dayan sa mga taga-Pasi, Duenas, Tingli, San Enrique, Banate, San Rafael, Lemery, Dumaraw, Capiz, Kalinog. Tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi City Branch. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Last 9:30, tugtog 3:30 karon sa hapon. Kag sa Lunes, sa mga taga-Sara, kag Northern Iloilo. Good news! Grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch sa RJM's building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May mga diskwento kag sorpresa. May 18, grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch sa Lunes na!
4: Top story of the day.
5: Top story of the day.
18: Ang top story of the day, ginatulong sang Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy. Klinika Spore Biotics. Nagluntad ang tension sa gwa kag sulod sang Senado matapos gintuyo ang arestohon si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa hangod sa ginisyo nga warrant sang International Criminal Court ukon ICC. Inibangod sa pagpakatigas ang senador nga magsungka kung saliin nagpangayo pa ini sang bulig sa iya mga sumalakdag nga magtipon kag magvigil sa gwa sang Senado. Kadungan sang tension may nagluntad nga sunod-sunod nga lupok nga nagtugas ang panic sa mga tao.

0: sang Senate President.
1: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do...
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Lasais GSE 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras zuloong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Escalante Mabilog, nagsumpa bilang DILG Undersecretary. Kimberly Caluyo sa report.
3: Ginanunsyo sang Malacanang ang appointment ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog matapos nga nagpanumpa bilang undersecretary sang Department of the Interior and Local Government akon DILG. Nanumpa si Mabilog sa presensya nanday DILG Secretary John V. Crimulya kag Executive Secretary Ralph Recto. Upod sini sa oath taking si Iloilo City Lone District Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Madumduman niya lakip sa track record sini bilang anay alkalde amo ang urban planning, public-private partnerships, kag iban pa. Nagapasalamat naman si Mabilog sa kahigayunan kag nagpasaligini nga obrahon ang iya masarangan agud makabulig sa ahensya.
4: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sa piyak nga bahin, nagapati si former Congressman Yel Junjun Tupas Jr. nga mangin malawig ang proseso sang impeachment, bangod apat ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Kun madumduman, na-impeach na sa lower house si VP Sara, kag nadala na sang Kamara de Representantes ang apat ka articles of impeachment sa Senado. Bangod nadala na sang House ang articles of impeachment, kag ma-constitute na ang Senado bilang impeachment court, posible suno ka kay ex-Kong Junjun Tupas nga magpasa sang motion to dismiss ang kampo sang vice-presidente kag posible man nga madamo sang erase nga technicalities sa Senado. Yaring kabahin sang pahayag ni former congressman Junjun Tupas.
6: Uy, kaya may mga kamera. Iban siyempre hindi mo mamigal mag-grandstand. Mga politiko eh. Kalabanan. So malawi ginang amon sa corona, 8 articles of impeachment. Wala ko naging tapos. Kay tatlo pa lang.
0: Bastante na.
6: Tatlo na kabulan.
0: Oo.
6: So tag isa kabulan ang isa ka article. So, wala ko naging tapos. Third, kay ang sal-in, feeling ko sa amutong pinakakusog. After sang sal-in, kin-close ko na. Kin-close na namon.
0: Lasais 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa kaangot nga balita, may lamod politika ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ini ang pagpati ni Anay 5th District of Iloilo Congressman Neil Causing Tupas Jr. Ilibangod 80% sa mga senador ang hindi mang abogado o kon lima gilamang sa 24 nga gilabukusan nanday Senador Alan Peter Cayetano, kag Pia Cayetano, Senador Francis Pangilinan, Senador Francis Escudero, kag Senador Rodante Marcoleta. Payag pa ni Tupas kung basiyan ang numero, mas labaw ang pamulitika kung ipaanggid sa legal impeachment.

0: Si Anay Congressman Neil Tupas Jr.
1: So actually more of political than legal ang impeachment.
2: Sa kaangot nga balita, ginatagan pagtamod ni former Congressman Neil Junjun Tupas Jr. ang importansya sang pagpamati sa mga senador. Sa opinyon sang publiko, may kaangtanan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Suro pa kay Tupas, nga mayaras ang duha ka elemento agon mangin madinalagon ang impeachment, ilabi na sa mga high government officials. Una, amo ang pagpamati sa opinyon sang publiko, kag ikaduha ang Malacanang. Angot sini, iyaman gin pahayag, nga mayaras ang lamutan. Mudgid sang pamulitika ang nasambit niya impeachment, bangod nga mas madamo ang mga senador nga akwital ang lining. Yari ang kabahin sang payag sang anay kongresista.
1: Pero, since politiko ang ga-decide sina, importante kay 5-10, ang public opinion, ano bilang ba sang publiko?
0: Oh.
1: Diba? So, ang senator, ang ila constituency, at large. So kung ang public opinion always matters. So lang taon tasubo kung anong public opinion, amo lang ila, anong partido nila, political drama nila.
0: La 6:22 aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Nagbaliskad ang pahayag ni Angelo David Berba, ang opisyal sang Metro Pacific Iloilo Water, nga una nga nagpahayag nga halos 8 na kabulan nga atrasado ang ilang ginapatindog nga desalination plant sa barangay Ingori, La Paz, Sudan, sang Iloilo tungod nga wala gina-release sang Office of the Building Official sang Iloilo City Government ang ilang permit. Apang sang ipatawag si Berba sang Iloilo City Council, kaya nakatubangay sila ni Engineer Mavi Gustilo, ang head sang OBO, diri nagbaylo ang pahayag sang natungdan kaya pangayo man sang pasaylo. Inklaro ni Berba nga may misinterpretation sa magtimbang bahin. Kahapon, mayaras ang technical conference nga giniwat ang Office of the Building Official kag Metro Pacific Iloilo Water.
2: Samtang nagkalakpan sa mga kapulisan sa Iloilo Province ang 11 tanan ka mga truck nga nag-a-operate sang illegal quarry humalin sang Mayo 7 to Mayo 9. Base pa sa Iloilo Police Provincial Office sa kun IPPO, sa among nga numero, tatlo ang nagkalakpan sa Santa Barbara, tigduha sa Pasig kag Tigbawan. Samtang tiisa naman ang nagkalakpan sa Saraga, Dingle, Duenas, Kagimbal. Temporaryo naman nga gin-impound ang mga truck base sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga dokumento, ini ang incompletely filled out, misdeclared entry, tampered delivery receipt, kagwala sang hauling contract. Ginpangunahan ang operasyon sang IPPO, upod ang task force overloading sang Iloilo Provincial Government.
0: La 6:24 sa aga, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa mga gwardya nga taga-Pulau Congabi, mga lalaki nga call center agent, gasoline boy, mga nagatrabaho sa fishing port, kag mga driver, magtumar DTX or extend food supplement for men. Napasakaan na sang kaso nga murder o kon pagpatay ang mga suspect sa pagbuno patay sa delivery boy sang tubig sa barangay Santa Filomena Arevalo, Sudad sang Iloilo sa Mayo 7, 2026 na si John Robert Sino. Ang mga suspect amo sanday kagawad Melvin Asibuke kag ang iya bata-bata nga si Mark Anthony Banyares. Inanggin confirm ni Police Captain Melchor Toboran, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 6, unumduman nga may pagbaisay sa tunga sang biktima kag suspect sa diin ginakusaran sang kagawad ang biktima sang pagpangawat. Nagsabat naman sa among ation ang biktima nga ipatawag na lang siya sa atubang sa mga barangay official kag mapakita sang ebidensya. Ginlagas naman sang mga suspect ang biktima kag inbuno ni kagawad Asibuke samtang ginagapos ni Banyares.
2: Sa piyak ng bahin, napatay na si Carmelo Mel Carion nga kilala bilang perennial candidate sa Iloilo City nga nag-file sang kandidatura sa nagkalain-lain ng mga posisyon sa sulod sang sobra tatlo na kadekada. Si Carion ang mayara sang kidney stones kag tumor sa ulo. Ginpahibalo ini ni Jose Nerio Kahiligluha ng Epe sang Pikaw pinagi sa isa ka Facebook post sang Miyerkules nga nagasiling nga "Farewell my friend Mel Carion, may you rest in peace." Hindi na pareho ang panahon sang eleksyon sa Iloilo City nga wala si Mel Carrion. Bangod nang regular na ang iya pangalan sa lokal kag national elections. Halin sang tuig 2009 o kon 2009, siya ang naga-file sang Certificate of Candidacy o kon COC para sa pagkasenador, alkalde kag kongresista. Madamo ang nakakilala sa iya bilang simbolo sang determinasyon kag padayon nga pagpasakop sa demokrasya sang Pilipinas.
0: Las 6:26 aga, oras sulong sang D3 Bayo. Illegal drugs nga na-confiscate sa Bugos nga Western Visayas sang Abril. Naghampak sa masobra 40 million pesos. Karen Badilla sa report.
3: Mga K5 naglabot sa masobra 43 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-confiscate sang nagkalainlain nga units sang Police Regional Office 6 humalin sang Abril 1 tubtob Abril 30 sininga tuig.
4: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Base sa data, 137 ka-operasyon ang napatigayon sa din 177 diri ang naaresto. Sa nasambit ng numeros ang arestado, 119 ang street-level individuals, 51 ang high-value individuals, kagpito naman ang newly identified. Ang mga suspected syabunga na recover sa nagkalainlain niya drug buy bust operations sa kapulisan, ang may kabugaton ng 6.4 kilograms. Ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO naman ang may pinakadako nga nakumpiskar nga naglabot sa masobra 23 million pesos.
3: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang balita lokal, SK Treasurer arestado sa buy-bust operation sa Banwa sang Lemery. Masobra tunga sa milyon nga balor sang suspected shabu na kumpeskar. Raji Di Mayo sa report.
3: Mga ka-K5 na dakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Station Drug Enforcement Team o kon SDET sang Lemery Municipal Police Station ang isa ka sangguniang kabataan o kon SK Treasurer sa Barangay Alminiana Lemery Iloilo Martes sang hapon Mayo 12, 2026.
4: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Ginkilala ang arestado kay alias Nico, 26 anyos, single, kag-residente sa barangay Nagsulang, Lemery, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain John Robles, hepe sang Lemery Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang suspitsado sang isa ka sa shades ang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 14,600 pesos. Dugang pa ni Robles, pito tanan ka sa shades ang suspected shabu ang narecover gikan sa posisyon sang suspitsado nga may kabugaton nga 80 gramos kag may standard drug price nga 544,000 pesos. Narecover man sa mga operatiba ang isa ka motorsiklo nga ginapatihan gingamit sa illegal nga transaksyon. Suno pa sa hepe, nalakip na sa watchlist ang barangay ang suspitsado bangod ginakabigman ini nga drug personality sa ila lugar. Ginpahayag man ni Robles nga naglawig sang tatlo kasimana ang surveillance operation sang kapulisan antes ginpatigayon ang buy-bust operation. Ginapatian man nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang suspitsado sa mga kaiping nga kabanwahanan.
3: Sa karon mga ka-K5, biyara na sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Las 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 500. Sa Balita Regional, University of Antique, may bago nga presidente, Eileen Rose Magbanwa sa report.
7: Pag-una nga tinutuyo sa bagong realignment.
8: Nga presidente ang University of Antique o kon UA matapos ang malawid nga proseso kang butuhan kag pagpili bilang tal-us sa anay presidente nga si Dr. Pablo S. Crespo Jr. Ang bago nga presidente amo si Dr. Godilyn Gallega Hisole nga nagserbi man bilang anay presidente ng Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Ang proseso kang pagpili sa bago nga university president ang ginpangunahan kang Search Committee for UA President nga ginlakipan kang public presentation, open forum, panel interview, document assessment, neuropsychological assessment. Antes formal nga gintugro kang Search Committee ang resulta para sa butuhan kang Board of Regents. Ang mga nagboto, amo ang tiglawas kang Commission on Higher Education o CONCHED, Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, House Committee on Higher and Technical Education, Department of Economy, Planning and Development, DOST, Department of Agriculture, amuman ang representante halin sa faculty, student, alumni, kagdarwa ka private sector representative. Madamdaman nga nangin kasumpong ni Dr. Hisole sa pagkapresidente, amusanday Dr. May Delgado, Dr. Wilfredo Muhat, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. John Amara, kag Dr. Loyalda Bolivar. Balita regional, halin na rin sa may probinsya kang Antique. K5 Aydin Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Sa dugang balita regional, pagsaylo sa mga bago nga OIC sang kapulisan, may maayong tinutuyo. K5 Myla Vasquez Fuentes sang K5 News FM Rojas sa report.
7: Kapanguna nga tinutuyo sa bagong realignment sa pila ka mga officer in charge sang kapulisan sa probinsya sang Capiz, amo ang mapabakod pa ang operasyon kang serbisyo publiko. Ini matapos gan designate bilang officer in charge sang Rojas City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. Konsidiin gintalosan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon unit chief sang Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sang kapulisan sa Capiz. Samtang gindesignar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jucampo nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo naman nga gintalusa ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert T. De Los Reyes sang President Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel D. Gardica ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office ginpay sini nga ang mga bagong assignments kabahin sang padayon nga pagpaligon sang liderato kag kooperasyon sang kapulisan agod mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sa probinsya. Sino diri ang desisyon nakadepende sa mga performance sa kapulisan kag ginpasiguro sa publiko nga magapadayon sa gihapon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sang kapulisan ilabi na sa may mga bago nga tagdumala sa ilang lugar.
0: La 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Kung nagkurap-kurap ang mata mo, mataasin mo blood pressure, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. Sa K5 Network News, sa Cagayan, Taekwondo athlete na lumos, patay. Myla Balinan sa report.
9: Natagpuan na nitong Miyerkules, Mayo at 13 ang bangkay ng Binatilyo, dalawang araw matapos itong malunod sa dagat sa Sitio Carillo, Barangay Damang Sanchez, Mira, Cagayan. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, 13 anyos, national athlete sa larangan ng Taekwondo at residente ng naturang bayan. Ayon kay Jovi Torbiado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sanchez Mira, na mataan ng mga residenteng naglalakad sa baybayin ang palutang-lutang na katawan ng Binatilyo sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng pamilya na ang natagpo ang bangkay ay ang kanilang nawawalang anak. Matatanda ang nalunod si Salvador noong Mayo 11 habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo dahilan upang agad magsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Samantala, lumalabas sa ibang ulat na marunong lumangoy ang Binatilyo at siya pa umano ang kinapitan ng lima niyang kasamahan na tinangay ng malakas na agos ng tubig ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas at tuluyang hindi na nakaahon ng buhay.
10: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samtang tatlo ka mga kawatan nagsibad sa pagdalagan matapos naaktuhan ang tuyo nga pagpangawat. Ray Almodal sang K5 News FM Palawan sa report.
11: Nagmistulang karera ang nakuna ng CCTV camera sa Gavo Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City matapos na kumaripas ng takbo ang tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan. Ang tatlong ito kasi ay suspect sa tangkang pagnanakaw ng isang motorsiklo sa naturang lugar. Kwento ni Ann, muntik nang manakaw ng tatlong suspect ang kanilang motorsiklo, ngunit napurnada ang plano ng mga kawatan matapos na maabutan ng kapitbahay ng biktima. Makikita sa video na humaharurot ng takbo ang mga suspect na parang mga atleta sa maraton. Dahil sa sobrang taranta, naiwan na mga ito ang kanilang service na top down na dito sana isasakay ang nanakawing motor. Sa karagdagang impormasyon na ipinaabot sa news team, may nagki-claim na raw ng nasabing top down na residente ng Barangay Los Viminda sa Puerto Princesa, ngunit depensa nito, ninakaw din lang ang unit sa kanya ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad kung kanino talaga ang top down at iniimbestigahan kung tunay ngang ninakaw ito ng mga suspect na gagamitin sana sa planong pagnanakaw. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
0: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginatulong sang Mighty C D3 Bio kag DTX 500 The Power Trio. Wala sang anuman nga mando o kon instruction sa kay sinuman nga dakpon si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa. Sa video statement ni Presidente Marcos Jr., iya ginpahayag nga indi kahimuan sang puwersa sang gobyerno ang nagluntad nga asod-asod nga lupok sa sulod sang Senado kagabi. Inatagman sang Presidente nga wala sang presensya sang NBI sa Senado sa baylo mga pulis kag Marines. Nagit na ang mga Senate Sergeant at Arms nga lunsay naka-deploy sa Senado agud maghatag sang seguridad kag masiguro ang katawhayan. Suno pa sa Presidente nga paimbisigahan sang maayo sang Senado kag sang PNP kung sino ang yara sa likod sang mga paglupok sa Senado. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
12: Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police na naka-duty sa Senado. Naandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato.
2: Sa piyak nga bahin, ginpataas ang Philippine National Police akon PNP sa full alert status ang kapulisan. Kasurod sang tensyon nga nagluntad sa Senado Miyerkules sang gabi, ginpabaskog ang security monitoring kag ang presensya sang kapulisan sa vicinity sang Senado kasunod sang insidente sang paglinupok nga padayon nga gina-verify. Suro sa pahayag sang PNP nga kabahin sang standard security protocols kag public safety measures, ginpataas ang alert status sa full alert epektibo alas 8:30 medyas ang gabi, Mayo 13. Magapabilin niya nakadeploy ang kapulisan sa lugar. Agud niya magpatuman sang kalinong kagkatawhay samtang nagapadayon ang assessment kag koordinasyon.
0: 6:41 sa aga, oras kinadulong sang Pre-Bio Coffee. Ang healthy nga kape, mananam. Ginlakip si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa sa listahan sang mga defendant sa website sang International Criminal Court o kon ICC matapos ginpagwa sang tribunal ang arrest warrant batok sa iya sa kasong nga crimes against humanity. Ginmarkahan sang ICC si de la Rosa bilang at large. Sang Lunes, ginconfirm sang ICC na nag-issue ini sang arrest warrant batok sa senador para sa kasong nga crimes against humanity of murder. Kusadiin, halin July 2016, tuptub April 2018, ginatos katawo ang napatay sa Pilipinas sa war on drugs sang Duterte administration.
2: Sa dugang nga balita lokal, nabato na sang Senado ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte Miyerkules ang gabi, Mayo 13. Ini ang gin-confirm ni House Secretary General Chaloy Garafil nga nabato ni Senate Secretary Dong Mendoza ang Articles of Impeachment. Nag-abot ang mga dokumento sa kaisang convoy halin sa House of Representatives kagin baton sang Senado pasado las 7 sang gabi sa piyak sa nagapadayon nga tensyon sa sulod kagsagwa sang mataas nga panalgan. Madumduman niya sang Lunes, Mayo 11, gin-impeach sang Kamara si Vice President Sara Duterte sa boto nga 257 o kon 257 ang pabor, 25 ang nagpamatok, kagsyam naman ang nag-abstain.
0: 6:43 sa aga. Subong adlaw Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch. Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. 9:30 sa aga sa 3:30 sa hapon. Sa Lunes, sa mga taga-Sara, kaga Northern Iloilo sa 5th District. Maayo nga balita kay grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, malapit sa Sara Public Terminal. May diskwento, kaag sorpresa para sa mga customer. 6:43 na sa aga, oras sulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy, mga nag-aedad sa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito, patumara Mighty Sea Syrup for Kids. Produkto de kalidad sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungso, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, pagkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may mantika, kagagatas, magatumar Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, ginapamilit ni US President Donald John Trump nga wala niya ginapaminsar nga kinhanglan ang bulig sang China agud matapos ang giyera sa Iran. Bisan pa nga kasubo nga maalimunaw ang inalauman nga peace deal kaglabi nga ginhugtan sang Iran ang control sa Strait of Hormuz. Sino kay Trump nga wala niya ginapaminsar nga ilakip si Chinese President Xi Jinping sa pag-resolve sa konflikto? Naibaluan nga masobra na isa ka bulan matapos ang epekto ang ceasefire, wala sang nalabutan nga kasugtanan ang magtimbang nga bahin agud tapuson ang giyera.
2: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, iga paidalom sa test ang duha ka tawo sa Italy para sa posibleng hantavirus infection. Ini ang ginalakipan sang isa ka turista nga taga Argentina nga naospital tuga sang pneumonia kag isa ka taga Calabria nga voluntaryo nga nag-isolate. Ang Argentine tourist ang nagbiya sa endemic era sa ila lugar sang Abril 30 kag nagbiyahe sa Italy kag nagpadulong sa Sicily konseriin siya ang naospital samtang ang British tourist naman nga nahamtang sa Milan kagin paidalom sa quarantine matapos nga nag-advise ang mga otoridad nga nakasakay sa eroplano nga ginsakyan sang isa ka Dutch nga babayi nga positibo sa hantavirus. Sa karon, nagsaka na sa Siam ang kumpirmado nga kaso sang hantavirus nga nalista sang World Health Organization o kon WHO.
0: Na 6:46 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, si Ray Tacleon, Sir Jean Siman, Ma'am Apple Camari Siman, Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Rose Cabangalimbagi, sa Rose Calandra sa Guasang Centennial Townhomes, kay Ma'am Feli Lumahang sa Barangay Kadinglian, Oton, Iloilo, Ma'am Ninfa Tahala, kay Ma'am Beb Celeste, Arby Chris Caceres, Ma'am Joy Magbanwa Ingada, kay Sir Marvin Brasileño sa Haniway, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Dan Sirudo Dianon, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch, Kalinog Branch, Miagao Branch, Kagharo, Iloilo Branch. Lasay 47 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Nakakuha sang $514.9 million ukon 31.68 billion pesos nga deal ang seafoods industry sang Pilipinas sa giniwat nga seafoods exposition sa Espanya. Ini ang gin-report sang Department of Agriculture suno sa DA nga nagbisita sa booth sang Pilipinas nga ginapakita sang dekalidad yung mga produkto kasubong sang fresh kag processed na seafoods ang mga bumalakal gikan sa 150 ka mga pungsod sa kalibutan. Ginpahayag pa sang DA nga base sa initial feedback nga nabaton sang delegation sa Pilipinas, may mga mabaskog na nga prospects nga pasakupan sa palaabuton. Sa reference rate, 61 pesos and 41 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 17 centavos ang Bilosang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 64 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 84 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 30 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 45 centavos ang Australian dollar, 162 pesos and 87 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 36 centavos ang Saudi Arabian rial, 16 pesos and 72 centavos ang United Arab Emirates dirham, 72 pesos and 11 centavos ang euro, 36 centavos ang and 53 centavos ang New Zealand dollar, 15 pesos and 61 centavos ang Malaysian ringgit, 163 pesos and 7 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 61 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 95 centavos ang Omani rial, kag 86 pesos and 75 centavos ang Jordanian dinar.
2: Sa balita sa showbiz, anay bana ni Rufa Gutierrez mayara sang sweet message sa aktres o kun sa komedyante. K5 Kisha Marihan Aysay sa report.
13: Ginkakiligan sang netizens ang mensahe ni Ilmas Bektas para sa iya ex-wife nga si Rufa Gutierrez sa Mother's Day nga ginselebrar sang Mayo 10 tuig 2026. Sa iya Instagram post, gin-share ni Ilmas ang daan nga litrato nila ni Rufa nga nagahug. Gin-feature man iya ang mga laragway sang ila anak na si Venice Bektas kag pati na ang graduation photos sang iya subang anak na si Lauren Bektas. Sa katapusan, iya man gin-post ang isa ka happy family nga portrait nga nagapakita sang masadya nila nga pamilya.
14: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Lisa Lerien Banalo, Ma'am Ev Soltik, dira sa Sara Iloilo, RNV Eatery, Fanny Bachoyan and Karinderia sa Sara, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Mary Ann Valentin, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rosemary Agramon, RV Chris Caceres, Jesse James Garvidias, Dan Dianon, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ang sports news kinadulong sang DTX 500 sa NBA, National Basketball Association, San Antonio Spurs. Avance na sa serye batok sa Minnesota Timberwolves 3-2. Enrico Sorita sa report.
15: Sa pagbalik ni Victor Wembanyama halin sa first career ejection sa Game 4, iyag imbawi ang iyag inhimo. Nakakuha ini isang 27 ka puntos, 17 ka rebounds, 5 ka assist, kag 3 ka blocks agud niya pangunahan ang San Antonio Spurs agud nga lutuson ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 sa score nga 126-97. Sa edad nga 22 anyos, si Wembanyama ay katatlo nga player sa NBA nga nakakuha sang among stat. Si Magic Johnson sa edad nga 20 anyos, kag Luka Doncic sa edad nga 21 anyos. Ginpaunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves nga may 20 ka puntos gid lamang. Isa na lang kadaog ang kinanglanon sang Spurs agud ni makasulod sa NBA Western Conference Finals agud nga tubangon ang defending champion nga Oklahoma City Thunder. Ang ini nga balita nga dulong sa San Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Beth Edalilla, Alex Asabo, Laura Jean Barreta, Laura Sumagaysay, Maga Mighty C, kag D3 Bio. Ang balitang extra special, ginadulong sang Klinika Spore Biotics, kag DTX 500. Manong Boy Beramin sa Roa City Capiz, Itaambing Baez Kabasag, SB member Bebot Bunyi Baez, Forman Rotong, Toto Kim Bofield and Company dira sa isa sa Iskof sa Dingle. Mighty C Morning. Sa Amerika, manong Dan Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan and Ma'am Terry Grace, si Otto Marie Bardisa, 29 anyos nga babayi, nagpakuno-kuno nga registered nurse sa isa ka hospital sa Florida, USA. Nagtrabaho siya sa sulod sang 7 ka bulan. Kag masobra sa 4,000 kapasyente ang yagin atipan kagin serbisyoan bilang nurse. Apang natapos ayang pagpakunukuno, Sir Steven Gerardino, Sir Bamboo Nava, matapos na booking ang yagin himo. Subong man, nabuking siya, hindi bangod may reklamo halin sa mga pasyente, kag hindi bangod sa i-performance sa Papa Bongbong sa Panta, Sir William, kundi sa ini siya ang gintanyagan nga i-promote sa mas mataas nga pwesto. Natukiban nga peke siya nga nurse matapos ngin paidalom sa promotion review. Ay masinaga, palak-palak nga ma-promote. Kaligay saya, peke, pikoy. Beth Idalilia, Alex Asabo, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, pangapena, DTX Coffee Mix. Kaiser Saldi, Aharukon Kopitas ang Forbes Taxi, Luminado Hayo Senas, Larry Praso. Good morning. Lasay 54 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
2: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5, News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio Health News. News, E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
20: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
19: Ang masking disease na.
20: Mga kuko nga, doon di maayong
19: patuloy lang.
21: Nail fungi.
19: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaanga isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
17: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
23: Mabakal sa mga butika.
20: Hamot ang bulak.
19: Yes.
20: Duksama.
19: Bulaklak, ang bulaklak.
25: Sa buhay ay kailangan.
19: Bubuka ang bulaklak.
20: So sa ang bulaklak.
21: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
19: Subong so, wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
17: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
26: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
19: Mm.
20: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
25: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
20: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
19: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
20: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
25: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
17: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio. Health.
1: News, D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika.
6: Sa mga taga Quintong Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Pantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kadil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakala butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakala ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakala sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
13: Puro katong katol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasumpay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasin!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
10: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay, at yes,
0: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
11: Sa matino nga dugo
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay
11: basta tino ang atay
12: happy kanunay
11: DTX 500
12: masaligan
11: epektibo
12: DTX 500
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO. Yung
2: may D3.
1: Mag-abot ka.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mag-abot ka.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, las 7:12 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Huwebes, Mayo 14, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly sunny ang palibot. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagatag kita kortesiya katawran sa mga suki. Nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Mighty C, morning sa inyo tanan. Ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Ted Agujero Francia.
6: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa imo nga pagpamaw subong aga, Pastor Bobby Iriman, Mami Mi, Katalunya Iriman sa Tafta Pascapis, kay Ma'am Celine Supi Calvo, kay Sir Alan Calvo, kay Sir Dan, kay Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duanyas Iloilo, kay Ma'am Rose Kabangaling Bagi sa Rose Kalanan. Sa managa pamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Senado gintuyo nga sudlon sang armado nga grupo suno sa DILG. PNP yara sa full alert status bangod sang gamo sa Senado. Articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte na kalabot na sa Senado. Publiko ginapaandaman sa pagkaon sang street foods. Bao na may gining mga kwek-kwek. Ano pa nining mga ginakaon mo, Miss Lakadon? Kwek-kwek, mga barbecue nga ginasaw-saw-saw-saw sa matamis o kung makahanga sauce. Fishball, kikiambaw. Ano pag yan, iba niya mga namit nga pagkaon, kapin pa kung hapon, la Pastor Bobby Riman. Ma'am Rose Kabangaling Bagi kay Ma'am Gingging Avilosa, kay Sir William Sapanta, Sir Tonton Binyas. Sige na, paandaman ang tanan, Ma'am.

0: Standard Security Protocol at Public Safety Measures, ginpataas ang alert status sa full alert effective 8:30 kagabi, May 13. Nagapabiling nga deployed ang pulis sa lugar agon magpatuman sang kalinong samtang nagapadayon ang assessment kag coordination. Angot sini ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya nga may mga armado nga grupo nga nagtingwa sa pagsulod sa ikaduha nga panalgansang Senate Building alas 7:46 kagabi, May 13, 2026. Sino kay Rimulya, ginbalabagan sa matinawo sang Senate Office of the Sergeant at Arms o kon OSA ang ila pagsulod kag nagpalupok sang warning shots. Apang ginapahayag nga nagsabat ang armado nga grupo paagi sa padayon nga lupok.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi pa matungod ang identity kag motive sa mga armado nga tawo suno sa otoridad. Wala man mahibaluan kung connected sila sa anuman nga official security unit. Wala naman sa may na-record nga napatay o kung napilasan sa bayan sang OSA, pulis o kung mga katapusang militar. Kaya na-confirm pa kung kay sino ini nga grupo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya ginpakita sila nga parts ng building nga natadad sang bala. Pero may managhambal man nga, amo na to nga lupok, damo tawo, why sa naigo? Daw pelikula ni Ruben Padilhao. Namo na yung assessment sa iban. Now, may mga naghambal man subong Ma'am Marilu Sacuevo, Pastor Jami Tiham, Sir Roy Sihar, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Sir Nonito Sombong, Sanel Abayon Bansales, nga basikon taktika sang Lucky 13 Senators to create some chaos because whether they like it or not, bisan pa nga ginakadol nila kag ginaproteksyonan si Ronald Bato de la Rosa nga ti kwan sa subong at large sa listahan sang ICC may arrest warrant bangod sang crimes against humanity of murder. Kahapon nila sang hapon nagpanawagan na siya sa iya mga supporter nga magtipon sa gwa sang Senado kag magbigil ti gakadlaw si Laila de Lima. Nga nagligad nga matinuig, ginaresto ako, kalmado ako nga nagupod sa mga pulis. Why ako nagwalak-walak? Wala ako nagkaran-karan. Why man ako nagpalak? Kalmado ako nga ginbaton ang mga paghingabot sa akon sa tong Duterte administration. Ikaw ba to? Anay pinpit chief? Gapulo ka mo? Ano ginakulbaan mo? Tiambot kung mapabatit na ng statement ni Bato Black hapon niya, tipon ka mo di. Nagsabat man niya kahapon, pasinsyaan nyo na lang, hindi nyo lang pagbatsagan eh. Pasinsyaan nyo lang, man kulang man eh sa paligo, blakag pag-insindi. Ang number one nga senador nga ginboto mo sa nagligad nga pinili ay si Robin Hood Padilla. Okay, giniya kong sa tubang kamera, no? Hindi man sa pag-atake sa personal. Pero laing gidyang pelikulang imo yung forte. Sang sa harak imo sa Senado, abi mo kung anong ginambal niya Ma'am Marilu Sacuevo, Macoy Marquez. Abal niya, naano ni nga sa tubang sang Senate, may checkpoint? Yung lang may checkpoint kani sa barangay pista? May checkpoint kani sa pista sa Banwa? Mamago ka pa ya kung may checkpoint, mas mapasalamat ka gani. Anong ginakabalakan niyo kung may checkpoint, abi? Kung sa tubang sang Senado? And that is for the greater good and security and safety sang tanan. Namo nang ambal niya ni Binoy, ni Robin Hood Padilla. Si ang magalantaw subong, kahit ginpamangkot si Presidente Marcos Jr. nagpagwa man sang statement kagabi mismo. Aman niya gintawagan ko si Attorney Melvin Matibag, ang head sang NBI. Kung bala sila ginmanto, kaya ginatudlo nga mga NBI agent na nagsulutog na pinalupok. Gintawagan ko si Pinpid Chief Nartates, si Secretary John Vic Rimulya, tinagamba nga, sir, waay kag hindi to amon nga unit, kay waay ka man sa mando. Ha? Nga kung may mando, from the president, so execute nila. Tiyang pamangkot subong, Pastor Bobby Riman, sino to? Ha? Kung ikaw abi mag-analyze, ano ato, kay muan sang outside forces? Ano to kay muan?

0: sang mga senador mismo that created drama and confusion sa publiko. Pagkabalo nila nga, Senate is under attack! Senate is under attack! Ha? Amo tong yung statement mo, pamatian tabla. About kung makita mo sa poll si Bato, anay, pamatian tabla sa Bato. Kaapon sa ngapon si Bato, may aras sa isang statement sa sulod sa isang Senado, ang banyang mga kababayan, mga aking mga supporter, maghali na kayo dito kung sa atong bla. Dali ka mo di! Dali di! Dali di! Dali anay, bla di! Apinin nyo ko di! Dipinsahin nyo ko, daw mo na! Di daw ka, quote-unquote daw ka unbecoming, no? Nga sa una, ya, Bato daw hard-headed. Gid nga daw, bisan sinulang bungo niya as pinpit chief, no? Grabe mag waras-waras matinaga niya. Pero subong kulbaan sa o, aman yung dahli ka mo di. Himuon niya nga human shield, Ma'am Beth Idalilla, Criselda Buiko Alamuhin, Ma'am Evelyn Sotik, Ma'am Eva Sotik. Ang kwan, ang mga supporter niya, di, bangod sini, law labi pagiganing ang nag-attack na lang ang ICC, mabangat din, sige, mag-amuni nga magarot. Dito na lang nang dito na lang ni ihiring to sa The Hague Netherlands parang taway para magkalma ning mga supporter sa mga Duterte ngayon.
1: Foro de los Pueblos. Pati
0: tabi sa poll kunarang statement niya ni Senator Bato de la Rosa. May mga statement man from other senators and mga legislator nga nagapanugyan man gani sa ilang pareho nga opisyal nga si Bato de la Rosa. Nga kun may mo abi face the music. Kun si Congresswoman Dayla De Lima, former Department of Justice Secretary and former senator. Hambal niya, ang pinakamainam na solusyon ngayon ay sumuko na si Senator Bato de la Rosa sa otoridad. Wala nang dapat maging gulo o madamay pa. Dasal natin ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Amo nang hambal ni Congresswoman Layla Maestrado de Lima.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kinagapati ni si mamamayang liberal Representative Layla de Lima ngang pinaka nagkakaigo nga solusyon sa nagkakatabo subong among pagsungka ni Bato de la Rosa sa otoridad. Ti para sa imo abiga pamati subong mamangkot ko ha. Ma'am Beth Edalilla, Ma'am Rose Kabangalimbagi, kay Saldi Maharukon Kupitas, ang Forbes Taxi, mga taxi driver, ka mga arada sa merkado subong kapamati. Para sa imo bilang Pilipino, anong mambal mo sa nagkakatabo subong? Kag ano ang himuon ni Bato para magtahaw na ang gamo sa Senado? Manago gyapon or magsungka? Amo nang ato na bing istoryahan sa mga aga aton nga public opinion survey.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa 7:25 na sa aga, trabaho nila na nga hulaton pa ang mando sang presidente Ted. Salipang Piaga, Ogis Don Ulo Bato, Alaw, Beth Edalilla, Criselda Buiko Almohen.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tapos a quick break and pagbalik tara, we'll try nga makalabo sa isa man ka abogado ka magpaklaro pag sini kag magpa-pension di pag isa to about sa nagkakatabo subong. Kaya because very volatile ang sitwasyon subong. May magaboy lang na karon triangulo or gani may magpalopok lang Edson Cabanero. It can trigger sang kaakig sang tao.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nga ikaw Ted, trililingit imo, bias ka, mayo pa si John Capulot sa imo. Boy malita ka man, nabal ni Edson Cabanero. Basta ahonta. And we respect man Sir Edson Cabanero. Again ang aton gani diri kun hindi pabor para sa inyo ang aton diri nga commentary or ang aton nga stand. Better nga hindi ka mamati sang radyo Sir Edson. Aton sir gina respeto ta ka in a professional way. Salamat gid. Amo nang natawag ko gani. Basa ko aman nya ikaw ten nya. Trililing giti mo, bias ka. Maayo pa si Jun Kapulot sa imo. Boy malita ka man. Bukot akot boy malita sir. Boy ko na ko sir, boy dump truck. Parang guda pagiblaw. Kay kon malita sir, gamay day Nangayo ka ba lang ka magbuol ka kun di boy dump truck lang. 7:26 na saga. Magabalik kita pagkatapos ng importante nga pahibalo.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go. E3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang
10: labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalaba.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
13: Ang extend.
12: Supplement for men.
13: Lourdes.
12: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino na dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatoy.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
15: sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan
3: epektibo.
2: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
5: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras, alas 7.36 aga. Oras kinadulong sang The Power Trio DTX 500. D3 Bio kag Mighty C.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos, there is a K5 News FM Iloilo. Sa Gapon, kaupon ninyo, Ted Aguero Francia.
16: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aguero Francia para sa Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Sa mga natrangkaso, balak na may lubong hilanat, abi mag-check ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, buong adlaw Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay Branch. Ang good news sa Lunes, ha, sa mga taga-Sara kag Northern Iloilo sa 5th District, grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Foro de los Pueblos.
13: 7:37 sa aga, drama ni 10K. Hi man, gusto na mangin Vice President. Ganinto na si Stone nga magpakita para magboto. Magdao gani mangin na Senate President kakon ma-impeach si Sara tana mabulos Vice President. Ambisyoso si 10K. Kagitigamit ng Bible verses para patalangon mga tao nga makadiyos. Gali, hay kulto ang peg. Hambali, Ma'am Laura. Si Alan Cayetano ning ginatumod niya mo.
16: Foro de los
13: We have on the line, very good, former 5th District Congressman and now respetado nga miyembro sang Provincial Board, Attorney Rolex Tupa Suplico. Board Attorney, si Ted Francia, diri sa K5 News FM. Mayong aga, sir.
18: Mayong aga sa tanta. Nagpalamat eh. Gataran araw sa Imo programa.
13: Thank you, Attorney Rolex. Sir, si Ted Inidri sa K5. You can call me K5 Ted. What's your take sa nagkakatabo subong sa Senado, board member and Attorney Rolex Suplico?
18: Well, Ted, no? Siyam katuwid ako nga congressman. Before that, 3 years akong board member. After being congressman, and 3 years akong
13: vice governor.
18: Nagbalik ako after 15 years bilang
13: yes,
18: board member.
13: Oo.
18: Katulad sa mga adamaan na Pilipino, ginatanaw ta ang Senadong amo ang saving grace ang Kongreso. Ang Kamara de Representantes, balantaya nga magamo ina. Damo de eskandalo. Damo daya issues. Pero kung maghambal kita sa Senado, lain na ya, amunin talang pan yung tanan.
13: Oo.
18: statesmen ang mga tao, dirahalin ang mga presidente, including BBM. Ha?
13: Oh.
18: BBM was a senator before he became a president.
13: Yes, sir.
18: So, shock ako kahapon sa natabuan to. Para sa akon, atake, kag-insulto ato sa Senado. At hindi lang sa Senado, kundi atake ito sa independence sang legislatura. Kaya kinabuyan ko ang pungsod Pilipinas. Karon wala pa takabalo kung sila nagubra, no?
13: Oho.
18: I hope ma-uncover ina K-5-10, no? Hindi nami.
13: Oo.
18: Hindi nami.
13: Yes, sir.
18: So kinanglan mabalaan kung sino nagubra sina. No? Kaya nagubra sina, dapat pagasidutan gila yun.
13: Attorney Rolex, may managambang there must somebody painting sang senaryo subong to create sang chaos sa tunga sining impending pag-aresto kay Bato de la Rosa by virtue sang one of the best sang ICC Attorney Rolex. Anong imo paglantaw, sir?
18: Well, una, K-5-10, no? Tanawang tang senaryo bala? No? Ang haling kita sa ano mo, haling kita sa flood controls ka, amot yung sagid mo? Ang kongreso sa 2022 hasta 2025, amot yung kongreso sa mga kawakan. Except for a few, ha? Kadang-kadamaan sila, ginagamit ang tigawat nila para pa makalboto, para magbalik sa Kamara de Representantes. Ang boto nila dito sa Kamara, amot yung boto nila para sa Albaron ng ilang kagalingon. Kasi nabalaan, tako magtungko si BP Sara Duterte, pang lakso nila mo. Wala sila moral ascendancy na mag- hambal nga i-impeach si Inday Sara for drop and corruption tungod sila mismo graft ridden. No, karon ginpasaka ang impeachment sa Senado. Gulpi lang ng kudeta dito. Gulpi lang ng kudeta.
13: Oo.
18: Kapag kudeta dito, nagtuhaw si Bato, no, as ang latest event, amo ang pag-atake sa Senado last night. Ako yan ang panawagan na dapat imbestigahon. Kung sino nag-ubra sina, no? Ako yan, hindi natin yung painting na senaryo K-5-10, no?
13: Oo.
18: Kaya ang lupok, yung realidad to mo, may mga pasiyo na sa armas to mo.
13: Kaya may nalubotong akuan nga ding-ding.
18: Oo, di ba nakabalo? Ano natabo? Ito nakita sa Premiero na ang Marine contingent, kaya ang police contingent na na-assign sa Senado upod sa OSA personnel nga armado man kat naka-bulletproof pa no, nag-marcha pa kadto kun diin ang nakita nila nga threat. Sa kuwa sang Senado puno sang riot police. May mga NBI pa nga armado dito, di ba? Sa adlaw to sila mo. Karon pagliko to sa kanto, nagbinupok kita taman to mga members ang media nang karang-karang eh, di ba? So ako ya atong natabo agabi ging duplaan ang Senado. Intak na pwersa ang presidente nga magagawa mo. Naging padalaya si John Vic Rimulya. At siya mismo nag-basa sa niya statement. Siya gid ha. So na pwersa ang tanan. Wala ka na dalangpan mo. Wala ka na kalagtuan sa legislatura. Amo lang na iyang kinakagtuan sa tao ang Senado. Ang kumpulpan niya tinatobiyahan na kasi mga corrupt na katamaan mo except for a few ha. Sila na yang nangawat sa kabaan sa Padua para buharton flood control kag siupon nila. So ako ya, hindi panawagan whether may gaubras ang senaryo or wala, inanglan mabalaan kung sino ang kontra sang Marines, sang kapulisan kag sang OSA naging kantuan nila.
13: Di blado hindi ka man kadali-dali sulod sa Senado or sa vicinity sa compound sang Senate nga armado ka at tanan nga security check ginahimo gina Kong.
18: Well, K-5-10, no, ako kakadto man dira sa Senado, no. Ang problema dira, ang tiyak na building hindi kontrolado sang Senado, GSIS na. So isa na ka building nga natunga. Okay. Ang pihak GSIS, ang pihak Senado. So earlier nabatian na ginabarinahan to mo. Ang pihak nga ang puerta o ang pader ginabarinahan. Amo to nang karang-karang ina pagbarina ginatan-aw ko. Dina-report ina sang media at the time. Ga monitor man ko katulad ninyo, ga monitor man ko sang event, nagatabo. So gulpi na lang amo na natabo, no? So ako ya, ang panawagan ko ya, kailangan imbestigahan ini.
13: Mm-hmm.
18: Now, kung sino ang right body na mag-imbestiga, dapat i-involve nila ang USA.
13: Mm-hmm.
18: Okay?
13: Uh-oh.
18: Ang USA, ang kapulisan, dapat i-involve nila. Ipagkalang-alang ako manawagan na mag-imbestigar ba ng NBI?
13: Uh-oh.
18: Kay ang
13: ngahaw
18: usual suspect, anong NBI?
13: Galuda ka sa NBI?
18: Eh, ang usual suspect bala, NBI mo.
13: Tingin kuan man to, gininay man to ni Attorney Melvin Matibag to nga tiambal niya, sir, rabal niya kay Presidente Marcos. Sir, tiway ka man mando nga mahula kami.
18: Eh, pero din kuhaan video sa ni Attorney Israeli Tutorion,
13: oo,
18: ang abogado ni Bato. Nga,
13: may NBI ang bayo?
18: Sa atop, NBI nga bayo.
13: Diba, sir, pwede man to nga ginpaprinta niya lang to, Torne, kag basi hindi man to ya kuhaan gaed ng organic na member?
18: Well, para sa akon, ha?
13: Oo.
18: Para sa akon. Damo da NBI, NBI ko mo.
13: Nakataan
18: nila ka ID, bala.
13: Oo.
18: Para lang madula, bala.
13: Mm-hmm.
18: Sa senaryo ng NBI, pwede bala lang mag-imbestigar.
13: Mm-hmm.
18: Halimbawa, police na lang.
13: Oo.
18: Gag-osa.
13: Oo.
18: Soko. Mm-hmm. I think soko. No? Kay a crime was committed.
13: Yes.
18: Therefore, kinalat ang soko.
13: Oo.
18: Updansang osa.
13: Mm-hmm.
18: Amo na yan akong panawagan. Hindi na lang ano yung NBI. Kaya basi karoon ng buwan, karoon na naluto bala.
13: Oo.
18: O impartial o partial man sa ila.
13: Oo. Duda ka sa impact NBI.
18: Oo. O impact ang statement kagabi ni, ano, ni Attorney Matibag.
13: Hmm.
18: No? Yung balansya mo nga kanto na dress niya, hindi ko na magkanto. Kaya basi kami na naman.
13: Oo.
18: Di bala?
13: Oo.
18: Diyari kami niya, ka-seminar kami niya sa isang hotel.
13: Oo. Oo.
18: Hindi ako magkanto kami na. Kami naman.
13: Oo.
18: Amo na ang balya. Okay.
13: Yes, sir. Subong ang articles of impeachment ara na sa Senate. Bilang isa ka lagting abogado kag legislator man sa Malawi nga tinion, what's next ni Attorney Rolex?
18: Ari ha, una K-510, no?
13: Oo.
18: Ang naintrahan ko ng impeachment, ha?
13: Oo.
18: Intra ako impeachment ni Erap Estrada. Dutayan lang kung mapilian na prosecutor.
13: Oo.
18: No? Ikaduha, nag-intra ako impeachment ni Anyano Desierto.
13: Oo.
18: Okay. Nag-intra man ko sa impeachment ni Merceditas Gutierrez. Okay. Nag-intra man ko sa impeachment sa mga Chief Justice at sa mga Justices. Ang Chief Justice at the time, amo si Chief Justice Hilarion Davide.
13: Oo.
18: Okay. Nag-intra man ako sa impeachment ni President Arroyo.
13: Oh.
18: Okay. So medyo damo na naintrahan ko, no? Pero ang successful lamang nga impeachment, amo ang kay Corona. Okay. Pero kay Corona, mga 2 months later, nabalanta nga ginariyahan ni President Pinoy through DBM Secretary
13: Butch Abad.
18: Butch
13: Abad. Oh, si Butch to. Oh.
18: Si Butch Abad, dinarihan niya tag 200 million kada sa senadores.
13: Ginabunuhan? Di ko na mo, asang imo pakasong at si prosecutor, ginabunuhan?
18: Si Uy ko kabalo kung dawaay siya, mga senador bala, dinarihan.
13: Oo, oh, okay.
18: Tanawa bala, tanawa bala.
13: Ginatagan vitamins, ha? Ginatagan vitamins, ha? Damo na be.
18: O, amo to ang dunuman mo ang issue sa DAP.
13: Oo, oo.
18: Developmental Acceleration
13: Fund.
18: Plan or fan?
13: Amo
18: to matabo, di ba? Karon ari no. Anong matabo diri sa Senado? Hindi ta ma deny, ha? Nga ang mga senadores kag mga kongresista, politika ina tanan. Hindi man pwede nga mag-congressman ka nga gi-appoint ka lang. Wala ina. Hindi ka man pwede nga senador ka nga gi-appoint ka lang. Wala ina. Naging senador ka, naging congressman ka, tungod din pili ka isang tao pamaagi sa politika. That we cannot deny, ha? Pero ano matabo na rin? Okay. Sa mag-constitute ang Senado sa ila kaugalingon into a impeachment court. Since ang on trial is the Vice President, ang ma-preside rin amo si Senator Alan Cayetano. Amo nga. So nakita ko nga tagaan niya din ang proteksyon si Senador Bato. Kung makakas si Senador Bato, may delikado man na makakas man siya. Bilang Senate President, kag mabaylo ang composition sa impeachment court. Okay? As things stand right now, ang impeachment court, sa akong pananawan, pabor kay VP Sara Duterte. Pananawan ko na, ha?
13: Uh-huh.
18: Hindi lang ako ga-tanaw sila.
13: Uh-huh.
18: No? Karon, are, si BP Sara, while magpartisipar sa kamara, dito sa Justice Committee, kag sa kamara, dito yan, isa puti siya kasi one-sided to mo.
13: Oo.
18: Ang muna yung mapala mo kay 510, ikaw hindi mag-inka. Hindi mo naman nga kontrobersiya ang nakyan ko, kanakitan ko.
13: Correct.
18: Kinanglan open ka sa media. Hindi siya open sa media. So, yung balbal siya, no? Nga wala siya kabalos.
13: Oo. May nag-i-post lang siya mo, gapatoto lang siya bla. Why sabi gambal?
18: Ha?
13: Gapatoto lang siya. Oo.
18: Pero nakita ko nga ang balbal sa iya, detalyado. Halimbawa, paano mo sabto ng amla?
13: Oo.
18: Ang hambal sa amla nagwasulod sa imong bank accounts, kasi bank account sa imo asabana. Nag-igo 6.7 billion pesos. Dapat explain mo na.
13: Oo.
18: Okay. Ari pagid. Hambal sa amla asang sekto ang hambal ha. Nga dapat mag-divest ka sa mga korporasyon na stockholder ka, kang officer ka. Na wala ka ban. Wala muna bla. Meron pag ito, may mga official sa DepEd na naghambal. Hindi bribe mo kami, kita kaya supreme, may unot.
13: Oo.
18: Tapos ang COA naghambal, kagang NBI man naghambal na din-liquidate mo ang imong 500 million, kag 112.5 million. Nakunako ng amount siya, 500 million pesos, kag 112.5 million pesos. So, fabricated ang mga supporting documents. Ang mga tao daw, ghost, nan-existent, din-check nila sa PSA, Philippine Statistical Authority. Wala sing amo na mga tao.
13: May Mary Piatos pa to, attorney.
18: Karon ari ha. Kung pamakian mo lang dito sa kamera, clear si Sara. In fact, nakita ko nga on one ha. Ang iyang survey results, nagpanubo. Nagpanubo. One on one siya kay as of ano to ha? As of February to March. One-on-one sa kay Tulfo, igwali sila 46%.
13: Oo.
18: One-on-one sa kay Lenny Robredo, daw 51 to 42, bala mo. So, amo na dunduman ko, ha? Dunduman ko, yap, igwali sila ni Tulfo.
13: Oo.
18: So, ari ka ron, ano ina, ginambal ko, nga wala pa na madala ang ebidensya kin-ariya dito sa Committee on Justice, kasi in area atong ebidensya, in presentar atong ebidensya, April na. Ang survey, ginhiwat, February, March. Okay. So, diri karon kinanglan makabalik di siya. No? Kinanglan mabato di siya. No? Ang pamangkot dira karon kay 510, no? Kung makabato siya, kag mahina ang ebidensya, paano ang boto sa Senado? Now, again, this is a game of numbers.
13: Oh.
18: Ha? Politika ang nagpadala sa senadores dira. Ang mga senadores dira may kaugalingo na paghimulsuhan mo na, mabalaan mo kung sinong oposisyon, sinong minoriya, sinong administrasyon. Mabalaan mo na. Subong lang, 13-9-2 ang boto. 13 pabor kay Alan Cayetano. Kag ginahambal ta na ina boto sa mga supporters ni Sara Duterte.
13: Sara.
18: Okay. Ang 9 ay na, boto ina, sang kontra kay Sara Duterte. Puto ina sang pro-administration. Di tamambal ang pro-administration lang yambal. Takay, wala patakabalo ko sino kandidato sang administration mo.
13: Tapiak, ha.
18: Ang dua abstention, sino ina? Si Ejercito kag si Subiri. Posible lang na trisim man ang boto ya kung mag-decide ang Senate as an impeachment court. You needed K-5-10, kinanglan mo sang 16 votes to acquit. Hindi na makuha.
13: So hindi nila makuha, bisan 13 sila?
18: Oo, 13 kadaan sila nagbuto mo.
13: Oo. So dugang sila tatlo na lang?
18: Ang isalang din yung tanaw ko kay 5-10, ha, muna ha.
13: Oo.
18: Dumduman mo, masang speaker si Alan Cayetano, ang nagpakakasa iya, si Inday Sara.
13: Oo.
18: Sino na itong iniilis siya? Si Speaker Velasco.
13: Oo. Si Velasco?
18: Ang pagkabalo ko nagkamusanay na sila, nagkakasanay, nagkakibihibi ha.
13: Attorney, dire kita ho. Ang iba nga mga senador dira, may mga bulobin load man, may mga kaso, Jinggoy, Chase, Villars. Diyan nga magasuloding bargaining sa mga emisaryo man ka magakamang sa likod lang ate. Dingi ka mo, masara ka mo or gusto niyo man imuron kamo sang kaso. Do you think possible man nga matabo Attorney Rolex?
18: Abi ha. 2 years to go na lang.
13: Oo.
18: Ang presidente lame duck.
13: Lame duck na.
18: Lame duck. Lapit na gid mo. si Sara Duterte, nagdeklara na nga madalagan sa presidente.
13: Mm.
18: Sinong kontraya?
13: Mm.
18: Wala pang mabalaan.
13: Mm.
18: Wala pang mabalaan.
13: Oo.
18: Anong epekto kung ma-acquit siya?
13: Mm.
18: Okay. Ari ha, ang practical effect nga na, hindi na siya mapasakaan impeachment for one year.
13: Oo.
18: Okay. Tag, hindi ko makita na one year na mo.
13: Oo.
18: Na sa last year ni BBM, pasakaan pag siya.
13: Oo.
18: Sumalabo na naguro.
13: Mm.
18: Okay. Pero pwede na pasakaan ha. Pero ako yan, nakita ko daw wala na ha. Paraan mo, ang mga senadores at mga kongresista, busy na napapad niya.
13: Oo.
18: Okay, ikadwa. Anong epekto sa iya?
13: Hmm.
18: Ma-weaken bala siya o ma-strengthen siya kung siya magdaob?
13: Hmm.
18: Of course, ang epekto siya, ma-strengthen siya. Ma-strengthen siya. Amo na yan ako pala naawan.
13: Hmm.
18: Manging mabakod si VP Sara Duterte kung i-acquit siya sa Senado bilang isa ka-impeachment court.
13: Attorney Bauda, mo patatan isuriyan galing kay may commercial break pa kami. Manawala kami anytime sa imo, Attorney Rolex. Sir, salamat kasi mo chimpo.
18: All the time, kay Ested.
13: Thank you, sir. God bless. Thank you.
18: God bless.
0: Foro de los Pueblos.
13: La 7:55, oras sulong sa MyTC. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TTX 500 ka na!
17: TTX 500!
15: Ang may powerful compound
17: ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: TTX 500!
17: Garantisado!
15: Epektibo!
17: Aramis TTX 500!
19: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
20: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
19: Ay,
20: amo na lang nga permi na mo hambali. Mga dapat likawan, dapat imuon. Nahon ta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga imo na to, Sir JP.
19: Mm.
20: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
19: Correct.
20: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
19: na?
20: Dapat niya wala pa?
19: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang, islan bago.
20: Saan o ka mainom di takes 500 gig may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life.
19: Mm.
20: So, gainom ka na Detex 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP.
19: Mm.
20: Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid.
19: Mm.
20: Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo.
19: Mm.
20: Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels.
19: Mm.
20: Madamo man sa aton ang may ara sa ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
17: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
17: Para sa healthy nga atay,
15: DTX 500.
17: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
15: ang nagatino sang imo atay.
17: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay,
17: DTX 500.
15: Masaligan,
17: epektibo,
15: DTX 500.
20: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
19: Mm.
20: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
19: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
20: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
19: Ay?
20: Imo edad.
19: Ay.
20: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
19: Mm.
20: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imong mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhay mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
19: Uh-huh.
20: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
19: Gusto.
20: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
19: Mm-hmm.
20: Tatlo, Sir GP?
19: Mga kainit mo, no? Your grudges.
20: Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi!
4: Masami ina
3: Uhasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX